and go, and I can't sing.

0: dya xivongo xa nonelo ra le henhla ni ri la xava la block 7 hi ponyo ka makhuva. Loko wo suka hi xichela mafurha xi hundzuka nyama xivongo xa kona
1: sweka ivi xi dyeka ne.
2: My God, yeah, can see it, there's a car.
1: Inkomo, can see Tayseghan 060-106 Rishile. Hello.
3: Makumbili mantonsi ya mpfula.
1: Hi mina ku na un'wana ka grand form.
3: Ah, ni ri kwala ka hosungo wa ntlhanu handla hi dzavaka makheke.
1: Handla hi dzavaka makheke ke saving siri bya n'wina mativa.
3: Hi swona mantonsi ya mpfulu.
1: Hlayisekani kandi swi ri to landzela hi lowu.
4: Njhani ku pfuko kwala xitichini na hi pfukile, pfukile. Hi na hi dya swivungu swo nona. Hi ri karhi hi longalonga. Tindlela ti kha ti kongoma risinga view. N'wana wa mama Casey wa kula namuntlha. Maxwell Mashinji wa kula namuntlho. Lomu tindlela ti kongoma ko hi dya makhekhe na tihove. Hlayisekani ta va na n'wina hi dya hi ku kulukutlo nkomu.
5: Minjhani kutokani na hi pfukini. Ni kombela ku hi dya swivungu swo nona. Hina hi nga dyi swivungu swo nona na vuti. Hi dya khekhe ra Maxwell Mashinji a ri joni hi ntirho. N'wana mama Khensi, mativula ya mama Khensi ya dya khekhe ra yena namuntlha leri swi nga mara hi ntirho i video. Lava vulaka sweswo i mani burisa va ri la ka mapayeni na ka magezi wa njhenela inkomu.

0: Rishile mathosi ya mpula hina hi ti dyela swivongo swa mana hi rikwala kaya ka nhlaneke i mhani Maria va ka N'wandekeni i mhani na mudyana lavawani nkulu
1: minjhani vaxomi thosi hi dya swivongo swa nona ka khandza xibazana mi nga wusani jema ka musikala ka ndhambi la muganga hi le ka Boromani FC a hi yeneni milandzu
2: minjhani mathosi Kasi vanhu hinkwavo lava nga pfuna ku navelela makhelwani wa mina mhani velete xilenge hi birthday ya vona ni xandla ehenhla ka xin'wana xandla va nga swi endli ka mina ntsena va swi endli na le ka van'wana hi karhi hi ya dya khekhe ra madzwele maxindzwe mativula ya mamakhesi kwaleri swi nga view a ri joni hi ntirho i mhani kheyile kwala ka mafayeni danku
3: mathosi ya pfula handle ko nkuku u nga rhengeri taxa mina namuntlha a ni disong swonona ni ya a ri singa view le ka mamakhesi madyondzo ya vona mativula ya vona xanga ya vona namuntlha ya birthday hi laha ni nga ta va ni ya tiphela ni ri kona mhani khotso hi mina kata botimani ka n'wingwa va nyamati va ri vengo na vanhu n'wasamba n'winkho mati mhani 3 boys and 1 girl bayi mathonsi ya mpfulomo
4: Alright, ni ku hetisela kahle velekela mi nga rhumela kahle marungula wa ku muhaxi wa mina minjhani na karhi na miyingisela ni ri kwala Pitori Sunside mi xor khotso mina hi lowa n'wana Monica na Lorraine la ka njhakanjhaka Mandela va ku inkomo yi khensini velekeri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla kasi ka miyingiseri i va kha yi famba kahle ndlela yo yaleyo hi tsutsumela kahle ka xiyenge lexiya xa ku ya miyingiseri wa G75 ya bulumuxa kahle velekele vanhu vanharhu eka mixo wa siku ra namuntlha loko ri nongonoko miyingiseri i nongonoko lowani ke wa morning base wa kungana mina ka jaraka mathosi minyengetima bocoza mnisi wa mpfula n'wamateka tirimi hina lava va ku nisa kahle feleke mpfula liya ya xingumengume hi ka sikeve kha yi famba kahle feleke hi ndlela yoyaleyo mina wona mingiseri ni ku kandziya kahle laha ndaka sweswo risimu ri landa ndaka sweswo a va bulumuxa eka nambara 060-875-9 u nga rhumela kahle na nkandziyiso wa wena wa rito
5: kuncaca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko MK Navigate Matonsi Flag Italian Kuncaca thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko

0: agora. Olha o que eu quero dizer,
1: Viriri. Eu acho que quando eu fui lá, eu fiquei assim, ei, porque eu não sou um homem. Kukwana wati junior ya chirongo na nila kukani ya sili malumu wa mbina na ndumu ndi mkwinika kami ni split 3 wana kwa wana mamera ya kabila kulika ni split 2
0: danke yes as I can see yiri ni nkuzi na nkuzi ya kamremezi laka ngobe 106 hello
2: nikusha munda ya wamina lukuli munda matilo mkwetu wa chwa posta mawalani brumu kuli hezi niku Mani Julesina Shungwana para ka Shosana na bona la.
0: Bulumuku.
2: Kokona wa Shungwana vila na bona wa Shosana.
0: Bulumuku. Bulumuku.
2: Na bulumu jae gumba gumba. Ela sinwana mbiwa de tshu shwa wa Shosana na yena la. Dangi ma jwa mo tsika matsotsi.
0: Dangi kensini gumba gumba ela sinovela jande tsini ka Shungwana shanda. O tshe vukela leswi ngiri. E nte ka ngwana mi ngiri mo itshele so kula vata na yena.
1: Ba ri vuke man makolele agiane la vanga duma misava hinkwa jigelele ni kuno kuiwa kerekeni. Ebe kuya kuya foka man makovele nkata richi ka ndambe na bona ri kuiwa kerekeni. Lema wa block 9 kuna hanu wa remote man flora makovele na bona ni ra mapfuki kuiwa kerekeni. Vana va vapfuxiwa hi panyoka makuva a kaya xavela block 7 a tikatarini. DJ Mantosi, I'm Kese Guruguru, Magadi.
0: Right, Kenzi, what was it, hello?
3: Ponyo kama kuwa, akaya kurisha wela, pukani. Niku zambu keri, akaya kurikan savulani, anu baru pukani.
0: Kezo.
3: Nyeti selai manna. Itavi, lika mapapila li, puka maitavi, baby. Amirina analyze baka makeke aka usibove wa mchana yana matini makumbili
0: danki tsaise kani zwezo ke shande tinga shwan shanda monte kai kafe mwan ka 060875942 ai ba bulu mushir ka mishwa sukara mo ta teka mix 06
4: am kumbu mushir record a fitor ka ya kurza njaka njaka uka mo fa mato ni ka mo vot ta kombela ku ku endzela ndzi ta rhandza ka Thomas Modlet ko la ka mabusa a wona nka tsana na ka dzi tsho ka na ti tsanga papa o mama
0: o tsopsa
4: mani ya ro ko ja e ba
0: izwe so a tevkela being see right from 060875942 shakara mina ba pusheni
5: kuna loro ri dzi tsira doku na ndi mu ndi ka mi ka tsri
0: e kezo
5: ai sa dzi mo zera bi A vana sa kala tas molde kala mama ba tri tsente tinda la
0: ke sire la pumalanga mbalehle
5: ai
0: ai se so
6: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka makumbila ni pfuxa kokwana mangi

0: 106 FM.
1: Impela. Wothi mahlahlanisa tshela mani kwakhona ngabaza kasifuni kasifatshana magoda kamkhomba waphushwaya mana nawo nirikola kamangana kola tsatsa. Hayi, thank you Mr. Matu.
0: Thank you, hlayisekani manana.
2: Urula ngobulankosi ngikombela kungaphusha abanaro mangasuku nasitembile ephukani bayayihlabela khekhe ragotso ra n'we ele kudeni manovela pfukani hinkwe eka malungana sesitembi vosa pfukani kongoma ku eka malungana vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka mapoa na khesa botmantos
0: 106 fambala
3: nita pfuxa nhansilari mapfukela a nawu
0: adletnet
3: ipfuxana maketo mavungala a ka ndhenyeza laya ni hetisela hi kosta xikolo laya ka ndindani laya
0: khezo
3: I
0: command and I what I can see. Like I'm coming, I can number 060 875 94 to one blue motion in Xer. If I push commissions, we're going to motor go like a number Leon to one take a mix here. She never take a iPhone being here. Kai gara ga soto ka tlhame ngiserwa JSFM a siku ra bo khume nwe ka ngwe tya bo khume ka la bra 2026 a wano sixalo
4: a matose a zele bo khume ke tswe
0: empela ba tike
4: e tso tsena la ga ga ntane ke la go na mangwa nkuna la ya emani buya ngale ka tsinyambe kuna mkulu wa ho tsi tsane ka mama tsanya ka mavana kuna boti masilo la ya nengo phuka ka boti masilo phuka ni ta dake ke ra decorate mwana thandi we bala ka dingi
0: fly seka
4: nengo avana ba ba tsu manda en la kone la nyame la ndo pelame tonge la ya
0: Oi, quem se está aí, Seca?
4: Danco.
0: É isso, é o Gaming Series, a matéria 060-875-9-4-8-12-1.
5: Uma SM-B5 matribula lá, que a bota lá na sua cala, a Dida só com a Malega, lá, Blue Track, a Meninice, lá, na Cizeca, Richard Dogar Cotto, lá, Cachoco, lá. Hinkwavo a va hlanganela ka laxaka iw manganyimentsa makati wa ri leka ku ni khensile wexiyamina matunzine bobo
1: bava Adidas hi mitwini kumbe pukini mi ri mbala bava nkwinika kwala blotri ka miningisa hi mitswangi pukani bava bomba rizayoni kwala ka miningisa hi mitswangi pukani a mi pfuxa hinkwavo wana ri kwala timbele ni hanhi wa kasi ta vana va boti wa vona va swi lava va swi lavi hinkwavo wani na timbeleni ta vo dank
0: hlayiseka na timbeleni mani
1: danke mi ringata bravo
0: danke
6: vanhu lava landzelaka a va pfuki masemani ri vombo ka gym a ku pfuki mani rosi n'wavhumani ka gym a va mani mariya mazivela ka gym mpfuxiwa hi manchao kebabu ka gym
0: sweswo hi khensile manchao kebabu la ka gym 106 hello akezo
7: ngicela imali
0: ngicela imali
8: Ngopusha aluwa ni musia
7: kangove ni pfuxa vunene ra bava kwala kangove ni hetelela hi Bodrick Xivambu kwala kangove a va pfuxiwa hi Mangeti kwala kangove
0: ekenze Mangeti la kangove laha monte ka mixer la ka riqingho 106 a famba va pfuxeni
2: Judas Rageti kambahle a va pfuki Emmanuel Matubius la ka makoxi na vana a va pfuki ni ta hetela hi Linda Mayeleke rikhozi ni nga lava ku beni ka xihoko a va pfuxa Xmilan unyiwamoya kwala Jiwani
0: ekenzeni n'winyiwamoya la Jiwani la xandleteni ka xikwani xandla tana ka nambara 060875942 a hi siku ro hetela ro mutshama na vona namuntlha Motemba Ngeta mi ku breakfast in bed 160
8: una kholonki wa simati kusuka zakhi kunenga ka mswaa una kokoni wa gwebani kusuka vulaa group 7 ne ka thom una mankeyika kusuka zaa ka mapayeni a vona ya kuma ngoma mina ni bizki jo kubayi kusuka zakhi kunenga ka mswani ntambu eka matekaisatihizini ubhoqozani kuhite ntongwana bahite
0: ntongwana mkhalabya
8: Masimo.
0: Ayi sezo mixeria mahlweni ka 060875942 ile ka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka kona mixera rhumela kahle nkandziso wena wa rito kona mixera rimpela kahle riqingho kona mixera bulumuxa ku van'wana la va pfuxeni
9: va pfuxa Badmantose ta pfuxa mani advice le n'wankhuwani ni tlhela ni pfuxa na mamankhesi laha riqingha view ni tlhela ni pfuxa na kokwani Maria le ka
0: nhlanini
9: ya va pfuxa hi swa evidence kwala ku hehli dankeni
0: danke hlayisekani 060875942 consensus evidence la vuhehli kasi ke rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito rhumela kahle marungulo ma wena ni teka mixeri la ka riqingho la 106 va pfuxeni
10: hi loyi mayimela wa ka mahatlani lowo teka nsateka matunzi a holofana asambile sungwani kumeka laka xihangwa ka majosi wa mina n'wana eheaven danke matunzi hi jara joe
0: a ri hlayiseki jara joe
10: danke
0: ya mahlweni mixeri ni tsuma kahle ni teka loyi mixeri ka rhumela kahle nkandziyiso wena wa rito
6: weni ku generala ka nthuxi a va pfuki tatani wisani J Makamo ka ndhambu wa dzumeri a va pfuki manhlekani wa manyonyo ka phaphazela a va pfuki va pfuxa hi mani rozobyani ka nkuzani hlayiseka mufana wa
0: minaaeso ke nkandziyiso nakambe lowu
2: ni pfuxa mani khumani kwahuhu ni pfuxa mani wamiri exikukwani ni pfuxa sigazokwa na binene va pfuxa hibiletana makumankoka makoxi bangi
0: alright ya mahlweni ka 060875942 mixer le ku fambeni kahle jeni peleni kahle riqingho hi twa hi n'wina laha 106
8: sovosovo swiwena swa timatara laha a va pfuki xigombe xa mbombe laha a basa kafaneke a va pfuki teka kokwani mahandzi laha ka mukhomi laha vana lava hikwao laha va ri nga bakani ya fixatmaimel loko fika a kaya tiko ra ka gongongo mi nga byeli munhu moxa
0: ni nge byeli munhu xaka ra mila ka gongongo laha
8: danke
0: iseselo nkandziyiso wa rito mixer moyoa
11: ku kombela ku pfuxa Valvoya Mazita makhuvelekile ku vaendlanani ka khani entikeli wa hosi ka sikhunyana emana khavisa ka ngove va pfuxa humanna ukangari yena velene ri kwala ka ngove la
0: khensi ni felefele na ka ngove 060875942 tepkela
12: hileria
0: moya
12: le ka sikhunyani le leko na mandawa la ku saka mi nga ringeta ku pfuka vona yini yina mhani amawa ku na tata remosi ve ri loko ku hisa ve ri ku pompa mani vanhu va ta nwa mati
0: yo
12: ve ri a wu pompi na munhu loko ku hisa
0: wu pompa wu pompa
12: ve ri pompe lera rero mi nga chava ngopfu
0: vunghozi

mutala la ite ite ita vai kete kala vanharu tsena ikota ku huta masabela green farm no ku shila mkene bgeza mathose Lucy jao kala kampaka tila ni wakaske kala ngati a chance mathemula le kama payinga sinu na thavela ofa lu nungwi vabushwa kahle pa mashiluwa na na kala kanta la green farm ai kesi bereke makesh bongani le malungana o ku shila the black tide mathose ku shama la bulantsela ka man ane kibhlanga kokona jisar la ka siyanthanga kaske man maria maswanganye le ka maswanganye

0: tonsi mvula nebusha skoni sa mana sibongile makhubele kata bote richard kantambi sesigloria mkwanati khajane amtlahongna sesitledi simashelele namana anakanya kaumu14a bapushwa kahle mamahlukurile ndengomaluleke rikhoso la robini kaxihoko ikan se mativala kaxihoko la kasikamix rogiserfon kanalangute kahle feneke kuna lava nga rhumela kahle marungula kumbexani ke mkandisi wona marito la ka whatsapp leya 060 8875942 mixer mona n'wana nipani va yivanyana kumbexani ke nipani va khumbanyana itwaleswa ku vona ke va ta va yi khomeleni mixeri va kha yi nghena kahle kumbe tsumela kahle leka awara liya ya ntlhanu eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ku nga smart leswo tonga kusuka le ka swikhunyana le eka ta yivixo loyi pfukani smart kasi ku na Agnes Ndukwana kusuka le a B9 na vona a va puki tatela mali makhuvele kusuka le ka ndhambu wa zomeri le na vona a va puki va pfuxa hi mofa ya mathunzi kusuka le tikwera ka magoza sweswi va pfuxana na ka wama 14b ntirho a sunset liqua restaurant next to maurele complex n'wana madala 14b ntirho a sunset liqua restaurant next to maurele complex n'wana madala ndhava na wena until 6 o'clock n'wana mukalata.

0: 0608875942 mixiri ngamahlo nifanekena kuba nimteka swin'wana na swin'wana la swipa swi nghenelela hi xithekiniki. Hallo,
1: xileka khosa kusuka laha mugangeni wa kampenyisi laya mere happy birthday ka yena.
0: Okay,
1: na nkateko kusuka le ka mapuve lena happy birthday ka yena. Hinkwavo lava tlangelaka na vona siku ra namuntlha va navelela hi xinyefesale kusuka kwala ka Gongongo. Danko
0: hlayiseka ni feleke tindhawu ta le ka Gongongo hi nga langutala kahle feleke na mukandziyiso ya n'wina marito mi yi rhumeleke yona mo yi twa leswaku lava va vonake va rini.
2: Happy birthday eka mhana Xingwavile ka Xihosana, ni ku happy birthday eka Maxwell Maxindzi n'wana mama Kensi, ivi ni hetisela hi xitukulwana xa hina le ka nhlaniku leyi Nkgeko Khosa na hinkwavo lava birthday yaku va naveleli marimi wa mavoni a Ngalasberg dange
0: la Ngalasberg 0608875942 a yi naveleleni wana sixelo wana sixelo. Alright, hi ta hi huma mingiseri 0608875942 ni ta kuma eka hlo n'wana la ka nambara yo yaleya ndhuma munteka loyiwani hi twa 106 ahe
3: mathonsi
0: ahe
3: mathonsi hayi i ku a wu tei vulavula hi ka radio na twani voni ku happy birthday ka Maxwell Maxindzi i nhlanga ya mama Khensi mukhaya wa mina matevulo ya n'wina mama Khensi a ri saseki aka yena a xikhe xi ri ku tirheni kwala xi nga kona siku ra wena a ri saseki Maxwell ivi ku va na nkateko Malungani i n'wana Patience na Willy loyi hayi kona a kuli kasi se va rhumbu xa vona mbuya kula nkateko se wa twana ku va na mari Thomas Baloyi veri va wa kumeka leyi aka ribungwani a siku ra n'wina a ri saseki ka khalanga ka ivi ku va hambi nhleko hambi simeko i ku xa hi badisa mani mo hi vula sweswo ve ri kumeka laha ka nhlaniki laha siku ra yena a ri saseki ivi na le ka Xihosana hambi ya Xingwavila hambi ya mhana Xingwavila a ri saseki na n'wina siku vana va hinkwavo na vona va naveleriwa hi mhana anakanye ni kokwa ntsumi mina ni nceka wa makasa ni huma nceka wa makasa hi sweleswo.
0: All right, yeah.

0: vanhu nakona ku na bilbil ku nga ku hambukeni ya le ka gingisingi na hinkwavo lava bezeke namuntlha xitsonga xi va ngeteli malembe xi va nyika na mali va ta xava makhekhe hi ta mama kambe
1: Danke, hlayisekani. Sweswo ka mixer wa Jason FM e va khefa makahle veleke ndlela yo yaleyo ni nga tika kahle un'wana wa mixer a nga rhumela kahle nkandziyiso wa vona wa rito mboito swa ku lava va vonake va ri yini
2: kombela ku vana va ya ti-birthday mathosi happy birthday aka mhana xingwavila loko hi birthday eka yena happy birthday ni eka swikusiso makhuvele ka xikukwana Loko hi birthday eka yena Loko happy birthday eka Nhluleko Khosa ka Nhlaneki Loko happy birthday ni le ka Maxwell Mashinji happy birthday n'wana wa Minoku Xikomba siku endi tintswalo i n'wana lomo tala malembe Ka hinkwavo la birthday ka siku namuntlha Ka vana va le ka birthday i kokwana wa risima kwala ka Bothen Kenshin makhelo
1: I sweswo ka Kenshin kokwana wa risima la ka Bothen hi teka n'wana wa mingiseri ni ta teka wa ku hetelela ka WhatsApp ri andzalaka
3: Hello.
1: Hey.
3: Moi vana vela ti birthday ani.
1: Ai fambe.
3: Mano ku ti birthday vana kuna kateko malunga ka mapube kule mzaya. Ebe ni vuya hi mina vuya na ka xikukwana ni twile va hi vula na kona hi pi. Le ka xihosani vana kuna mana wa xingwavila kula mana wun'wana hanga na wena kwa halano mana xingwavila. Epi birthday. Ni twiva kuna mdungazi kona kwele ka xihosani. Nakona hepi ku na Nhluleko Khosa ma vona ha kulani magelevende ya mahola sisi ya ngomani hi le kuteni na mina na hani va ka rivongo ni vuya la ka hina timbeveni misahlandlela Maxwell Mashinji kula xivongo xa ku tlhariha xivongo xa ku titiva munhu wa ku phunta ka xivongo lexi ku hava loko a phunteni haya wa kona hepi birthday mananga kula ukula va ri kwala handle hani xixikulukumba ku tihlayisa ku tshama ndhawu yin'we nghena huma huma a xi kona xivongo lexi epipeveni sahlandlela kula ukula n'wananga kotho i xihlakala milenge timbilu a ti hlakali epipeveni hi le vukon'wanini bya n'wina kwala tipapapati hlayisekani ni vuya hi ta fana
1: isa se can see
3: tao a na ha twali manje sweswo
1: isesu ke mixer wa Jason FM bakhe famba kahle feleke ndlela leyo kokula ka xihondo vona 6.0 eka rito ra rixaka hi bakhe famba kahle kumbe xankeni hangalaka mixer kokula ka xihondo vona 6.0 mzela byi bina kahle minongonoko ya Jason FM loko minongonoko luwani wa international gospel ya sweswo wa landela na hambiri lira ra mixer wa Jason FM kasi ke vanhu kati famba kahle ni vanhu kati huma hi ndlela yo yaleyo se ri kahle feleke nati mina ta kurikela nhungu ntsena nje mixer i giveta kahle feleke nongonoko hi leri sivini kusiyaku hi rona kusukela kahle le ka G1 Solomon Kamu na mita ku ri siku ra vona ri ku velekiwa siku ra nghala a ri veka kahle yi hlayise ka nghala mani tindhawu ta hambanahambana kwala yi nga ta yi karhi phila yi ri kona eka siku ra namuntlha siku ra kwa mixer ri tweke vitwa ku rhandzu ra timovhi

0: vutshwa bya thekinoloji byi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xiako.
1: Sweswi hi eka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hikuva hina va Gajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef, feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na DB hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku va khoma. U nga va kumeka 068-670-9673. Gajaria Agro. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinaveti hakeriweke.
2: I nkarhi wa leswaku mali ya hina swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wa leswaku vaaki va hina va ti tekela swiboho. I nkarhi wa leswaku vatirhela mfumo va masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wa leswaku hi vhotela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wa leswaku hi vhotela Freedom Front Plus, vhotela VF Plus hi tifota hukuri. I nkarhi.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsemita steel case ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

sesimra kahle ngwela ba ngiseri ba mina ba ku randeka kusuka kahle ka Tasha Cops ba ku fill me up. It's a very beautiful Sunday eka mpundu wa siku ra namuntlha. Namukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi ma kumi khemeni hi ngisela mi ri kona. Mi ta va mi khe mi famba kahle na mina Marlene wa ka Xirindza i ntombi laha ka Mahumaliwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka Xitachi. Eka mpundu wa siku ra namuntlha namukela ka nongonoko wa praise n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni khe ni haxa siku ro hetelela hetelelo eka nongonoko lowuwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina n'wina hi fambe kahle ngopfu vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mara otherwise ye lexi ni mi tshembisaka xona i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi dyisangi na namuntlha ni nge mi dyisi ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo. Hi khensa swinene nongonoko wa Morning Updates ekusuka kahle ka mathonsi butluza lava ya va ku nisa mpfula ya xingumengume va matekanisa ti hi ririmi hayi khona ri kona kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi eka kusukusela ka wara leyanharhu ku ya gemeta kahle ka wara leya ntsevu. Kambe a ni fambi ni ri nexaka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and va khe ni famba kahle na Portia and then ke i ta va kha hi joyina kahle ka wara liya ya vumbirhi. Mina na n'wina ka nkarhi wa sweswiwani hi ta va hi khe hi tiphina swi kahle swinene, hi ta va hi khe hi tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-887-5942 that's our famous number leyi nga ta va yi khe yi famba kahle hi yoho eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi www.juicerfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina ni mi rhandza swisikambilwini ya mina. A yini ni ya tiphina kahle hi nongonoko, a yini ya languta ku ri nongonoko ta wu tshamisekwini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi ta va mi khe mi ni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka mpundu lowuwani, mi ya nghena kwini kereke kumbe mi ya tlangela kwini eka siku ra namuntlha kumbe mi ya khongela kwini eka siku ra namuntlha, nakona ehansi ka mufundhisi mani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Awara liya ya vumbirhi leyi ta va yi khe yi kuma note and nkona kona yi khe yi kuma kahle na tinsimu and then Portia ta va kha a yi joyina laha ka 7 o'clock n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi tsutsuma yi nghena kahle ka ora liya ya vumbirhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi ta va hi khe hi tilela hi ta kuma swiphemu swinharhu, hi ta va hi ya kuma kahle mfundhisi ku nga vona Pastor David and then endzhaku ka vona hi ta kuma kahle ti-coats na tinsimu and then hi fika laha ka 8:30 laya hi kumirimba hinkwao. Mpundu wa siku ra namuntlha i ku ya phyupyi a yini ni ya hola timbanga leti n'wini ti tiva hi n'wi ya humelela eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ta va hi ya vulavula hi healing. Eka mpundu wa siku ra namuntlha ni ri famba ni mi ya hola n'wina ka hinkwaswo leswi n'wina mi fambaka kumbexani va ku swi khe swi mi vavisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 6:29 loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona. A hi balekeni ya languta ku ri hi nghena kahle na vomani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi sayitleriya ra WhatsApp xikan'we kan'we na Facebook page ya Xitichi xikan'we kan'we na TikTok page ya mina at Marlene Pirita. A hi rengeni Facebook page ya Xitichi languta ku ri hi famba kahle na vomani vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-887-5942 mina na n'wina ya va khe hi fambisa leswiwani va ku hi swin'we hi ntswalo yin'we mina na wena hi ri tindhawini letiya ta ka mapuve ni khe ni famba kahle na mhana nsuku na Sithembela eka siku ra namuntlha. 060-887-5942 message judgment avanyisi va ku ni kungisele ku antswa ni ri na wena ri lari swi nga view good morning ntswalo yin'we good morning to you too. Kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na tshika ni filimo va ku ni kungisele ku antswa Marilyn ni ri na wehe ni ri la azamani ka nkuri hashtag eka n'wina Rodney Mnyuku ka ndindani va ku hi radio hi twala ku antswa ka ndindani hi ntswalo yin'we hi ta va hi khe hi fambe kahle swin'we until 9 o'clock. Hi khensa swinene ka mhana ri basile va ku ri xiyile ni ta va hi khe ni kateka ni ri na wena ri lan'wani ka mapuve i mhana ri basile risima na hlulani kokwani wako.

vonakala mi va na siku ra kahle Giyani Baloyi a vuyehli na mbona kasi Tiyani Maluleke sifasonke hashtag eka n'wina kasi mana kahle munhu wa ku fana na kwena di Kgokana mi va na siku ra kahle okay kwena di Gaxane sorry mi ni khomela leti ndhawini letiya tele Mohlakong eBolobedu mi va na siku ra kahle masevu wa mina magoda le kusuka kahle ka Mphambo kumbe ka Mkhomi mi va na siku ra kahle Mphambo na Mkhomi ta ni vhayizisa ta ni vhayizisa mani mi va na siku ra kahle magoda le mugangeni wa Ngolombi Flokiri Simati le ka Mswana hashtag eka n'wina 060875942 ni khe ni baleka kahle ni nghena kahle hi site leriya ra TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and vona kahle na munhu wa ku fana na Sports 15 hashtag eka n'wina maleha nyonga ni ba mandla ni belela ka n'wina amukelani xinangani na ku amukela eka siku ra namuntlha ni vona ro sungula ka TikTok page ya mina na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri sasekile kumbe xa ri ta saseki ya mahlweni but like six hashtag eka n'wina etindhawini leti ta tele Israel a kaya ku ri Giyani section e mi va na siku ra kahle na both hashtag eka n'wina khombolani na mbona kwalano fully chop hashtag eka n'wina Jackson Mabunda ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na the handyman mi va na siku ra kahle godless hashtag eka n'wina DK hashtag eka n'wina ni khene ku happy sunday yena ni ma tiphina kahle hi nongonoko tanihileswi a ni nga mi tshembisa mahla tiphineni eka siku ra namuntlha hi nongonoko tanihileswi a ni nga hlamusela eka nongonoko lowuwani wa praise and worship kasi ke tanihileswi ni nga hlamusela ku ri a ni fambi ni ri nexe 7 o'clock push ta va kha a yi joyina mina n'wi ta va khe famba kahle swin'we mina na yena n'wina vayingiseri va mina va ku ranteka hi leri vanhu ri simukisiwa kahle ka spirit of praise va khe va ku ri way maker a hini na tiphina good morning.

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Merlin Sirinda, Merlin Sirinda, solo yiwe, Merlin, Merlin.
2: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a van'wana va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: 0607 5942 voice me lo behind the lay come shan comelele yini 0608 875 942 man comalanwa.
1: Minjani sesi Merline akari ya mingisi loyi mingisi rile kwala gain section ari tolunguzela ku ya kerekeni ya True Vine akari ya tolunguzela la ku ya kerekeni ya True Vine inkomo mishuma kahle imala petunia kwala gain section F
0: ni cancel swinene mbana siku ra kahle mama 0608 875 942 ba ku ri xile sesi Merline emama M le ka xithelani ka chukela very good, very God bless you. Ntshama nkhene ku mama M le ka xithelane ka chauke a yi kona hi le ka chukele ni khomeleni mama M le na ku tshemba na ku pfumela ku ri a yi kona siku ri sasekeni kumbe ri ta saseka ku ya mahlweni mingiseri wa mina wu rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: King of Manjari Glan Derek Sombuyeme n'wana nga bi ku biya xikhwama Mpukena
0: ni pfukele minjhani boti Derike
2: hayi Mpukena yena hayi tateka kahle ni ri na n'wina ri ku ni ri kwala ka nghoza hayi kereke yakho hi ta nghena kwala ka radio
0: wa yi nga kumi mari xikepeni
2: hayi se ni pfuke khale munhu lo tshama amapapeni heyi ta vuya ku a jazi i phesaphesa matafuleni va chayisana matafula
0: timhaka leti nga kona loko mi hoxa va kwala ku huma yini
2: ku huma nghala hali nyari murhi wa n'wisa timali mali ya swatwa xinyama ni lo biha mihlovo mbilu yi basa
0: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
2: danke danke
0: 0608 875 942 xihleko lexiyana loko mi hlangana vo mi ta xi twisa sweswiya a xi lo downloadiwa a ni ta ku ta helele moya 0608 875 942 ku lo sala ntsene timinetse tinharhu ku mina na n'wina hi va hi khe nghena kahle ka awara liya ya nkombo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ta va hi khe nghena kahle ka awara vumbirhi lava ni khensa swinene ni ba mandla ni vuyelela eka risi le Mpumalanga le hi risi hi khensa swinene ku va u yi joyinile eka siku ra namuntlha xivono ni ba mandla eka wena papa Charlotte na mbona kwalano xikororo hashtag eka n'wina hi Moses kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na Dr Khalanga ena vo va hi joyinile ka mpondo wa siku ra namuntlha 0608 875 942 mi le kwihi n'wina mi kateka mi ri kwini papa Matins na mbona kwalano 0608 875 942 mi le ku tiprepareni ka yini eka mpondo wa siku ra namuntlha n'wina mingiseri wa mina wa ku rhandzeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani ni tsutsuma ni kuma kahle hi site leriwani mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina Why voice ngu yi tlharamukini ku ve seven I seba?
3: Mimi tsamarile.
0: Why voice ngu yi tlharamukile seven e nga seba?
3: No, na mhle tlharamuke ku tlharamuka. Se zone ya malume ya mina ya re zandu na ntako ya base se tsimeri na ile ku tsekeni ka ti hova ma cheke ma cheke yini kwa tu se tsimeri no.
0: Ya ku min jala mbula ku nita.
3: Tenani kumbe hi to hlangana loko mi yaka ya ni misakhe njhani ka sesimerilina
0: na hlamula ku wa hi voyisi yi tlharamuke seven yi nga seba
3: a n'wino loko a ku nga ri swona ni masiva ku rantava ni logo
0: timhaka ta kona
3: ni nwe madreke sesimerilina khwini ra mina ri kunguru madreke ya khomisa ndlala sesimerilina
0: Se le go mana mme re go prepare and I get again mme vula go ame go ka ngoku na birthday.
3: Hai nana ya ani se tsane no ntela kuri lava ta ku va kuma ni va sekisi le majamalume. Eh hai mina ni ya hina ingena kwa la ta go wane ka se Smedlina. A ke re ke ni nge lozi. Ni fara ku ni ya ni adunisa ni tsata kuri nwana malume kuri le se Smedlina.
0: Ni khensa swinene.
3: Mikhesi
0: ndi setmerlino 0608 875 942 Sunboy akunikwe ngiselo kantso merlino rina wena rila Pretoria aka hiko re Bushbuck Ridge kenso swinene 0608 875 942 advisor kotso la kamatlani akuchomi ya mina yo saseko good morning good morning to you too emgana nokthemba nokufumela ku siku ri sasekile entombi liya ya kamatlani ka record so inwa barula lo yiwani ke so swinene mngani nakutshemba nakupfumela ku icona man sikuri sasekini uvana sikura kahle 0608 875 942 mina n'wi vakhe hayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandza.

Tecnológia, ritmos e mega ecossonar. Isso é um país de...

0: ba can research swin'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku way maker hi ndlela yaleyo i risimula kahle kusuka kahle ka swinene swin'we na vayingiseri va mina tanihileswi buya hi mina na munhu wa mina enkarhi wa mihi winibeke kahle laha ka 9:07 loko hi kumaku hi joyina mi endle swona nongonoko i praise and worship
1: Rishile vayingiseri va GCR FM kumbe ni mixaweta hi vito ra loyi a nge le henhla henhla Yesu Kreste hi dzumbe swin'we na Marilyn kona kwala Marilyn wa hlekisa
0: hi vaveni ya tlangela hi dzunisa hi tata khensa n'wina vayingiseri va mina wa ku rhandzeka nongonoko va kho famba kahle kampfuni va siku ra namuntlha tanihileswi va ni nga hlamusetela ku na sungula no ku ri mina ni ta va ni kha ni haxa kahle ro hetelela eka nongonoko wa praise and worship kambe a ni fambi ni ri na hixa kampfuni va siku ra namuntlha ni famba kahle na Portia H n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka
1: Risimu ro saseka Marilyn risimu lera Waymaker ri vulavula yini na wena ka mpundu wa namuntlha
0: mpundu wa siku ra namuntlha ni tsakisa hi laha ka ku loko yi fika yi hlamusela timhaka ta ku ri you are the promise keeper lexi xi ni tsakisaka i ku a ni wa swi tiva ku munhu wa misava a nga ha ku byela ku ni loko n'hweti yi hela i ni khumba trust me loko n'hweti yi hela i ta n'wi kuma afunde marhama ku ve yanga ku tshembisa mara lexi xi ni tsakisaka yi hosi ne i ku date a nga yi vuli kumbexani nkarhi a nga wu vuli i to vona hi loko se swilo swi endleka mara hi mhaka ku i ti-promises letiya a nga ti-promisa through swikhongelo leswiya wehe i nga swi kombela eka yena loko nkarhi wu fika trust me ti-promises letiya ti ta fika ti fika kumbexana switshembiso leswiya swi ta fika swi swi ta fika swi swi swi swi

0: swiya emahlweni kumbe swi fika swi humelela. So hi roho ri fika ku ri kumbe xani swi fika ku ri ntsakisala ya. Mina most of the time ntshama ni kheni ni hlamuseta ni ku a ni pfumeli ku languteka ku fana na ti-problem ta mina. Lexi xi ndlaka ku ri ni nga pfumeli ku languteka ku fana na ti-problem ta mina i ku a ni swi rhandzi ku tweriwa vusiwana. A ni vuli ku ri a swi pfa swi nga fambi kahle. Wa fika nkarhi wu kuma ku season ya koho ka mina ku ba moya kumbe ku na mpfula. I kumaku ka wehe hayi khona mablomine ri xe kahle ku na that breeze ne. Mara nge ni kumi ni famba ni kheni ku a swi ni fambeli a swi ni fambeli i mhaka ku ri yini I'm not my problems and the problem ta mina ti ta pfuka ti nga ni defining. It's a problem i fika yi va laha ka ku loko hlangana mehe i kuma ku ni ya ku ndleni ka misisi kumbe ni ya kombela ku ndza minwala i ni languta i tunga ku ni i kahle ngono ya loyi wa wona n'wi chajela henhla ni ta ku hleka ni ku kona ta te a ti na mali letiwani ta languteka kahle mara financially hayi khona so ya a hene ni ya tiva ndhawu tshama khe ni hlamuseta sweswo ku ri tiva ndhawu u nga pfumeli ku mihloti ya wena yi huma kun'wana na kun'wana leswona swi ta ku pfuna ku at the end of the day kumbe siku rin'wana loko wo tshuka u nga va kahle munhu wa misava a nge swi koti ku va a ku weaponize hileswi ya wena i nga n'wi nyiketa most of the people mi kuma ku hi dlina hi khisame hi matsolo kumbe hi we to the extent ya ku hi tsandzeka ku pfuka hi mhaka ku hi byela vanhu va misava hinkwaswo ivi then loko se ti fika ti phijana milenge se va ku byeletela hi swoho fambani mi ya byela hosi fambani mi ya vulavula na mbumbi hinkwaswo fambani mi ya vulavula na mbumbi loko swi nga fambi kahle vulavulani na mbumbi loko swi famba kahle vulavulani na mivumbi van'wani va ku hayi ti byeleteleni mavunwa le dya munghana wa wehe i ta swi vona ku ri hayi a hi munghana wa mampela kumbe i munghana wa mampela na so a hine ni ya tiphina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi ya hi ya tlangela hi ya hi ya dzunisa hi tata ku cancer eka siku ra namuntlha ni hlamuseti loko ha sungula ku ri ya vulavula hi healing leswiwani swi ta va swi khe swi hi pfuna ku hola loko i nga holangi i nge swi koti ku rivalela loko i nga holangi i nge swi koti ku sungurisa so a hini ni ya pfumelela mbumbi a teka ndhawu hi kota ku hola hi ta kota ku rivalela na ku va hi kota ku sungurisa it's not simple ku heal-a and it's not simple ku sungurisa mara ti-situations tin'wanyana ti hi pfumelela ku va hi sungurisa hi swi lava hi nga swi lavi loko hi nga sungurisi hi dlina hi tshame endhawini ya one ivi hi va vulnerable ivi se hi sungula hi ku ya loyiwa mi kuma ku a hi loyiwi vayingiseri va Jesus FM ku va hi ta
1: yimirileyi na wena miyingiseri timhaka ta ku hola ti na nkoka swinene hi ku hi hanya ka minkarhi leyi ku nga na mavabyi yo hambanahambana lama ma vangisiwaku na hikuva munhu a khomelela swilo leswi n'wi vavisaku se swi na nkoka ku minkarhi yin'wani tanihiloko Merilyn a vula ku i ta byela munghana swilo munghana a teka a swi yisa ka wun'wani munhu kumbe a swi haxa tiko hinkwaro loko u tikeriwa nghena atsolweni u khongela ka lowu nge le henhlahenhla hikuva vutomi i ti-season ku fana na weather na maxelo kahlekahle ande maxelo man'wana na man'wana ma tisa xo karhi xa kahle so a hi languteni ka leswa kahle hi tlhela hi langutaka lowu nge le henhla.
0: One thing I've noticed about in vanhu va misava ni I still love the challenges and if u nga hlangana na ti-challenge you don't grow unge kuli ya u ta kurisa ku yini i ta kula njhani ku nga vangi na xidzedze i ta kula njhani ku nga vangi na xiganga i ta kula njhani ku nga vangi se a hene ni ya pfumelela swiyimo ya accepta ku ri i nkarhi wa n'wi wa ku va mi khe mi go through a lot a ni vuli ku swi kahle ku go through a lot mara spiritually i ku wa kula a hene ni ya congratulate vanhu loko swi ri ku va fambeleni kahle ya some people i kuma ku a va vavisekangi vo va na timbilu to biha even then u kuma ku va vaviseka more fambani mi ya hola mi pfumela ku ri a hi season ya n'wina i season ya lava ya se mi ku congratulations mi yi tsala yi helerini he poxa munhu a nga loko ku tsala ku
1: congrats a ni yi lalaa ku hetisa
0: congratulationyi na mavondzo too much
1: congrats fanele
0: a yi hambanangi na sorry ke yi tsaleni heleri rini i nkarhi wa yena mi ku congratulations and leswo swo mi ku a wu nga thembi ne mi nga vuli leswiya mi nge congratulations mi ku hako khensisa mi ta swi vona swa n'wina swi ta pfuleka ti-dose tin'wanyana a ti lavi swikhiya

0: Risumra kahle risuka ka Benjamin Dube aku he keeps on doing great things kona kwala ka GCR FM the voice of the nation utshame kahle na mina Porsche HH le yimile hlungwana anifambene ruwa xa nifamana ntombi ya kusasa ka swinene ithela ihlekisa swinene risimule ri vulavula kahle riku u hi endlela leswa kahle tsunduka na wena loko u karhi u hinda ka xiyimo xi na xi Yehova anga cinci waloya wa tolo ka ri yena na muntla na mntu ku kutava ku ri yena u tshama a karhi a endla leswa kahle
1: problem hi laha ka ku a hi swi lavi ku tinguva ti cinca why mi nga swi lavi vazalwani mi ya kurisa ku yini n'wina loko swiyimo swi nga cincacinci kumbe tinguva ti nga cincacinci cause kwalaha ka mabubutsa na mimoya liya na ku va khe ku ba matilo mo malama hikoho ku kula ka swona n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka va ri hi keeps on doing na loko swi nga fambi kahle a hi ku a nga mbuni wa mbona ene xiyimo xexo wa swi tiva ku n'wina mi ta xi hlula ku hava ku ri hayi khona mani hayi xiyimo lexiwa xi tika ngopfu mina se no gingindziwa a mi gingindziwi n'wina xikwembu xa swi tivini xi mi voni xi mi languta n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ku ri mi ta swi kota ku na buku yin'we ya loyi rivalaku i buku ya mani I think it's Jeremiah if I'm not mistaken loyi rivalaku i verse mani ku ya kwalaya mara yi hlamusela timhaka ta ku I know you before you were born
0: Jeremiah
1: 1:5 thank you se loko hi ku xikwembu xi mi tive before mi beburiwa swi vula ku ri na xiyimo xexo xi swi vonini ku ri ku ta suka ku ve na leswiwani eka siku ronge Marilyn u ta swi kota nkarhi wun'wani na mina loko swi pfa swi nga fambi kahle and tshama ni khe ni hlamuseta vayingiseri va mi va ku rhandzeka ku na vhesi yin'wana yi rhandza hi mbilu ya mina na moya ni rhandzisa swin'wana swa mihlolo buku liya ya pisali ya ma-23 yi ku Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu na loko swi nga fambi kahle mi kuma ku se na khongela marito ma hela kumbe ni swi tiku se ni fanele ni ku yini no we hosi i murisi wa mina ni nga ka ni nga pfumali nchumu yi ntsakisa hi ku yini cover both sides loko swi famba kahle ni misa mavoko ni ku we hosi i murisi wa mina ni nga ka ni nga pfumali nchumu na loko swi nga fambi kahle I still say that n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi a hi nga hlamuseta ku ri healing a hi fambeni ya hola a hi fambeni ya hola vayingiseri va mina va ku rhandzeka
0: kahle kahle loko i khumba timhaka ta Jeremiah loko a ku ni ku tive u nga se tswariwa swi vula ku xiyimo xin'wana na xin'wana lexi u hundzaka ka xona xikwembu a xi swi tiva ku u ta hundza ka xona xi tlhela xi vula ka Jeremiah 29:11 ku ni tiva tipulani leti ni nga na tona ku nga ku humelerisa hayi ku ku dlaya so ka swiyimo swin'wana na swin'wana leswi hi hundzaka swona muyingiseri tsundzuka leswaku xikwembu xi tiva makungu ya xona lama xi nga na wona evuton'wini bya wena naswona swi na nkoka ku loko i karhi i khongela i ku xikwembu yana u ya endla ku rhandza ka wena hayi ku rhandza ka munhu kambe ku rhandza ka wena
1: ende loko wa ha hlamuseta timhaka teto ta makungu ne vanhu va tshama va khe va complain hi timhaka ta ku ri sometimes u nga ze u tivutisa ku xikwembu xo ka xi nga swi voni na ku va ti-blessings ta wehi ti va ti pfuleka kumbe mikateko ya wehe leyi nga ta u yi phutserini ku va yi pfuleka not ku ri a xi swi voni kumbe a xi ku voni ntwa ingaku kuna the blessings tinwani ne loko inga siza u va matured a ximoyeni kuna the possibilities ta ku xinga tipfuli xikwembu because ikuma ku xa swivana ku vana va xo va ta hlupheka xi swivana xikwembu xiku loko no ngukatekisa imukateko ya yeleyi

0: swa swi fana no n'wi nyika yona a nga ha va na xinyanyo ivi vana va mina va hlupheka kumbe a nga ha no cinca a kereketeka and not ku ri voni tiplanet ya makungu lamaya xi ri xi na wona ende xi ma tiva kahle xi ma endle wena u nga se za u beburiwa and then van'wanyani va ku kahle kahle mali van'wani va kombisa timhaka ta ku ri eyi hi yo khensa xikwembu loko mali xi nga hinikangi ha ti tiva hina vinyi ku ri hayi a hi ta va hi hupe ngopfu so munhu wa titwa na hina hexe ku ri exi ingaku ni nga va ni lova no va na malembe mo hlaya but then ka swin'wana kumbe ka ti-decisions tin'wanyana na swi vona ku ri loko hi ku a ni hatla ni va na swilo swa kahle a ni ta va ni hupile hi ndlela yaleyo kumbe ni nga tekangi phasi ya kahle so a hi yeneni hi yava patient God's timing
1: is the best.
0: Amen. A yene ni ya sisumuka mina va ngisela mina va grandeka ya dondeka he posha and someone can ni tana this thing ne loko va hi ri ku buleni na vanhu about general things sweswa kwala misaveni ni ku loko wo tshuka u ve na chance ya ku rectify some of the things leswi i nga hlangana na swona la misaveni u nga yi tirhisa ku rectify kumbe xana u nga swi tikisa sweswiyani na
1: yeah.
0: Okay. Vanhu vo tala ni va kombisa timhaka ta ku ri va nga rectify. And then we u ri yini?
1: Mina tanihiloko u quote scripture u ku Xikwembu xi vurile ku ni ku tive ni nga se za ni ku tswala. So xilo xin'wana na xin'wana lexi xi nga humelela xi humelela hi ndlela leyi a xi fane xi
0: humelela hi yona.
1: Mina ni believe ku ni munhu loyi ni nga yena namuntlha ni tshame la ni ri na vutivi byebyiya byintsongo na vutlhari byebyiya byintsongo hi mhaka ya swilo leswi swi nga humelela swin'wana ku ri swihoxo swin'wana swi nga tsakisi a ni ta va ni nga dyondzangi ni twa yi nga ku swi ya hi ku munhu u chuza ku swi vona njhani a ni ku na ku endla xihoxo u hundza ka swona u nga then ku na ku u endla xihoxo i vuya tshama hansi u tibutisa ku ka xihoxo lexi ya ni dyondze yini
0: ya a ni la ku ta kwalani ni ku mina ya mina va rinceni phepha ra mina loko sweswiya swi nga swoho loko ku ri pfinyapfinyekini kun'wana ri fika ri boxeka kun'wana ri fika ri nela hi mpfula ri tsakama ri va na mepe a ni nga ta ri cinca cause a ni ta va ni nga kulangi se hinkwaswo ti-mistake letiya timark letiya swi tichitichi sweswiya hi swo swi nga ndla ku ni kula namuntlha ni ta ni ta fika la so na mi ni twa nga ku a ni ta va ni nga kulangi a ni ta va ni nga dyondzangi se loko opportunity yo ta va ku hayi va ri le ni rectify hayi ni rectify ni
1: right sweswo swi tlhela swi khumana na topic leyi hi vulavulaka yona ya healing
0: ya healing
1: loko wo kota ku twisisa ku xilo xin'wana na xin'wanyana xi humelela reason yo karhi kumbe purpose yo karhi tanihiloko rito ra Xikwembu ri vula ka Ecclesiastes ku ri for each season there's a thing kuna nkarhi wa ku tswariwa kuna nkarhi wa ku lova
0: kuna nkarhi wa ku tsaka
1: kuna nkarhi wa ku rila so swi ta va swi kha swi hi pfuna swi ta va swi kha swi ku pfuna na wona miyingiseri ku loko u karhi u hindza ka swilo swo vava loko u tsundzuka sweswo ku ri a ku ri nkarhi wa swona u ta va u kha u hola ku antswa
0: and the mistakes most of the time ne ti hi dyondzisa ku endla ti-decisions and then loko u fika u endla ya bad kumbe xana u fika u bayiziseka ti-consequences ti ta ku dyondzisa to hi toxe so ku na xivuriso xa ku ri do or do bad mother nature will reward you so if u endla swa bad u ta swi hakela sweswo loko u endla swa good yi ta ku rewarda so it's up to you ku wa dyondza nika ti-mistakes ta wehe kumbe wa kula hi ku ya hi ti-decisions leti wehe u nga ti teka na so swi khe swi vavisa sweswo swi tikisa sweswo kumbe swi nga ri ku fambeni u nga dyweli ka ku ri why me why swi ri so loko hinkwaxo swi le ku fambeni kahle sungula ku ti lavisisa ku u onhe kwini ivi i lunghisa loko hi ku a swi lunghiseki swi teki as a xitlhivi wa xi tiva xitlhivi i xitlhivi i wa vona buruku leyi i yi rhandzaka ngopfu ivi yi ku phamukela i yi teka i yisa ka trailer ivi then a fika a ku bela tigigidigidi tin'wani letin'wanyani ivi i penchi hi ri penchi i xitlhivi se loko hi ku swi fika swi nga fambi kahle ivi kuma ku a swi lunghiseki swi tekisi sweswo swi nga lunghisekangi as a xitlhivi xa vutomi bya wehe a swi vuli ku ri you have to ku lahla thawula endla xitlhivi it's up to you ku ta endla xitlhivi xa love kumbe xana u ndla blomu even then u tibyela ku maclear yi ta ku dyondzisa something about ti-mistakes ta wena hi kula hi ku endla swihoxo munhu

0: Sesi yaka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi ku khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuna a ri Marovela endzhaku Makhoma. U nga va kumeka 0686709673. Gajaria Agro.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Fogas. Simenji, all of us, sinomfagazi ukuthi wenzeni ukuze sifike la.
1: Ekusina hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA, hirito, rishamko. Kwa teknoloji, siku tineta ekusina hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFA, hirito, rishamko.
2: 0608875942 mina n'wi vakhe hi sa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihi leswi a hi nga hlamuseta ku ri loko hi vuya hi ta va hi khe hi vuya kahle hi kuma kahle rito kusuka kahle eka Pastor David Magaba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi vona va nga ta va khe va hi phamela rito eka siku ra namuntlha mfundhisi rixile na kuma mukela
3: avuxeni mfundhisi
4: Rixile muhaxi o vahaxi namuntlha eka nsonta wa kahle vahaxi vo swi kota eka nongonoko wa prison worship mo hi ya kuma rito ro koma hi kha hi khensa vuhaxi bya matimba hi nga ku xikwembu xi nga ya mahlweni xi mi endla hi tintswalo eka tipista lema muhaxi 35 yi ri

0: Además, yes, hlomula thwari u sivela lava ndzi hlongorisaka. U ku eka moya wa mina hi mina ku hlayiseka ka wena. A va kanakane, a va khomiwe hi tingana lava lavaka vutomi bya mina. A va tlhelele endzhaku, a va kanakane lava ehleketaka ku ta ndzi lovisa. A va fane ni mungu lowu hunguwaka hi mheho. Ntsumi ya Yehovha a yi va hlongorise. Laniwani mahaxi mutsari wa kombisa u ri o Yehovha, lwana ni lava lwaka na mina, a nga ri ho nilwa na lava lwaka na mina. U ri lwana na lava lwaka na mina, na va tiva a ni va tivi, lwana na lava lwaka na mina. Lava va hundzaka kwala mutini wa n'wina va ni tsokola na vusiku n'wina mitlele. Xikwembu lwana na lava lwaka na hina. Hi lwele aka lava hi langutisaka va hi haga, va hi khawula, va hi tsontswa, mara timbilu ta vona ti ri karhi ti fefa ngati ku ta hi herisa. Lwana we Xikwembu na lava lwaka na wena, hikuva a na vhele u vurile eku nyimpi a hi ya hina i ya wena. U ri lwana na lava lwaka na hina. Hina ntirho wa hina muhaxi o vahaxi na vayingiseri va radio ya matimba i ku ya mahlweni hi dzunisa Xikwembu lexiwani, i ku ya mahlweni hi vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani. Yi ri khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulukumba, u nga siyi na gepe yo va nga kota ku ri va manyukuta switlhavatlhavana swi hi fikelela. Khoma xitlhangu lexikulukumba na lexintsanana, u lwa na lava lwaka na hina. Yi ri pfuka u ndzi pfuna. A swi tiva ku laha u etlele wena muhlayisi wa Israyele, mara this time around you are sending a reminder. U vuka. Leswi a ta vula yini na hi lavaya va busy na vutomi bya hina, Xikwembu pfuka u hi lwela. Yima na hina u hi lwela. Hi ntirho wa hina i ku va ni hi tsundzuka ku dzunisa wena lowa matimba, hikuva hakunene hi ku vonile u hi lwela ka tinyimpi ta ku hambanahambanana. Van'wanyana a va vutile ku vana va manimani na n'wamanimani va nge pasi leswi na leswiya, va nge fikeli laha va nga kona, va nge tirhi ka radio, va nge endli leswi na leswiya. We Xikwembu pfuka u lwa na lava lwaka na hina. A hi va tivi, wena wa va tiva. Hi lwele tanihi tiko ra wena, hi lwele tanihi kereke ya wena, hi lwele tanihi vana va wena. Yi ri hi wehe laha a hlayisaka hina. Se xa hina i ku va ni hi dzunisa. I ri we Xikwembu loko va khoma timithini hi vito ra mina na vusiku na nhlikani kwalomo tintshaveni na minambyeni, loko va khoma timithini hi mina, a va tanakani. They must not agree. Hi ku vanhu we Xikwembu u ta va u ri karhi u hi lwela ni ri muhaxi eka nongonoko eka siku ra kahle. Hi ri Xikwembu lexiwani a xi pfuke xi hi lwela, a xi yime na hina. Xikwembu lexiwani a xi fambe na hina tanihi kereke, a xi fambe na hina tanihi vana va xona. Hina xa nkoka i fanele hi tsundzuka namuna mindzuku ni laha ku nga heriki muhaxi vahaxi na vayingiseri i ku va ni xi dzunisa Xikwembu lexiwani. Yi ri a va fane ni mungu loko ku ri ice cream ka dyambu ra ku hisa, a va n'oke ku fana ice cream dyambu ri karhi hisa lava lovaka ku lwa na hina. Xikwembu dila na vona. Hi ntirho wa hina vahaxi i ku va ni xi dzunisa namuntlha ka ha ri nsonta wa kahle. A swi khathaleki n'wana wa ka hina u le kwini, u le ntirhweni, u le bazini, u le taxini, u le moveni, tsundzuka namuntlha ku ya dzunisa loyi a ku lwelaka. Ho ni ku byela a wu hanya hi tichansi wena, u hanya namuntlha hikuva ni Xikwembu lexiwani xi le ku ku lweleni, xi le ku hi lweleni vusiku na nhlikani. A hi tsundzukeni ku ya etikerekeni ta ku hambanahambanana laha Xikwembu lexiwani xi dzunisiwaka loko la ntirhweni n'wana wa ka hina. Vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani hikuva ni mina na n'wina hi yo lweriwa. Lavaya va vo dyondzeka, lavaya va fiti ku tlula mina na n'wina a va swi lavile ku va kona kambe a va fikanga. Hi yo tsetseleriwa vahaxi va mina namuntlha na vayingiseri hi Xikwembu. Nga ku Xikwembu vahaxi ni namuntlha hi tindhawu ku hambana xi nga mi langutisa xi mi tiva, a hi xi dzuniseni hi masiku hinkwawo. Pastor David Mageva EMC ka Khakhala, a hi dzuniseni Xikwembu vahaxi. Hi huma hi risimu ra matima a ku wa ntwanela. Hi lwele wena Xikwembu xa tintswalo. Hallelujah, vahaxi vo swi kota. Amen.
1: Amen. Amen. Hallelujah. Danke. 0608875942 ngona bayingisele bayena bo randeka na bayiburisana bona e Pastor David Mageva eka mpondo wa sukura na montla nakutshemba na kupfumela ku ra ikona miswitwini kumbexana misusumukini eka mpondo wa sukura na montla tanihileswi hi nga hlamuseta loko ha sungula ku ri mina na n'wina hi ta va hi khe hi famba kahle ka theme liya ya healing mo hi jika mavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya kahle hi risimu leriya ramatema va ku antwanela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wu yi veke kahle laha ka 17 minutes past awara ya ku hetelela en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka Albert Mayela va ku ni na wena ni ri kwala a 14c ya mbona loko hi ku a 14c ya ku vona va na siku ra kahle va ku good morning mchana hi khensa swinene eka fana malume fana hi khensa swinene ku va mi joinile ka mpfundo wa siku ra namuntlha mina na wena mingiseri wa mina a yi khona ta va yi khe hi mi nyika kahle tinsimu ti-verses hi va yi khe hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo kambe ni fambe ni ri nexe famba kahle na Porsche H n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani yi khoma la
2: ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava tilodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kuveka kwala Giyani a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com ma Andrew Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla
3: technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co

thekenoloji se go tsenetang e go sena ke sa go tsikele.

0: Ngizo Jikela. Ngizisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. Gcrfm.co. Rasha.
1: Kusumra kahle ringa langiwa imfundisi wa yena wa siku ri tarisuka ka matima aku wantwanela nkari 26 wa timinets ku bile awara ya nungu kona kwala ka GCRFM mina mina pusha H ni fambe ni rineshe ni famba na Marlena lani kari idzumbe kahle kana ngonoko wa praise and worship ifikini ka awara liya yo hetelela hi ta va hi kari hambana na wona mingiseri wa hina kambe a ku siyi uri wexe hi ku siya kahle na marito ya ku khutaza na rito ra Xikwembu na tinsimu kahle ta ku dzunisa
2: ya tani leswi nga hlamusela pusha

0: na vayingiseri va mina va kurhandzeka a ku a nga famba a ri yexe, na mani fambi ni ri nexe, ni famba na Paul xan'we na vayingiseri va mina va kurhandzeka. It's only 28 loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona. Ta va yi khi teka kahle ti-codes n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka. 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yo loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona. Ni vona kahle munhu wa ku fana na Nyiko Nukeri va ku hi mingisele ku antswa Merlin, ni ri na wena ri lani wani a Roodepoort a kaya ku ri ka Nkuzani, khensa swinene ku va mi khe mi famba kahle na hina. Kasi ke ta ka Mugwagwa va ku ni mingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka Nkovani hi Muhaxi. 0608875942
1: mi le moyeni ka GCR FM ri xile.
2: Titombi ta rirhambi, titombi ta Xikwembu.
0: Ahee mama.
2: Ni njhani?
0: Hi pfukile minjhani?
2: Hi hlayisiwile. Hi rhandza ku khesa loko mi ri vambirhi edyambi ra na. Hi va nga ta fika dyondza va ta byala hinene. Hi tati ya nyena hi ku kombela. Hi tati ya nyena hina. Itati anyina, itati anyina.

0: Aya homela Siyoni. Mina ni rhandza ku khensa Xikwembu. Ni tlhela ni kombela leswaku Xikwembu xi hi pfuna. A xi hi pfuna exikarhi ka timhaka leti humelelaka laha misaveni leti ti nga ha faniki na leswi Xikwembu a xi swi rhandzisa swo ku loko hi ta laha misaveni hi fanele hi rhandzisa swona. Xikwembu a xi hi rhangeli mahlweni ku dlayadlaya na loku nga kona loko u chavisa ngopfu kukulu. A xi hi nyiki na mapalu loko hi tshamini. Hi xiyaxiya ku loko hi kha hi hanya hi hanyisa ku yini. Hi ku ku na swin'wanyana hina va to ta munhu a ta hi le handzi ka matiko kwala evafika kuhani la ku ta ku hlayisa o rhwalela swilata kwala kaya hi tsaka ngopfu swona. Hi nga swi tivi ku i fambile nhoveni a famba ku ya fika kwihi ene i na vanghana ku ya fika kwihi. Loko se mi tshamini ku lovoliwa ku tseketeriwa swi nga ta tseketeriwa. Se masiku loko vona wun'wana wa ka n'we ni fele kun'wana a ma ha swi twisisi ku swise ku yini. Loko mi tshamini mo vo leswa nghena leswo ka swi nga ri kahle mara loyi mi nga n'wi vuya la kaya a ni swi tivi ku yena i huma kwihi ene loko a ta ta fika laha i fambi tindhawu ku ya fika kwihi. Se Xikwembu a xi hi hlayisi xi kha xi hi lwela xi kha xi hi hlulela hi ku se ka chavisa manjheni se ko dlayaniwa se timali tona to rhanga ngopfu mahlweni. U nga byi hleketa swi swa khale hi nga hi tixevela na hi gugulumu. Hi ti byelana va to va virisa na tsulu va ku masi u ya ku masi ma mizintlhopho va vula tsulu wa bini. Mara a swi ri kahle hikuva a ku ri na ku vhakelana. Munhu a suka a ya ka makoni wa yena a ya heta n'hweti. Munhu a suka a ya ka vamhandzongo wa yena a ya heta n'hweti. Sweswi loko wo tshuku famba ve ri lahleki a nga fikanga. Kokwa se va n'wi kumile ve ri swele ku Xikwembu a xi hi tlheli misiwana xi hi rhangela mahlweni. I mhana Lucas kwala byo vutiri ka miningeniwe.
1: Komo mana Lukasi.
2: Ikhenso swinene mama Lukasi mi ta va na siku ra kahle. Thank you. 060-875-942. It's exactly 8:30. Nguna vayingiseri va mina va ku rhandeka. Hi ta va hi khe hi teka kahle tiqingho hi va hi khe hi twa ku ri mi ri yini eka lowa matimba hinkwawo.
1: Milemoyeni ka GCR FM ri xile. Hi pfukile minjhani? Ale ku mutwena kahle mhani wa mino.
2: Ah, mile hansi.
1: Hansi mhani wa mino.
2: I can so swinene 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Mina na n'wina hi ta va hi khe hisa sweswo mahlweni eka mpondo wa siku ra namuntlha. Tanihileswi a hi nga hlamuseta ku ri namuntlha hi famba hi ri 2 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Mi le ku tiphineni kahle swinene nongonoko wa praise and worship mi khe mi famba kahle na Marilyn Shirenza na Posha H n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. A ku H la yimele hlungwani. Miyingiseri mi le moyeni.
3: Mpuwe mhanere lena.
2: Mi vole giyani n'wini.
3: I botirona.
2: I pfukile minjhani botirona.
3: I pfukile mhanere lena a yi ta. Hikuva vhele khale a hi va swona ntudu. Na ntudu na xireti.

0: leswi a swi vona swona khale. Hi swona a kula hi swona.
1: Hi leswi a mi kula hi swona.
0: Thank you, man.
1: Thank you. 0608875942 hi le ka xiphemu lexi xa ku mi ri yini n'wina eka lowu wa matimba hinkwawo, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi yimaka ku hi joyina ya mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi maku mi khe mi yingisela mi ri kona 0608875942 na mi khe mi hi xerhela kahle ti-codes n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a hi neni ya dzunisa ya tata ku cancer ya ya alright, kuna swi kwa swi nghenelela kwala on my side. Ya ya dzunisa tata cancer ka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
2: Mi le moyeni ka GCR FM ri xile.
3: Ri xile.
1: Ehe.
3: Minjhani ka manana?
1: Hi kombela mi suka kusuhani na xiyanimoya.
3: Hi le kule ngopfu na xiyanimoya ende loko no sukela ni ka kona ni ta ku ni ta ku karile a ni ta ta bokoloka laha ni ka kona lawa.
1: Ish, and mi twalela hansi so a ya ha swi tivi ku problem yi le kwini
3: mi ri ntwela hansi loko ni suka lawani mi ri ntwela hansi loko ni yima lawani ni suka xihanimo yimani vula sesi la kota matsalwa sesi a na ha rili hikuva ku humela yini because loko u hlaya Mateu 23 sam ku sungula ka makhombo eku sungula ka makhombo leswi vulaka sesi loko munhu a nga tivi leswaku ri hayi loko i pfumerile ka Yesu swi ta famba kahle kotwa behold khomelelani va katekile lava nga ta kondelela until where the last trumpet is blowing sweswi xikeseke of course ti ve xihundza xa xikwembu a na ha rili hi ku ya entshaveni a na ha rili hi ku ya ka swimanimani hi khongela xikwembu lexi hanyaka hi xona xiteri nkarhi ya makumu ku laveka xona ntsena kuri mani endlisa ku yini a nga rhangeli swona sweswi xikwembu xi tsale hinkwavo leswaku hi siku ra kona ku ta va na ku ghetela ka meno a hi hlayeni matsalwa hi tshikata ku rila hi tshikata ku vulavula hi hlaya matsalwa matsalwa ma ta hi khupumeta xiyengu na khesa tani Mateu 23 hi siku la kona until 26 mi ta ku matimaka hinkwato hi khensi namuta sweswi
1: hi khensi swinene 0608875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi to mi nyika risimu hi nga se mi nyika risimu alright a hi va nyiki risimu hi va nyika risimu right n'we ni yi khoma hi lawa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.
4: Kutshaka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xiyamu.
5: Maendi Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Xa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section A House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Maendi Bricks and Sand a kakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

0: loko xiyimo xo sungula va tsundzuka swiyimo na ti-seasons leti hi nga vulavula hi tona emasunguleni le ivi then munhu se a ta ta tshika ku khongela va vutisa va ri mi yimela yini ku khongela mi tshikela yini ku khongela hi ku xiyimo xa n'wihi lexi xi lava Yesu ntsena n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vito ra risimu i khongelani kusuka kahle ka Marilous n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Rois
1: Rukumingiseri loko se swimo swikarhi switika hila u fane ku u khongela ngopfu u nghena matsolweni u vulavula na Xikwembu ximo xexo xitaveta xi hlamuriwa kwala na kwala swo vula ku i ta tshama a ku tshembeni Xikwembu xi ku nyika na kurhula loko ya xi nga vula eka buku ya Vafilipiya xi ku ni ta ku nyika kurhula ko tlula ku twisisa ka wena so a hi yeni mahlweni hi khongela hi tshemba ka Xikwembu hina lava ha famba tsutsuma hi ya kwele ka awara liya hi fane ku hi hambana na n'wina kambe ha ri na wena wa yingisele nongonoko wa praise and worship na mina Portia H liya yimele hlungwane a ni fambi ni ri nexe ni famba na Marilyn la kwala ka GCR FM the voice of the nation
0: loko ku Marilyn na stato vela gya okay right ani les pocha nga hlamuseta kwala nga famba ri xa ntswalo yenwe kona la tindlwini ta vahashi na yenwe na vayingiseri va mina va kurandeka a hi balekeni languta kahle ka WhatsApp ku va ri

0: fanele ti jetjani ka Tom hi fambe kahle na vona le va ri tiyani Tomu alright va ku hi fambe kahle na n'wina hi ri la ka mudavula tlangelani 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na mana ri basile hi leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na kunene Zodwa Matimu Chauke na mi vona kwalani album Maswanganyi ka Maswanganyi kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Dr. Xivambu ka Bungeni hashtag ka munhu wa ku fana na Mr. Link Ngobeni na mi vona le vuhehli le na Sinkona ka Dzingi Dzingi and ni vona kahle munhu wa ku fana na Vutomi Chavalala na kahle munhu wa ku fana na Solinga ni vona siku ra kahle Mr. Choice Sipho Swilatswani i mfana wa ku fanela hi kepisi hambi ku na mpfula yi hluvuriwi kepisi liya van'wani va ku hayi khono kepisi liya ni hambi va ya swimming pool a va yi hluvuli lesanthini le kaya ku ri xavela block 23 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Sagwad Israel Ngobeni eka Facebook kumbe ka TikTok page ya mina va ku xikwembu xa tshembeka Mr. Albert Mayela hashtag eka n'wina lerato na mbona kwalano Dzuni Ngonyama na mbona ka mpondo wa siku ra namuntlha kasi 060875942 and vona kahle munhu wa ku fana na President Tsako u nghene kahle na yena ka wara liya vumbirhi hashtag eka mbono ndziso wa bekwa mngana wa mina na ku khensa loko yi joyinile ka siku ra namuntlha a ni ku wa kwatini mara otherwise ke ni khensa swinene ku va u yi joyinile otherwise mana kahle munhu wa ku fana na Mahiri vanhu lava wani hinkwavo lani nga va hlaya eka ndhaku i vanhu lava nga nghena kahle na vona kumbe xani ke hi lava nga le ku fambeni kahle na vona le ka TikTok page mina mi fambe kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi la ka Mahomani leyiwani tanihileswi ni nga hlamuseta vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ku mina a na ha xa ro hetelela ka nongonoko wa praise and worship ni khensa swinene ku va mina n'wina hi fambe kahle swi sukusela hi March n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka gondzo leriwani a ri saseke swinene i nga ku xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa ni le ka nongonoko lowu ni nga ta va ni khe ni ri ka wona mi famba kahle na mina ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina mi ta sala kahle na Phosha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke vito ni Marilyn Tintswalo Xirindza i ntombi la ka Mahomani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka Xitachi ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wa Mahomani mana Dzongeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ka N'wanghala Xihundi Tshanga loko Xihundi xo fohla hi va manghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu vayingiseri va mina otherwise ke ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina Linda Linda Sky loko a ri mina ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala vayingiseri va mina na mi rhandza
1: wa nga kula ku rila
0: kawe xixo va fane no detacha ya mara no fane ni detacha
1: kumbe lahamba u yi vhakela
0: ya mi ta sala kahle vayingiseri va mina mina na n'wina hi ta va hi khe hi famba kahle ka mid morning life and then nongonoko lowun'wanyana ta va ni khe ni mi byela ku hi ta va hi khe hi ni tirha ka wini mara kwala ka Jesse a ri kwa na lo mo ta mi vona kahle ka siku ra mundzuku awara liya nkaye eka gimele kahle kulaya ka awara liya 12 yo famba baba yini
1: sweswo vayingiseri va GCR FM a hi ku si i ri wexe hi ku siya na Philadelphia worshippers ku ri mina ntombi ya ka Zinji va ni kha ni ya kwele Philadelphia ni ya khongela kona u nga yi cheka service ya hina le ka YouTube ka Philadelphia Fire Center giyani u khongela kun'we na hina loko ri kaya kasi a hi ku si u ri wexe hi ku siya na swivuriso 1722 yi nge mbilu leyi tsakeke i musi a hi ku si u ri wexe hi ku siya na swivuriso 1722 yi nge mbilu leyi tsakeke i murhi lowu tiyisaka kasi moya lowu dyaka

0: Va makwerhu lava rhandzekaka hi mixo lowunene hi vito ra matimba vito ra Yeso Kreste. Hi rhandza ku khensa Xikwembu aka nkarhi lowu hi kha hi khangela eka vahaxi va hina Marlene na Portia H. Hi famba mi ya humula mi ya mi ya nwa mati a wu visonta wa kahle. Vamakwerhu lava rhandzekaka xikan'wekan'we nghena eka nongonoko awara ya ntiyiso mi ri na mina haleno Pastor James na Pastor Mabasa. A hi khenseni aka n'wina vayingiseri lava mi hi mukelaka emakaya ya n'wina, n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa n'wina, n'wina mi hi kumaka eka swifambo swa un'wana na un'wana, n'wina mi hi kumaka eka tiqingho ta le nyongeni xikan'we kan'we na n'wina mi hi kumaka eka audio streaming. Hi ri hosi a yi mi endleni hi tintswalo, haha nghena aka rito ra Xikwembu, haha ya dyondza rito ra Xikwembu. Namuntlha hi tala ku vulavula hi ku hlayiseka loku nga ka Xikwembu, ku hlayiseka loku nga ka Xikwembu aka vutomi lebyi ni ka vutomi lebyi byi taka. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi nga heti nkarhi a hi ta rhandza ku ya dyondza aka buku ya Yohana. Hi languta chapter 10, hi languta kona verse 11, hi languta verse 28 na verse 29, hi ya languta buku ya Yohana chapter 17, hi languta verse 12, hi ya languta Matthew 24, hi languta verse 37 to verse 40. Xikwembu xi hi katekisa.
1: Vamakwerhu lava rhandzekaka, ni hlaya aka buku ya Johana chapter number 10, ni ta hlaya verse 11, verse 28 na verse 29. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu hi ku tirhisa Bibele ya Xitsonga ya vuhundzuluxeri lebya 1929. Yi hlayeka hi ndlela leyi. Hi mina Murisi Lonene. Murisi Lonene u nyiketa tinyimpfu ta yena vutomi bya yena. Ni ya aka verse 28 na verse 29. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Mina ndzi ti nyika vutomi lebyi nga heriki, tingaka ti nga lovi ni siku ni rin'we, kambe a ku na munhu la nga ti vutlaka evokweni ra mina. Tatana la ndzi nyikeke tona i kulu eka hinkwavo, kutani a ku na munhu la nga ti vutlaka evokweni ra Tatana. Se ya aka John chapter 17. Leta hlaya kona verse number 12. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Loko ndza ha ri na vona emisaveni, a ndzi va hlayisa evitweni ra wena. Ndzi hlayisile lava u ndzi nyikeke vona, kutani a ku na un'we la loveke loko a nga ri n'wana wa ku lova, leswaku matsalwa ma endleka. Ni ya hlaya yo hetelela buku ya Matewu, chapter 24, verse number 37 ku fika ka 40. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Kambe ku kotisa leswi nga humelela eminkarhini ya Nowa, swi ta va tano ni le ku teni ka n'wana wa munhu. Hikuva ku kotisa eminkarhini ya ndhambi ya mati, loko vanhu a va ri karhi va dya, va nwa, va teka, va hlomisana, kuko ku fika siku leri Nowa a ngheneke engalaveni ha rona, a va anakanyanga nchumu kuko ku fika ndhambi kutani va dyiwa hinkwavo hi yona swi ta endlisa sweswo ekuteni ka n'wana wa munhu 40 enkarhini wolowo eka vanhu vambirhi lava nga ta va emasin'wini un'wana u ta tekiwa un'wana a siyiwa a hi khongeleni xikwembu xa hina xa tintswalo ni le ka mixo lowu hi rhandza ku ku khensa eku hlayiweni ka rito ra wena na ndhawu wa wena xikwembu xa hina va kona kwala xitichini ku ta hi dyondzisa rito leri hlayiweke moya lowu kutsima xikela ehenhla ka hina vayingiseri leswaku hi ta twa rito ra xikwembu hi ndlela leyi hosi u lavaka hi rito ha yona xikwembu xa matimba hinkwawo ni pfumela a ku totiwa ka nandzu wa wena hinkwako laha sawundi ya xitichi leyi fikaka kona ni ri hosi moya lowu kutsima a tirha ha yona hikuva xikwembu xa hina hi lava ku ku tiva nyama na moya swi nge se hambana evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
0: inkomo vamakwerhu lava rhandzekaka hi khensa ku hlayiwa ka rito ra xikwembu ni ta vulavula hi ku hlayiseka loko kumekaka eka xikwembu kumbe loko kumekaka eka Kreste hi vona rito ra xikwembu ri kombisa vanhu tanihi tinyimpfu ri kombisa Yesu Kreste tanihi murisi lonene ri kombisa xikwembu tatana tanihi n'winyi wa tinyimpfu so hi vona tinyimpfu hi vona murisi wa tinyimpfu hi vona n'wini wa tinyimpfu laha hi hlayaka kona leswi hi kombisiwaka swiswona Yesu Kreste wa kombisa loko mi hlaya ndzhaku ri lava nga ta ni nge se fika mina a va ri makhamba na swigevenga kutani a va hlayisanga tinyimpfu ivi aka verse 10 a ku khamba a ri ti loko nga ri ku yiva ku dlaya ni ku herisa a ku kambe mina ndzi tile leswaku tinyimpfu ti va na vutomi ene vutomi hi ntalo vutomi hi ntalo i vutomi bya lebya la misaveni na vutomi lebyi taka ha swi tiva ku vutomi bya laha misaveni byi kome ngopfu byi nge vi vutomi hi ntalo hi yo mhaka va hina va fambili i ku vutomi bya hala misaveni a hi vutomi hi ntalo byi kome swinene na lava nga pfumela va ku tala va hi rhangerile va famba hi ku vutomi bya haleno a hi vutomi hi ntalo i vutomi bya xinkarhana kutani u ri Kreste ni tile hi ku ri hi mina murisi lonene murisi lonene u nyika tinyimpfu ta yena vutomi bya yena so Kreste loko a ka verse 10 a tiri ni tile ku tinyimpfu ta mina ti va na vutomi vutomi hi ntalo ku rhandza ka murisi loyi i ku hirisa aka vutomi lebyi a hi byisa hi ya ka vutomi lebyi nga heriku hi yo mhaka a vula a ku lava pfumelaka ka mina va hundzile akufeni va nghenile avuton'wini laha hi hlayaka kona u ri Kreste ni murisi lonene ene murisi lonene u nyika tinyimpfu ta yena vutomi bya yena Kreste lo hi ku vona ku tinyimpfu ta ti ya ku loveni loko hi languta un'wana na un'wana wa hina a fanekeriwile hi rifu hi ku rito ra xikwembu ri ku hinkwavo va dyohile hikwalaho a va faneriwi hi titswalo ta xikwembu a va faneriwi a hi nga faneriwanga hi vutomi a hi faneriwa hi ku lova hi ku hinkwerhu hi dyohile hikwalaho ka Adamu so hi ku vona tinyimpfu leti ti dyohile ti lahlekile ti ya aku loveni Kreste tanihi murisi lonene u teka xiboho xa ku tinyimpfu ti nga yi aku loveni swa antswa yena a ti fela leswaku tona ti hanya so ku ta ka Kreste hala misaveni mhaka nkulu a ku ri ku ta teka rifu ra tinyimpfu a ti nyika vutomi bya yena yena a teka rifu a ri hayeke xihambanweni a fa ematshan'wini ya tinyimpfu a fa ematshan'wini ya vanhu so ku ta ka yena u ri i murisi lonene Why ava murisilo nene hiku anga ti laveli swa yena u ti lavela swa u lava ti nyimpfu ti kuma swin'wana ku navela ka yena ku rhandza ka yena i vutomi bya ti nyimpfu mi nga mi n'wi twini Yesu Kreste loko ku dyondzisiwa kun'wana va ku un'wana u ri ka yena mudyondzisi lonene Kreste a ku u ni vulela yini lonene a ku na lonene loko a nga ri Xikwembu so Kreste tanihi Xikwembu u va lonene vunene bya yena byi vonaka hi ku nyika vutomi bya yena a nyika tinyimpfu hi yo mhaka munhu a nga vuriwi lonene a nga vula lo lulama hikwalaho ka ku ponisiwa hi Kreste mara a nga vuliwi lonene hi ku lonene hi loyi a kotaku ku ponisa lava va fane va fa ku fa yena matshan'wini ya vona a ku na munhu loyi a nga nene handle ka Xikwembu i Xikwembu xi ri xoxa ha Yesu Kreste la nga nyikela vutomi bya yena hi yo mhaka hi yena a nga lonene hi yena la nga va lonene ku hi humesa a ku feni a hi nghenisa evuton'wini u ri hi mina murisi lonene murisi lonene u nyikela tinyimpfu ta yena vutomi bya yena so hi ya hi vona lexo sungula leswaku ri Kreste hi ku rhandza ka yena hileswaku hi mukela vutomi bya yena hi ku ye u yi hi nyike vutomi a teka rifu ra hina so na hina hi na ntirho wa ku va hi mukela vutomi bya yena i ku mukela vutomi bya yena ntsena leswi nga ta hi endla ku hi hanya eka misava leyi hi tlhela hi hanya eka misava leyi taka ku va hi mukela Kreste hi mukela vutomi bya yena lebyi nga heriki hi yo mhaka loko hi hlaya papila ra vumbirhi ra Vakorinto chapter 5 verse hi ri from verse 21 hikuva loko munhu a ri ka Kreste hi xivumbiwa lexintshwa leswa khale swi hundzile so ku va ka Kreste hi kuma vutomi lebyintshwa bya Kreste hi vula swivumbiwa leswintshwa hikuva se hi tswariwile ka Kreste hi na vutomi lebyintshwa hi va Yesu Kreste hi ponisiwile a ri feni hi nghenile a ku hanyeni hi hundzile a ku feni hi nghenile a vutomi ku ri u ri loyi a pfumelaka ka mina u hundzile a ku loveli u nghenile a vuton'wini hi mhaka ya ku Kreste hi loni i murisi lonene kutani u nyike tinyimpfu ta yena vutomi bya yena a nga heleli kona u tlhela a ya mahlweni loko mi hlaya aka verse 28 na verse 29 wa hlamusela kutani hi murisi lonene u ri mina ndzi nyika vutomi lebyi nga heriki mina ndzi nyika vutomi lebyi nga heriki tingaka ti nga lovi ni siku ni rin'we kambe a ku na munhu la nga ti vutlaka evokweni ra mina wa vona ku nghena ka Xikwembu Kreste wa hi tshembisa leswaku u hi nyika vutomi lebyi nga heriki leswi nge loko u pfumela namuntlha u nyikiwa vutomi lebyi nga heriki ina u ta huma anyameni yaleyo u ta huma amirini wolowo mara munhu wa mampela a nga ndzeni ka wena loko a ya huma aka miri wolowo u na vutomi lebyi nga heriki u huma aka lowu miri lowu nga ka wona a nghena aka miri lowuntshwa lowu nga loviku loko u pfumela ka Kreste hi ku u ri ni ti nyika vutomi lebyi nga heriki datswa a va murisi lonene i na mhaka na ku tinyimpfu ta yena ti hanya hi laha ku nga heriki loko ku ve u lava ku kaneta sweswo u ta va kha ku kaneta swi Xikwembu xi vulaka swona hi leswi Kreste a swi vulaka ni ti nyika vutomi lebyi nga heriki leswi swi nga ri loko u pfumela aka yena u ku nyika vutomi lebyi nga heriki a ku tingaka ti nga lovi ni siku ni rin'we loko ku lova na ku fa loko hi languta ri twena Xikwembu swi swimbirhi swa ku hambana ko va karhi un'wana tanihi machangana hi to wonge rito ra ku lova ra fundanyana rito ra ku lova wonge ri na ndhutinyana mara loko hi hlaya ka xilungu rito ku lova i ku herisiwa datswa loko mi hlaya yi ku khamba a rito loko a ri ku yiva ku dlaya ni ku lovisa kumbe ku herisa so rifu ra nyama inchumu wa nkarhi inchumu lowu humelelaka ku hambana ka nyama na moya i ku fa swoswoleswo kambe ku lova i ku hela u nga ha vi kona aka xikwembu hi la nga heriki leswi ngeritira ku lova ri na ntikelo ri chavisa ku tlula na rifu hiku aku feni iku hambana ka nyama na moya kambe ku lova i rifu ra vumbirhi rifu ra ku hetelela hi rona ku lova leriya loko u lovisa xilo se wa wete u xinga xi nyamalala xiva xiri hi ndlela yin'wana loko munhu a nga ponisiwangi u ya ku veni kule na xikwembu a nge he pfuki a voni xikwembu nakan'we sweswo u lovile u lovele makumu loko hi vula swoswoleswo u ri ti nga ka ti nga lovi ni siku rin'we kambe a ku na munhu la nga ti vutlaka evokweni ra mina hi leswi hi swi dyondzaka laha makwerhu wa mina loko u pfumela aka xikwembu hi ya hi dyondza leswaku xikwembu Yeso Kreste wa swi kota ku hlayisa loko a ri ku hlayiseni yi ri a ku na munhu a ku na na un'we loyi a nga vutlaka tinyimpfu leti evokweni ra Kreste loko u ri ka xikwembu u le mavokweni mo hlayiseka ma Yeso Kreste ene wa tshembisiwa leswaku ku hava la nga ku vutlaka a ku na munhu a nga ku vutlaka a ku na Satani a nga ku vutlaka a ku na xiyimo xi nga ku vutlaka hi nga vuli leswaku loko u ri ka Kreste a wu nga hlangani na swiyimo loko makambe loko u ri ka Kreste na loko swiyimo swi ta u ta tshama ka Kreste u ti byela ku this too shall pass na leswi swi ta hundza loko u ri ka Kreste swa ku rilisa swa ta kambe u va na ku tiya hi ku le mavokweni yo hlayiseka u ku naswona leswi swi ta hundza na maxangu ya ta fika kambe u hlayisekile ka Kreste hikuva ti byela ku ni le mavokweni ya ku hlayiseka maxangu lama tili kambe ma ta hundza ku hava maxangu ma nga ku vutlaku aka Kreste hi ndlela yin'wani a wu nga ti herisi a wu nga ti dlayi hikwala ka maxangu hikwala ka makhombo yo tikeriwa hi ku tiva ku ka Kreste avokweni ra xikwembu hlayisekile xaka ra mina swi na nkoka ku va avokweni ra Yeso Kreste swi na nkoka ku va amavokweni ya Kreste ku na ku hlayiseka u ri ku hava langa ku vutlaka ku hava langa ku humesaka hi yo mhaka Paulo loko a hlamusela ka Varoma ku i mani i ncini xi nga hi hambanyisaka na rirhandzu ra xikwembu loko u ri mavokweni ya xikwembu u hlayisekile a ku na maxangu ma nga ku hambanyisaka na rirhandzu ra xikwembu a ku na swo karhata hambi swivavi hambi mifumo u ri ku hava lexi nga hi hambanyisaka na rirhandzu ra xikwembu so Kreste u ri a ku na munhu la nga ni a nga ti vutlaka evokweni ra mina swa ha vula nchumu wun'we leswaku avokweni ra xikwembu ra Yeso Kreste ku na ku hlayiseka avokweni ra Yeso Kreste ku na vutomi avokweni ra Yeso Kreste ku na ku tshemba u nga ha ti byela ku loko ni ri ka Kreste ina yi ta va kona minkarhi ya ndhambi yi ta va kona minkarhi ya moya yi ta va kona minkarhi ya mabubutsa yi ta va kona minkarhi ya ta dzinda kambe ni hlayisekile avokweni ra matimba voko ra xikwembu hi ku ri Yeso Kreste a ku na wun'we la nga ti vutlaka tinyimpfu leti u nge vutliwi aka xikwembu u nge vutliwi aka Kreste hi ku loko u ri ka Kreste u hlayisekile loko u ri ka Kreste u le vutomwini loko u ri ka Kreste a xiti lexi taka u na nhenha ya tinhenha u na hosi ya tihosi u na lowo matimba hinkwawo sweswa ku tiyisa tanihi munhu ku ni teke goza ra right hikuva ni teke Kreste hikuva ni tshembisa ku a ku na un'we la nga ni vutlaka evokweni ra yena u hetisela hi ku vula marito lama ka 29 a ku tatana landi nyikeke tinyimpfu leti i nkulu eka hinkwavo kutani a ku na munhu la nga ti vutlaka evokweni ra tatana so Kreste u kombisa yena na tatana tanihi un'we matiloko mi kha mi hlaya a ku ri lavoneke tatana lavoneke n'wana u vone tatana a ku mina tatana hi un'we se u ya mahlweni Kreste a hlamuselaka la u ri tatana la nga ni nyika tinyimpfu leti hina lava hi nga ponisiwa hi nga ti nyikela ka Kreste hi lonkulu tatana hi lonkulu eka hinkwavo. Swi na nkoka ku tiva ku Xikwembu lexi u xi gandzelaka i xikulu aka hinkwavo, i xikulu eka hinkwaswo, i xikulu aka swiyimo swa ku hambanahambana. Xikwembu lexi xi gandzelaka swi na nkoka ku tiva vukulukumba bya xona a swiyin'weni swa vutomi. Eka hinkwaswo u hlanganaka na swona, swi na nkoka ku tiva ku Xikwembu lexi u xi gandzelaka i xikulukumba aka hinkwavo ni ka hinkwaswo. Swi ta endla ku tiva leswaku ku hava na munhu na un'we la nga ku vutlaka evokweni ra Xikwembu. So ni la ku vula leswaku ku na ku hlayiseka aka Xikwembu. Maxaka ya mina ntirho na ku ku hlayiseka aka vutomi lebyi na vutomi lebyi taka. Laha hi hlayaka kona rito ra Xikwembu hi hlayisekile loko hi ri mavokweni ya Kreste, hi ri mavokweni ya Xikwembu Tatana hi hlayisekile. Loko hi ya hlaya aka chapter 17 hi hlaya kona verse 12 rito ra Xikwembu Kreste u ri loko na ha ri na vona emisaveni sa endla xikhongelo la xikhongelo xikulu xa vuprista la yimeke ematshan'wini ya vanhu a va khongelela u ri aka Xikwembu. Loko ka Xikwembu Tatana loko na ha ri na vona sa nkarhi wa yena wa ku fa a vambiwa a fa a lahliwa sirheletlha a pfuka a wu ri kusuhani. Se u ri loko na ha ri na vona laha emisaveni a ni va hlayisa evitweni ra wena. Ni hlayisile lava u ni nyikeke vona, kutani a ku na un'we la loveke loko a nga ri n'wana wa ku lova leswaku matsalwa ma hetiseka. U ri loko na ha ri laha misaveni ni va hlayisile evitweni ra wena. N'wana wa Xikwembu, tiva mhaka ri yin'we ku hlayiseka ka wena ku le vitweni ra Yesu Kreste. Ku biyeleleka ka wena ku le vitweni ra Yesu Kreste. Ku horisiwa ka wena ku le vitweni ra Yesu Kreste. Ku lweriwa ka wena ku le vitweni ra Yesu Kreste. Matimba ya wena me le vitweni ra Yesu Kreste. Vutomi bya wena byi nga heri byi le vitweni ra Yesu Kreste. U ri ni va hlayisile loko na ha ri la misaveni a ni va hlayisa evitweni, a ni va hi hlayiseka evitweni ra Yesu. Hi rona leri hi lwelaka, i vito ehenhla ka mavito hinkwawo. Hi yo mhaka Bibele yi vula leswaku ri matsalwa hinkwawo ya ta khinsama na tindzimi ti ta vula leswaku Yesu i hosi, leswaku dyondzisa Xikwembu Tatana. A ni vuleni leswaku ri i vito ra Yesu Kreste leri hi hlayisaka laha misaveni, hi rona vito leri ri nga ta hi nghenisa na le tilweni. Hi ku Kreste u ri hi mina ndlela ntiyiso na vutomi, a nga kona la nga yaka ka Tatana loko nga ri ha mina. I vito ra Kreste leri hi hlayisaka haleno leri ri nga ta hi nghenisa na le tilweni. Kutani a ku ni hlayisile lava u ni nyikeke vona, a ku na wun'we la loveke. I mhaka ya nkoka ku tiva leswi. Kreste u hlayisa hi ku hetiseka lava yena leswaku na un'we a nga lovi. U ri loko a ha ri hala misaveni u va hlayise hinkwavo. I vutomi lebya haleno byebyo. Mara ku navela ka yena i ku le Tatana nga kona va va kona na vo hi va kona na hina. U lava hi hlayiseka haleno loko khongelo ya mahlweni u vulavula hileswaku ri u lava leswaku na hina hi va u ri a hi va misava kotsa mina ndzi nga rikiwa misava. Va kwetsimisa entiyiseni wa wena, rito ra wena hi wona ntiyiso. Amakumu a vulavula leswaku ri ni rhandza leswaku laha ni nga kona na vona va va kona. So a ni vuleni maxaka ya mina leswaku ri ku rhandza ka Kreste i ku a ndzhaka vutomi lebyo koma ngopfu lebyi ya ka vutomi lebyiya byo leha. U hundza aka vutomi lebyi u nghena evuton'wini byin'wana.
2: rifura nyama riva biloho ra ku pelela a vutonwini u pelela a ntsungeni loko kotala hi vona hetsungeni a ku ri na ku pela nambu ku vekeliwa biloho ku hambi nambu yo tala njhani ku na ku pela u pelela halaya so na ku huma amirini loko munhu a ri ka Kreste i ku pela biloho a huma aka vutomi lebyi a ya ka vutomi lebyiya mavona ka muganga lowu ni tshamaka ka wona mina aka Mavambe loko ni tshame hala ntsungeni lowun'wani ni kota ku vona ntsunga lowa halaya i swiganga swi ri swimbirhi loko u ri halaya u vona ntsunga lowun'wani laha xikarhi ku na nambu a ni swi tiva ku loko ni ya ka ntsunga lowuyani ni fanele ni pela nambu ku va ni fika halaya ka ntsunga lowuya wun'wani ni fanele ni pepela biloho ro tlulela halaya ntsungeni lowun'wani a ni nga fiki ntsungeni lowuya wun'wani ni nga ri pelangi biloho leri leswi nge na loko ni vulavula hi tilu maxaka ya mina ni fanele ni pela hi ku rifu nyama yi hambana na moya ni kota ku ya halaya ntsungeni lowuya wun'wani ni fanele ni pela hi le bilohweni loko ni languta halaya ntsungeni a ni ku vona ntsungeni kambe a ni nga ta fika ni nga pelangi biloho ra rifu leswi swi nge ri Kreste wa swi tiva leswaku ri hi ta huma enyameni kambe ku na halaya ntsungeni loko munhu a pelela halaya ntsungeni u va a suki ntsungeni lowa hala a ya ntsungeni lowa halaya a va pele biloho Mukreste u va a humile ka vutomi bya haleno a huma mirini a pelela halaya ka vutomi lebyiya byin'wani a va na vutomi lebyiya byintshwa a humi ka vutomi lebyi u ri hinkwavo nga ni nyika vona ni va hlayisile a ku na wun'we loyi a nga ni lahlekela handle ka n'wana wa ku lova leswaku matsalwa ma hetiseka a ni vuleni ku Kreste a nga lahli na wun'we ka va yena u nga va na ntiyiso namuntlha leswaku ri loko u ri na Kreste Xikwembu a xi nge ku lahli. U nga va na ntiyiso namuntlha leswaku loko u ri ka Kreste Xikwembu xi nge ku cukumeti. Swi tata leswi taka kambe u ni mavokweni ya matimba voko ra Xikwembu. A hi tweni ni ka vutomi lebyi taka wa hlamusela ku hi hlaya ka buku ya Matthew chapter 24. Ka ha ri Kreste la hlamuselaka la u ri tanihi le mikarhini ya Noa kumbe ku kotisa mikarhini ya Noa vanhu a va ri karhi vanwa a va ri karhi vadya a va teka ni ku tekana mi nge hi hlaya kahle twisiseka kambe ku kotisa leswi nga humelela mikarhini ya Noa swi ta va talo ni le ku teni ka n'wana wa munhu hikuva ku kotisa mikarhini ya ndhambi ya mati loko vanhu a va ri karhi vadya vanwa va teka va hlomisana ku fika siku leri Noa a ngheneke ngalaveni ha rona a va anakanyaka nchumu ku fika ndhambi kutani va dyiwa hinkwavo hi yona swi ta endlisa sweswo eku teni ka n'wana wa munhu verse 40 ekarhini wolowo eka vambirhi lava nga ta va emasin'wini un'wana u ta tekiwa un'wana a siyiwa eka vavasati vambirhi lava nga ta sila eribyeni un'wana u ta tekiwa un'wana a siyiwa se a ni vuleni leswaku ri Kreste wa ha vulavula na hi vutomi lebyi taka kambe u tlhela a hi komba maendlelo ya kona a nga hi siyi hi nga twisisi ku humelela yini u nyika matimu ku vi na nkarhi wa Noa ku humelela yini hi nkarhi wa Noa hi nkarhi wa Noa vanhu a va ri ku dyeni a vanwa a va teka no hlomisana na hinkwaswo swoleswo u ri swi ta va tano ni le ku vuyeni ka n'wana wa munhu so ku hambana na madyondziselo ya leswaku loko Kreste a vuya vanhu va tshika mitirho bibele a yi vuli swona yi ri vambirhi va ta va masin'wini leswi nge ri vanhu va languteriwa ku tirha ku kondza a vuya dyondzo ya ku byela ku tshika ntirho tshika xikolo Kreste wa vuya ya hoxekisa ya lahlisa vanhu yoyoleyo hikuva a wu tivi siku na nkarhi lexi hi xi twaka laha yi ri vambirhi a va ri kona va ri ku tirheni leswo loko hi ku vambirhi yi vula ku ri lava pfumela na lava nga pfumelangiki hi Xikwembu xi vona vanhu vambirhi emisaveni lowo pfumela no loko a nga pfumelangi i vanhu vambirhi xi va vonaka leswaku mulungu na mutima na mukula na mu na muyini swa n'wini sweswo mara xikwembu xi vona vanhu vambirhi lowo pfumela no loko a nga pfumelangi hikuva vambirhi va ta va ri kona emasin'wini leswi nge va ta va ri kona eku tirheni emasin'wini laha yi vula eku tirheni vambirhi va ta va va ri ku tirheni vanhu va ta va ri ku tirheni lava pfumela va ta famba lava nga pfumelaka ku va sala hi leswi hi vulaka swona yi ri lavambirhi ku ta famba lowo pfumela ku sala lowun'wana mara hinkwavo va ta va ri ku tirheni leswi nge mukreste ku va a tekiwa a hi ku va a tshika ntirho xikwembu xi ta kuma u ri ku tirheni u ta tekiwa u ri ku tirheni because ku tirha hi xidyoho hi yo mhaka yi ku vambirhi va ta va ri vamasin'wini se maxaka ya mina a hi swi vekeni a rivaleni a wu tshiki ku dyondza xikolo hi ku kreste wa vuya a wu tshiki ntirho hi ku kreste wa vuya u ta ku kuma u ri ntirhweni vambirhi va ta va ri aku tirheni un'we u ta famba un'wana u ta sala loko u pfumela u ta famba laha nga ala ku pfumela u ta sala hi ni vula leswi hi mhaka yini nkarhi wu tshinerile mara ha swi tiva ku ni la tivaka awara ku ni la tivaka siku na nkarhi ha swi tiva ku vuprofeta byi le ku hetisekeni bya ku vuya ka Kreste a ka ha ri lexi n'wi sivelaka ku a nga vuya nkarhi wun'wana na wun'wana a ni swi vuleni ku vuya ka yena ku tshinerile and a ku vuyeni ka yena ku na lava ngete ina hosi ha pfumela na lava nga ala ina hi ta va hi ri amasin'wini hi tlhela ku vamasati vambirhi va ta va ri eku sileni kumbe va kha va lunghisa swakudya kumbe va ri ku swekeni kumbe va kha va endla yini un'wana u ta famba un'wana a sala swa hi komba leswaku ri timhaka a ti le ku tshikeni ka ntirho timhaka ti le ku ve ni ready va na ready u ri kwala ntirhweni va na ready u ri kwala kaya va na ready u ri kwalaho u kha u swi tiva leswaku u pfumerile ku rhandza ka Kreste i ku loko a vuya a ku kuma u ri ready hambi u kuma kha u khome xitsalo u kha u sayina swin'wana ofisini hambi u kuma kha u dyondzisa a tlilasini hambi u kuma u ri amayinini loko u pfumerile i ta famba loko a humelela leko a hi tivi nkarhi a ni mi byeleni namuntlha leswa ku ta va na vusiku ku ta va na nhlekani leswi hi ngo ti vulavulela maxaka ya mina a hi tivi siku na nkarhi a hi nga swi koti ku vula ku ta ku ri vusiku loko a vuya kumbe u ri na nhlekani kumbexana nampundzu hi ku sweswi ni nga ku vulavuleni hali ni ku nga nhlekani kun'wana i vusiku kun'wana i madyambu kun'wana i mpundzu and loko a vuya a nge vuya giyani u vuyela misava hinkwayo so timhaka ta nkarhi a hi ti tivi na mhaka tiawara ku ta ku ri nkarhi muni hi hava nkarhi wolowo hi ku ti mikarhi yi hambanile laha tikweni emisaveni loko hala ka hina hi sweswiwani ku lava ku ba 10 kun'wani sweswi ku lava ku ba 6 yi hambanile mikarhi ematikweni hinkwawo so lexi hi xi tivaka loko a humelela a swi nga hi ku wa xiyiri nkarhi muni loko a humelela mikarhi yi ta va yi hambanile tikweni hinkwaro dyambu ta ri kombe ri nga ri kona kun'wana ku ri vusiku kun'wana ku ri mpundzu kun'wana ku ri madyambu mara mhaka hi tivaka loko a humelela van'wana va ta va ri ku tirheni un'wana u ta famba un'wana a sala van'wana va ta va va tlele vambirhi un'wana u ta famba un'wana a sala vambirhi va ta va ri ku sileni un'wana u ta famba un'wana a sala so rito ra xikwembu hi ku twisisa misava leyi hinkwayo na ku hambana ka minkarhi ku loko hina hi kha hi vulavula haleno ku na lava nga tlela ematikweni van'wana i mixo van'wana i madyambu swi hambanile misava hinkwayo yi kombisa leswi nga ta va xiswona loko ku vuyeni ka Kreste leswaku vambirhi va ta va va etlele un'wana u ta famba un'wana a sala vambirhi va ta va ri masin'wini un'wana u ta famba un'wana a sala vambirhi va ta va ri ku sileni va kha va prepare swakudya hi ndlela kun'wana ku ta ku ri nkarhi wa breakfast kun'wana ku ta ku ri vusiku kun'wana ku ta ku ri nkarhi wa ntirho swi ta swi hambanile yi ri un'wana u ta famba un'wana a sala so Kreste loyi a hi rhandzaka murisi lonene loyi a nga fela tinyimpfu ta yena u lava hi mavokweni ya yena leswaku hambi u vuya hi nkarhi mani, hikuva van'wani va nga vula ku hinkwerhu hi ta fa, mara a ni vuleni a swi helelangi kwalano. Bibele yi byela rivaleni leswaku ri loko Kreste a vuya ku ta va na lava ha hanyaka va ngo ta cinciwa. Se ina loko Kreste a hlwela lava hanyaka se va ta va kha va ta fa, mara ku ta va ta va beburiwini nkarhi wolowo, a ku vuyeni ka yena lavo hanya va ta va ri kona lava nga fa va ri kona. Hikuva hina lava hi hanyaka hi nge rhangele lava feke a ku pfukeni. So a ku hanyeni ka hina a hi tshembeni Xikwembu, na loko hi za hi ya hi ya fa hi nga tshiki Xikwembu, leswaku vutomi bya hina hi va hi hlayisekini ka vutomi bya sweswi na bya halaya, hi ku pfumela ku ri ku nghena amavokweni ya murisi lonene. A hi pfumeleni, a hi letela, a hi pfumeleni ku hlayisiwa hi yena. A ku na Satani a nga ta hi yiva loko hi hlayisiwa hi Kreste. Hina vutomi lebyi nga heriku hi ku pfumela aka misava leyi ni ka misava leyi taku. Xikwembu a xi endleni hi tintswalo.
1: Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi rhandza ku khensa rito ra Xikwembu leri nga dyondzisiwa eka siku ra namuntlha, rito ra ntiyiso leswaku loko hi ri laha amisaveni laha hi nga rivali, ku na murisi lonene a nga Yesu Kreste, loyi a nga yena hosi na muponisi. Loko a vulavula aka John 14 verse 6 a ku hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi, a ku na ndlela yin'wani vamakwerhu lava rhandzekaka ya ku ya eka Xikwembu lexi hanyaka handle ka Yesu Kreste loyi a nge hi mina ndlela. Ku hava ndlela yin'wana ya ku va mi ponisiwa handle ka ku pfumela eka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi, handle ka ku vula hi nomo wa n'wina leswaku Yesu Kreste i hosi, i n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, mi pfumela hi mbilu leswaku Yesu Kreste u file a tlhela a pfuka, kutani mi ta ponisiwa mi endliwa xivumbiwa lexintshwa. Makwerhu la rhandzekaka, na ku khongotela namuntlha na mixo leswaku teka Xikwembu loko moya na nyama swi nge se hambana. Vamakwerhu lava rhandzekaka, ku hava nkarhi wun'wana wa ku teka Xikwembu, ku hava nkarhi wun'wana wa ku ponisiwa, kambe nkarhi ntsena wa ku va munhu a ponisiwa wu va kona loko moya na nyama swa ha ri ndhawu yin'we. Makwerhu la rhandzekaka, hi le rito ra Xikwembu ri telaka wena, hi le tintswalo, hi le rirhandzu, namuntlha na mixo na ha ya a ku khongeleni ni ri makwerhu la rhandzekaka, hi lo murisi lonene, hi lo muhlayisi, hi lo muphameri. A hi vutlhari bya hina, a hi ku swi kota ka hina, kambe makwerhu la rhandzekaka, hikuva tintswalo ta hosi ya hina Yesu Kreste ti ri kona henhla ka hina, rirhandzu ra yena ri ri kona henhla ka hina, hi kota ku hundza, hi kota ku hanya, hi kota ku humelela na ku endla hinkwaswo leswi hi swi endlaka hi vito ra matimba ra Yesu. Ni ri makwerhu la ku khongela na wena sweswi, teka rito ra Xikwembu i tintswalo ta wena, i rirhandzu ra wena leri Xikwembu xi nga ku kombisa rona namuntlha na mixo. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina, Xikwembu xa tintswalo, Xikwembu xa rirhandzu, hi lava makwerhu lava tweke rito Xikwembu na va khongelela sweswi va ha teka goza ra ku amukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi. Ni ri Xikwembu xa mina xa le tilweni, moya lowo kwetsima a tlhele a va nyika matimba ya ku va va hlawula kereke leyi nga ta kota ku hlayisa mimoya ya vona, yi va dyondzisa ntiyiso wa rito ra Xikwembu, yi va dyondzisa leswaku Kreste hi yena ndlela na ntiyiso na vutomi ya ku ya eka Tatana. Evitweni ra matimba ra Yesu, Xikwembu ni ala moya hinkwayo ya ku kanganyisa vanhu leswaku va nga amukeli rito ra wena. Evitweni ra matimba ra Yesu Kreste, Xikwembu xa hina ha ku khensa, Papa ha ku dyondzisa, ha ku tlakusa, katekisa na nantswo wa wena lava vulavuleka ha vona namuntlha na mixo. Evitweni ra Yesu Kreste, amen.
2: Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi khensa swinene, hi khensa Xikwembu hi n'wina mhani lava mi nga teka Xikwembu namuntlha, papa mi nga teka Xikwembu, buti na sesi, lava mi nga vona swi ri na nkoka ku mukela Kreste aka siku ra namuntlha, xikan'wekan'we hi teka tiqingho ta n'wina ka 060
0: 0891 887 5942. Xikwembu xi hi katekisa. Avuxeni. Ahe.
3: Njhani malandza matikweni?
0: Hi pfukile hi ngo vona papa. Hi khensa Xikwembu.
3: Na khensa. Khensa ri tirha Xikwembu.
0: Amen.
3: Hi vulavula ri I'm sure a hi khale na ha ku nghena hi kotile Matthew 24 hi laha vulavuriwaku hi nkarhi ya kona hi yona leyi ku ta pivula
0: ya
3: tekile se rito leri tiyile ri tirha Xikwembu lexi hanyaka Xikwembu lexiwani hi xona xiketeri ta herisa hinkwaswo.
0: Yeah.
3: New Jerusalem under the way.
0: Amen.
3: New earth, new heaven.
0: Yeah.
3: Under the way. Say, if you got to this one, go back to school. Say, you na kesa. You want to come here? Get kereke. Ya kres. Kereke iyiwe. Ya kres. One of the rest. Na kesa na muta. Si san labu etakar. Ni gata oh na. Cause.
0: Ikesil. Ikesil papa. Ikesil sunen. Shukumashim katiki sunen. Ikesil
3: sunen.
0: Income. 0608875942 aka awara ya ntiyiso. A hi vuleni mamakwerhu va cancer tintswalo ta Xikwembu leti nga mi kuma namuntlha hosayimenteni hi tintswalo. Awara ya ntiyiso avuxeni.
4: Ahe ni njhani?
0: Hi pfukile hi ngo vona man.
4: Hi hlayisiwile.
0: Hi khensa Xikwembu.
4: Hi le ku hlayisekeni swinene hi matimba ya n'wina loko mi kha mi hi dyondzisa rito ra Xikwembu.
0: Hi khensa Xikwembu man.
4: Ntsena loko munhu a vona xilo xin'wana na xin'wanyana. Arrangisi Xikwembu a dyondza mahlweni ka Xikwembu ku Xikwembu xo xi nga ta n'wi hlayisa. I rito rin'wana ra matimba swinene ngopfu.
0: Amen.
4: Xin'wana lexi hi xi vonaka xi ka xi hi hanyisa ku vava hina hi ku nyiketile hi swi twa kahle ku rito ra Xikwembu hi rori hanyisaka. Mara i nga va rhamba na vanhu ku a hi tshame na hasi hi ta yingisa. Ku kuma ku va navele ka swona ene na ku swi tekela nhlokweni a va swi tekeli nhlokweni. Se Xikwembu a xi hi pfuni vana va swi tekela nhlokweni ku misava leyi one. Hi hanya hi titswalo ta Xikwembu. Xikwembu hi xo xi hi hlayisaka. Ene vanhu a hi pfumeleni ka Xikwembu mina ni vone ngaku ku na kurhuka laha a swi fani na ku kayakayisiwa hi ku va ku ve ri hala swimetengele i kha yi famba a ve ri hala kuwani swimetele ene swin'wana loko swi vuyina a wa ha swi twisisi riti ra Xikwembu ri endla ku ku va na kurhula na ku tsaka munhu i tshama tsaki loko o hlangana munhu a kha a khongela i xewetana na yena ntsena i va i hetini kwa mara munhu loyi i mhana Lukasa.
0: I can see the man, I can see the man, look at the block 3, or say, maybe it's all of Snen, I can see the Snen being said. Sure.
4: You
0: can see the Kateka 060 887 5942. Aka, our auntie, so Aka, Micho was a second Karwaina, or 8 minutes before the hour, 10 o'clock. Aka, Santa Lo, what the 11, yeah, what 11 that October. Lembe ri tsutsumile vamakwerhu lava rhandzekaka hi le ka ti 11 October already so quick. Hi ri hosa mpfuneni 0608875942 aka awara ya ntiyiso hi karhi khensa Xikwembu xa tintswalo hi ra ximendleni hi tintswalo na n'wina mi kumeka mi ri ready loko a humelela mi nga saleni hosa emendleni hi tintswalo awara hi pfukile hi ngo vona
5: rito ni ri twile mina na le ku vabyeni ni kombela na ku pfuniwa mi ni lavisa na mitirhi ni na xiphekela ni nga kona.
0: Okay, mira mpfukangi.
5: Sorry.
0: Ami ku mira mpfukangi.
5: Ani pfukangi ende ani na munhu loyi a ni hlayisaka no va nexe ni le ku hluphekeni mfundhisi se ni na ku pfuniwa hi ku laveriwa mutirhi na ku mi ni khongelela na hlupheka ni yo tshama na mutini ri one.
0: Oh, mi lava mutirhi mi kha mi tshama kwini tikweni?
5: Ni la ka Siyandhani.
0: Okay, aka mani mo number ya n'wina yi ri yini?
5: Number is 0601 yiku 37 yiku 5
0: 060
5: ivi yiku
0: 37
5: ivi yiku 5 yiku 1554 please help me mfundhisi ni munhu loyi a tiva ku ntiyiso ni nghena kereke mara ni le ku vabyeni
0: mani
5: imana
0: vasa. Okay, hi ta endla ku na kwala xitichini va kota ku va na ndlela ya ku kuma munhu loyi a nga kota ku mitirhi va kota ku
5: please
0: mpfuna hi yena
5: mara na ndlela na ha koti ku famba hi pfumele na vabya
0: swaku mara vana va mi tshemba Xikwembu lexi ta mi hlayisa Xikwembu lexi a hi tshembisa ku xa hanyisa vana na ku pfumela ku xa a hi khongeleni papa hi vito ra matimba vito ra Yeso Kreste. ni tshinya moya wa swivavi emilengeni sweswi hi vito ra matimba vito ra Yeso Kreste ri rito na wena hosi hi timbanga ta Kreste hi horisiwile u rhumile rito ra wena Xikwembu leswaku ri hi hanyisa ni vula swona eka mhani sweswi mhani mavasa ka siyandzani ni ri Xikwembu lexi voko ra xona ri nga khwanyalangiki tindleve ta xona ti nga sivekangiki u te a ku na chumu ku tsandzaka Xikwembu xa mina loko hanyisiwa sweswo aka vona evitweni ra matimba vito ra Yeso Kreste ha swi tiva ku Xikwembu lexi hanyisaka evitweni ra matimba vito ra Yeso Kreste rito ra wena timbanga ta Kreste hi horisiwile ni vula ku horisiwa aka mhani sweswi evitweni ra matimba vito ra Yeso Kreste amen
5: amen
0: hi tshemba Xikwembu swinene xa swi kota ta mi kotisa xi ta mi pfuna na mutirhi ha pfumela hi khongela xi mi nyika mutirhi wa nga mi disimbitsi
5: amen
0: a sayi mi katekiseni khense swinene
5: mabilinza mafundhisi mbuti wa mina ni khense swinene mabasa
0: hi khensile man inkomo
5: amen
0: 0608875942 va makwerhu lava rhandzekaka hi sele na 5 minutes ku humala xitichini hi ri aka n'wina hosi a yimi ndleni tintswalo hi khensa Xikwembu hi n'wina lava mi nga teka Xikwembu mi pfumela hi ta mi nyika nambara ya van'wani va vahaxi lava makwerhu lava rhandzekaka mi va kuma aka leswi mani va nga swi kombela haleno xikhongelo xa hina hileswaku ri we u nga kona u lava ku ntirho hi ku tiyimisela hi mbilu u lava ku pfuna u ri na mbilu yo pfuna lavakulukumba hi ku va hlayisa hi ta swi lava leswaku u kuma nambara u fona loko a swi endleka ni ta ku fonela kwala xitichini u kota ku vona van'wana etichini va ku pfuna ku fika leyi va nga kona hi va xoko u hlayisekile na vona va hlayisekile lava ya ku va hlayisekile ku va hlayiseni hosi a yi mi pfuneni 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka sonta wo saseka nkarhi wa hina ku 4 minutes before the hour 10 o'clock loko a ri mina na mfundhisi mavasa ta va kha hi huma haleno hi ri hosi a yi mi endleni hi musa yi va na n'wina yi mi katekisa 0608875942 eka awara ya ntiyiso okay. Ya ntiyiso

Aw risimura kahle mengisira mina eka mpunzi wa sukura na monhla vakuvulavula rito vulavulana vutomi bya mina vulavulani na mina hinkwakunkwaku laha hi vaku hi kha hi ri kona risimura kahle mengisira mina leri vaku ri kha ri famba na hina kahle swinene ka mpunzi wa sukura na monhla eka nangweni wako kereka na hina vakuvulavula rito vulavulana vutomi bya mina vulavulana vamakhweri wa mina hi va hi kha hi kuma ku va tele lava ku va kha va hlangana swiyimo a handle mengisira mina kambe va nga swi tivi ku va ya swi sungula kwini hikwalaho ka vutomi byi va swi kha swi va tshamise eka xiyimo xin'wana ka ha ri nhlekani lawunene mingisara mimpundzu lawunene hinkwakunkwaku laha mi va ku mi khamiri kona ku i sonto lawunene hinkwakunkwaku laha mi va ku mi khamiri kona risimu ra ri suka kahle eka mbokota pure holy boys mingisara mina loko va ku vulavula rito mingisara sarafuya mingenile kahle eka nangweni wa kokereka na yini khensi swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku laha mi va ku mi kha mi famba na yina kahle mi ri kona kambe van'wana mam coming sira kahle ka 106.0 megahertz FM bangwana ming sira kahle eka rishimi ya www.sirfmco.za ka hafumba kahle na dzaki ngongwan eka nangana ko kereka na hina i cancel abafundisi ko mam coming sile nkari ti donza ta nwene hikula hi tona hi siku na siku kambe switano bang sira ba sirfa misti wa kokura eka ti awara leti mbere ti nga sala leti mina nwe fanele ku va hi kha ya hunga sa tona hi tle hi khongela xikwembu lishanya ka hi si cancel hi xidunisa a hi ka xona loko swi tika kambe hi yana loko swi va swi kha swi famba kahle hinkwakunkwaku kambe nkarhi wu kha wu famba kwalaya eka 16 wa timinetse ku be kahle awara liya ku nga awara ya 10 i sonta namuntlha muyingiseri wa mina hi ya tikerekeni ta ku hambana kambe xa nkoka i ku hinkwenu hi va xikwembu xin'we nghena kahle i vhesi kusuka kahle ka ti-proverb kusuka kwalaya eka 5 ka kahle ngo ka 7 loko yi ku tshemba hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo u nga tshembi ntsena vutlhalo bya wena eka hinkwaswo leswi u swi endlaka tsundzuka hosi xikwembu xi ta ku basisela tindlela u nga tshiku i ti endla ntlhari chava hosi xikwembu u hambana ni leswo biha swi kahle mingisara mina hi siku na siku ni tshama ni kha ni hlamusela ku ri a hi kombeleni vutlhari eka lowo matimba hinkwawo hi mpele ta hi kotisa a nghena kahle mingisarisarafa ya meka nongonoko hi va hi kha hi kuma kahle ku awara leyiwani hi va ku hi kha hi ri ka yona hi va hi kha hi amukela kahle Sunday school ya hina swi kahle tanihi vatswari hi vahlayisi va hina hi va dyondzisa ndlela leyinene ku ri na loko ri se va kula va va na leswi nga swa vona va kota ku swi sirhelela hi xikhongelo va swi tiva ku loko swi tika hi tsutsumela kwini na mingisara mi ta hi kha hi amukela tiqingho eka 060875942 va nga hi belana kahle va nga va ya rhumela kahle na nkandziyiso kwalaya ka 060885942 kumbe san mingisara sarafam va kota ku hi tsala kahle marungula va nga kota ku hi yimbelelela va hi tsalela tivhesi va hi hlayela tivhesi kumbe va hi khongelelela leswi mi va dyondzisaka swona kaya kumbe leswi va dyondzisiwaka swona eka ti-Sunday school ta vona kambe ndzhaka sweswo mingisa mina awara leyi ya ku hetelela hi leyi nga ta hi kha hi kota ku amukela tiqingho kusuka eka n'wina vayingiseri wa mina ku ka siku ra namuntlha mi va mi kha mi kateka mi ri kwini van'wani mi ya tikerekeni ka mpundzu wa siku ra namuntlha van'wani mi kha mi ku hayi khona van'wani hina hi ta koteka hi ri kwala ka Jisara FM hi ri kwala kaya eka ra namuntlha siku leswi ku hisaka kambe van'wani mi kha mi ku hayi khona hina hi famba na n'wina kahle swinene i na mingisa mina ta hi kha hi famba na n'wina xikan'wana ku va hi tlhe hi khongelisa kahle swiyimo leswi hi hlanganaka na swona loko ri xile dyambu swi tele leswi va ka swi kha swi humelela etikweni ra hina swi tele leswi humelelaka emindyangwini na hinkwaswo ka swona kambe xa nkoka mingisa ra Jisara FM hi ku hi kota ku va hi kha hi hlayiseka hinkwakunkwaku laha hi va ku hi kha hi ri kona mi nga rivali leswaku hi kona eka Facebook mo fikaka mi ku Jisara Mix Space Muka FM va ku ndzi nga va mani laha misaveni handleni ka wena Yehovha handleni ka wena muendli wa tilo ni misava wena musirheleli wa vutomi bya hina na mindyangu ya hina hinkwawo xana ni nga va mani ki na tshemba mpela mi ta tiphina a hlanganeni kahle nakambe loko hi amukela Sunday school.

0: Baby impela ri simrana mingi sira sira family famba na hina kahle vaku hayi khona tshama la tsikela ku famba o yinga yinga tshama ndza u yinwe e cancer xikombelisha ya ka tshama ndza u yinwe e xidunisa hilaha ku nge heriki ri simra kahle si kahle ngopfu ka gospel silinda mingi sira sira famba eka awara ya le akusungula 10:30 ingena kahle la verse ku kahle ngopfu ka 1:45 loko ifamba na hina kahle ngopfu pisa le ma 1:45 yiku wo hosi sha e wa xikwembu shanga we la fumaka ndzi twala sabukulu bya wena minkari hinkwayo ndzi ta ku tlangela siku rin'wana rin'wana ndzi ta ku khensa ndzi ku dunisa vito ra wena hi laha ku nga heriki verse 1 fuya kahle ngo ka verse 2 kambe ke yi va yi kha yi dyondzisa kahle mingisa ra mina ku swi kahle hi siku na siku ku hi yisa ku khensa eka lowa matimba hinkwawo xikwembu lexi hanyaka xikwembu lexi hi sirhelelaka xikwembu lexi hlayisaka mindyangu ya hina hambi lava nga kusuhana timbilu ta hina kambe ke swi kahle hi ti dyondzisela ku khongelisa minkarhi leyi loko se swi ya tika hi nga ta hi kha hi tsandzeka na ku vulavula na xikwembu lexi hanyaka mingisero yi sira fm a famba na n'wina kahle kwala ka nongonoko kereka na hina hi le ka gisara fm rito rixaka eka 106.0 megas fm kambe switani mingisera mina hi va hi kha hi amukela kahle sunday school ya hina eka 060-8875-942 hi twa ka ra namuntlha siku kumi hi khongelela mi ku yini mi khongela xikwembu lexi hanyama khomi ku yini i ntirho wa hina tanihi vatswari ntirho wa hina tanihi vahlayisi va vana ku va hi va dyondzisa hi siku na siku ku xikhongelo xi na nkoka loko a pfuka nampundzu a swi tiva ku marito ya lama mambirhi manharhu hi mo a nga ta kota ku va a kha a vulavula na xikwembu lexi hanyaka eka
1: 060-8875-942.
0: All right, ni vona kahle mingiseri wa mina laha nga mutiki wa mina GCR FM na ku amukela. Hello. Okay, nana wa mina ane ngutu kahle 060-8875-942 nga tlhe mi beri nqingo nakambe eka nambara yaleyo mi nga rivala leswaku mi nga hi rhumela kambe e nkandziyisa eka nambara yaleyo ya 060-8875-942 tlhavu ya n'wa mutiki wa mina GCR FM na ku amukela. Okay. Kombela mi n'wi lunghisela riqingho ra yena hi ta kota ku va hi kha hi famba swin'we. Mi yingisa risira famba ha famba na n'wina kahle na le ka ra namuntlha siku hi kha hi khensa xikwembu lexi hanyaka i sonta namuntlha hi ya atikerekeni kambe ke hi kha hi ku ina Ebeneza hosi wena u xikwembu lexi rhandziwaka xikwembu lexi xi hi sirhelelaka xikwembu lexi vaka na hina hi siku na siku. Mi yingisa risira famba kona lava vaka va kha va tikeriwa eka nkarhi wa sweswiwani vo ka va nga ha ri ku na ntshembo van'wani va vona loko va sungula ku va kha va khongela ku khapa mihloti ntsena hikuva va nga swi tivi leswaku va ta swi endlisa ku yini va swi sungurisa ku yini vutomi byi ta ndlisa ku yini kambe xin'wana na xin'wana evuton'wini xi na nkarhi wa xona va ri swi famba kahle loko i nga swi fananisi na swa van'wanyana ku na riqingho laha GCR FM na muamuke
2: epfukile
0: minjhani papa
2: xikwembu emakota hinkwaswo
0: amen
2: yeri Yehovha la tshama ka mina na mina ka tshama ka yena
0: amen
2: kombo xa tshina bintswa xa blessa munhu a va kahle bintswa ta xikwembu loko ri xa hi ri vona hikuva a n'wi endla ngo swona
0: i ntiyiso
2: ku va bintswa na matimba ya xikwembu
0: i ntiyiso wa yeleyo
2: i ta mbekisa mhantla n'wan'wana
0: i khensi swinene hlayiseka
2: thank you.
0: All right, vo vete va hundzuka Sunday school ya hina bava kambe ke a famisesesa vete ni kuma kahle risimu ha amukela kahle Sunday school ya hina Ebeneza sikumela suka kahle ngopfu eka siphongweni ya famba kahle na Spirit of Praise 7 hlayiseka.

Saturday.

Risimra kahle mingisiro mina eka mpunzi wa sukra na muntla vako umuhawu Jehova umuhawu Mesia risimra risuka kahle swinene eka Moses Mashakelo ngofamba kahle va riboxa ngofamba kahle rahabu maponya mingisiro sara fam himpela umuhawu Jehova umuhawu Mesia risimra ra mingisiro mpunzi we karenge sakahle ka xiphemu xa ku va famba ngona kahle na Sunday school khumentlano wa timinese ka ku petsumela ku leka awara liya ku nga awara ya khumenwe wa famba na yena kahle ngana ngona kereke na hina himpela umuhawu Mesia umuhawu mingisarisara fm ha famba na mina na tshemba na ku pfumela leswaku wa ha tiphila.

0: la kona i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka Sikunyani i nkomu.
1: Ni khensi swinene ku rhurha le ka n'wina mhana mina mama miya kateka swinene Jesus FM na amke.
2: Le machelo ni ya u detsake wanga.
1: Ah miya sisi vuvuwa.
2: Ndo vuwa zwavhuḓi vuvuwa.
1: Na nde ndo vuwa.
2: Ri kho shudufhadzea badi hafha Malonga Sunset.
1: Amen.
2: Ndi tshiridzi mama Khensi.
1: Khensi swinene mama Khensi hlayiseka.
2: Mihlayiseka muhaxi wanga a.
1: Ah, 0608875942 ming saramene kataka hi ri kwini eka sonta lowo saseka swonghasi eka ra namuntlha siku. Van'wani mahu ku hi kuma hi kona eka 16.0 megahertz FM Jesus FM na amukele.
3: Tsaki.
1: Mana mina. Awu mana mina.
3: Ina wena a ni nga ri na foni kahle i pfukini ka gelgel.
1: Ni pfukile minjhani mana mina?
3: Ni pfukile mina ni kateka ni kwata maphelani wa makokwana wa ku xula mhandliyeni wa wena.
1: Ina mhandliyeni va mina. Ni khensile mhana mina mi kateka ku ya mahlweni.
3: A ku taleni.
1: Thank you. 0608875942 ka ha ri sonta lowunene hinkwako lama mi va ku mi kha mi ri kona a hi kumeni nkandziyiso laha hi ta ku va kataka va ri kwini
4: tsakisaki mahon'wani hayi hina se hi ku hi humaku manjhini hi ya akerekeni hambileswi munhu a nga letanyana hayi within 10 minutes a va ni fikile akerekeni laha ni rhambaku ti-bishop hinkwato a hi fambeni kerekeni bishop yena i Bishop Makhuvela ka Sikhunyani n'wahun'wani na i Bishop Makhuvela na vafundhisi wan'wani na vomhani mfundhisi Mabunda ha ya ku ndzulukeni ya hina n'wahun'wani leya xigubu ha ni joyinile ani va ha titlhetisita cowa majazi ya kona ha n'wahun'wani hlayisekani hi ta mi veka a hi tivi mi tala ndzimana ni ri vanhu vo tala ta ku hey mi veka mi veka mhena va kusaku mi ta fika ni mi veka mi tala ndzimana hlayisekani tsakitsakile
1: khensi swinene papa mina famba mi ya kateka swinene 0608875942 Jesus FM na amukele i pfukile minjhani mama
5: i pfukile hi ngo vona
1: ina
5: a kha kateka kwala i khari ti lunghizela ku ya kerekela ebiso hi nchichu kwala ka bode
1: kwala ka bode kwala
5: kokwani wa risima hi mina wo hi tsake
1: i khensile kokwani hlayiseka
5: Thank you.
1: Ina ming saramina isonta namuntlha ya khensa xikombu lexi hanyaka n'wina mi haka mi kateka mi ri kwini eka ra namuntlha
6: si avuxeni muhaxi hakara ya kateka hi ri kwala ka xikukwana kwala mugangeni wa Nyizane i mhananeni thank you.
1: Ni khensi swinene katekani Jesus FM na mamukele ahe ma i pfukile minjhani ina na khensa swinene mhani katekani swinene a hi longeni danki ina ming saramina van'wani van'wina se no ekereke yi va yi kha yi humile hi ndlela yaleyo kambe ha mi amukela ni le ka nongonoko a hi kumeni van'wana kambe Jesus FM na mi amukela ahe mhana mina
7: e
1: pfukile
7: mesene no katekanje pala kaya manjeni sena hi vuyina kerekeni
1: n'wina mihlwelangi
7: yena hi nghena hi 9 exactly 9 yo nghena se ha hi vuyini manjeni laniwani hi nga fika hi tiphina swinene va hi hlayela rito ra xikwembu aka Esther 3 hlaya aka verse 4
1: khensi swinene mana mina hlayiseka danki ina ming sarwa Jesus FM ha famba na n'wina kahle eka nongonoko hi kateka hi ri kwini eka ra namuntlha siku
8: ku rhula ku ve na n'wina na sonta leyinene sesi n'wahun'wana hina hi le ku katekeni hi ku pfuniwa hi hosi hi swo swi ndlaka ku munhu a pfuka ha kota no vulavula namuntlha se munhu ya ku dunisela entepeleni mina ni ekerekeni ya mina a Zion Christian Church a bode ZCC hi laha ni dunisaka kona sesi n'wahun'wana ku nga dunisa mani hi laha nga ku katekeni i mana na Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mbadzo a hi katekeni ku ya mahlweni amen
1: a ku tali mhana mina himpela a hi katekeni ku ya amahlweni

0: Ebi impela Captain Pro va famba na hina vaku inkari wa ku cina le Yehova inkari wa ku nwidzunisa hi nwidzunisa hi ku cina vari nwidzunisa hi tindlela hinkwato leti va ku swikota loko ri ku i munhu wa ku cinacina kerekeni dzunisa xikwembu lexi hanyaka hambi ku phokotela hambi ku yimbelela hinkwaswo ka swona eku dzunisa xikwembu lexi hanyaka mingisa ra mina a kerekeni hi famba hi nga tsakangi kambe loko hi vuya hi va hi kha hi tsakile hi kha hi ta ka n'wina kahle mingisa mi kha hi ku hi kateka hi ri kwini eka ra namuntlha siku kambe swi tani u ta tshima kahle hi kuma kunyana vantsanana andzhaku swiya swi ta hi kha hi kota ku khongerisa kahle swiyimo swa ku hambanahambanana leswi tani hi tiko hi va ku hi kha hi hlangana na swona i ncini leswi hi nga ta hi kha hi swi khongerisa tanihiloko se ri va ri kha ri xile jamu ka tika le handle vanhu va le ku tikeriweni a va swi tivi ku va swi sungula kwihi a va swi tivi ku va yi huma xinjhani kambe ke hi mi khongela hina ha ta ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi hinkwaswo ta famba kahle va ku hi kereka swin'wana ri kwalaha ka makoxa a B9 Christina Manyike hi sungula ri kwala Joburg South ayani and Chipfumbe maizwi va ku hi keteka hi kereka swin'we ni ri kwala a B9 a mi ri na mafaci mlambya hi sungula ri kwalaha ka nhlaniki a khegela nguvu hi nga si tshamisa sweswo i Khomsani Crombi swin'we na Tankins swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe hi kateka na vamani va ku ni kateka kahle ni ri ka Home 14B Malabumba Lucy Tinyiko hi sungula ri kwala ya Pulukwana kaya ku ri ka mako sa hansi ka vukosi bya Ndhuna Mngoni i mana RRR hi khensa swinene kambe swo tani nkuma wungana kamba ku yi sungula ri kwalaha ka nkurisiso sonke i mana Nhlamulo Happy Mhlanga eka Makondo khensa swinene hi sungula ri kwalaha a Sentin City kaya ku ri Xawela Block 23 choice wa le Xawela khensa swinene buti va ku yi sungula ri kwalaha a Jona Soweto mana Scheme na vumbiwa hi mina a hi tirheni hani wa vana Danko khensa swinene mpela a hi katekeni katekana n'wina mi ri kwini kambe swo tani mi yingisana mi ni fambe kahle ka swiphomo hinkwaswo se nkarhi ku va hi kha hi khongerisa kahle swiyimo leswi hi va ku hi kha hi hlangana na swona loko ri xile dyambu ka tika laha handle a hi swi tivi ku ya swi sungula kwini ku na lava ku va kha va tikeriwa ku na lava va ha lavaka ku lunghisa swa vutomi kambe va nga swi tivi ku ri va nga swi sungula kwini van'wanyani va lahlekele hi vatswari eka lava va ku kha hi kumaka eka vhiki leri va ku hi kha hi hundze eka rona van'wanyani va le ku vavisekeni mavabyi ku nga mavabyi ku tikeriwa hi ku hambananahambanana ka swiyimo kambe ke hi va hi kha hi ta ka n'wina kahle mingiseroisera fm ku hi swihi swiyimo leswi hi swi khongerisaka ni le ka siku ra namuntlha leswaku tiko ra hina ta kota ku va ri salana na kurhula ka tika la handle a hi swi tivi ku hi ta swi sungula kwini kambe ke hi va hi kha hi ta ka n'wina kahle na ku va hi kha hi khongerisa hinkwaswo ka swona nkarhi va leswaku hina khongerisa kahle swinene eka 060-8875-52 kambe ke swo tani a vula nakambe ku ri we are the voice of the nation
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko
0: ivi Dr. Winnie Mashavo va ku loko va swi lekahleka kahle etikweni ra hina ku na tinyimpi ku na ku zondhana ku na ku lwisana hi siku na siku kambe ke hi tsutsumela eka mani ke andzhaku risimu leri mingisa mina hi ta hi kha hi amukela tiqingho na ku va hi kha hi khongerisa swiyimo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona na ga ke gopola.

Empela Dr. Winnie Mashaba wakuloko va swihleketa kahle tikwenda Afrika-Dzonga ka zondaniwa ka dlayaniwa xana ke hi ta tsutsumela kwini risimu ra kahle swinene mingisamele ri fambaka na hina kahle eka nongonoko kereka na hina hina mingisamela hi le ka awara ya ku hetelela loko ni nghena kahle va ku hi kateka swin'wana ri kwala ka maposa ka makoxa a B9 mamsimkari malavazai khensi swinene malavazai ya hlayisekani switani vayingiseri va xisana fm himpela si nkarhi ku va hi kha hi kongerisa kahle swiyimo leswi hi hlanganaka na swona loko ri swile jamu ni kuma kahle muyingiseri wa mina la va ku hi kateka swin'wan'wa wun'wani kusuka kahle ngopfu ka makoxa mina va kha ni kongerisa tinyimpi leti va hlamuselaku ti kona etikweni ra hina tanihiloko hi kha hi languta kahle ndhawini ta Durban ku ri a ku na kurhula se i nge xikwembu xi ngo nghenelela hi xi hi pfuna xi hi kotisa hi kota ku hanyisana kahle hi kota ku va hi va swin'we na ku va hi kha hi khongerisana hi siku na siku leswaku hi ta kota ku va hi kha hi hanyisana swin'we kahle hi ku impela loko i nga koti ku hanya na van'wana i nge swi koti ku va i kha hi kota ku hanya kahle se xikwembu a xi hi kotisi xi hi sirhelela xi hi nyika matimba mantshwa leswaku hi ta kota ku va hi hanya hi kurhula etikweni ra Afrika-Dzonga ku fana na minkarhi leyi hundzeke i ntiyiso wa helela ni khensi swinene miyingiseri wa mina kambe ke eka tlhelo ra n'wina vayingiseri va mina hi va hi kha hi khongerisa yini ke Rixena va xiyimo nga wun'wani mina va ni kha ni khongerisa munhu un'wana na un'wana laha hlanganaka na swiyimo hi ku himpela va kona lava va ku va kha va ri ku rileni a xihundleni ka nkarhi wa sweswiwani vo ka va nga swi tivi leswaku mundzuku va nyika vana yini vo ka va nga swi tiveki leswaku va komba vana yini ka siku ra mundzuku hi ku swi le ku tikeni swiyimo ku Xikwembu a xi vuyisi ntshembo eka vona va swi tiva leswaku xin'wana na xin'wana xiyimo xa ta xi tlhela xi kota ku va xi kha xi hundza kambe va nga rivali xikhongelo na a ku ri mhana esaniki hlayisa kana swinene ntiyiso miyingiseri wa mina va tele lava va kha va tikeriwa ka nkarhi wa sweswiwani kambe va nga swi tivi leswaku va tsutsumela eka mani va ri mani hosi na naswona va yi huma xinjhani ki khensi swinene ku va ha famba na n'wina kahle 0608875914 bo tiqingho ti kha ti tlhela a ni tivi ku ku ta ku nkingha yini kambe ke kambe ya khensa swinene ku va ha famba na n'wina kahle swinene ha ha khongerisa tiku hi khongerisa tinyimpi hi khongerisa mavabyi i nge xikwembu lexi hanyaka xi ngo nghenelela xi hi kotisa i nge xikwembu lexi hanyaka xi ngo hi timba i nyika matimba mantshwa hi khensa xikwembu lexi hanyaka hi xi dunisa hi misiku ni minkarhi himpela hinkwaswonkwaswo swo tshamiseka

Vakuzavo zoruga na zanga zoruga risimura kahle swinene miyingisa ra mina ri va ku ri kha ri famba na hina kahle swinene kambe na nkarhi se wu va wu kha wu tsutsumile a hi kha hi khongerisa kahle swiyimo hinkwaswo leswi vanhu va hlanganaka na swona kuma kahle miyingiselo wa hina vo hetelela laha vheta va hi pfalela kahle nongonoko wa ku ri xina va ximunga wun'wani hi va hi kha hi khongerisa vavasati lava va ku va kha va lahlekela hi vutomi bya vona hi siku na siku i nge xikwembu xi ngo nghenelela xi hi pfuna hi kota ku huma eka swona naswona hi kota ku va hi kha hi hlayiseka hi siku na siku ku himpela tanihi vavasati a hi hlayisekanga xikalavetini khensi swinene miyingiseri wa mina xikan'we na le ka n'wina vayingiseri va xisara fam ku va hi kha hi kote ku famba swin'we kahle ekara namuntlha siku nongonoko a ku ri vona va ku i kereka na hina hi kha hi khensa xikwembu lexi hanyaka hi xi dunisa hi masiku ni minkarhi a hi tidyondziseni ku va hi kha hi swi tiva leswaku xikhongelo i tlhari ra hina lerikulu leri hi hanyaka hi rona leri hi pfunaka ku va hi hanya vutomi lebyiwani hi tlhela hi kota ku va hi hanya na van'wana hi siku na siku tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha yi nzela ta mi famba kahle na mathonsi ya mpfula eka nongonoko lowu hundzeke kambe ke mina n'wina na mathonsi ta tlhe hlangana kahle eka siku ra mundzuku tanihiloko ri misumbuni ku bamba reloaded ni khensa swinene vuyingiselo bya n'wina a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku hi va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe swo tani ni mi siya kahle na risimu leri va ku ri kha ri suka kahle eka Pastor Rudolph Mabasa loko va ku laha Yesu a nga kona a hi hlayisekeni sonta vuyeleni.

0: simra kahle mingzero wa GSFM herdarkhaswa kahle lika chuma gospel peace simra kona ritwe kevit vakungapfumeli makweri wanga satana akutirisa vanhu vo tala la misaveni laha satana wa vatirisa wa varhuma u zama ku aka yindlu yi nga heli i zama ku teka nsati u endla yini swilo swi nga fambi i xava movha wuwa kasi ke ka wena mingzero wa GSFM chuma gospel peace va tota ku hlamusela kahle kumbe va ku dyondzisa kahle eka mixi eka nhlikani wa siku ra namuntlha swaku u nga tshuki u pfumela satana a ku tirhisa i risimu ra kahle mingiseri i ri ngapfuka ri cungumeta kahle mfelelekele ka 22 wa timinete ngheni kahle mfelekele ka awara liya ya 12 i Lazarus Ngunyule kumeka kahle mfelekele ka ndengeza a block a wena mingiseri wa GSFM loko u lava kahle nkulukumba lowuwani u ya matlhelo ma laka vo phefeni halaya fika ku i lava ka Ngunyule i ta fika nkuma kahle mingiseri wa GSFM i ntukulu ka delayed kokwani deliver kumbe kokwani deliver loyi a va ri na swigubu kahle kahle swi famba hi ngati leswi swa ku ri loko ku ri vo a va yimbelelanga hayi chuma gospel peace yona ke ifika yimbelela veleke ndlela yo ya le mingiseri wa GSFM wona ku chava xikwembu swinene ngopfu hi nga vulavula kahle veleke ku sukela kahle ka malembe ndhaku ku sukela kahle a vutsongwani bya yena nkulukumba loyiwani ku ri munhu wa ku chava xikwembu ku ri munhu wa ku xixima xikwembu ku ri munhu wa ku rhandza xikwembu hi ndlela yo ya le mingiseri hamiseritana ni ku amukela kahle veleke enhleni ka nongonoko lowu religious talk wena mingiseri wa GSFM i nongonoko lowu taka wena nsota un'wana na un'wana eka awara liya 12 u gimeta kahle veleke eka awara liyani ke ya nharhu wena mingiseri wa GSFM tsundzuka leswaku loko ri lono ngonoko utakanwe eka wena avikini la ifika ku langutela kahle veleke na vukhongeri hi ku hambana ka byona lebyi nga kona la ka tiko ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe kambe ke mingiseri tsundzuka leswaku hi va hi karhi hi nga ri kusoleni ka vukhongeri byo karhi kumbe xani ke ku vulavula ku biha hi vukhongeri byo karhi la hi va hi ri karhi langutela kahle na vuripfumelo kumbe xani ke vupfumeri leswi byi tirhisaka xiswona andeni ka byona loko ku ri ku nghena ka vupfumeri bya Kreste hi nga vulavula kahle veleke hi swithawulani hi nga vulavula kahle hi ti anointing oil hi nga vulavula kahle hi yini hi swilo swa ku hambanahambana hi nga nghena kahle ka vukhongeri lebyi bya ripfumelo ra ndhavuko hi nga vulavula kahle veleke hi mimirhi maphandi na swin'wana na swin'wana leswi nga kona veleke hikokwala ka nongonoko kumbe xani kusokokwalandzeni ka vukhongeri byelebyi ya wena mingiseri wa GSFM kasi ka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na tinhlokomhaka ta ku ringana timbirhi eka awara leya ku sungula mingiseri ni le ka awara vumbirhi leyi nga ta hi ri karhi hi hlelahlela hi ri karhi hi languta mingiseri tsundzuka kahle leswaku hi ta va hi karhi hi shera mani kumbexani ke hi kha hi vulavula kahle hi vukhongeri lebyiya byi nga kona lebyiya byi nga ngo i vukhongeri bya munyama kahlekahle kumbe bya vunyama hi twa leswaku kahlekahle ku humelela yini loko u nghena kahle ka swiyenge swa mabulo u nga nghena kahle ka TikTok u nga nghena kahle ka Facebook u kuma vanhu lava a va ri andeni ka byona va ri karhi va phefula va ri karhi va humesa leswi endlekaka andeni ka vukhongeri bya lebyi ya mingiseri u nga tikuma u tsuvuke misisi na wena hi wexe kasi ka mingiseri swi kona leswi endlekaka hi swi vonaka hi siku na siku nkarhi wun'wani hi sala hi doubt swaku hayi kona mani leswi humelelaka leswi nga endleka leswiwani hi leswi ya vongo swi kona ka vukhongeri lebyiya bya munyama hi ta va hi kha hi vulavula kahle feleke hi swona eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko lowa religious talk nakambe ka awuriliya hi ta va hi ri karhi hi ta kahle feleke na yin'wana nhlokomhaka wena mingiseri kasi ke ka nambara 0608 75942 u nga rhumela kahle nkandziyiso wana wa marito u rhumela kahle marungula ma wena kona kokwalani kasi ke loko a ri mina ni jaharaka mathonsi ni minyenge ntima i bodqoze mnisi wa mpfula n'wama tekasa tiririmi hina lava ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume me ni kona ka radio ya wena ni kona ka wayelensi ya wena ni kona ka grand form ya wena ku fikela kahle eka awara liya nharhu eka nhlikani wa siku ra namuntlha n'wami ni kuma kahle u dyo streaming ya www.gsrfm.co.za ka wena mingiseri ni ba mandla ndzi vuyelela kahle na ku khensa swinene ngo ka wena ni kuma kahle xihondo 106.0 lamagondzweni na n'wina mi yingisela kahle mi ri mitirhweni na n'wina ke mi nga tindhawini ku hambanahambana ka byona hayi kona ni mi amukela kahle eka nongonoko mina wena mingiseri hi va kha hi famba kahle veleke hi ndlela leyi eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi kandziya laha andzhaka sweswo hi ta vuya kahle na risimu andzhaka risimu leri mingiseri rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito u ni byela leswaku u yingisela kahle nongonoko u ri kwini
1: thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gsrfm.co.za GCRFM hi rito rexavo
2: xana u lava ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va khumele swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela las econ ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switivi swikombiso hinkwaswo eka ti social media platforms ta na duma hardware.
3: La Duma.
2: Where you save and score.
4: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,400, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko borra ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsana installation ku ku borrela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borra mati a hi na ntanga.
5: Rula kama ehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina.

0: rangena andeni ka bibele na nwe na mtiva ku khongeri la bya xinto a ingeni andeni ka khongeri bya xinto mixer loko tiva leswa kuna sokari leswa ka singa homeleko ipfumela leswa ka iko leswa a swa ri kona ka khongeri bya xinto hayi leswa se swa unyama vanwani vari ka khongeri bya xinto a swikona swa ku ita ya ku veri u tirhela mani u ngo bayi xifula u ngo bayi tiro swiri na swona a swa ri kona ka khongeri le bya xinto loko ri ku entiso kumbe a entiso mixerin la ku twa nwina eka nambara 0608875942 unga ndrumela kahle vele ke na kandiso wena wa rito na raka crystal mixeri maibzela soka i khona ke swa ku hey kuna anointing linga kona a swithawula nini hey kuna makokari kuni makokari a swi humeleli sweswo a swi kona swiri kuna makokari a hi vulavuleni hi nghena andeni ka yona loko ku ri kuna leswi mi nga tshami swi twa ku veri loko swi swi va endlela leyi veri swi endlise swona a hi buleni ka 0608875942 mingiseri i nga rhumela kahle fele ke na nkandziso wona wa rito eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni khesa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina atindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona wona mingiseri wa GCR FM ni nga ha teka kahle mingiseri wo sungula endeni ka nongonoko wa religious talk mingiseri hi le radio
1: Mathonsi
0: Mathonsi mina
1: sithole me
0: mi pukile kwane sithole
1: hlaseke swinene ma hlaseke swinene tina ni ta va na ta dyondzisa ti-topic ta va ti na dyondza yin'wana yikulumina mina hi le xikolo malembe lama ya khale lamaya
0: okay
1: bibele leyiwani a yi dyondzisiweriwa ku i pasa a yi vitaniwa ku i religious education
0: okay
1: kusuka kwalomuya ka va aizi ya fika kwalomuya ka vu form 3 halelo kusukela halava ku i biblical study wa vona a yi studeriwa ku i kuma timaraka loko yi fika amaheleleteni a yi nga ri yo ngopfungopfu ku ri sweswiwani vo tala va vona ku bibele loko va ri akerekeni a yi vona hi un'wana na un'wanyana that's why a yi ri debatable nkarhi lowuya wa hina
0: okay
1: a vo yi vona hi vuenti
0: na mito
1: se leswo tala leswi a swi karhi swi taku sweswiwani hi swo swi sungula ku ku kanakanisa va ku na ti-anointing oil ku na tiyiniyini ku na ti hi ku khala a ni nga a ko tirha ro ripfumelo leriya ro i pfumela a ka xikwembu hi lexi endleke tilo na misava hi makumu loko va chayisa laya va tiyela kwalomu ya swinavaneni vakhegulu na vakhalabya va fana loko va suka Sunday school va ya kwalomu ya kun'wana na kun'wanyana a ku nga ri na milawu leyo talatala ngopfu loko a ni nga twisi ku ri loko hi ya halaya ko mbala hi ku a ni ri halaya khale a ku ri a ku mbariwa tinjhovo na inani tiburuku letiwani na tihembe letiwani ti te na vona vafundhisi lavani swi sungula ku xavisiwa na lomu tixopeni lava nga na mali va sungula ku xava
0: mara ku ya hi n'wina hi nga se nghena andeni a hi ve neni hi vulavula hi karhi hi vutisana mi vona i nga ri loko hi nghena hala ka kreste hala swi tshamisekini swa ku va ka manana va nga nghena andeni ka tempele va mbale tiburuku leti ti va ti khomaka miri wa vona na ku ambala swiambalo leswi swi fikaka ku swi khoma miri wa vona hinkwaswo ka swona ku ya hi n'wina swi tshamisekini kumbexani ke a swi tshamisekangiki kumbexani ke swi tshamisekini ku munhu u yela rito mambalelo a ma na probleme
1: and impela munhu u yela rito laya na bibele hi yoxe yi ri loko u langutisa loko munhu langutisa manalelo loko a mbarisa leswiya i hleketa swin'wanyana i nambe hi n'wi oswile hambi nga tlangi nchumu hambi nga se vulavula na yena
0: mara mvula ku loko vona va ze va mbala hi ndlela liyani a va la ku osiwa
1: i ntirho wa vona vanhu lavaya a ni ri hi ntumbuluko a wu nga fitliri xilungu xo xi nga fika xi fihla miri hina va ka ntimeni miri a hi fihli
0: ho leswi vulaka ku n'wina mi vona i nga ri a swi bihangi ku va n'wana kumbexani ke munhu a nga mbala xitlepezani a nghena tempeleni
1: daswa ya vona manjheni masiku lama ku ri na ku pfinya khale a ku nga ri kona ku pfinya matozi mhaka ku a ni ri a va mbala jasi xilunya hi xin'wana xo sivela hala mahlweni na hala ndzhaku hala vanhu miri lowuwani u sala mavele lama ya vona ya ku ri no daswa yi vona ko va nawu lowu nga fika wu onhetela ngopfu lowuwani wa xilungu lowuwani i heleleta yi kuma ku ri na tiaboxeni nkarhi lowu wa khale ka khaleni loko n'wana wa wena u ndla aboxeni a ku ri nandzu wukulukumba hikuva a ni ri a va swi tiva.

0: leyikulukulu va kuri vanhu lava va nga lani vanhu va ndlanjhani va ku a swi sivela mpfula leswo loko swi ndlisiwa leswi na leswiwani mathosi mathosi a nga ha swi koti ku na hi mhaka ya yini hi mhaka ya ti-abortion letiwani leswaku ku va nawu lowu nga ta na bibele wu fika wu onhetela swo tala leswi a swi hi pfuna loko hina van'wanyana hi swi
1: langutisile mara mitwana i nga ri endzeni ka bibele mi nghenile mi tlhela mi dzikela endzeni ka yona hi xana ke ma nga va ma ri kona marungula kumbexani ke mahungu lama hlamuselaka timhakeni ta ku ri mambalelo man'wana na man'wana hambi ku ri mambalelo ya ku siya miri andle ma tshamisekini ku nghena atempeleni hi ri karhi hi nga languti vutomi bya hina vanhu va ntima kumbe njhani ku ya hi leswi swi fanekele swi hanyisiwa xiswona hala ka Kreste.
0: Ni nga chava ku hemba nkarhi wun'wanyana loko swi nga va swi ri kona mara lexinene i ku munhu u tlhelela u te a nga mbalangi
1: leswi
0: me ni nga swi kuma bibeleni yi tlhele ku u tlhelela a nga mbalangi
1: okay
0: swi ri leswo havexela leswiwani swo talatalatalatala leswiwani i swa misava ya leyiwani ni nge lava ta hembela bibela ni nge swi tshama ni hlangana na kona kwalaya mara lexi ni xi tivaka i ku va ri loko i n'wi langutisa hi miehleketo yaliya i n'wi oswile
1: okay hi xana mara swi kona swa ku loko munhu o va a nga mbalangi ku tshamiseka ivi i n'wi languta i nga hluleka ku va i n'wi oswa tani ku masiwana vana vafundhisi na vona i vanhu lava hanyaka ivi n'wana kumbexani ke mutswari a ta a nga ambalangi kahle kumbe mfundhisi yena hi yexe a ambale hi ndlela yin'wanivo ivi va mi vula ku swi va swi tshamisekini ku a ni ngo i ta a kerekeni mi yela ku oswa
0: hinkwerhu ha fana loko ho hi nghena kerekeni hi karhi ri nkarhi luwa ku lava ku ta sunguriwa kumbe nkarhi luwa ku lava ta sunguriwa ku khongela ku ta un'wanyana a nghena laya a ni loko a nghena ka ri kwakwa matihlo yena a jika ya langutisanyana hinkwerhu ka hina na mfundhisi na hinkwavo a ku na munhu lowunene hansi ka dyambu
1: mara kahlekahle ku osa i ku languta munhu kumbe encini se ma hi lahlekela tani ku mi ri munhu un'wana na un'wana wa swi kota ku languta munhu laa nghena kerekeni se loko hi vulavula hi ku osa kokwalako ku osa kahlekahle encini hina vanhu vo tala swa hi kanganyisa erito ku osa ha hluleka ku swi hambanyisa
0: ku osa i ku navela
1: okay
0: erito ntsanalo u naverile
1: leswa ku osa
0: se wa osa loko u navela
1: okay
0: ande bibele yi tlhele ku u nga naveli
1: hevari ya ala sweswo bibele
0: ya ala
1: na mitwa
0: se loko u ya kerekeni u fanele u vana ku se manjheni u hetile a wa ha naveli a wa ha dli nchumu hi lava ku ta ndlala hi lava ta tirhela tilo ntsena hi hambalela byana
1: mara kunene swi kona sweswo
0: a swi kona ni swona vula swanake
1: eko ni switholeni khensile mativa hlayisekani right bigzeri sale kahle velekela timinetha ku ri kera tinharhu i nghena kahle eka awara liya ya n'we eka nhlikani wa suka ra mutlha mikzeri vulavuleni kahle laa yi burisana loko ku ri u lava leswaku yi bula kahle vukhongeri bya xinto wa mikzeri a nghena andzeni ka byona u lava ku yi bula vukhongeri bya Kreste mikzeri a nghena andzeni ka byona eka nhlikani wa suka ra mutlha ka ri langutana kahle velekena maendlelo kumbexani ke matirhelo kumbexani ke leswi va tirhisaka xiswona andzeni ka vukhongeri byobyo lebyo ni kuma mikzeri eka nongonoko mikzeri mi le ka radio
2: njani
1: hi pfukile mjhani wa mhana Lukasi
2: hi hlayisiwile
1: a hi khenseni
2: a ni swilo leswi hi ni vonaka leswi swi nga vanga swilo leswi nga kona hinkwaswo leswi a ku ri na tikereke leti a ti tumbuluka ti hanyisa vanhu hi tiya na mati
1: okay
2: ku va na letiya ta ku ve ri ku na ka xiwacha a va nusa kuma loko n'wana vo n'wi vona lumalumiwa a vo nu

0: tlangi swona.
1: Oho, swi cinca i nga ri i swilo swa vunyama.
0: Se swi hundzuke swilo swa vunyama hi ku munhu a nga chani ku a ku ni mphorofita ni khongelela vanhu kasi i tirhisa vun'anga. A ku ni mphorofita laha ni nga kona ni tirhela Xikwembu ni ya tlova ku veri i kumeki na munhu kwale ndzeni ka yindlu.
1: Ku kumeka na munhu mi vula leswa njhani mhana Lucas a hi vulavuleni?
0: Ni vulavula swona ni swe swipfundziwa loyi na tolo na mikhanaka na swi tiva ku na mfundhisi ya ya pfupfula n'wana wa munhu wa tin'hweti a ni swi swa swa mfundhisa swi nga fanelanga swi endla na
1: ntiyiso
0: a swi nga fanelanga swi endla se vo gilagila va kha va tifananisa hi ku hi tin'anga va tifananisa va ku hi vakhongeni va nga ha endli swona hi swo swi nga tumbulukisiwa swi kha swi vekisiwa swona hi ku tikereke leti a ti ri kona a ti hanyisa munhu mati na tiyi
1: tikereke
0: va ku ku na kereke ya xiwacha a va nusa kuma va wu khongelela n'anga loko swi tiva va ku ku na n'anga a va ku yi hanyisa munhu hi mimirhi leswi se va teka va kha va veka letindzini va kha va veka na swilo va kha va veketa se i migilugilu ya vona
1: o se ku na migilugilu va yi endlaka andzeni yo fana liyani ya ku cela ya ku celacela vafundhisi va dlaya va kuma dlaya vana na swin'wana na swin'wana ndlela yin'wana se hi ku le ku tirhweni ka timhakeni ta vunyama
0: hi ndlela yaleyo va ku ndhondzweni ya munhu leswi a tivaka loyi
1: mhana Lucas khensini mativa
0: swona
1: a hlayisekani mhana Lucas sweswo gamingseriwa GCR FM ebuleni eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi la ku twa mavonelo man'we ehenhleni ka vukhongeri lebyi mingiseri nga ka byona leswaku ri leswi mi vonaka nkarhi a swi le ku fambeni kahle a swi tirhisani kahle swi fambisana na vukhongeri bya vunyama andzeni ka swona i ncini hi kombise kahle feleke timhakeni ta mambalelo mhana Lucas na vona va ta na vonelo ra vona eka nongonoko 060 087 hlikani ahe
2: okay
1: hi hlayisekile la ku twa n'wina mpfukile
2: na khensa le kudyondzeni kambe mina a no dyondza ntsena hikuva loko mi karhi mi hi dyondzisa kwalano hi timhaka ta matsalwa na vukhongeri byebyi nga kona hikuva ha vhela hakanene ko twa wena muavanyisi xana leswi i avanyisaka xana wena a wu endli xana hikuva swi nga ta ni avanyisa ku twa mina ni ta avanyisiwa ku hindza kwalano so swi kahle eka mina hikuva leswi ni swi dyondzisaka kwalano na swi twisisa ende swin'wana swa kona ni zale ku tikarata swinene hikuva ni la u ta tiva etimhaka ta Xikwembu mapfumelelo laman'wana hinkwawo hi tsariwe eka wona na matsiva a ni masoli hikuva ta ni huma kona ta kona sweswi ni kota ku hambanisa leswaku ni nga tshemendzeli ripfumelo ra mina leriya sweswi tshemendela leri sweswi nyiketa ro ri nga hlayisi hikuva loko mi vulavula hi matsalwa swimbalo mambalele ma dyondzisiwile hi kereke ya Xikwembu Xikwembu ya dyondzisa mambalele tepezani kwalano loko no byela mbala xitepezani ya kerekeni a ni swi tivi ku ri hi fanele ti kusaka byiri ka nharhu ku hi mina mani ni ya kwihi Xikwembu ni ya ndzini ya Xikwembu.

0: Joe Sherman fambisana kahle mfeleke na bangoni na bandawu hi kona Prince Rangani and then Karisimu Marwaja uke kona amkuri munhu ofana the president pen maingani kona mfeleke and then ka ntlawa lowani kasi kam swiritani mingiseri risimu ripfukerini cukumeta kahle leka half kumbe kahle awara liya ya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri hi va hi ri karhi hi vulava kahle mfeleke hi mhaka liya kumbexani ke hi vukhongeri hi ku hambanahambana ka byona leyi lava ku twisisa mingiseri xa leswaku xana ke i ncini leswi endliwaka ka vukhongeri bya xinto kumbexani ke bya xikreste wena tanihi mingiseri u twaku i nga ri leswiwani hayi khona mani a swa ha fambisana na byona vukhongeri lebyiwa se swi le ka ndlela ya vukhongeri lebyiyani ke bya vunyama hi ndlela yaleyo mingiseri wa GCR FM hi nga langutana kahle fanekene leswaku ku na ku na ti-magic wilet ti-magic money hala kerekeni swi kona na hala ka xinto naswona ke swi kona nkarhi wun'wana wa ku hayi kho hi na hi endlisa leswi na leswi na leswi i kota ku kuma mali xana ke hi xikreste swi kona ki va ku hayi kho hi ku tlhandleka mavoko mani endla leswi na leswi na leswi a kota ku kuma mali hi ku tlhavela endla leswi na leswi ka xinto i kota ku kuma mali swin'wana mingiseri leswi hi lavaka ku va hi kha hi vulavula kahle feleke hi swona kumbe xani ke leswi hi vulavulaka hi swona na pfula tinqingho eka nambara 060 87 5942 kumbe mi rhumela kahle nkandziyiso wa n'we wa rito mohito
1: muhaxi wa hina vamantose byi twa vukhongeri n'wana ngo vukhongeri lebyi nga kona sweswi a bya ha ri byona bya xinto xa khale ti kona tikerekele to hanya ta khale ti kotaka ku ti khongelela vanhu mareti ti nga na lava masiku lama va fambaku va lava swilo swo va ku vuye va khongelela vanhu kasi va nwela vanhu swilo va va jamuka va famba lowu mitini va pumba vanhu viloyi va kahle lava sweswi na vafundhisi va vona va tolovele ku kuma vanhwanyani va va riba va tlhela va ndla yini hi leswo vukhongeri lebyi nga na vana va sweswi byi borile na vafundhisi va vona
0: ya
1: tikereke leta khale ta matuva apostolo rikhanyani to tikereke letiya hayi leswi nga kona swa mihlahla byiyani leyi va endlaka yo hamba va mphundela vanhu i mani mohori kwala ka mapuko kwa diyona na ku hlula dango
0: diyona na ku hlula ya mikwatini mikwata swinene ngopfu kasi ke va kombisa na vona swaku leswi nga ku endlekeni sweswiwani a swona swi tshamisekangi vi ri ku na swo tala swi tirhekaka le kaxitoaa GCR FM ku nga ku ri sweswiya swa ku dlaya vafundhisi ku pfinya na swin'wana na swin'wana vi ri na swona ke swi nga swi kha swi vona kahle ka vukhongeri lebyiyani ke bya vunyama hi ndlela yo yaleyo tana ka nambara 060 87 5942 a hi vulavuli mingiseri wena hi wexe u ta la nghena swaku i la ku hi nghena hala ka vukhongeri bya xinto kumbe hi nghena kahle eka vukhongeri lebyiya bya ka kreste xikomba nkarhi i makumenharhunarhi wa timinete mingiseri i nghene kahle feleke eka awara liya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha xana i ncini xi endlekaka i vona i nga ra yi khona ke a swa ha ri kona kumbexani ka swa humeleli kumbexani ka swi tshamiseka i nga ri swi fambisana kahle na vukhongeri bya vunyama wa twa ekwalaa masikwini va ku hi kho ku kumeke munhu kumbexani kumeke swirho swa munhu ka sangoma yo karhi swi no ka ni nga tivi ku hi swona sangoma ebuleni mani ku na murhi kumbexana swo karhi leswi endlekaka hi ndlela yo yaleyeko kumbexana kero swo leswi fikela ko kwalako ku na mhaka vunyama leyi endlekaka ko kwala ndeniki na vafundhisi nkarhi wun'wana wa twa swa ku veriweve yi kwinikwinikwini ku la ku kereke yi kota ku tala ku na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi loko ku ri ku sendliwa hi ndlela leyi ka kreste a hi vulavuleni n'wina mi nga ndzeni ka xikreste na n'wina ikemutiva ku swo karhi hi kreste a hi bule

0: ka tshamisekanti se va va hume endleleni le ka vukhongeri lebyi bya Kreste. Ni kuma kahle mingiseri eka nambara 060 875 942. Enhlikani
1: ahehe, mhaka leyi a yi pfumeli ku boxeketa kahle yi humela rivaleni. A ni na yi le kumideni ngopfu mhaka leyi ya ku kumeka na swirho swa vanhu a yi zi yi twakala, mara laha a ni lava ku ta yi swawutanyana siku rin'wana, siku leri ya ku va tshama ku ta va lava timhanga ta xito ku ri wanuna na n'wansati va kha va hlambayisa ku swilo swa endliwa, mara loko swi endliwa swi leswi na xitandzhaku. A no lava ku swi swawutanyana ku hi nga ku vala ku vulavula swin'wana, mara tiyisa wu kumeki na mina swa media hi ku loko mi swi langutisa sweswi swi ri loko munhu a dya munhu a xavisa swirho a tlhela a kuma na mali ya tinxurense swi ri i veta mfumo, mara a swi a wu vuli wu tiyisi ku loko ku endliwa swilo leswiwani swi va swi kha swi endla yini. I mhana Lukasi.
0: Ra mina loka si tsinzinse mana loka si siri magale vai kongomsango fala ka ka kongere bya chinto eku kuna makala na bona ke a hi ba hundisi kahle ning 077 loko se ka kwa la mwina ka kongere bya chinto ngena mi basisa swa ku impela mpela intiso magale wa ya endleka ka kongere bya mna bya chinto kumbe ko ba vanhu je la vas endaka e vanhu lumbeta ku kongere bya chinto kuma ka tikandiso ri to rumelwa ka tele se moito
2: ahe muhashi mina lexi mbona ku inga ku a xa hweli ka vukhongeri bya Kreste hileswa swa ku loko ku ri na ntirho kaya ku nga ha va ntirho wa xikhongelo ka tikereke leti ku nga na swa swikhongelo swa mirindzelo ivi

0: etwa mfundiso le kerekeng dia enga ka yona a ku inga ile akaya a xikhongelweni leti nga ku se ku va ku ri vukhongerini bya vunyama ka sweswo hi mhaka ku njhani ni nga yi kaya va karhi va ku ku na xikhongelo hi fika njhani ka ku ni nga yi kaya va ku ku na xikhongelo loko aye muhaxi mina lexi ni vonaku ingaku a xa ha weli ka vukhongeri bya xintu kumbe ka vukhongeri bya Kreste hileswa swa ku loko ku ri na ntirho kaya ku nga ha va ntirho wa xikhongelo ka tikereke leti ku nga na swa swikhongelo swa mirindzelo ivi i twa mfundhiso wa le kerekeni liya i nga ka yona a ku i nga yi le akaya a xikhongelweni leti nga ku se ku va ku ri vukhongerini bya vunyama ka sweswo hi mhaka ku njhani ni nga yi kaya va karhi va ku ku na xikhongelo hi fika njhani ka ku ni nga yi kaya va ku ku na xikhongelo loko ze ku va na xikhongelo ku laveka vana va le kaya ivi ku fika laha ka ku mfundhisi loko i ya i ya va byela va ku i nga yi ni vulavula swilo leswi ni ngo swi twa hi n'wini wa swona ka vona ku ri na xikhongelo ivi a ya byela mfundhisi wa yena ku va va byela hi number mani a ni swi tivi ku ingi yena loko ku fika masiku ma ku a ya kaya a ya xikhongelweni a ye a xikhongelweni mfundhisi va sala vandla swa vona hi ku yena leswi ya swi endliwaka ka vona a swi endliwa ka vona swa xikhongelo xa le ka vona i swa yena hi leswi swi nga ta hanyisa yena na family ya ka vona mfundhisi na vona va ta hanyisa hi swa vona na family ya a va ngheni ka helo ka timhaka ta xikhongelo xa le kaya se ni twi nga ku mfundhisi lava ya a va le ku ngheni ka swa vukhongeri bya ka Kreste mara a va le ku vitaneni ka Kreste loko va karhi va khongela ni nga ku vele ka vukhongeri bya vunyama hi ku ni nge aleli munhu ku a ya a kaya loko ku ri na xikhongelo a ku a ni nge heti mfundhisi va ala vete ni ngati hi vanhu va Xikwembu
1: ku ndleka yini vafundhisi byeleni swi kona pela i ntiyiso ku fikela kwini swa ku loko mi ri karhi ku ri na swikhongelo leswiyani ke swa mirindzelo na swin'wana na swin'wana mi ri n'winyi wa xoho kumbe xani ke loyi a nga humeliwa kahle hi mhaka liya a nga vuyi kaya a nga laveki hi ku na yini xi endlekaka kwalani n'wina va kereke ya Siyoni hi byeleni eka 0608 7594 kumbe xani ke loko ri na vutivi bya swona mingiseri hi byeli leswaku va kha ku humelela yini ko kwalaya 41 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya ya n'we mingiseri a hi xavisi risimu ri landzela ndzhaka sweswo ta va yi karhi yi famba ka hi vuya kahle feleke ni ta teka kahle mikandziyiso ya n'wina ya marito xikan'we kan'we ke na marungula na tinqingho hi nkarhi wun'we
2: ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe u 14 hi wena Plan A, u joina hi 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku, ti price ta hina a hi tona to cincacinca. Ta ha ri 13.

0: interest kahle mfeleke le ka Princess MR simurthiwe ke bitwa ku ntshava leyi risimu ringa fika rijuku meta kahle eka 7-1 timinete ingene kahle mina na wana mingiseri eka awara liya yambiri mingiseri ba khefa mbakahle eka nhlekani wa sukura na muthla insota wa kahle swinene ngo wana mingiseri wa GSFM insota wa sukura ya vukhume sukura vukhume nwe eka nwe ya vukhume eka lembe ra 2026 alright kensin ka nwana game ka ushashandla eka nhlokomhaka leyi humaka yona mingiseri wa GSFM nere ka nwana ke mga rumela kahle feleke marungula kuna mingiseri aka rumela kahle nkandisi wa rito mhoito sokwa
1: ya twala sokomhaka swinene mathosi kereke inwe ntsena kereke hui hayi kereke plus loko wo za vona kereke ingena hi awara ya nwe ya huma hi 7 na madambu switivi ku kuna manyala makulu ni kuna vukungundzwana na vanhu vanga lahleka loko vaya kaya kwalano mfundisi yaloye ile manyaleni ya kulu ku xavisiwa na the anointing oil iswi leswi nga bindwini aku khetela na mambalele aku laha kerekeni ya mina umbarisa leswi u swi lavisaka swona etlhela ku byela ku rhoko kumbe xikete xo fika amukondweni a ni xi lavi swi tivi ku a hi le kerekeni kwalano yi kona kereke leyi ni vulavulaka hi yona leswi ni ku byelaka mathosi ni ku byela ntiyiso yi kona ni a yi se huma na sweswi kereke leyi ni yi tivaka mina i kereke yi nghenaka hi awara ya 10 ya huma hi awara ya 1 kumbe ya fika bele awara ya 1 ko khongeriwa ku khongeriwa lava vabyaka ku nyikeriwa and hayi ku phikizana hambi u ri na 5 wa macheleni hambi na 10 ra macheleni ivi ku pfaliwa tirho yi huma kereke loko wo za yi twa mfundhisi a ku ni lata ku tlhavela yi ta kuma mali swi tivi ku i le ka group yo karhi i joyini swin'wana swi fana na lava door to door loko va famba va kha va mi joyinisa va teka mapasi ku na itsi va yi kumaka ni hi loko a mi tlhavela heyi laha nga kona le henhla yi kuma mali i ta yi kuma mali loko a ku tlhaverile mara andzhaku ka lembe a ku byela ku xixiyani ya ku tlhavela xi ri xi lava rifu ra mhana wena i buba yi hala na hala na hala a ku otherwise i to penga wa n'wi vona swimanimani se i bohiwini makumu loko a za a ku wa n'wi vona swimanimani ene hi pela ku wa n'wi tiva swimanimani ho swi ri swimanimani i tshiki mali leyi va le ku hluphekeni ngopfu vanhu lava va nga tlhaveriwa sweswa timali ta swidajana loko u heta ku rifu ra mhana we ri famba andzhaku ka lembe i ku a hi swi endlangi kahle i ri a hi fanele hi teki n'wana wa wena u ku se ta swi ndla njhani a ku hawa wu tiva ntirho wa koho wa laveka n'wana wa wena hi lero ku hava kereke leyi katsaka na ku tlhavela loko o za u twa ku i muprofeta hala tlhelo i n'anga na mapurapura ya vubishopo i le ku joyineni tingati ta n'wina letiya a mi tlhavelaka ti le tinhunguvaneni ta yena i tirha hi n'wina tihlahla ta n'wina ti le ku hungutaneni n'wina mi tirha hi swa vusiku leswi yena a mi rhoxaka swona kereke yin'we ntsena ku hava kereke yo tlhavela tilaki mo wena mi byela ko tirhiwa ku julukiwa mataleni mina heyi mathosi danki
0: ei hey, mataleni dankin kensin ya mataleni va arashem hi sweswo mingiseri wa GSFM va kha yi famba kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha i 10 ntsena nje wa timinete yi nghene kahle eka awara leya mbirhi mingiseri laha va yi kha yi vulala kahle veleke vukhongeri ku hambanahambana ka byona mingiseri hi va hi ri karhi hi nga soli vukhongeri mo hitwa mhani julia swa ku vona ke va ta va yi khomeleyini eka nhlikani wa siku ra namuntlha
2: but matonsi nkarhi hami treka hi chukachuku wa nhlokomhaka mativa leswi va swi vulaka nkarhi wun'wana ungozo u yima na swona mara u karhi u nga swi tivi ku ntiyiso wu le kwihi hikwana ni ri wena hi wexe wa tsandzeka ku khongela u kuma ntiyiso hi wexe se munhu un'wana u to khongela ku byela ntiyiso lowa na vulaka wona ene mi kuma ku a hi swona indeed mi kuma ku hi swoswo lwisana na vanhu mi twa munhu a ku ha leswi ku nga na nkosi aka n'wina loko u ya u nga dyi swakudya se u tsandzisa ku yini nkosi aka n'wina na vito and u fane u hatla u famba ku kumbisa u famba siku ku nga lovuwa hi rona u ta vuya loko se ni ku lahliwini se u ta va u karhi ke u dya kwihi u ta va u karhi ke u hanyaka hi kwini u boheka ku ku vori kwale ku kumbe mi ku sweswi hi endla ntirho la kaya a ku haha mi nga dlayi nchumu xilo xo dlaya hambi ku ri huku hambi ku ri mbuti hambi ku ri homu maswona ku himpela hi nga ze hi pfumela ku himpela tikereke hi le ta khale lava nga hlayani letiya ku tikereke ta khale va kha va hlaya va ZCC na va apostola va rivele na presbytery leya swiss mission na yona hi leya khale ene yona hi leyo sungula hi swona mathonsi i mavonelo ya mina na ku va hi karhi ke hi seketela leswi nga ku vulavuriweni seketeriwa hi mhani Julia mathonsi
0: sini man Julia I can see na kuba mandla biela kahle vele ke hlayisekani kuna unwana wa mingiseri anga rumela kahle rungulana kambe lava kusori ku basisa mavonelo ya mina loyi a leriwaka kuya a xikhongelweni ingena kerekeni ya letinga tata tiko masiku la mara xikhongelo a xiri ka vona la anga beburuwa kona pastor wa yena wa vukhongeri bya avunyama vaku angayi ha okay very sorry ku basisa eka vonelo ra vanga yini kata kahle ro sungula nkandziyiso wa rito veri mina loyi a aleriweke ku ya axikhongelweni i nghena kereke ya leti nga tata tiko masiku lamawa mara xikhongelo a xi ri ka vona laha a nga beburiwa kona okay noka ni nga tiku kereke ya kona hi yini mingiseri loko a ku ri stiva ta kota ku kongoma xikan'we kuendla lava tivaka leswaku swi nga va swi ri swona kumbe swi nga va swi nga ri swona swa humelela ka vukhongeri kumbe a swi humeleli na vona ke a va ta va ri karhi va yi tivisa kahle veleke hi ndlela leyo he mingiseri wa GCR FM ka sike 13 wa timinete hi nghene kahle ka awara liya ya mbirhi hi lowu hi nghena makete andzhaku ka sweswo hi ta vuya ta miniketa kahle veleke xitlhontlha miehleketo lexi nga ta gimeta hi xona
3: Xana u nga va u ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ndla dumadwe ya nyamalamulele va kumi leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela las econ ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mangu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 september 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la where you save and score.

In the name of Jesus.

0: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito ra xilamuko. Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito ra xilamuko.
2: Zero G7 FM hi ta va kha hi famba kahle veleke hi ndlela yo yaleyo. Hi vuya kahle veleke ku ri 28 wa timinete ngheni kahle eka awara leya mbirhi. Xikona xitlhontlha miehleketo mingiseri lexi ni lavaka swi vulavula kahle veleke hi swona eka timinete tintsongo leti nga sala eka nongonoko wena mingiseri wa G7 FM. Laha hi lavaka ku tiva kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Loko hi vulavula kahle hi vuprofeta hi vulavula yini wena mingiseri wa G7 FM? Xana ke loko hi vulavula hi vuprofeta hi nga va hi ri karhi hi vulavula kahle veleke hi milorho kumbexani ke ku na leswi swi endlisaka xiswona kumbexani ke moya wo karhi lowu vulavulaka lowa ku munhu wa profeta kumbe ku ri leswi swa ku ri u va u swi lorha ivi loko kumbexani ke swi leswi loko u swi vona i twa ku i nga ri i tshame i swi vona rin'wana ra masiku andzhaku kumbexani ke vuprofeta ku va swilo swi taka nkarhi wowalowo munhu a vulavulaka nakona loko swi ta mingiseri swi tisa ku yini a hi vulavuleni tani ku na nchumu lowaku loko wo va kha u famba ndleleni u vona u twa i nga ra hi khoma mhaka leyi ni tshame ni yi vona hi byona vuprofeta bya konake kumbe kumilorho loko u lorha xan'wanchumu hi byona vuprofeta bya konake kumbe naswona leswaku loko u ri na mukha vulavula kwa ku ri na moya lowu ku hlavutelaka kumbe swo karhi vuprofeta bya kona hi byi na kulo ku ri ku na moya lowu ku hlavutelaka wa mingiseri a va hi byile leswaku ri kahle moya luwa wu tisa ku yini xana ke wu ku hlavutelisa ku yini swi twi swi ri yini 060-87-5942 mingiseri i va kha hi vulavula kahle vhele kumbe xani ke ku lava ku twa hi swona tanihi ku van'wani va kuma swa ku i vaprofita kumbexani ke vaprofita na vona va nga swi tivi van'wani va vona swilo emilorhweni ka nkarhi wo leho swi va swi nga ri ku humeleleni swi ya humela ku nomani mhaka leyi ni yi vonini emilorhweni xana hi byona vuprofita bya kona ki 060-87-5942 mingiseri va kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri mi le ka radio
3: na khensa ku va eka radio yaxwareni ni vulavula hi viprofeta leswaku ri va mi byela lava nga hambi mi la ku byeriwa hi lava nga vaprofeta hambi mi la ku byeriwa hi mani until kambe mina let me try ku ni hlamuselanyana hi timhaka ta vuprofeta vuprofeta a byi dyondzeriwi loko swa matsalwa viprofeta byi sungula eka Xikwembu that is why loko mi vona va muxe va rhumiwa eEgypta viprofeta loko a vona xitata xi kala xipfurha a ri yexe profet yi n'wi byerini leswaku i fanele a endla yini ende swi ni tekile a ku ri ha munhu loyi a nga kona a ku ri na rito leri a ri byela yena leswaku ri swi vonile leswaku ri i profeta yena ya liya se matsalwa ma vula swona ku na moya wa profet ku na moya kuna tinyikota moya tinyikota moya kuna nyiko ya profet kuna nyiko ya dyondzisa hi swa xikwembu hinkwaswo leswi a swi dyondzeriwi a swi loko hi nga xikolweni yes ya so na hina hi hanyaku sweswi va kona lava nga nyikiwa nyiko ya profet ende va ha ri kona ende va ta va ri nge vi kona loko nkarhi xikwembu xi u fikile wa ku misava leyiwani xi tshantsha xi sungula hi vona ende sandbag so swin'wana ni nga dyondzisiwa hi xikwembu mani profeta and ni mfundisi na vito mi mara vanhu va ni vitana hi mavito malamaya cos na swi kota ku vulavula xilo ene xi endleka na swi kota ku lorha xilo xilorha hi mina ni ri ndlexe ivi ni vulavula va kaneta ivi xi endleka va tlhela va vuya ka mina se na ku hlamusela leswaku profeta i nge kombi luyani luyani endani tiva loko i ri ndlexe sweswi yena lowu xikombiso Matthew 23 Yesu i ri ni ta rhuma tin'wana tintlhari na van'wani va profeta ni ta dlaya van'wana ni ta siya van'wana ku ta va timbhoni ku kotisa a ku sunguleni loko ku ta bewa Abel lowu lulama mi ta landzela mi bela Zakariya n'wana Barakiya etempeleni atari swi vula gandzelo la ntempeleni ku na gandzelo phela a tempeleni ya xipindi ya mapela hayi leti mina mi nga tindlela yona ni heta ni cinca no ku kereke ya xipembu ni ta ni ya veka milawu ya ka hina ni ringeta ku veka milawu leyi nga a bibeleni ya xikwembu so amina xoni kona ende va kona vaprofeta va xikwembu that is why ka nhlokomhaka ya ku hundza nse i nkarhi wa kona leswaku vaprofeta va mavunda va va kona na lava vatiyisi va kona swi vula ku na vatiyisi va kona ni vulavula xikwembu xa phela loko mi tsama tsala tsala rin'wana na rin'wana i ta ku tendela xikwembu ku ri ku tsale mani tsama tsala ta swi twisisa emasungula kahle ta swi tiva leswaku ri loyi a nga tsama tsala a ngo lo hlaya ku tsena a pfuka ta xivono a tsama tsalwa ne a swi nga ri kona phe matsalwa lama namuta hi matsayaku ka matsevu a ni ari ku hlayiweni loko ku ri ku munhu a nga swi tivi a ni kulokulekuae ku hlanga swiwa matsalwa wako na lava a va famba na yena Yesu endani vaprofeta lava va khale a va ri kona before Yesu a ri kona mara hayi ku Yesu a nga ri kona a ri kona cos i ta hi mina ni nga endla leswaku matsalwa lamawani matsariwa ma va kona voni bye loko Jonas a ya Niniva i byele hi mani va ya va ka vona yena doja futi va lava ku ya halaku a va drashishi la a tihotela ku ve ni rhumiwe rito ra xikwembu voni bye loko xikwembu xi ku godela hambi ku ri na nyimpi wena i ta swiwile phela muxa rhumiwa nyimpini voni bye na yena Jonas a rhumiwa nyimpini se rito ra xikwembu loko dawulela na i ta kumeka leswaku ri i ta twa hi nga ku xitomba xi kona hi nga xi tirhi cos a wu swi lavi ku twa rito ra xikwembu se hi leswi a ni lava ku ta hlamusela swona wa va kona vaprofeta ende va ha vulavula na xikwembu na sweswi ende mi nge xi voni lexi ni taku hani na mina ni ri vatwini vo tala marima xikwembu ni kha ni vona swa ku tala swo chavisa leswi a swi lava ku ta ni fambisa laha misaveni mara xikwembu xi ku ni ta ba one swi helela hinkwaswo hi to swi voni tele mara loko pfuka swi tava swi nga ri kona mara nkarhi lowu vonaka hi wona swi va swi kha swi endleka phela se problem a ni ku a hi swi cost xikwembu xi ri ni ta vulavula na vanhu
2: mara a hi languteni mi ze hi ku yi landzelerisa Luka wo sungula verse 16 ku fika ka Luka wo sungula 16 loko yi vulavula hi mhaka ta ku ri vaprofeta byi dlinele ndhaku leyi lava mi ko va kona vaprofeta sweswiwani va hi
3: Matthew Mark and Master Nguan, come up with just one Mara. Lavangana, the wing is our tele Mazala, of course. Who's a gondota? That's good. Time four. Kamateu, Namarca, and Alu.
2: Okay.
3: The conversation is over. Who does she hold that? Who don't this way? She won. No, we are not going to have a shining class. And the daughter of my team, but let's go to end up with somebody. Loyi a nga pfumela kota ku hambanisa lava vengele leswiwona swi endleke west cost Yesu i ri kati na n'wina a mi se tiva nchumu na a mi tlanga xana a ni vulavula hina yexe
2: swa
3: va kona hikuva cost a ni a vulavula hi swifaniso se a va nga swi twisisi na vona vafaa se a va kome swo swifaniso swi endla leswaku ri luyani moya lowo biha hi vulavula hi vana va ka Sathana hinkwaku ka vona swi ku ri mina loko ri ni rhwele swi swa ka Sathana ni Sathana se mi nga swi nika seyi twisisi leswiwani Ndati sweku twa. I xihunda xa vapfumeri. Loko u hlaya matsalwa, matsalwa a ma dawuleriwi. And a ma yeri xikolweni, a xikolweni a hi yena a vula swona. Kambe ku xikwembu xi ta ku ta ku tsona xihunda, xi ta ku tsona. Don't be in the cause. Leswi swi hlayaku a wu endli. Se ndati sweku ta ku sweswi. Yesu i te xi tele. Vaprofeta lava hinkwavo a va kha va vula swona. Mara mina loko a hi swona, a ni tiva n'wini, u rhume n'wini.
2: Mara mu profeta we o dlina I vulavuli hi Yohana Mkhuvuri.
3: Listen to me carefully. Loko ka tsuku tsawa matsala, matsala matsala dzi tsama tsala. Loko ka maku tsama, tumela va vanhu va profeta lava fundisi ku ta vaya. Tumela ni ri va ri kodo, va ri tsarwe. Hela mi tsava isa hela hi tsona. Ke profeta liya yo ka lesi. A ti swati Pela ni swi va dolisiwa lava va Yesu va fili sweswo va kona va fambile hi swona. Mara swi swi swa ku. Pela xi va kwini? Va na va leswi swi. Pela u na vana va nga xi tuvele sweswo muka swi. Hando mi tshama tsona ma vule swa ku ri Yakob Abraham na Yakob na Isaac. Lo mi tshama swa kombisa swa vanhu va lava na va na va la ku korhula sweswi hi vulavula. Va lo yimela nkarhi ntsena. Lo nga ndzi hembu. Ku fika. Takomba leswaku hi vai lava a va twa rito munhu wa kona va nga n'wi voni leswi vulaka ku pfumela ne the big ku ri sikulu
2: no. And Kensini in Kensini hlayisekani monte ka van'wani lai Kense swinene. Danke hlayisekani mi 0 FM 38 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya yambirhi eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi le ka nongonoko religious talk wana mingiseri i va yi ri karhi vulavula kahle feleke hi vukhongeri ku hambanahambana ka byona ka lowu nongonoko a hi vulavuleni la ku twa leswaku timhakeni leti ta vuprofita mingiseri ti va ti fikisa ku yini emunhwini ku na leswi swa ku munhu a vona a fika a vona xixilo xi humelela sweswi ivi a hayi mani mhaka leyi ni tshame ni yi vona kumbe ni lorini hi byona vuprofita bya konaki n'wina mi nga na ka ripfumelo ra ka kreste ni la mi hi byela kumbexani ke na n'wina mi nga na vutivi bya swona hi la mi hi byela kumbe xani ke vuprofeta hi la swi u tlela u lora mhaka swi pfuka swi humelela kumbe n'we mi kota ku tiva kumbe ku hlamusela swaku vuprofeta byi tisa ku yini moya lowu wu hlavuteri wu mi hlavuterisa ku yini ku va mi kota ku mi vulavula timhaka hi nkarhi wo walowo loko mi ri na vanhu eyi buleni ka 060-087-5942 eka nhlikani wa siku ra namuntlha wana mingiseri wa GSFM ni nga va ni kha ni khesa swinene ngoku ka n'wina mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina marito eka nambara 060-087-5942 na n'wina ke mi hi belaka tinqingho eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060-087-5942 ku vuya ka mehe mingiseri ni vuyanta miteka marovela va yimi ku lungha
1: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: sembra kahle mingiserkusuka ka manana twala sembra ko ninya ri tsavula le ka tintswalo volume 7 ri sembra ko ri ku yena ntsena xikwembu xa yena ri hi teka ri vekela ka makume mberi nharhu timana ta yi bele hundzele awara liya ya nharhu ni kha swinene ka manamani la nga ku yingiseleni ka xiyanimoya tlhahlawula xitichaya xa xi rhandziwa GSR FM na le ka nhlekani siku ra mhla ni nga ri va lukhensa eka mutirikulori MK Navigator Matonsi the Black Italian eka nongonoko religious talk lava ka ku vulavula hi ripfumelo kumbe vupfumeri hi ku hambanahambana ka swona sweswi mina mi yingiseri ku amukela kahle ka nongonoko Xitsonga Gospel Revival mina na wona hi va swin'we kondza ya fika le ka awara liya ya tsevu kasi ke ni nge ri kahle double play mingiso ra mela ri nga nyiketa risimu kusuka ka Gospel Cylinder ri sembra ku ri ku thwe ntsena swa ku swi nge endleki swi nga endleki loko ri na lowa matimba a ku na lexi nga tsandzaka ntsena wehe u pfumela u tlhela u rhandza Xikwembu swo tala swi ta sala swi landzela hi swaku Xikwembu xa ku tshembisa ku ta ku fambisa emadyelweni ya rihlaza ntsena u ni rhandza u to vona swilo swa wena swi khuluka vana na ku tshemba u tlhela u vona ku pfumela eka Xikwembu yi tlhela swi supporta i verse liya ya swivuriso 3 verse 5 and 6 yi ku tshemba hosi hi mbilu ya wena hinkwayo ya naswona u nga tshiki hi ku twisisa ka wena etindleleni ta ya wena hinkwato titsongahati eka Yehovha kutani u ta lulamisa hinkwaswo kasi ka mswo ta mixere nkarhi lowu nga teka mbere mina na wena ta va karhi hi vulavula laha riqinghweni la ka nambari 0608 75942 tanihi ntolovelo ta va karhi hi nghena na vona etendeni ra ku dzunisa hi tele ku dzunisa na le ka nhlekani wa siku ra namhla ni vamukele swinene hinkwakonkwa ku lamini kumaka miri kona ndhawu ku hambanahambana ka tona na ku hambanahambana ka migingiriko leyi a mikarhi mi yi endla va ku ri van'wana mi yingisela ku sweswi miyingiso ra mi mahelo ya vhiki yalawa a va ri nkosini van'wani va huma tikerekeni van'wani va lo tshamela vhele van'wani va tsandzekise yin'wani ya migingiriko yi nga koho kwalaho mi ya mitini ya voku lomu va tshamaka va ri koho kasi ke ni ku amukerile miyingiso ra mi no tshama na ku pfumela miyingiso ra mi leswaku ni le ka nhlekani wa siku ra mitlha u ta va karhi wu kateka ni mvone kahle ngome ningiselaka mirilandhawuni ta ka mikhomi ka Jim Jones ka mahonisi na mbona ra gumbani ka mudavula pit boy mledani na le tshwinga gona ra bara ni mirivalanga la livubu na mbona ka bungeni na mbona ka xivambu na mbona ka magoro na mbona kahle la holofanla na mbona ka mavambe makumeke mafanele gandlanani a Jerome njhani marila rodaisla ni mbona kahle ka xigari ka basani ka mphakati ka xikonelo ka nyaweni ka phaweni ka nsimbi minjhani maravhele la pfala nomla xikundu gonani magomani salema matiyani va ku hila ka boxa huku laha ka makulaka ya boloka hd na c va ku ri va ngoma ningisela kahle va ri la ka nkavele la ka ngezimani ka makhasa ka bobo ka xibangwa ni mirivalanga la ka madonsela ni mbona kahle la green farm va kona ka nkovani khe swinene kongomeni ku va kahle mirhi la ka ngomgomo ka bivela ka maxobye ka magona ka govu ka pengodze na le ka gijamandeni va kona la ka mchipisi lava kona ka malamulele matsakale halahala merve a na merve b le xisasi kwalano va kona vangoma ningisela kahle va ri la ndhawutelo lombat minjhani marivela la planje lani ni mbona kahle la new orleans va kona jilongo alting na le ka miyexe ka mihlavelemi ka mininganisi block 2 na 3 va kona la ka thomola khe swinene kongomeni ku va kahle mirhi la ndhawu ta ka khakhala ka gawula ka hlomela ka nindani ni le ka mahlathi va yehla ni mirivalanga ka mangombe hi le ka homa 14 a b na c va kona la ka n'wakhwani ni khe swinene kongomeni kumakaa la ka mapayeni la va kona van'wani vani kuma kahle mingiso ra mi va ri la dorobeni ra giyani va kona bellevue la ka makoxa laha nambona la dan'wini la va kona van'wani va ningisela kahle va ri la ka xikukwani ka mavalani ka bongwani ka mbatlo minjhani marivhele la xivulani la va kona la ka n'wadzekudzeku ni khe swinene kongomeni kuma ka miri la ka mphambo la ka xigamana bulwini ka malamulele ka mulamula ni mbona kahle la ndhawu ta ka mudavula mbalata sandakari ene levuwana ni miripala n'wameni kuma ka miri la ka miswani la ni khe swinene la ka xiwosani la va kona van'wani va la ka nhombelani ka jim ka lalume ka nkuri ka tomisa domas fasonke va kona la ka mapuvela ni khe swinene kongomeni kuma ka miri la ka siyandala ni khe sine le kongomeni kuma ka miri la ka dzingidzingi ka bode ka maswanganyi va kona la basani kahle niki gandlanani gongongo ene le babangwani miripala n'wameni kuma ka miri la ka ndengeza laha ndengeza a b na c na d ni mbona kahle ngomeni kusa miri la ndhawini leti a tele ka majosi minjhani la ka nguma tatani la se ni famba hi gondzo ra 578 va kona van'wani kuma kahle va ri la ndhawini leti ta ka chavani ka nkuzani ka mbokota xili bungeni njhaka njhaka va kona la basani ka mcetweni ka xibangwa ka woyeni ka maxamba valdes a yi le valtown la va kona van'wani va ri laha ilimu laha muwaweni minjhani vhele la ka maxawu la abodwe ene le vaterfal minjhani vhele la ka maxamba la ni mbonile la ka masakona ni khe swinene ka ngomeni kuma ka miri la ka mamayila hi ku hambanahambana ka tona timamayila hlayilinyana mingiselo me va kona kambe van'wani va ningisela kahle va ri la ka ribongwani laha ka mahatlani ka ntshuxa rotterdam va kona la blank vater va kona ro bluka ximawusa va kona la ka maphalela va kona van'wani kuma kahle va ri la jamela lendzuwile na va kona van'wani kuma kahle va ri la ka ngomankena ka xikhumba bambeni na lan'we mi ningisela kahle mi ri la ndhawu letele ka xamfana ka mbebule ni le xawula block 7 atikatareni vakiti va kona van'wani la ka ximange laha ka maphata ka mageva ka ndhambi ka mphagani n'wamarhanga ka khaxani ka xitlakati aka selwana ni khe swinene ka ngomeni kuma ka miri la ka matsotsosela la hala ka makhuva hala minjhani marivhele la mbawula la xawula block 23 ka xikhumba ku na muganga wun'wana la ka xikhumba la va ri le royland no rhandzisa swin'wana swa mukhuva na mihlolo va kona va ngo mingiseri va yingiselaka va ri la ka savulana phalawu beni phala vuriwa nkomo a b na c va kona la tsanini va kona laha ka ngove ni khe swinene ka ngomeni kuma ka miri la nkowankowa lititele ka mihlava mariveni n'wamitwa jopi mandlaka zimulati ni le zangoma ka xoka ni mirivalanga ne na ngomeni kuma kahle miri la ndhawu tile mpumalanga ni mirivalanga ni khesa swinene xem ka ngomeni kuma ka audio streaming ka www.gsrfm.co.za ka lavani kumaka va ri la polokwani la va kona van'wani va yingisela kahle va ri la johannesburg alexander tembisa va kona van'wani va le pta hi le pretoria kwalani va kona soxanguve na Centurion ke se tshwana tshwebe ka la ka ba kume mbere nongo tmela thai bele onze le awara liya ya nari nfumele le mingsoro meni ndaile mavengeleni ka tsongonyana le go nbiya ko hita ba ikhari itsumela riqingweni ka number 0608875942 ebe ingena na banaru atendeng drag ba ikhari hitsunisa
1: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marobela funeral services joina namuntla ibu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona

50 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A, hi ku nyika 4,000 rand. Plan B, 4,500 rand. Plan C, 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armor Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo. Ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisula.

0: camale. La zona si tututu y van a vantabase. La te hace traina y leta te papa. Y por la habla de Wings. Wish Choco Choco. 074-751-4932. Tekele en su cuenta chaco. Y Wish Abaranzo Banguina. Kusuka e Johnny. Y Wabuise Limpopo Mahala. Arma Ravela Funeral Services. And take the chance.
1: DJ Isa soke makumena rumbe rete mereta ibele unzile awara liya ya naro je sarfa mo sungolo ngena na bona tendela
2: ai mfukiri mwana man
1: e fukiri mjani
2: ai fukiri mwana ngena bo tendeni ma kuna mana mamaza mana na kanye le kondini e yane kuna mali ya le mbebula le kuna school boy le ka 14b inkwa lava ngesa ithemba mashakazi kusikala tindza unta shavola block 23 inkoma ne
1: kesa sinela shavola block 23 hlaisa ka
2: Danko,
1: it's also okay. Mixer no one got another one. Tabaka number is 060 875 942. Bakaranga number, attending Ragzunisa, and Carlonga than Bernaco, and Mixer Gawaman and Sakata Viram for the Sakari Zunisa and Nabona. Casca, especially Shantaka, Ecuba, a Takuma Stul Selima Huin Castle, like Kerrigan Cotaguari Troy Castle, and Gerana Bona Tendin. Tabin
3: Bulabal,
1: Emin Aloy,
3: Lapuga was
1: sending Epiclemijan.
3: Monsungula ungeni satendeni mana skansami ni mana remote kusula sateka malela mablogu na kamchaji. Ni jiga no kumali ni ana bana abangeni tendeni la banga kona la bepule. Ni momondi ya shi momo tele shi chekete kwa kwa the junior la jilo mo la bana abangeni tendeni. Abangeni sa mwana mwana mwana jil papa remote mwana gler la mablogu na kamchaji sa la kate tele sa chokola kala kala. Muchinu bomba mezi bla bla.
1: Muchinu bomba mezi.
4: Mama ke se a singa abangentende. Manjula ri mambela ka mageza abangentende. Nkwa bangezo abot masenda ka majosi ka gondola R57 and Taman Bosch.
1: Kesa sna tsa ka abot masenda ka gondola R578 la ka majosi la.
4: Ai bole ma ka mona kondwe.
1: Dui. Se so ke abot masenda ka sokala ntawle tia eta ka majosi a o suka madoda. Ba lokudeni ambe ba dai niwe. Ba kona bangwan man kandisela kunena la ka WhatsApp ya mina la. No mixer nga swikota ku endla tano ku fana la.
5: Ehle ka nonene na satolonene malume ka xitsenga gospel revival niko mo nghena vanhu lava nharhu atendeni va kona boti road ni minyuku kusuka le ka ndindani va kona boti le kinkoveni kusuka la vuyehle mo ni hetela hi wambili na moya i mhana emotion kusuka le ka nkoma wa goxana a va nghenisa the choice of Jesus FM choice siposlotani ni na Samtrans City ya malume a ka hi lexawula block 23 hlayisekani malume
1: kesa swinene ni mamukerile
6: Hey, what have I come home to the table? I cook a few more.
1: Sorry.
6: Hi, Kodaka, I cook a few more. I'm going to try to put my child at home.
1: Sorry, Lanta, I mean, Sabina.
6: Every second, I shall not go in for whatever child when I cook a few more. I can't win you. Monocle and I put off an arm in a table, my shakas. They shall have looked 23. I'm one at the meeting. Mingin anything then. Mande ti sa ka nkwa kwen ni mine ku ntweni majamani mo amina ni karateke ngopfu mini karate ngopfu mara ntoni nga misinge na ntende leswa mi nga swivula wa mi nga swivula na mpundu mi nga ni fanela mi ndzela na mpundu ni tiyisana xa lati mara nghena ntende
7: Melibia ambe bule abangenisa man Flora Makuvela mawa block 9
1: Kesa sna ngisukala mawa block 9 vakona vanwe la tsingwela je sarfa mne mamkerile
8: kuna papa remote yi iri chat manele ke kusuka na mawa block 9 kamujai kuna masenyani ironi zwana tsonga manele ke kusuka na mawa block 9 kamujai kuna man Flora Makubele kusina kona na mawa a block 9 kamujaji. Abana ya puma ngo. Nili gesti choko bari kusuka na. Kiko inra kamsoani. Tindabu kama siya govidi govela vzaina chavan chavan wana bawa ya sabanu. Ite to wana bawa.
1: Ite to.
8: Awa haku watere kisifa.
1: Hiva la bagwala.
8: Masuwa.
1: Hey, thank you baba. Kansas nena sham na ku work pressure na mami ngisere ku amkerele kana ngona ko Xitsonga gospel revival mina ni tlemiro DJ ama vula vha Mr. Patrick loko fika no pulani pulani pulani pulani ngira ba nga gongonzang ela bangwana jisa rfa mina amkere
9: tavan
1: tas tavi ku tava
9: ni gena na manu hulu atendeni manu hulu mazanda ni gena na manu Maria Blanco block 2 ngena na masal sina senyan kona kamini bangese amadi zuma jo kamini sa blue three ko mo
1: kesa sna hla isekan
9: danke
1: danko
10: ai me ashwa mina mbela ku ngena na vona tendeni ra ku dunisa Yehova ningena na man Julia ri mbambeni ra ka mageza ningena na man mama ila nwa tlhelani ka ta bot mamba ya vukari maluma hinchi la itsika nomo Ningena na manchaki akamninginisi. Vangena na manro zobzani ni tele ngofu la kankuzani mwana wa mina wa jaha. Thank you.
1: Ajisa rfa mnema mkere.
11: The king of manjar jan derik swambu yeme. Avangena man anki msanga tende. Ningena sana man getro ti mwakumbu za tende. Nivena etele ya mana kabisa. Nikesu yudi boti puchoyo. Sham nishti mele. Thank you.
1: Kesu sune taise kai.
11: Thank you, thank you.
1: Kesa sinera mbra mangu akusuka randa utaka ngobe la. Bakora bangona bakandisi lila.
12: DJ Tlemi. Mo ningena na bona tembene, ningena na manwa mina leka jimga la ilume, ka zek makarengi, e manwa rsimati abangeni tendene. Tebini angena leka mdavula ka shosana, ningena na siswa mina nwa ingwane, e mana khesanda, leka ndambi leka mdavula ka shosana abangeni tendene siswa mina. E mina lwiani ya leka gaula le ka mtileni. Ngena na sesi wa mina nwa khazamula ka mtileni kona le ka gaula vangeni tendeni sesi wa mina hinkwavula vangeni swa rika ka ro bava ri bava na maranga ni entwa ka ndambi la gwangwa ngwa la xivulanda kona gungura mali loko no kwata nsona nsona tsuri ne chilalo ha tanku
1: kesa swina ri bakora vanwana vantsalele kunenela ka WhatsApp la vaku hafa maronga Sunsetville Sunsetville ndi chilidzi mama cancel and kesa swina ne chilidzi mama cancel vona tsalele kunenela ka WhatsApp na wonga swikoda ku ndlata mixer vakora vanwana lava jisa rfa mina mukam amkeri
13: Vula?
1: Yebo.
13: Who's it?
1: Shapo Zed my totui.
13: Shasha boys ah. Ah, wena niku wote tevini ka ngungu wa mina manthu zobzani. Kwele molweni kwele. Tevini tsamane la mani ngena ntendeni. Kuna mani Julia kola mbabini ngungu wa mancha lati lava. Aba tsane kwala na vona. Kombela ku hetelela hi papa xikwembu xikona. Pale ka nkomo. Kwa mbi 22 viwe, wanshe kutela na manshini, kwele, niko kwa nkave, nika vula vana, ka, hey, ay, mitolo wela mkika lu, amma.
1: Nikenze sinene taise kani.
13: Shosho, wana wela, niko nanda, wela, wela, boyza, ayma.
1: Haira, baby.
13: Danko, bye.
14: Hello. Mwa ingela na bo, ningena na sestaveli ya kumbi.
15: akamapapila ningena na manjajani akamapapila kusona timayini ningena na malorene kanja kanjaka vana va vangena na mama Khensi wa hulela nwa muti ya vona kusuka Larisinga view
1: a nghena na vona tendeni ra ku dzonisa
16: ni
1: muti wa kahle ngopfu la ka ndengeza la
16: ni nghena na vangani
1: vanharhu
16: na vanharhu kokwani wanjiaamkhoni ni nghena na kokwani masamele Maria Masangane kwala ka Masangane ni nghena na mabulandela swimatani khisa maxele inkata nga khazamula loyiwa mapetedzana le mavula
1: nketa swinene nkata nga khazamula toloni mihindze mi tshame la la ka n'wina la mbale na maska ni ku awu madoda kahle nje
16: Nelibonini.
1: Nelibone kahle ngovu.
16: Rini
1: tolo.
16: Nita yini
1: mina? Igeza sinene da bula. Eh mapeto Daniel mabonto kusukaranda wenta kandanyeza la. Eh kasike mixer ya mahlweni mina no wena khari. Hi lo blabla la tsungwe kana bari 0608875942. Ngena tenden eh ra kudzonisa na bara runtsana. Je sarfa mina amkere.
17: Tava mthavo.
1: Tava ku tava sezwi.
17: Ai,
1: the like a block three, like I'm the Grisla. Danko, what guys told you I'm going to send you an article? Just our
18: family
1: member
18: get it. Ah, hey,
1: how are you? Hey, middle school, you go poker.
18: How are you? No, no, no,
1: no, no, no, no, no,
18: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ana ko ba ke tele ya lo kwa
1: nana
18: wa go ye ka ta jimo ka swela e bana ba kwa ka ba tsa go ena ena enda se sa proper nda e di sala e pa pa re budi le ma wa le le mi tsene u pompa go pompa no go ka go hisisa le Then you go out from this in any time. One bad, if I never call Angel, so then you go on the junior big gallery. Such a mother of one billion, I think it's better. It's a moment, the other is taken. It doesn't say, hey, big gestion, Mormon, hey, yo,
19: gently, and it's a van tava. No compela gungana, and I won't attend the end of Junisa. Ningena na sesishalati la ka makosho ningena na mana hlengi wemtileni kona kwa la ka makosho ningena na mana anakanya la 14A va lava nkwa vangheso hi kokwana wa mkheso na xivono kusika kona kwa la tikwenda ka mapuve na nkhesa papa tsongwa sa
20: Chicken my claimi ne kombela ku ngena na Queen of Limpopo ka homa ngambe kral Ningena na mamkhefi nga holela mamburi ya mona a ri singa view na khesa mase wa mina mi ni kombe rirhandzu hey ni nghena na xikwembu yi dzahi mbangi ni khesa rirhandzu leri mi nga ni komba rona mi nyiki tihlapfi mina ni dyi tihlapfi ta xikwembu yi dzahi mbangi ka ngesa yi thavheni ya kuma ni ri kwala ka mpapile thank you my claimi
21: Nhlikani na vaxumi muhaxi ni kombela ku nghena na vanhu lava landzela ku tendeni Mkheso Ndlozi a Midlands Pichunia Ndlozi a Thembisa ni hetelela hi fanele chavalela eka nkuri a Zamani va nghena na Sisile Ndlozi kwala ka nkuri ka Tomu inkomu muhaxi
1: Khese swinene la ka nkuri ka Tomu rapa ku ri van'wana la riqinghweni la Jesu Rami ni mamukeri
22: mani wa khazamula kwala ka ndengeni
1: mani wa khazamulo
22: Nana van Adam Pitting me.
1: I ain't getting the one at Zunisa pair.
22: I mean, getting up by a kind of a pet, the head of the ending. I'm getting up by my young Kalashak. Yes, and I bought you some of your camera.
1: Manuka Kazamburu ni kese sinene mhlayiseka gani? Danko, kasi I'm certain about kora bangwa batera sechi engeshwa bolu. Sha Facebook kora bangwa ilag fomeni kungwa. Ba chalwa ngena na banaro. Latin den. Kar longa etek mbile mingsora menta ban karin barlangu tana bona. La bangwa batera sechi engeshwa bolu. Sha Facebook. No wong mingsora ngas kota kwenye taro bangwa nanteka Facebook. Kwa sechi nsa nuko GCR Space FM. GCR FM ni amu kiri. Aye,
0: legai mara.
1: Rzule legai na.
0: Rzule.
1: Okay, lavanga kore vanga tirisa changa shambulu sha Facebook. Bo singura singura and then madoba vako shingwe ndiri kwala tukuta block 4. Ba ita ba good afternoon. And kesuna ne cops a waka gaza vako shingwe ndiri kwala kama kosha. Kesuna ne kama kosha ra choice wale sha wera vako shingwe ndiri kwala Sandton City kai kurala sha wala block 23 ba tirisa changa shambulu sha Facebook bana ba vanga vanga kore ra judgment mama chavala na ba kurishi ihlika ne lemro di jera ba shube. And komelo ngena na bana barantsira ke tenden ra dzoni sa tubara no vako shula Beggars Door player na shigome sha mantsena la kamelo sa block 2. Brenda mere mela karbala la vangena ka tlena judgment mama chavala la lar singa view bangwana banga kona bangena na bona tendeni e brenda mari mix ka rakar bara la ba ku bona ba shumu machine ko bangena na bana tsara kan ko bangena na judgment mama chabara la lar singa view la man makamo la kan gobela e na manu hulu la kan ngisa block 3 bangena ka tlhena brenda mari mix ka rakar bara kusu ine le korwen jisa fa mne ba mkere ri tsingweni
2: au ke je tsama
1: ye mina lo ya
2: ya tsama ku isande
1: nje nya zama nje
2: Ah, let's have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
1: little bit e ya vongenela ku nthlavanyana lana khesa swinene ku thlaviwa na mina ke va kona vangwana va tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp a hi ti ku va ri endla ka nkandziyiso la hela
3: ahe tlhavani tlhava ni nghesa mhani hulu atendeni kwala ka Mninginisi ni nghesa mhani Maria Blankulu kwala ka Mninginisi ni nghesa mhani Salfina Xitenyani kwala ka Mninginisi va nghesa hi mhandlizi majoko ka Mninginisa block 3 inkomu tlhavani tlhavu
1: khesa swinene ni hlayisekana ti tlhavirivi
0: ni nghesa mhani hulu kwala ka Mninginisa block 3 ka Mazanda ni nghesa mhani Kunika i mhana mina ningenza mwana wele kaya nizima joko mwana wa hina nietelela isesi waka mabamba hapa weni imana lukasi so
1: kese shuna nchaisa kani mana lukasi
23: ae mwashi kumbela kungena na vanaru tende ya na mzunasi ningena na sesi wa mina rosi gesi kwa laka jimga la lumu Masewa mina man Grace Makamu akangove. Mr. Clean and Self kwa laka Jim. La mginsa kunga mlamza mamdovini. Nkumu.
1: Kesa sinero nga mlamza. Bakora bangwa bakandi isi nabu. Batir sesha nga shambuli sha WhatsApp. Eka nabar 060-875-942.
24: DJ Tlemi, nukambala ngena na kukua gwela na tende. Nengena na... Nora Maleke ka Thomo tendeni. Ningena na mana mina ni Lindove atendeni. Ava nghenisiwa hi mani Maswanganyi. Mana hlulani gezi la ka Thomo. Swona DJ Tlemi.
1: Kese swinene ka sikeva van'wana va tsale kunene lava va ku hi swin'we muhaxi ni ri kwala ka Mbatlo. Ni nghena na Gento Zwane a Xivulani. I bo teacher ni kha swinene bo teacher kusuka laha ka Mbatlo laya a va kona van'wana va kandziyisile la nkarhi lowu ngeta kumbeta tlhelananyana laha ka Facebook
25: mina a wa nxika lowunene muhaxi a mo ni nghena na vanharhu tindlwini wo sungula ni ta nghena na mavona edusoni ni vona va kumeka le a vuhehli ni ta ni ta nghena na Queen of Limpopo le a zozweni man'wombe krali va ngheni tindlwini ni ta ta hetelela wa mbilu na moya vona musa wa hosi vona va kumeka le ka Nsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle le na vona hawa a va ngheni tindlwini vanhu lava hinkwavo muhaxi va nghenisa swilahla Richard Zamukeri ni ri la ka siyandani hi ntirho a kaya ku ri ka Nsavulwani le block 25 le muganga wa tana kahle le Aini DJ Tlemi tsi tlaba me ma dlo mo a jwa mina tanko.
1: Je sa fam ne ma mkerele.
4: Aye.
1: Aye.
4: Junior.
5: Papa Joe gift ku ban ngena ntendeni kusukela kamswana vangeni sayiliki ngobe na vehli tanga brami
1: kesa sinene kusukela vehli laba kona mana vanga ngomisa ku vha ku famba na mina la ka Facebook la irulani lina vha ku swinwe ene ri la ka ngobe mgangeni wa ka makamo i manli na vuke yan kesa sinene manli na vuke kusukela ka ngobe la za papa pa maria vha kona na vha ku swinwe ne ri la ka gijama den kesa sinene kusukela ka gijama den temba ni ka jendlovu e vha ku swinwe ne ri kona ka nhlanike anda ka xikolo xa machema high school junior baloi e vha ku swinwe ne ri kona ka bringse a block 2 nwana nga kona na mkate ku vuke ya e vha ku swinwe ne ri kona malonga la kesa sinene la malonga la e vha kona mana no msamayele vha ku swinwe ne ri kona ka xithelana ni kombela ngena na vanhu va randzana ka tendeni ra ku dzunisa and kombela ngena na roni xitsatsatsa ela ka xithelana na kokwana wa mayila mayela eksukala ka ngodziku ta idzuniso ela ka xithelana khesa swinene nomsa mayele eba kuri malaya kunene zodwa vha ku swinwe ndiri kula ka ngoma 22b izodwa mnyuku mana Bethlehem khesa swinene xemba kuri ma face mlamza eba ku vhashume mu hashini kombela ngena na vhana vhanzala ka etendela ku dzunisa kombela ngena na mansungulana la b9 la mama councilor singa view la na masenga huku ezi taksukala b9 la ya vangena ka hlena vandongari ma face mlamza khesa swinene mena mlamza ku vambe abe shanongonoko ba khore bangwana ka WhatsApp ila
6: aya etle my DJ one va teka vana mhene vangeni sa tendeni kunene one ya le gonzera R578 ni ya koma manager ya mina ya team xikonyololo ni ku ringesana ku tshamisa sweso i ba mukhavele xivongo loko va vula vho buti masenya va maka xiana moya va ku amirini ku ndwi loko ni ku rebu ni ku ni ya kuma nkambi ya mina leyi ni yi rhandzaka swinene a leyi nkambi loko ni bata yona tinsimu hambi loko ku ri kena ni kwana lomu va nga ni tumbetela cheleni na yi kuma loko ni tinyiketele ku kukula yindlu loko se ni kha ni bata solimakamu a solimakamu ringesani ku ringesani ku mi nghena tendeni ra mudzuniso mi kha mi kula hi siku leri ri siku ra n'wiro tswariwa a tshamisekani mani loko ni ku rhevu ni ku ni ya xilungwini mudyondholo mina lava mi yingisela hi data i mhana a vumbiwa na Skeem Saam va ri axilungwini n'wina ni ku mhana a vumbi na Skeem Saam twakalani kunene kunene ka n'wana sesi a nghenisi xala tihlun'wani ka makoxo a tendeni mina ni kata muwanati luwa wa ntlhowo pima va heta va ku swi leva ntlhandla ni TikTok ya radio ma nchuma yilongoma loko tswantswa rhandze makala na ku fa i mvhana loko a nga xeri loyi byongo na munhu wani ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga chumunu hlayiseka tlilema hi DJ
1: khesa swinene ma'am na n'wi hlayiseka kwala mi nga kona va kona van'wani la va kandziyisile na vona to teka vo ivi ni tsutsumelenyana laha riqinghweni la katsongonyana ivi andzhaka sweswi ni ku nyiketa risimu i ri amukela enandza wa hosi ti
7: DJ Tlimi ni nghena na mapeto Daniel Mavunda laha ka ndengeza laha na mani wa khazamula kwalaha ka ndengeza laha kati va kona papa remote Richard Maleke lama wa block 9 hinkwavo va nghenisiwa hi kala xaka w ka manganyi me ntsamakati ku ri le ka kon'we ni khensile etlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
1: ajisarfamle mamukerile ku na munhu la
8: tlemile wa DJ mani ni ku nghena na manizi majoko le ka minginisa block 3 a va ngheni tendela mukateko ni nghena hahanu wa timbeva nhlako kwa ni gavini nghena ni tendeni a ni teki ni hetela ku nghena wa masewa wa mina wa masewa thavula n'we le ka nkomo 22b i manixeli nkuna a hi le kuteni na kokwa ni gavini va maseveni a va nghenisiwa hi mani maxinzi kokwana wa ku hlula kusukala again section 8 inkomo the DJ
1: ahye
8: danko
1: danko bakona mana baku tirhisa xa ngaxa mburi xa Facebook eri ni Jude Magoda baku ni kumbela nghena na vana va rendzelaka Brenda Mirimi la karibala la xigombe xa mantsena kambe ngena hisina wisan Richard la 14c laya eva tirhisa xa ngaxa mburi xa Facebook asike un'wana nga kona la i mana bombo lesi tinyiko baku ni kumbela nghena na vana tendeni ni kumbela nghena na wisan Richard kusuka la ka homo 14c ni nghena na maseve basa n'wana vanhu phosa la ka ngobe la nta hetelela u nghena na kha yisa yisekela ka thomo ra va nghena kahle na mbana bomba losi tinyiko kusuka la ka homo 14b van'wana va nga kona la i mani Julia ka Mageza baku hi swin'we ni ri la tiefela ni kumbela nghena na Brenda Mirimi la karibala la mani Maria xivambu laha ka nkuzani laha na mani Maria va ka hayi sweswo laha ka nhlaniki laha van'wani va nga kona na kambe wisan Richard va ku enhlika nhlemela wa DJ ni kombela nghena na vanhu va landzelaka ni kombela nghena na Elsimilan laha ka makoxa la entheni nghena xikan'we na mani bumba losi tinyiko laha ka homo 14b ni ta nghena kambe na mani na basani n'wana mani phosa laha ka ngobe lava nghena kahle na wisan Richard kusuka la ka homo a 14c wo hi languta hi xihatlanyana van'wanyana lava nga kona lava nga tsala va nga nghena na vona tendeni ra ku dzunisa hi minete yin'wanyana na okay i mani lava nga kona laha network ya ko swi pa swi tlulatlula laha ka nala nkarhi wa mehe wu ni pfumelela ntsena ku ni hindza ni kandziya laha ni ku nyiketa risimu kusuka ka pastor donation ri hume hi 2020 va ku hangalasa nhlikani. Xikwembu xa swi kota ku hangalasa switlhavi ku vilela timbitsi loko u tshemba ka Xikwembu valala xi va bakanyela le kule leyi nhlikani.

sekolo sa ba shamela ra ntseka ka digital in case ku sirwa nkari esikwena namuntla ni teka na nkari lowani kolo sa vufambisi bya xitichi for nkata ku pfumela ku tirhela ni le siku na namuntlha ni losa vufambisi bya xitichi hinkwako la miyingiselaka mi ri kona ni losa muhumelerisi wa program Lady Miss Kane losa na vahaxi lavakulu va Jisena xirhandzwa ni tlangela swinene lava nga ku yingiseleni ni nga rivali na malandza xikhomi lama nga tirhela kona kwala ka GCR vhiki hinkwaro na lava nga sala na siku na tinhenha ta matsalwa leti ta taka losa malandza ya hosi lama nga tirhela etikerekeni ta ku hambanahambana letikulu na letintsongo hi mihluvula swidloko tinhenha ta tilo hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona mi kha mi hi khongelela ku ri Yehovha a hi kotisana ku hi pfuna hi tintswalo na matimba ya yena lamakulu ni losa na vayingiseri va GCR ya hina xirhandzwa loko va ni yingisa ro sungula hi mina matimba power pfuna ya hosi ni mudyondzisi wa rito kona kwala ka GCR for malembe ya ku ndlula khume ni mfundhisi ni musunguli wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church ehansi ka vutswari bya muapostoli lonkulu bava apostol Joseph Sithole ni muyimbeleri wa gospel for malembe lama ma lava ku fika 30 ni mutsali wa tibuku to ringana 15 leti ti nga kona ni na wena kwala hi ku pfuna hi hosi ni nqambi ya gospel leyi nga na ti-album ta 11 a hi tshiki sweswo yi nghena matsalweni Luke chapter 2 hi laha hi lavaka ku sungula kona hi ku tirhisa tanihi xipiringi hi laha ku vulavula hi mhaka ya ku gandzela mavhiki lama nga hindza hi ringete ku lava ku gimeta vutomi bya mhani Ana ka Luka chapter 2 verse 36 bibele ra ku ri ni Ana muprofeta wa wansati n'wana Fanuel wa rixaka ra Aser a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a ri wa nhwana u tshame ni nuna wa yena ntlhanu wa malembe na malembe mambirhi ntsena a yi ri noni ya malembe ya ntlhanu wa makume na makume manharhu na mune a nga suki etempeleni kambe a tirhela xikwembu hi ku titswana swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlikani na yena a humelela enkarhini wolowo a khensa hosi a vula timhaka ta Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Israyele emutini wa Yerusalema for nkongomelo wa dyondzo leyi ni ta navela u ni pfumelani ku hlayela ndzimana leyi ku hi kota ku vona marito mo karhi hi ndlela yo karhi hi le ka Luka chapter 2 ni lava ku yi

xinghezi hi hundzuluxelo wa King James. Tani khomela mingiseri, mara ni ta sungula la eka verse 37. Ni ta yi yisa ka NET. She lived as a widow since then for 84 years. She never left the temple, worshipping with fasting and prayer night and day. So ishanganiri utame arinoni kusikela kufikela malembe ya 84. Anga suki etempeleni, agandzela, akarati tsona, akhongela busiku na nanhlikani. Anlaba ikhoma martiyala ya ku gandzela. Because la ku balavula hi kona ku gandzela. Loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu, maybe for the purpose ya lava va ni twaka ro sungula eka dyondzo leyi, hi langute swilo leswi landzelaka hi vutomi bya mhani Ana. Number one, hi langute leswi Bibele yi vulaka swona vito ra yena leswi swi vulaka tintswalo, ro huma eka rito ra Xihebero Hanan. Hana hi Xihebero is Hanan, rito Hanan i ri mintsu ra rito Gen. Rito Gen ku ri rito ra ku vula tintswalo. So hina rito sesi leri ku nga ratson, then hina rito ra xigriki ku nga charis eka subject ya dyondzo ya tintswalo. So Gen Hanan ratson and charis hi leswi hi ngo i tintswalo. Swi vula number one subjective kindness, vunene lebyi voyameleke tlhelo rin'we. Number two swi vula objective beauty, ku sasekeriwa hi vutomi. Xikwembu xi saseka, xi voniwa xi sasekile evuton'wini bya wena na vutomi bya wena byi saseka. Number three, Gen Hanan ratson and charis swi vula ku amukeriwa, laha van'wani va tlheriseriwaka ndzhaku wena wa amukeriwa. Ku ya mahlweni hi dyondzo ya mutswari wa mina muapostolo Joseph Stolle, tintswalo swi vula ku va munhu na Xikwembu va tirhisa matimba ya vona na nhlohlotelo wa vona ku ku pfuna. Vito ra mhani loyi ri vuriwa ku sunguleni ku va Xikwembu xi lava ku hi tsundzuxa leswaku ri na leswi hi nga hlamalaka ha swona hi vutomi bya yena, swa ku va kote ku tshama etempeleni for about 64 wa malembe a nga suki, a hi mintirho ya yena i tintswalo ta Xikwembu. Ku hi tsundzuxa na hina ku ri eka ku fikela loko hi nga va ka hi va na kona, eka mikateko leyi hi nga va ka hi ri na yona, eka ti-milestones leti hi nga va ka hi ti fikelerile, eka leswi hi kotisiwaka ku swi endla, hi nga pfuki hi hleketile leswaku ri i vuswikoti bya hina, kambe i matimba na tintswalo ta Xikwembu. Number two, hi vone mhaka ya leswaku ri mhani Hana u vitaniwa mprofeta. Hi teki nkama hi ku pfuna hi hosi ku tsundzuxana leswaku ri a hi veni vanhu lava va nga prophetic. U nga va u nga vitini muprofeta hi office, mara u na tintswalo hikuva u ri n'wana wa Xikwembu. U nga vula swilo swi endleka. Profetela swa vana, profetela swa wena, profetela swa marhandzu ya vutomi bya wena, profetela swa timali ta wena, profetela swa bindzu ra wena, profetela swa ntirho lowu Xikwembu na ndzhawu Xikwembu xi nga ku nyika tintswalo ku rhangela. Profetela swa tiko ra hina, ti-election start hi November, a hi yimeni tanihi kereke hi profeta ku va na kurhula, ku nga vi na ku hala ka ka ngati, swilo swi famba, vanhu va right va va eka swiyimo swa ku rhangela i ku rhandza ka Xikwembu ku humelela. Now xa vunharhu hi langute mhaka leswaku u vitaniwa n'wana Fanuel. Fanuel penim ha Elohim swi vula xikandza xa Xikwembu. Fanuel penim ha Elohim swi vula vukona bya Xikwembu. Ku hi tsundzuxa leswaku ri a ri n'wana wa vukona bya Xikwembu. Na mina na wena hi tswariwa hi vukona bya Xikwembu. Psalm 90 verse 1 yi ri Adonai ma'on ata ahitalanu verdor verdor. Leswi vulaka ku Xikwembu u vile kaya ra hina hi nge se va kona. Hi nge se va na mavito, hi nge se va na swivongo, hi nge se va na leswi hi nga na swona, hi nge se tswariwa, a hi tshamile endzeni ka yena hi ri mimoya. And eka xivumbeko xa mimoya hi yena loyi a nga pima, a nga veka, a nga kunguhata ku ri wena u ta tswariwa rini, u tswariwa hi mani, kwihi, ene u ta fika rini endzeni ka nkarhi. So riendzo i vutomi, vutomi i riendzo.
kuska hi laha hi nga heriki endzeni ka Xikwembu hi fika hi nghena ndzeni ka nkarhi hi nyikiwile nkarhi loko nkarhi wa hina wa hi wu hela ha huma vutomi riendzo hi suka endzeni ka Xikwembu eka laha hi ngo hi laha ku nga heriki hi fike endzeni ka nkarhi hi fikile hi nkarhi endzeni ka nkarhi hi nyikiwile nkarhi so hi vana va vukona bya Xikwembu hikwalaho ke hi faneke ku va na ndlala na torha ra vukona bya yena hi fanele hi va vanhu lava va navelaka va nga swi navelintsani mara va vekisa vutomi bya vona eka mhaka ya ku va na nkarhi na Xikwembu swi na timbuyelo ta swona hi ta yi khumba mhaka yaleyo loko haha dyondza hi ku pfuna hi hosi mhaka ya ku gandzela then hi languteni ka the point ya vumune leyi kombaka leswaku a ri wa rixaka ra Aser hi tsundzuxananini leswaku ri hanya vutomi Aser swi vula ku tsaka happy hanya vutomi bya ku tsaka ku na swo tala vuton'wini leswi swi nga endliwa hi nala swi nga kungatiwa hi nala hi xikongomelo xa ku ku tshikelela mara wena ti byele leswaku ri u ta hanya vutomi bya kurhula hi xirimi ra le Mozambique u ta kota ku hanya vutomi bya kuzula rula evuton'wini bya wena tsaka makwerhu a swi bohi ku u ze u va na mali yo tala ku va u tsaka wa tsaka yi u ri na leyitsongo siku rin'wana na rin'wana loko Xikwembu xi ku nyika tsaka Psalm 118 verse 24 Psalm 118 verse 24 yi ri leri i siku leri Yehovha a nga ri endla hi ta tsaka will rejoice and be glad in it loko Xikwembu xi ku nyika siku tsaka na swi tiva leswaku hi tirhisa rito happy na rito joy eka ririmi ra mamana ku fanana hi ka hi ri tirhisa sweswiyani eka nkama lowu because a hi le ku ndleni ka ka dyondzo yo dzika eka swona tsaka Vafilipi 4 verse 4 tsakani ehosini ni tiyisile naswona ni ri tsakani tsaka vana muxaka wa munhu loyi a tsakaka evuton'wini bya yena tsaka u ri na nuna tsaka u nga ri na nuna tsaka u ri na n'wana tsaka u nga ri na vana tsaka u ri na yindlu yo saseka ya mavangavanga ya mangava va ri mangavangava u ri mavangavanga mara kwalaya tsaka na loko va u tshama laha u hakelaka mali tsaka solonga u ri na ku tumbeta nhloko u nga yimeli swilo swi humelela hi ndlela yo hlawuleka hi ku u nga ta tsaka makwerhu vutomi bya hi komba leswaku va kona vanhu lava va nga na leswi u swi navelaka mara vo ka va nga tsakeki va twa va nga enetekekanga wena ku eyi loko a no va na swilo leswi a nga na swona loyi a ni fikile ka nana swa mina a swi fana na tilo sweswi mara yena u n'wi vona kha a nga swi voni a nghena tindlwini ta vanhu ku eyi ha TV ya n'wina yi sasekela va ka a la ku yi cinca hi ku loko munhu a kume nchumu a va na wona nkarhi wo leha u fika laha a wu tolovelaka a nga wu tekeleki nhlokweni mara na ku tsundzuxa hi vito ra Yesu tsaka khensa Xikwembu u tlangela hikwalaho u nga kona hi leswi u nga na swona ku ya mahlweni ni la ku ta ka mhaka ya dyondzo leyi hi lavaka ku yi sungula hi kongomanyana na yona hi ku pfuna hi hosi mhani loyiwani bibele yi hlamusela leswaku u tshame tempeleni a nga suki tempeleni vusiku na nanhlikani loko hi langutala eka verse 37 hi xinghezi yi ri she never departed from the temple but worshipped a gandzela a kha a tlha a katsa ku titsona na ku khongela vusiku na nanhlikani yi ma sungula hi mhaka ya vusiku na nanhlikani rito vusiku ri yimela eku tikeni ka vutomi Xikwembu xa gandzeriwa ni le xinyamini xa vutomi Xikwembu xa gandzeriwa ni le ku tikeriweni ka vutomi Xikwembu xa gandzeriwa na loko hi feriwa hi sukela hi vanhu lava va hi va rhandzaka Xikwembu xa gandzeriwa ni loko munhu a hlangane na xiyimo xa ku lahlekeriwa hi leswi nga swi tirhela malembe Xikwembu xa gandzeriwa ni loko u nga va u veka nghozi leyi nga ku siya u nga havi munhu loyi a wu fanele ku sunguleni Xikwembu xa gandzeriwa u ri ka vutomi bya ku taleriwa Xikwembu xa gandzeriwa u kota ku dya leswi lava ku dya swona kota ku
ya lawa lava ku ya kona loko vanhu va lawula mhaka ku ri petrol yi gonyini ha ka wena normal ku fika u chela vutomi byi famba xikomu xa gandzeriwa ha swi vona loko hi kha hi hanya van'wani va hina hi fika laha loko Jehovha a hi khumbula hi mali a hi khumbula hi tiyindlu hi timovha a hi katekisa hi vukati a hi nyika vana a hi nyika na mali hi kota ku va na ku langa hi va na ti-options van'wani va hina ha suka etintswalweni swi endla inga ku ri a ho tirhisa Xikwembu ku fikelela leswi hi navelaka a hi lorha ku va na swona se leswi hi nga fika Xikwembu a xa ha ri na nkoka mara makwerhu ni kombela ku kutsundzuxela swa ku ri hanya u ri munhu loyi a rhandzaka Xikwembu evusikwini ni le nhlikanini ya vutomi bya wena lava hi vulavulaka hi vona sweswi lava va nhlikani hi lava swilo se swi va baseleke hi laha dyambu ra vutomi ri nga va tlhavela va kotaka ku vona leswi vanhu van'wana va nga xinyamini vo ka va nga koteki ku swi vona hi vanhu lava swi va fambelaka kahle u nga pfumeleli ku va rifuwo ri ku susa evukonini bya Xikwembu ku na xikombiso xa wanuna la bibeleni loyi a vitaniwaka Zakiya kona kwala eka book ya Luka ni tsakisiwa hi mhaka yin'wana hi vutomi bya yena loko hi languta eka verse 1, 2 na 3 yi ri ku te loko Yesu a nghenile eJeriko a tsemakanya exikarhi ka muti munhu a ri kona la vuriwaka Zakiya a ri hosi ya valuvisi a fuwe ngopfu a rhandza ku vona Yesu leswaku u lo yini na va khoma misa loyi number 1 bibele yi komba ku Yesu a nghena eYerusalema a nghena eYeriko ni kombela mi yingisela a tsemakanya exikarhi ka muti that's the first thing hi painteriwaka swona hi tsalo leri xa vumbirhi bibele yi ri munhu a ri kona misa loyi a ri munhu exikarhini ka vanhu misa loyi a ri wanuna exikarhini ka vavanuna ndoda madodeni a ri wanuna a ri munhu exikarhini ka vanhu hambileswaku komile a ri manghimani mara ku koma ka yena a ku n'wi endlanga leswaku ri a nga vitaniwi kumbe ku adiresiwa tanihi munhu exikarhini ka vanhu ku ya mahlweni bibele yi komba leswaku ri a ri hosi ya valuvisi a xi ri xigwili a xi ri xiyisa lexi a xi hlonipheka a ri hosi ya valuvisi a ri na xiyimo a tekeriwa ehenhla a hlonipheka exikarhini ka vavanuna a naveriwa hi vaxisati ku naveriwa ni vulavula hi ku navela ka ntsako wa moya ni vulavula hi ku naveriwa ku eya n'wanuna loyi wa hlonipheka n'wanuna loyi u mbala kahle n'wanuna loyi u nuhela kahle n'wanuna loyi u na swilo swa yena ti-gold diggers ta nkarhi wa kona a ti n'wi languta ti ku exi I wish a ri hosi ya valuvisi a ri na xiyimo ku ndla kwalaho bibele yi ri a fuwe ngopfu makwerhu loko bibele yi ze yi ku a fuwe ngopfu swi vula ku a fuwe ngopfu hinkwaswo a ri na swona a ri munhu exikarhini ka vanhu a ri ndoda exikarhini ka madoda a ri munhu loyi a takeriwa enhlokweni a henhla ri hosi ya valuvisi a ri na rifuwo hinkwaswo sweswo a swi n'wi endlanga leswaku a nga naveli ku vona Yesu matsalwa ya ri a rhandza ku vona Yesu leswaku u lo yini kambe a siveriwa hi ntshungu hikuva a komile misa loyi a nga pfumelelanga xiyimo xa yena xi n'wi endla a nga vi na ndlala ya ku vona Yesu number 1 number 2 misa loyi a nga pfumelanga ku fuma ka yena ku n'wi endla leswaku a nga vi na ndlala ya ku tiva Yesu hi xigriki patliya yi ri hi dorshav to dzateo yodevave o jesus tisestis hi dorshav to dzateo jesus tisestis hi xinghezi xa king james yi ri he sought to see jesus who he is. He sought to see Jesus. He dorshav, he zateo, to oidai Jesus. To oidai Jesus. Tis estis. Rito tis estis, rivula who he is. Tis estis. Who he is. Not who he was, but who he is. Kulukumbalo alava kutiva Yesu ku imani.
yena mani. Who is Jesus? Kuna level leyi loko uri munhu loyi ungana swilo swa yena. Gospel ya kuri Xikwembu xi ta ku katekisa a ya ha ku dikilidi. Mahungu lama ma lava swisiwana. Kwalaho Bibele yi vula yi ku ri moya wa Yehovha wu le ka mina wu ni totile ku byela swisiwana vhangeli, vhangeli swi vula mahungu lamanene. Xisiwana xi lava ku byeriwa ku swi ta lungha n'wana mhani. Swi ta lungha n'wana sesi ku vula ka malandza ya Xikwembu. Swi ta lungha n'wana hahani, swi ta lungha n'wana kokwani. U ta humelela. Hi boheka ku chumela vhangeli yaleyo because i vhangeli, i vhangeli. Mara vanhu a hi le ka ti-level to fana. Ku na lava va nga ha ri ki na problem hi mali. Loko ku ha Xikwembu xi ta ku katekisa ni vona movha garachini ya wena ti lo tata muti timovha ta ha n'wi dikilidi. A ta ha n'wi dikilidi. Ku na swin'wana swo ndlhula kwalaho. U ri yini ka yena loko se a ri na yona mikateko. U n'wi dyondzisa ku tiva Yesu. Ni vulavula na mudyondzisi mara ntlhela ni vulavula na wena u ri yini hi vutomi bya wena loko swi twakala yi nga ku ri kahlekahle wa wu hanyela ku nwa mabyala yo durha wa wu hanyela ku mbala swimbalo swo durha se u swi kumile what is there in life what is there evuton'wini i ncini leswi nga kona swa ha ri kona makwerhu i ku tiva Yesu tiva Yesu Zakiya a ri na xiyimo Zakiya a ri na rifuwo mara ku va na vangwa ndzeni ka yena leri a ku nga ri na nchumu lowu a wu ta ri pfala handleni ka Yesu. Mhaka leyi ya ku tiva Yesu leyi hi yona leyi kotaka ku pfala vangwa leriya. A ku na wansati makwerhu wa xinuna loyi a nga pfalaka vangwa leriya. A ku na mihloti ya mhani Victoria leyi nga pfalaka vangwa leriya. A ku na vanghana na vamaseve lava nga pfalaka vangwa leriya. A ku na nuna kumbe nsati kumbe n'wana kumbe yindlu kumbe movha wo durha wa ku yimbelela hi bava Matthews Ndobe qambi ya 14C. A ku na movha wo durha lowu wu nga ku endlaka leswaku wu pfala vangwa leriya. Swo lava Yesu ntsena. Yesu ene u fanele u ta ka level ya ku ni la ku n'wi tiva Yesu. Ni la ku n'wi tiva Yesu. U n'wi dzatewo. Yudzateo to oida Jesus Jesus this to dzateo rito dzateo iri tra xigiriki leri vulaka to seek rito dzateo iri tra xigiriki leri vulaka to seek ene rito leriwani iri to leri rivulaka to search all out by any method specifically in worship in prayer. Hlamusele ya sweswo hi rimi ra mamana i ku ri i ku lavetela mbamba mbamba u lavetela u lavela ngopfu hala ku gandzeleni u lavetela ngopfu hala ku khongeleni hala ku vulavuleni na Xikwembu you search all out by any method specifically wa kongoma eku gandzeleni u kongoma eku vulavuleni na Xikwembu misa loyi a lavetela Yesu. No wonder loko Yesu a fika laya a n'wi vitana na hi vito. A ku Zakiya. A n'wi tiva Yesu. Hi ku eka moya to moya, moya wa Zakiya a wu lavetela Yesu. To know him for who he is. Makwerhu, tlakuka eka vhangeli ya swa le mandleni. Hindza kwalaho. Ya laveka vhangeli leyi hi ku ha fanela ku dya. Ha fanele ku mbala, ha fanele ku nwa mati na leswi nuwaka swo ka swi nga vaviseki leswi Bibele yi swi pfumelelaka. Ku ndla kwalaho ha fanele ku hanya vutomi byo nandzeka ku rhandza ka Xikwembu ku yi humelela. Mara ku ndla kwalaho ha fanele ku fika ka level ya ku lava ku tiva Yesu for loyi a nga yena. So Zakiya u yi komba xikombiso ka mhaka yaleyo. Bibele yi kombeta ku ri dzateo to oida Jesus. Rito oida irito leri rivulaka to know. Loko hi donda dondo ya ku tiva Xikwembu ku na marito ya ntsevu lama ni lavaka ku ku tsundzuxa wona. Number one ku na yadai ku nga ri tira xiheveru rivulaka to know. Two ku na daath. Three ku na raach marito ya xiheveru lama vulaka to know.
da'ath and ra'ach ishingezi, shubula, the ability to internalize wisdom and understanding and the capacity to gain consciousness over a divine presence. Leshinga shubula, shubula, kuba, the ability to internalize wisdom and understanding. Vushkoti, jakungeni sela enzeni. Butibi na butari, and the capacity to gain consciousness over a divine presence. Na vushkoti, jakuba, utwa, loi anga enhla ka ntumbuluko loko abona karisa vukona bya yena bya ndhawu leswi ingo the resident presence ukota ku mutwa ku kona xikombiso lexi ni lavaka ku tsundzuxa xona swi fanele ku ndlula ndhawini laha ku nga na xipuku hambi nga byeriwanga hi nchumu switwi swa wena the totality of your humanity ku hetiseka ka vumunhu bya wena bya ku byela ku ri ule vukoneni bya nchumu lowu ka wu nga tolovelekanga u nga vonanga nchumu u nga vonanga makala u nga vonanga manghimani u nga vonanga makala ya tlela henhla ya vuya hansi mara u va ndhawini laha ku nga na vukona byo ka byi nga tolovelengakiki tolovelekangiki ya so sweswi vitaniwa to ra'ach and da'ath. It's the ability to internalize wisdom and understand, and the capacity to gain consciousness over a divine presence. Okota ku twa ku kuna nchumu lowo ka unga tolovelekangiki la. Na Jehova, kuva hi kota ku ngutwa loko hi hlangana na vapfumeri van'wana, hi loko hi fika ka level ya ku ngutiva, hi kule ku ngutiveni ku fikelela laha, hi kotaka ku loko hi ganzela, hambi u ganzela uri wexe, kumbe u ganzela na vapfumeri van'wana, u kota ku twa ku ri a ni swanga. Ukona wa matimba hinkwawo u kota ku tiphina evukoneni bya yena so nkulukomba loyi u hi komba leswaku ri u nga hindza ka level ya mali u nga hindza ka level ya ku va na nsati wo saseka wa hindza ka level ya ku va na movha wo saseka wa hindza ka level ya ku va na vana vo saseka wa hindza ka level ya ku va na ntirho wo saseka wa hindza ka level ya ku va na bindzu ro saseka wa hindza ka level ya ku va na degree yo saseka u fika laha ngo leswi na swi vona hinkwaswo mara ni lava ku tiva Yesu loyi a nga yena tisestis hi nga ya dorobeni kwalaho we could go to town just at that point loyi a nga yena kantsongo njhe ku pfuna hi hosi a hi twisile swi hi mhaka yaleyo loyi a nga yena u fane u n'wi tiva ku i mani Yesu yin'wana ya tibuku leti xikwembu xi nga ni pfuna ku ti tsala yi vitaniwa Praise you never have go through his word. Kona ni kumeti ntshalo ta ku hlengeleta 300 wa maverse, 300 wa maverse. And maverse lama wa kota ku unga vulavula u dzunisa xikwembu hi wona ku ndlula awara na ti minutes ta ku khomeka. Unga repeatanga marito. Mara o ka u jela Yesu ku hi yena mani. Unga vuyelelanga marito. O ka o kula eka marito. Ene sweswo swi lava mina na wena hi va na ndlala ya ku va hi n'wi tiva ku hi yena mani. Ni ta teka nkama kwala ku fambeni hi dila ngopfu hi mhaka yaleyo. Mara ni lava hi tlhentlhela ndhaku ka ntsongo kumbexana loko no hetisa marito to know ku na ra'ach and da'ath and ku na yada. Then hi xigriki ku na ginosko ku na epiginosko. Then kuna oida. So rito leri nga tirhisiwa laka Luke chapter 19 ku u lava ku tiva Yesu of who he is. I rito oida. He sought to see Jesus who he was. Who he was. Ishi Greek tisestis. Who he is. Not just who he was, but who he is. Rito oida. Rubula kungutiva. Rito oida rubula to be aware, to know. Rito oida rubula kunguchubuka, to behold. Rito oida rubula kunguperceiva, kungutwa. Rito oida rubula to be sure, to be sure. Awa akanakani, wangutiva. Wangutiva. Kuna level la ubula ka himunu ukuri. Hai man power na ngutiva angeli sweso loko hanya na vanhu ka fika level la vango vakutiva vanga ku yimelela a court vaku angi anga ndlanga sweso
I level ya ku tiva to a point ya kuri u sure. It's an oida moment. It's an oida season. It's an oida dimension. I level entla ku ko wa ku tiva u va sure. U va sure. Kuloko malwe ala va ku tiva Yesu anga hakanakani. Kuna ku twa hita yena mara kuna ku ufika ka level ya ku ngo na mina na ngu tiva. Manlo anga suki tempeleni na tlhela le ka loka chapter 2 anga suki tempeleni a ganzela vusiku na nanhlikana mutivi mo ganzela loko ize ya ka loka chapter 9 a la ku kombeta ku banwan loko say hiri ka nhlikana wa vutomi bya hina ha ngu sukela because say fikelerile ku vula ka nqambi Israele va ku se swilungile pastor andlula ka level ya ku tongela vafundisi ku ra na ha tikerekeni se swa mina swilungile ana hata loko na ha ri xisiwana ku mi ta ni khongerisa mi ni tlhandleka mavoko mi profeta mi ni dyondzisa rito ri hutha miehleketo ya mina yi basa yi ku phyupya yi ku pha se ni swi kumile na ntirho se ni wu kumile ana hala ku hluphaku mi lava vukhume mi lava yini se hi fikile se swilungile emakweri ku na swin'wana ku na swin'wana u nga swi luzi ku na vutomi henhleni ka mali ku na vutomi henhleni ka rifuwo ku na level ya vutomi laha rifuwo ra wena ri nga koteki ku pfuna un'wana wa vayisa lava va nga ti-pioneers evuton'wini Steve Jobs hi nkarhi wa yena a worth about $33 billion a ri na $33 billion wa madolara mara fukuzani yi nghena yi hindza yi khukhula na vutomi bya yena mali ya yena a ri tikweni laha u nga na the best swi vula swa ku ri a Dallas ku na Dallas Texas ku na xibedhlele lexi xi nga number one emisaveni loko swi ta ka timhaka ta fukuzani a ri na $33 billion a ta thola madokodela ya best mara swi khukhula ni ringeta ku komba ku na level yin'wana ya vutomi laha rifuwo ra wena ri nge ku pfuneki nchumu yes, ri nga ku pfuna ku kota ku xava movha kahle. Yes, ri nga ku pfuna ku kota ku tlela ka endlo gadana moya wo bela kahle henhla. Yes, ri nga kota ku pfuna u la ku dya yini kumbe yini leswi swi lavaka. Yes, u nga ku pfuna ku kota ku chela petrol nkarhi wun'wana na wun'wana u famba tindhawu tlhelo ka lwandle ku ri na juzi ya mhlovo wo xawula yi ri kwala tlhelo bema for ice u kha wu tola tiswitoriwaka u kha wu tshame dyambyini. Yes. Mali nga ku pfuna u va na vuswikoti bya swona mara ku na levele laha u fanele ku swi tiva ku ri hinkwaswo leswi a hi nchumu muapostolo Paulo a ku ni swi fananisa na vulongo swilo leswi loko ni swi fananisa na ku tiva Yesu rifuwo ra mina mali ya mina ku duma ka mina xiyimo xa mina mina Zakiya ni swi fananisa na vulongo a swa ha vuli nchumu ku va hosi ya valovisi ka mina swi vuli nchumu ku va na rifuwo ku na un'wana loyi a nga mutumbuluxi wa mina ni lava ku n'wi tiva na ku hlohlotela makwerhu navela ku tiva Yesu u nga pfumeli ku baseriwa hi vutomi swi ku endla leswaku u suka etintswalweni ta Xikwembu mani loyi a nga suki a gandzela vusikwini bya vutomi na nhlikanini wa vutomi a hi tivutise xivutiso lexi xa nkoka ku gandzela swi vula yini oh makwerhu i dyondzo leyi nga anama a hi voni ku Xikwembu xi nga hi pfuna ku fika kwihi loko hi lava ku twisisa ku gandzela swi vula yini hi fanele hi ya emasungulweni ya timhaka loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu eka Genesis chapter 1 verse 26 a vula ku ri a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina so munhu u endliwe hi xivumbeko xa Xikwembu munhu u endliwe a fana na Xikwembu rito ku fana na xifana na xivumbeko tsa lemon demuth swi vula to represent ku nga ku yimela swi vula to resemble ku nga ku fana na swi vula to act like ku nga ku tirha ku fana na so Xikwembu xi tumbuluxe munhu xi vumbe munhu xi n'wi endla leswaku a fana na xona mara a xi n'wi endla ku a xi yimela a fana na xona a xi resemble ntsena hi ri bibele a ta fuma so munhu u endleriwe ku fuma yini ku fuma tinyanyani ta tilo
ku fuma tihlampfi ta lwandle na ku fuma hinkwaswo

swi nga kona emisaveni. Xikwembu xi endle munhu a fuma tihlampfi ta lwandle, a fuma tinyenyani ta tilo, a fuma na hinkwaswo leswi swi nga emisaveni. Mhaka leyi a ni milenyana ni tata ka yona vhiki leri taka ni ta hindza eka yona hi ndlandlamuxa. Mara ni lava ku u khoma mhaka ku ri Xikwembu xi endle munhu hi xikongomelo xa ku a va hosi emisaveni. 1. A fuma tihlampfi ta lwandle, a fuma tinyenyani ta tilo, a fuma leswi swi nga misaveni. Now, xa vumbirhi xi endle munhu a ri mugandzeli wa xona. Xi endle munhu hi xikongomelo xa leswaku a kota ku xi gandzela. Loko hi languta eka buku ya Genesis chapter 2, hi languta la eka verse 4 na verse 5. Matsalwa ya ri, ku tumbuluka ka matilo ni misava loko swi endliwile hi Yehovha hi koloko. Ku tumbuluka ka matilo ni misava loko swi endliwile hi Yehovha hi koloko. A ku nga si va kona ximudyana ni xin'we xa nhova emisaveni. Ni byanyi hinkwabyo bya nhova a byi nga si mila. Hikuva Yehovha Xikwembu a nga si nisa mpfula emisaveni. Why? Kutani a ku nga si va na munhu la rimaka misava. So, la, loko yi ku a ku nga si va na ximudyana na xin'we xa nhova emisaveni, ni byanyi hinkwabyo bya nhova a byi nga si mila. Hosi Xikwembu a nga se nisa na mpfula. Xivangelo xa ku va nga nisanga mpfula yi ri Bibele hi mhaka ku a ku nga ri na munhu. A ku nga ri na munhu wa ku rima misava. Hi Xinghezi kona kwalaho ka ku a ku nga na munhu wa ku rima misava i marito ya xiheveri ya munhu ya mune. I rito Achin, i rito Adam, i rito Abad, i rito Adama. Achin swi vula ku a ku nga ri na Adam, swi vula moya. Moya. Adam swi vula a human race. Moya lowu nga ndzeni ka miri. Swi nga na ku va moya lowu nga ndzeni ka miri wa xisati u vitaniwa wansati. Kumbe u va moya lowu nga ndzeni ka miri wa xinuna u vitaniwa wanuna. So, Achin a ku nga se va na Adam, moya lowu nga ndzeni ka miri wa xinuna kumbe wa xisati. Then Abad, ta hlamusela to Abad. Then Adama. Adama i rito leri vulaka misava. Adama hi misava. Why Adama swi ri misava u nga rivali? Adam swi vula munhu. Adama swi vula misava. Now, hi kongoma eka rito Achin. A ku nga ri na Adam, munhu, Abad. Then ta hlamusela Adama endzeni ka misava. So, rito Abad i rito ra xiheveru leri vulaka swilo swimbirhi. Number one, ri vula mulanguteri, a lord over, a king over, hosi leyi langutelaka. Phati ya rivito leriwani kumbe ya rito leriwani yo sungula i phati leyi vulaka e hosi. Hi ndlela yin'wana a ku nga ri na moya lowu a wu ri ndzeni ka miri wa xinuna kumbe wa xisati ku va hosi eka the Adama nga misava. Number two, the very same word, rito leri, Achin, Abad, rito Abad, Achin, Adam, Abad, rito Abad, rivula mganzeli. So, ndzimana leyi komba swilo swimbirhi. Number one, a ku nga ri na hosi leyi a yi ta fuma misava. Number two, hosi leyi a yi fanele yi tlhela yi va mganzeri. Leswi vulaka a ku nga ri na mganzeri loyi a ta gandzela Jehovha a ri emisaveni. Xikongomelo xa ku va Xikwembu xi tumbuluxe munhu, number one, i ku va a fuma misava. Number one again, i ku va a gandzela Xikwembu. Number one, i ku va a fuma misava. Ni tlhela ku number one nakambe, i ku va a gandzela Xikwembu. Tihofisi letimbirhi leti na nkoka. Loko hi vulavula hi ku va u va hosi
hi vulavula hikuva u thumba xikongomelo xa ku hanya ka wena. U vitaneriwe emisaveni, u tswaleriwe emisaveni, u tumbuluxeriwe emisaveni ku endla yini ke? Ku hava langa endleriwa ku heleketa van'wana. Ku hava loyi a nga endleriwa a nga ri na xikongomelo. Un'wana na un'wana ku na xikongomelo. Un'wana na un'wana ku leswi a nga tswariwa, u fanele u swi thumba. U fanele u swi thumba kutani u swi lota, kutani u swi package, kutani u endla leswi matsalwa ya vulaka swona, u swi andzisa, kutani u swi endla ku va nhlamulo kumbe u va nhlamulo eka vanhu, eka area leyi u nga tswaleriwa ku va hosi eka yona. Then vutomi bya wena byi ta sungula ku kwetsima, u va hosi leyi kombaka glory. Vutomi bya wena byi va na chabod, byi va na doxa, byi va na weight. U nga hanyeli ku dya, mara u dyela ku hanya. Because va kona lava va hanyelaka ku dya, va kona lava va dyelaka ku hanya. I office ya ku va hosi. Hi ri kokwalaho hi nga sukanga, ku na office leyi nga khomana na yona ti le ka level yin'we. Ku nga office ya ku va u va mugandziri. Ku na matsalwa yo hlayanyana ya kombetaka mhaka leyi. Number one, ta tsutsumela le makumu le ka buku ya Nhlavutelo. Yi kombeka kahle eka King James. Yi ri, "And have made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen." Loko hi ringeta ku koka ku ka xilungu xa ma Model C. Mara ndzimana leyi ri, "He has made us kings and priests." Leswi vulaka ku u hi endle tihosi na vaprist. So tihosi i office leyi yo sungula hi kombeta yona ya Achin, Adam, Abad, Adama. Then hi kombeta na ku ri Achin swi vula ku a ku nga ri na. Number two, Adam swi vula mimoya. Moya lowu nga va ka miri wa xinuna kumbe moya lowu va ka miri wa xisati. Mara i munhu xi lexi. Moya loko u va ka miri wa xisati u vitaniwa wansati. Moya loko u va ka miri wa xinuna u vitaniwa wanuna. Then ku va na Abad leswi hi nga ta swi vula number one ku langutela. Ku rima, to cultivate, to bring the best out of, to be a lord over, ku va mulangutele henhla, to be a king over, ku va hosi. U kota ku fuma misava, u fuma tihlampfi ta lwandle, u fuma tinyana ta tilo, na hinkwaswo swi kokovaka emisaveni. Hi vule sweswo, then ku na phati ya vumbirhi leyi ngo u hi endle vaprista. Rito prista la i rito ra xiheveru kohin. Rito prista la i rito ra xigiriki hiriyusi, ri vula number one, a prince, hosi, n'wana wa hosi. Number two, kohin or hiriyusi swi vula a minister, mutirhele. Number three, rito leriwani ri vula a priest, muyimela vanhu emahlweni ka Jehovah. Na muyimeri wa Jehovah emahlweni ka vanhu. But number four, according to Nelson Bible Dictionary, swi vula a worship leader, muganzeri, murhangeri wa ku ganzela. So Xikwembu xi hi endle tihosi xi tlhela xi hi endla vaganzeri. Xi hi endla vaganzeri. I ndzimana swin'wana, "You are made," wa endliwa, a wu ti endli. Hi yena a nga ku endla mufumi emisaveni, hi yena a nga ku endla muganzeri. Lexi a wu fanele u xi endla i ku va u n'wi ganzela. Ndzimana ya vumbirhi leyi kombaka mhaka leyi i Petro wo sungula, chapter 2, hi vona kona eka verse 9. Yeri, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation." Yi mani yi landza hi ririmi ra mamani leswaku ni nga tati ngopfu xinghezi, na vatswari va hina va kota ku swi khoma swi nga taleriwanga hi xinghezi. Petro wo sungula, chapter 2, verse 9. Petro wo sungula, chapter 2, verse 9. Now, eka yona hi kombiwa mhaka ya ku ri hi va mani yi hlaya kahle. Chapter 2, verse 9. "Kambe loko mi ri n'wina mi ri xaka leri hlawuliweke." Number one. Number two,
mi va prista va hosi. 3. Mitiko leri kwetsimeke. 4. Tiko leri xaviweke leswaku mi twarisa matimba ya laha mi vitaneke ku huma eminyameni ku mi ya nghena eku vonakaleni ka yena loku hlamarisaka. So rito laha leri ni lavaka hi ri teka i rito muprista. Rito muprista na ku hlamusela ku i rito kohini xiheveru leswi vulaka e minista, mutirheli, e prince wo sungula eku landzeleni ku nghena kumbe ku teka xiluvelo, priest, muyimeli wa Jehovha emahlweni ka vanhu na muyimeri wa vanhu emahlweni ka Jehovha. Then number 4, ku va na mhaka ya murhangeli wa ku gandzela. So laha ha swi vona leswaku ri hi humesiwe munyameni leswaku hi ta kota ku va vagandzeri. Hi Xinghezi hi tirhisa rito royal priesthood, priest na royal. I marito lama ma tirhisiwaka very interestingly because it office timbirhi laya. Rito royal i rito ra xigriki basilios leswi vulaka kingly in nature, wa vuhosi hi ntumbuluko. Then ku fambisana na kona ka ofisi ya vuhosi hi vona ofisi ya priesthood laha ku nga tiriya ra hira teyuma rimintsu ra rona hi lera hi nga dila hi rona halaya. The secondary root word is hira teyuo. Laha swi vulavulaka hi mugandzeli, hi muprista. U endliwe mugandzeri, muyingisela rhandzekaka. A hi tluli hi ya ka book ya Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, kona hi languta verse 13. Marito yo hetelela ya ntswatsi, mutlhari hi lonkulu, wanuna loyi matsala ya vulaka ku a ku se tshama ku va na munhu wo tlhari ya ku fana na yena. Then yi gina yi ku a ku nge pfuki ku ve na ye wo fana na yena. Mara loko hi dzunisa Yesu ha swi hlamusela ku ri Yesu hi yena loyi a nga henhla ka Solomon hi vutlhari. U vulavula marito ya yena yo hetelela endzhaka loko a ta va a swi vone hinkwaswo. Solomon a tlharile. A tsale hi swimilani, a tsale hi swiharhi, a tsale hi vanhu, a tsala hi swifuwo, a tsala hi vanhu, a tsala hi vavasati, a tsala hi vavanuna. Solomon a tlharihile. A swi vone hinkwaswo. A tiva nantswo wa ku va na swona hinkwaswo. A ri na vavasati va 1,000. A ri na tihanci, a ri na tidonki, a ri na tikamela, a nga pfumali nchumu Solomon. A ri munhu loyi a nyikiwile hi vutlhari. Loko a fika eka the pinnacle ya vutomi bya yena, emaninginingini ya vutomi bya yena, u la ku summarize hinkwaswo, u la ku komisa hinkwaswo leswi a nga swi dyondza. U humesa marito ya xiheveru lama ma ngo ta ma vula hi Xinghezi, yingiselani makumu ya swilo hinkwaswo, chava Xikwembu u hlayisa milawu ya xona. A yingiseni makumu ya timhaka hinkwato, chava Xikwembu u hlayisa milawu ya xona, hikuva hi yona mfanelo hinkwawo ya munhu. Hi xiheveru ku shof davar hakol ishma kheta Elohim yira ve'etmetz votar shmo keizer kol ha'adam. Shof davar hakol ishma heta Elohim yira ve'etmetz votar shmo keizer kol ha'adam. Leswi ni nga swi vula hi ririmi ra xiheveru hi leswi, a yingiseni makumu ya timhaka hinkwato, timhaka hinkwato leti ni nga ti vona, timhaka hinkwato leti ni nga ti dyondza, timhaka hinkwato leti ni nga ti pfula ni hlavuteriwa swona, ni nyikiwa insight, ni nyikiwa the dexterity of thought, ni nyikiwa the nimbleness of the mind, ni nyikiwa prolificity, ni nyikiwa ku dzika, ni nyikiwa ku twisisa swilo hi ndlela yo anama. U ri hinkwaswo leswi ni nga swi vona, ni endla swihoxo, ni dyondza ka swona,
ni fika emaninginingini ya vutomi ni samaleza vutomi hi ku olova. Chava Xikwembu. Chava Xikwembu. Fear God. Number two, hlayisa milawu ya xona. Then aku hi yona mfanelo ya hinkwaswo, ya hinkwawo. Hi yona mfanelo hinkwayo ya munhu. I mfanelo hinkwayo ya munhu. Loko hi languta ndzimana liyani hi hundzuluxelo. What is the English? With few words, I can describe everything that you must know. Twa. Hi marito matsongo so. Ni nga hlamusela hinkwaswo swi fanele ku swi tiva. Aku you should worship God. He says to you. He says to you what you should do. And you should do what he says. That is our duty. Naipinda is the English translation. With a few words, I can describe everything that you must know. You should worship God. Fano ganzela Xikwembu. He says to you what you should do. Ubulaka wena leswi fanele ku swi endla. Twana. And you should do what he says. Fanele endla leswi swi vulaka. That is our duty. Hi duties. Duty. Hi wontiro. Hi mintiro. U teka timhaka timbirhi a ti endla yin'we. That's why loko hi hlamusele eka Genesis chapter 2. Hi hlamusele ti-office ta timbirhi letiya. Ta Achin, Adam, Abad, Adama. Loko hi hlamusele to Abad hi komba ku ri ri vulavula mhaka ya ku i ku langutela, i ku cultivator, i ku va hosi hala tlhelo i ku va mugandzeri. I ntirho mhaka leyi. Ya ka nhlavutelo 1 verse 6 u hi endle tihosi, u hi endle vaprista. Hi ya eka Peter wo sungula chapter 2 verse 9 a komba leswaku hi vitaniwa the royal, the basilius priesthood. Ba baprista va Xikwembu hala tlhelo hi tihosi hala tlhelo hi vaprista. Then hi tala a ku hi makwerhu ku na minchumu mimbirhi mara i wun'we. Hlayisa milawu ya Xikwembu. Number 1 nakambe ganzela Xikwembu. Now xivutiso i ku ku ganzela i yini. Loko hi languta kona kwala ka ndzimana leyi hi kuma rito leri nga tirhisiwa ra xiheveru na ku hlamusela ndzimana ya kona hi xiheveru Shovdavar Hakol Ishma Cheta Elohim Yira Vetmetz Votar Shmoke Izerkol Ha Adam. Yingisela makumu ya timhaka hinkwato. Chava Xikwembu. The easy English you ku worship the Lord. Ya hatlisela liya. Ya King James yi tirhisa rito chava Xikwembu, fear the Lord. Rito ku chava rito ra xiheveri yiraha. Rito yiraha ri vula to revere. Rito to revere ri na ti-synonyms ta ku ndlhula 42. Ri na ti-synonyms ta ku ndlhula 42. A hi teki 9 ka tona hi ringeta ku titlhantlha hi ku pfuna hi hosi. Number 1, rito to revere ri vula to respect ku nga ku hlonipha Xikwembu. Ku ganzela Xikwembu i ku hlonipha Xikwembu. Ku ganzela Xikwembu a hi sungula i ku chava Xikwembu. Ku ganzela Xikwembu i ku chava Xikwembu. Ku chava loko a ko va ku chava loko ka ku mara it's fear mingled with affection. I ku chava loko ku nga hlangana, ku nga xikhambelele na ku rhandza. U n'wi rhandza ngopfu, a wu lavi ku n'wi vavisa. U n'wi rhandza ngopfu, a wu lavi ku n'wi nyumisa. U n'wi rhandza ngopfu, na loko yime mahlweni ka yena wa n'wi xixima. U n'wi rhandza ngopfu. A ku na nchumu lowu u nga wu fananisaka yena na nchumu wa kona. Ku ganzela Xikwembu i ku chava Xikwembu. Makwerhu, chava Xikwembu. Makwerhu, rhandza Xikwembu. Vana muxaka wa munhu loyi u nga naveleki ku endla leswi swi nga nyumisaka Xikwembu. Malembe ndzhaku ku va na un'wana nga sungula mhaka yin'wana ya mabendlele lama ma tsariwe WWJD. Leswi vulaka ku what will Jesus do? Tsundzuka ku
idea maka ya kona kuri ku tsundusha mu Kriste ku loko mbale bendleleri u ka u hanya vutonwini eka siku na siku kwala unga kona ti vutsi xivutiso loko ri tsundzuka u ri vona loko Yesu ari la atandla yini atanhlokola loko Yesu ari la atandla yini ata komba vanhu ku yena nga ndleriwi loko Yesu ari la atandla yini ata zonda loko Yesu ari la atandla yini ata osha loko Yesu ari la atandla yini ata vana xikhomela mina na wena loko hi n'wi rhandza a hi endli leswi nga ta ka swi nga n'wi vavisi loko hi n'wi rhandza a hi n'wi yimeli hinkwakwakula hi nga kona eka vanhu lava va hi vonaka na lava nga hi voneki hi hanya vutomi bya ku chava xikwembu chava xikwembu ku chava xikwembu i ku gandzela xikwembu ku na mikateko ya ku chava xikwembu hi hanya eminkarhini leyi vapfumeri ho ka hi nga xi chaveki xikwembu i nga ku hi chava ngo vanhu ku tlula xikwembu i nga ku hi chava ngo malandzu ya hosi ku tlula xikwembu nga ku hi chava ngopfu maxaka na vanghana na vatirhikulobye ku tlula xikwembu hi xo xi ku vonaka loko vanhu va nga ku voni vana mugandzeri wa xikwembu loko ho tlhelela le ndhaku laha hi humaka kona loko hi ze hi ta ka riendzi leri mhani ana ka Luka chapter 2 verse 37 a nga suki tempeleni a chava xikwembu vusiku na nhlikani wa vutomi bya yena ku kondza vona xikwembu konza vona Yesu ku konza a vona luya a n'wi chava luya a n'wi gandzela luya a nga n'wi tshamela tempeleni for 64 wa malembe loko nga yi twisi ku 64 yi huma kwini yi humaka ku n'wansati ntombi ya muheveri yi vitaniwa n'wansati eka malembe ya 13 and a tekiwa a ri na malembe ya 13 ene loko a nga va a tekiwile a ri na malembe ya 13 bibele ri u hanye na nuna wa yena for 7 years swi vula ku ri by the time nuna a nga lova a ri na 20 years mara Yesu loko a tisiwa tempeleni mhani loyi a ri na 84 years se endla mats 84 minus 20 i 64 you can do your own estimation tanihi muchumayeri in case u va na probleme na malembe yalawa but ni kombile ku hi nga va hi ringeta ku fika kwalaho hi ndlela yini mara lava khomaka leyi mani loyi a chava xikwembu xikwembu yi ze xi vonakala a vona Yesu loyi a n'wi chaveke nkarhi wa mina wu herile ni lava ku rhawundapa hi ndlela leyi a hi xi chavi muyingiseri a hi xi hanyile a hi vulavuli kahle na vanhu a hi vulavuli kahle na vanhu lava hi va rhandzaka hi tshamaka na vona siku na siku a hi vulavuli kahle na vanhu lava hi hlanganaka na vona hi nga va tiviki a hi vulavuli kahle na vatirhikulobye vhiki ra ha sungula chava xikwembu sungula u xi yingisela na loko u lava ku hlamula u twa ku xa pfumela ku u hlamula na loko wo dyondza ku xi twa u nga pona ka swilo swo tala Jehovha ku pfuna ku kotisa hi vito ra Yesu nkarhi wa mina fike makumu mara ni kombela khongena lwa ngoni lava Yesu mfundhisi Phawu vula marito lama na mina wo xikwembu hi vito ra Yesu ni rivale swidyoho swa mina ni hlantswe hi ngati ya wena ni endli n'wana wa wena tsarisa vito ra mina ebukwini ya xinyimpfana ni lava ku tshama na Yesu hi laha ku nga heriki hi vito ra Yesu loko va khongele xikhongelo xexo hlangana na mina ka riqingho ra le nyongeni 072-468-5659 072-468-5659 hlangana na mina eofisini kwala Kingdom Worship Center 14C Kegena Ntshava ya Man'wombe hansi ka vundhuna bya Bamanyange hansi ka vukosi bya Bava Chavalala Monday to Friday ni ta va ni ri ofisini ku fika nkarhi wa madyambu tana hi vulavula ni ku komba nkoka wa goza leri u nga va ka u ri tekile kota ku va mfundhisi wana ni ku pfuna ku ya mahlweni loko u lava ku xava music wa mina tibuku leti u kotaka ku hlaya e-books and audio books hlangana na mina ka riqingho rero a 072-468-5659 ni tlangele nkateko wa ku va na wena namuntlha hosi ya matimba hinkwawo makala ku tsandzeka nena ya malembe a ku kotisa a ku pfuna swi ku fambela loko lava counseling tshunela la un vona hi pfunana hi vito ra matimba ra Yesu ku kondza Xikwembu a ku pfuna u kula u ya mahlweni lava ku humela
hi risimu ra mina leri ngo unkulukumba Yehovha. Na mina

0: ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chatterling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopyiwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop noses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Khensa swinene eka rhandza hosi ri ba mandla ri vuyelela mingiseri vuyisa sweswo eka nongonoko Xitsonga Gospel Revival swi vekela kankaye wo ta timinete yi bele hundzile awara liya ya ntlhanu. Khensa swinene eka nandza wa hosi hikuva mi hi phamerile xixemu no tshama ra ku pfumela mingiseri wa mina ku ri na le ka wehe swi fike kahle mani, swi fike swi kuma mbilu leyi nga tenga ivi ri kuma vutshamo ni vula rito ra Xikwembu. Khensa swinene nandzu wa hina, nandzu wa hosi matimba power aw madoda na me siku rin'wana na rin'wana ni dyondza swilo hi ndlela yintshwa. Hambi swiri tana gaming sirome ni pfumeleli ni khensa swinene eka mani na mani langa kona eka nongonoko na le ka nhlekano siku ra namhla kumbe i ndzenga wa siku ra namuntlha ni va mandla ni vuyelela ku vana kambe sweswi ma hahlawule xitichangu xa xirhandzo GSR FM eka xiwondzo 106.0 FM rito ra rixaka. Ni pfumeleli ming sirome ni tlhela ni vulana kambe ni ku aka ngomeni ku va ka audio streaming ni le ka n'wena ni ri xandla handle ka xin'wana xandla a yi mahlweni ming sirena nongonoko tanihi ntolovelo sweswi i nkarhi wa ku va hi phika tinambara kusukela ka n'we kondza ya fika le ka 10 teka nambara ivi mi ni byela ku mi rhumela kwihi nambara leyi mi yisaka mani tanihi ntolovelo andzhaku ka ku kuma rito ra Xikwembu hi phyuphyanyana kumbe hi relerisa mimoya ya hina xikan'we na ku rhurhela rito ra Xikwembu endzeni ta hina hi vunanga. Se sweswi entlhaveni mingisela ka nambara 060-8875-942 hi fambe kahle hi risimu ra kusuka ka Pastor Matimba Power unkulukumba Yehovha hawu risimu ra kahle swinene Jesu Rafa mo sungula ku nghenela.
3: Nkhetsa ku va wa sungula ka Bethlehem kaya.
2: Khensa mina mama.
3: Ni kombela number 2.
2: Number 2? Mi rhumela ka ma?
3: Aka mhani maxindzi kokwana wa ku hlula na le ka mhani xele nkuna aka nkomo. I mhani Elison wankuna kwala ka nhlanene.
2: Mhani Elison khensa swinene nhlayisekana.
3: Eso
2: adako va ku va kombela number 2 man Elison nkuna kusuka laha ka nhlaniki laha na we mingiseri nga swi kota ku ndla tano hikuva ni tlhavele ka nambara i 060-8875-942 ni yime ku lungha mina hi ta teka tinharhu ivi ni tlanga tinsimu ta koho ni tlhe ni vuya nakambe ti ni tlhave ku tlhava boti masenyanu
4: a va ni boxa babu
2: ni tlhaveli mina sweswi
4: hayi wo hi ti teka mpela hi ti yisaka vanhu va kereke mpela ma vona la nga na mfana wa goxa va nga ndlisa vhiki leri nga hela swi loko va kha va china va nga bohi kahle nyata ave yi heta yi ba xibudungwa khwiri swi ni kwatisa ngopfu swa siku leriya ivi ni landana leyi loko hi pfula fastelo ni vona ka n'wedzekudzeku
2: aw xem boti masenyana o mani hayi mani hayi khona mani ku endle njhani na ku endle njhani va hi nyamalerile boti masenyana mo hi teka van'wana va nga kona GSR FM ni va mukerile
5: sengulo niki number 7
2: number 7
5: na ni yisaka mhaxalate na nceka wa masenyane na nceka wa makasana ku poxa na nceka wa makasana wa ku pelu na kokwana wa risima ka bode
2: ni mitwe
5: kokwana gavhenta kompaya
2: Kasa zvinana maitsotswi maitsotswi.
5: Shosho boza.
2: And thank you my friends Gevengu. Is that okay? Number 2, number 7. Ile testing a dwa ishinyami. Ntweli mingise aka number 06088759422 ilaba. Jesus rafa mina mamkere.
5: Slemile wa DJ ni ke number 5.
2: Number 5.
5: Eh. Ne kongo msaka masewa mina wa thawula.
2: Yeah.
5: Hey, come come, 22 be anirama se. Matanza ke njani na? Number 7 mina ala ka nkomo.
2: Yeah.
5: Manshele nkona ne kongo msaka bona even ni ri isale. Come on, one corner, leg and shaniki. Then I could insert that and go. I had Jamela too, now Mama BBZ. Nelly is up on a cutting you come on leg, even machines to go on workshop. I am the BJ.
2: Kessas Nancy again.
5: Danko, Gongo Maquel, leg and comedy.
2: A Danko is okay, I'm certain mixer, see, like a coming out of the day, Belonzile, our Lia, Yan San, Italy, Venomous at the October, is on to a cash mixer of me, not Samara Fumela, and it's okay, like a Kuala Mingako, Kuala Mingaka, Kasemercona, a Santa Comic Sauce, Gagaske, and Pumil mixer of me, Nitagar Simrosungula, similar to our donors, a number 2, number 7, number 5, second number 2, Kona Tembanyati, Augustalung. Zeng.

0: arisimbra kahle mingisere kusuka aka malungari Dr. P.S. Shirinda arisimbra kuruchwa kahle arishavi uripumelo amishiro tara mingisere arikona laka number 5 kasike niku njiketo terate naru andeka mpanganyi andeka nkabanyeto amin lanaka njiketo arisimbra arikona number 2 stalunga kusuka aka temba nyati ebi irilata mitanibito kahle irisimbra arikona laka number 7 la kusuka aka mboko the pure holy boys baku rito buna buna rito ni bzeli rito ni rangeli rito ni kumintela ebi irilanduru kahle irisimbra rita ka kuri tokwana na mingisero merisimu kusuka eka Dr. P.S. Shirinda vako arishabi utlela no tukunguri mingisero ka nambari 060-875-942 tsi kabelila
1: nawa number one iya ka mwani mahuri kusuka naka matube aska sports center na kokwani wa mkhetsa kusuka kona la tikwela kama pove na sezi dzinjinto vho kusuka la kama pove a hansi ka xikolo xa Jamani a vhone ko ma kuma mina ni tek tek ko pa ek suka la tikwela ndza ka mswani kida mbu ka ma tek khovili khovela rena tava mwana baba hi famba ni tete to mwana ba
0: ite to
1: ama ha ke famba mwana ba
0: hi bala bakwana
1: maslo
0: e danke baba iswaswo ke vakona van'wani va kandziyise kunene mingisero tanihi ntolovelo hi pfa hi tekela va nga kona na hala ka WhatsApp lava va nga langa tinambara hala ka WhatsApp hala number 1 eka round leyi nga ka yona sweswi hi yo ya fambaka mahlweni
2: a hetlile mini kombela number 1 ni yisa ka mhani Julia rimbambeni ra ka magesa ni heleketa

0: aka tatani makhahlele tiveka ka mninginisa sa block 3 ni heleketa aka Manlizi majoko aka mninginisi valangela hi mhani rozobyani le ka nkuzani n'wana nga danki
1: ahe tlhavantlhava ni kombela number 3 ni kombelela mhani jajani ni kombelela hani wa masilo ni kombelela mhani chaki va kombelela hi Manlizi majoko ka mninginisa block 3 nko
2: Riperile DJ Tlemi ni kombela number 9 leyi ni yi kombelelaku when wa the junior a Jilonga Kotlink Ngobeni a vi hehle mani Maria va ka hayi sweswo aka hlaniki va naveleriwa ngoma leyi le ku tlangeriwa hi mana yihluketi ni kumalekela ka ngove a jamela 2 nko
3: Kasos na remixer rome o randzeka hamsel tra mixer le ti famba ka hitora sweswi i famba kahle na number 1 futhi ilangu ka mbiri wow akuri nkarhi wa yona vhele ebe i famba kahle na number 3 na number 9 ni ndzan kandiya ka tsongola andza ka sweswo hi tsutumela ka tinsimu to teto na xavisa sweswi
4: Sisi, ya ganga roku shakuda sa sfuo sikala kambe minga karateke ebu inaba gajari ya agro ikona janyi jayena jisukela ka 90 randi la hitlela iku komela shakuda sa tomu su hambana hambana leshikatsa ku dry hook budangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala shakuda sa tihuku hi komela DAs siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hitlela hi mi komela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro superquick kusuna a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro
3: kusuka laha ka number 1 hi loyi Sipho Ngwenya a kumi kutsuri na boy

0: I do wena mixer na mina and ke swinene ba mandla ri yelela simulati I famba hi tona mixer se mo le ri kona ka number 1 number 3 na number 9 le ri kona ka number 1 mixer ba eri simukuka ka siphongwe nya ri tswe ka hle mkutsuri ive ri number 3 ri kona ri simula ya ri number 9 ari ko ri simura mthimba ka famsa ka hle na mfundisi maluleke bishop maluleke le ba ngone ba la bar jika jika ka la dorben bon show ba ta la ba bona la dorben ra ina ra giana am sure ta ke mixer ba so swi ithela ka ra linga sala kutna number 4 number 6 number 8 na number 10 in some thing asala ito no sus send billion kung ka number 0608875942 just arfa minimum kere
1: mon nega yo number 8
0: number 8
1: eh ni saka mkegula wa tota a shisha kisha vana na mta a shiti kengu kuntwana shirata huse yeso ba shaka ito akuba abaka hai ba shaki nina minita kano kuhai ana alara mkutla nwa uruko na uwa makonda uwe rini watimbeba hai nataka nukun choko kwan gare Kombelela bona.
0: Yeah.
1: Na Malibia, Malibia le ambebul na yena. Na manungwa lwa ndarna. A redzi monisi sa bot na senyani mihlolo. Imani ni kombelela na mbiwa wa nwayani. Manager wa team score iskonyololo. Ni xa xa thalati in. Ani man mina u mini sis. Na ri ka bona xi xikimilexiya mini leyi ni hana ka swilo swa nghana loyo loko a cina teka rihloko hoxa xikhwameni a ni ku cinele ri ya ri olovile ni ku va kombela ni mhana anakanya vanhu lavawa ni lava cina kunene
0: kese swinene i kokwana ntsumi
1: xileko xa kokwana gavena xi yimahlweni
0: kese swinene hlayiseka
1: Eso
0: sa eso u manteka wa makasa. Huku pelu heluan. Kesa sna makasani. Biya bo nambara ba itekila. A itsumela ngoto bangana banga tirisa xiyanga xa mbulisha WhatsApp no pfanganyisa nyana ku at least kota ku ba hinkwenu hi ba hi be cover. Ndi bula banga tirisa riqingo na banga ta ba tirisa xiyanga xa mbulisha WhatsApp.
2: DJ Tleni. Mina ni kombela number 6. Nrisa ka masketo nga xiporo e mana tembe lava nswekelaka la. A va cini hi rona ivi rin'wanyana ni ri yisa ka Julia Mafumani ka Makoxa i sivari wa mina a cini hi rona rin'wana ri yisa ka Mavalani ka Mhanahleko a va cini hi rona na vona hinkwavo lava a va cinisiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni emthiwa ka ndhambi na gongwangwa la xivulani la ku na gongo ra mali loko ni kwati ni nisongasonga ni sirhumi ya chela lwandle DJ Tleni hi famba na n'wina hi ta ziya chayisa na mina
0: Kansas snane and Kansas snane ba mantla ni biyelela ka vito la mbomono
2: DJ Tleni mina ni kombela number 6
0: number 6 in Kansas snane itsam sigile number yangwe number 6 yikona la itsam yekulonga a hiti vanwana vanga kona tshaveni mixer number 0608875942 mina biyela ku ni mbaya hiri risimu la ka number tinga sala to jisar family mam kere Aye.
3: Nimfai number four. Hey.
0: Yeah.
3: Yeah, ka godi ninki ngoveni ini landza lo na se govile va govela rena. Evi ni saka kokwani wa ku tshula la ti ala. Loko ma tsakini ve ri vo kuma nwa tsakini. Loko a va cini hi ri simulini. Ni dlala ni ri tlhava ri ya le ka godele. Kuna mase wa sezo kuna sezo wa wa mama wena ka se wa mina ka kwani wa risima nungo ni nga ringa ta ku ntsa sona ka a mi se vuya ko kereke ni ya ko vana va gerso a ka kwani wa dejuna bigona ri se kumuta ka kwani dzile na dzike ke ichi mama de dzike se se na se se DJ wa mina hey yo
0: e wena Kesa snane ke after that having said this one the number 8 number 4 and 6 number 8 number 6 na number 4 ile swingata bakari famisa swona ila ba pastor donation evaku swita swalunga kahle kahle hayi ku swita lunga se swo vakulungeni swa kari swalunga hele ri semu na boyi

Ritorno,

sembra kahle kusuka ka Minister Donner sembra ko ertho kahle wa hlayisa emubumbi wa hina anga kanga hi vumba tsandeka ku hi hlayisa hambi swiri tano mi ngiseri swivekela ka ntlhanu wa tatiberet yi nga se ba awara liya ya ntsevu khe swinene ka mani na mani loyi a nga va kona ave xa nongonoko ne le ka madyambu kumbe ka ndzenga wa siku ra mihla kusukela ka awara liya nharhu mi ngiseri mina na wena eri swin'wana khe swinene ka mani na mani loyi a nga va kona a tlhela a va na xiave kumbe a va xiave kumbe phati ya nongonoko eka nhlekani wa siku ra mihla mina loko a ri mina se no famba xamune ba mandlari vuyelelana khensa swinene hi le risimu kusuka ka nkulu wa munhu va ku jele ni ta huma risimu leri no rhandza xem no rhandza hi roho ri ri ka xiyimo lexa xa vukhume jele ya ku xaniseka jele ya mavabyi me ni ta huma fambele mina ni mi rhandzarhandza ra lava ni mi rhandzarhandza ra mina na vaxi hinkwavo va jisara fm hayi ra babi ni fambele mina awara liya ya landzela

Yes, Spengse Rochester FM na mixoweta emadyambu lamanene eka awara ya hina ya ntshunxeko. Hayi, Spengse Rochester FM na mbona atindhawini to hambanahambana. Van'wani va ku ra hayi mfundhisi huma kerekeni mani, hi tiphini na kerekeni mara a hi nge tshiki ku yingisela xitichi lexa GCR. Namuntlha hi lava ku twa rito ra Xikwembu ka awara leya ntshunxeko. Na mbona kwala ka dzingidzingi, na mbona ka bode, na mbona ka mavhuza, na mbona laka ndengeza, na mbona ka ximawusa blank vatari no blue hook mukamuku. Hayi, na hina hi kona hi lava ku yingisela kumbexana hi lava ku twa rito ra Xikwembu. Namuntlha nandzu wa Xikwembu va kona xikarhini ka hina ku ta hi phamela rito ra Xikwembu. Ho, mina ni kha ni mi xeweta ka sonto lowa kahle, a ku hisa swinene na nhlekani, mara sweswi se dyambu ri kahle mani, ku na ximoyani laha handle. Hi rhandza ku mi xeweta vayingiseri, na mi vona masayiti ya la Phalavura, na n'wina mi karhi ku mumfundhisi kona mani le ka awara leya ntshunxeko. Hi lava ku twa awara leya ntshunxeko, hi lava ku twa rito ra Xikwembu. Na mi vona kwahala ka Malamulele, ka Mphambo, na mi vona hinkwako ka Xitlhelani, mi karhi mi ku hi kona hi yingisele awara ya ntshunxeko. Namuntlha ni madyambu mi nge tisoli ku ve mi va mi yingisela awara leyi, mi nge tisoli ku va mi twa mi ta twa rito ra Xikwembu. Tshamisekani, un'wana a n'wi vona yi le ku phuxeka ka wilbara na xigirigiri i righteous group. Ni ri tshunelani hi ku ngotlisa mi tsutsuma mi ya kaya, mi va vitaneni ku va tshunela hi ku rito ra Xikwembu ri le kusuhani no hlayiwa. Namuntlha ni madyambu nandzu wa hosi u kona, loko ku ri na awara leyi khomaka malandza ya hosi hi ku hambanahambana i awara leya ntshunxeko. Na namuntlha hi na un'wana ni wanandzu wa hosi le Xikwembu xi nga n'wi vitana a tirhaku hi matimba a nga totiwa a titeriwa nkarhi lowuwani. Vayingiseri va GCR FM, hi ndlela yeleyo i ku mi rhamba leswaku a hi tshuneleni kusuhi na xitichi na xiyanimoya xa hina, i ku mi rhamba leswaku a hi pfuleleni tivolomu ta hina ti ya henhlanyana leswaku hi ta kota ku twa rito ra Xikwembu, i ku mi rhamba leswaku byela ni vamakhelwani lava pfumelaka ti-radio leswaku a va tshuneli a kusuhi na radio ya n'wina, mi share namuntlha leswaku mi ta kota ku twa rito ra Xikwembu. N'wina mi hi khomaka audio streaming kusuka a Joni, kusuka ka tindhawu hinkwato, na n'wina hi le ku mi xeweteni hi ri xewetakani eka GCR FM. Rhandza ku teka nkarhi lowuwani ni tlanganyana risimu leri, loko mi ze mi xi twa string sexo i xo mi byela ku se hi le kusuhi swinene no twa rito ra Xikwembu. I nge hi xi pfulelanyana ka ntsongo hi karhi hi lunghisela leswaku mfundhisi va tshunela kusuhi na hina leswaku hi ta kota ku twa rito ra Xikwembu. Loko mi swi twisa sweswo i nkarhi wa rito ra Xikwembu wu le ku tshuneleni. No lava ku mi teka swo tsalela swa n'wina, mi teka tibibele ta n'wina mi tshunela kusuhi na xiyanimoya leswaku mi ta kota ku tiphina hi rito ra Xikwembu leri Xikwembu xi nga rilulamisa hi nandzu wa xona.

0: rito ra Xikwembu leri Xikwembu xi nga ri veka endzeni ka mbilu ya nandzu wa xona. Hi ndlela yeleyo hi teka tintambu hi nyiketa mfundhisi leswaku va ta kota ku hi dyondzisa rito ra Xikwembu. Mfundhisi, hi va lava yingiseri.
1: Inkomu nakambe ni khensa nkarhi lowu mi nyikeke wona muhaxi wa ku va na nkarhi wa ku vulavula na tiko ra Xikwembu, wa ku vulavula ni vana va Xikwembu, ra ku vulavula ni vanhu lava Xikwembu xi va rhandzaka hi ndlela leyo hlamarisa swinene. Ni ta lava ku ri ya vulavula swintsongo hi mhaka ya ku tshunxeka. Va ri i awara yo tshunxeka. Kunene andzeni ka mbilu ya mina ku na hungu leri humaka aka Xikwembu leri ri kongomisaka eka mhaka ya ku tshunxeka. Tintswalo ta Xikwembu ni rhandzu ra Xikwembu a swi ve na hina eka madyambu lama hinkwenu. Hosi a yi hi katekiseni. Ni lava ku ni tsaka ngopfu ku vulavula hi mhaka leyiwani ya ku tshunxeka. Hi mhaka ya ku ri ni wun'wani loyi na mina ni nga tshunxeka, ni nga vona vukulukumba bya Xikwembu evuton'wini bya mina, ni nga vona ku tshunxiwa, ni nga vona ku pfuniwa, ni nga vona ku tsetseleriwa, ni nga vona masingita. Hi yo mhaka a ni chavi ku vula leswaku ri Xikwembu lexi hi xi khongelaka i Xikwembu xa masingita hikunene. Ni ta vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi ngo ringeta Xikwembu, ringeta Xikwembu. Hi ta hlaya rito ra Xikwembu eka buku ya tihosi ta vumbirhi, chapter 5 verse 1 to 14. Ku ndlela vanhu hinkwavo leswaku hi kota ku famba swin'we, ni ta yi hlaya hi ku hatlisa. Yi hlayeka hi ndlela leyiwani, yi ku na mani mufambisi wa mavuthu ya le Siriya a ri nkulukumba ehubyeni ya n'wini wa yena hosi ya va Siriya. A ri munhu wo chaviseka hikuva ha yena hosi Xikwembu xi nyikile va Siriya ematimba yo hlula valala va vona. Kambe nhenha leyi ya matimba a yi karhatiwa hi vuvabyi bya nhlokono. Nkarhi wun'wana loko va Siriya va humile hi mintlawa va ya hlasela tiko ra Israyele, a va khomile nhwanyana va vuya na yena a ri nhlonga, a fika a tirhela nsati wa Namani. Siku rin'wana nhwanyana loyi a ku ka n'wini wa yena nsati wa Namani, loko onge n'wini wanga Namani a nga kota ku ya vonana ni muprofeta loyi a tshamaka emutini wa Samariya, ndzi tiva leswaku a ta n'wi horisa. Nhlokono leyi. Kutani Namani a suka a ya tivisa n'wini wa yena etimhaka hinkwato leti nhwanyana loyi a humaka etikweni ra Israyele a ti hlamuseleke. Hosi ya va Siriya yi hlamula yi ku, u nga longa naswona ndzi ta ku nyika papila u famba na rona eka hosi ya Israyele. Hi loko Namani a longa mali ya tisilivhere ta kwalomu ka 36,000, ni mali ya nsuku ya 6,000, ni swiambalo swo ncica swa 10, a suka a famba. Loko a fika eka hosi ya va Israyele a yi nyika papila leri nge, loko u kuma papila leri tiva leswaku ndzi ku rhumele na manandza wa mina leswaku i n'wi horisa nhlokono. Loko hosi ya va Israyele yi hlayile papila ra kona yi handzulela swiambalo swa yona yi ku, xana mina ndzi Xikwembu lexi kotaka ku dlaya ni ku hanyisa xana leswi hosi liya yi ndzi rhumelaka rito yi ku ndzi fanele ku horisa nhlokono ya munhu loyi xana? Ma nga vona u lava ntsena ku ndzi vangela vutswaka a lwa na mina. Loko Elisha munhu wa Xikwembu a twile leswaku hosi ya Israyele yi handzulerile swiambalo swa yona, a rhumela rito eka hosi leri nge, xana u handzulela yini swiambalo swa wena xana? Byela Namani a ta haleno ka mina, u ta swi tiva leswaku ku ni muprofeta etikweni ra Israyele. kava loko na mani ata hi makalichi ya yena ni tihanci afika a yima nyangweni ya muti wa Elisha. Elisha a rhuma munhu a ya eka na mani a ya ku famba u ya hlamba ka 7 ka nkombo enambyeni wa Yordani, kutani miri wa wena wu ta hlukela u ta va loyi a basisiweke. Kambe na mani a suka a hlundzukile a ri karhi a gungunguruteka a ku a ndzi anakanya leswaku u ta ndzi hlanganisa u huma endlwini. Yena hi xiviri a fika a yima a khongela hi vito ra hosi Xikwembu xa yena, kutani a kuputela laha ku vavaka hi voko ra yena a ndzi horisa mina wa nhlokono. Xana mati ya milambu ya ka hina abana na paripari le Damaska a matluli mati ya milambu hinkwayo ya Israel? Xana a ndzi nga ta va ndzi hlambile emilambyeni ya le kaya ndzi basa xana? Kava loko a suka a famba a hlundzukile ngopfu, kambe malandza ya yena ma ta kusuhi na yena ma n'wi khongotela ma ku tatana, loko onge muprofeta a ku lerisile ku endla xa nchumu lexo tika ngopfu a wu nga ta xi endla xana? Sweswi ke ku karhata yini xana leswi a ku byelaka ntsena ku ya hlamba leswaku u basisa xana? Hi loko na mani a rhelela a ya enambyeni wa Yordani a tipeta ka 7 ematini hi laha munhu wa Xikwembu a vuleke ha kona, kutani miri wa yena wu hlukela wu fana ni wa xihlangi a va loyi a basisiweke. Tintswalo ta Xikwembu a ti ve na hina hinkwerhu. Vana va Xikwembu, tiko ra Xikwembu, ni hinkwerhu n'wina mi twaka rito ra Xikwembu ro sungula, ni lava ku vulavula na n'wina hi timhaka letiwani ta Naamani loyi hi vulavulaka hi yena a ri commander kumbe murhangeri wa vuthu leri kulukumba swinene, a ri munhu wa matimba, a ri munhu loyi a chaviseka, a ri munhu loyi a hlule tinyimpilo to tala, a ri munhu loyi a nga hlulela Israyele tinyimpi to tala swinene, a ri munhu loyi a ri khome xiyimo xa le henhla. Kambe rito ra Xikwembu laha ri hi dyondzisa leswaku ri kambe a ri munhu loyi a ri na mavabyi, a ri na xiphiqo xa nhlokono, a ri munhu loyi a endla hinkwaswo kambe xiphiqo xa yena a ku ri nhlokono. Mavabyi ya nhlokono, vana va Xikwembu, i mavabyi lama mo chavisa, i mavabyi mo tika, i mavabyi lama ma tekaka munhu ma n'wi susa exikarhi ka vanhu ma n'wi yisa etlhelweni kumbe ehandle ka muti. I mavabyi lama loko munhu a khomiwe hi wona a ri loyi a fanaka na munhu loyi a fambaka kambe a file. A ri munhu loyi loko a khomiwe hi mavabyi ya nhlokono va n'wi fanisa na munhu loyi a nga ha pfuneki nchumu, va n'wi fanisa na munhu loyi a nga riki na vumundzuku. I fana na munhu loyi a ngo ti hanyela ntsena a ngo yimela siku. I munhu loyi a rejectiwaka hi vanhu hinkwavo. I munhu loyi na vahlayisi va va ka lavatsongo. Enhlokono, leswi wu vulaka swona wu vula leswaku ri munhu loyiwani swilo swa yena hinkwaswo a swi tshamisekanga. I munhu loyi a va ka na ku tike kumbe moya wa depression, tshikelelo wa miehleketo. Loko munhu a ri na mavabyi lamawani i na ku tshikeleleka emiehleketweni, i na ku tshikeleleka emirini wa yena, i na ku tshikeleleka evuton'wini, i tshama a ri karhi a ri ku tivutiseni ka swivutiso leswo tala. I munhu loyi loko a tshamile nkarhi wun'wani a nga vula aka misava kumbe aka tintshava a ku n'wina tintshava ni weleni, a ku wena misava pfuleka ni nghena xikan'we ni hambana na swona swa misava. Vana va Xikwembu, ni tisa hungu ra kahle namuntlha exikarhi ka n'wina. Kambe ku te loko mavabyi lama ya karhi ya n'wi karhata swinene, ava na nkateko wa kuva ku ri na wanhwana loyi a huma a Israel loyi a tiva muprofeta loyi a ri yena a hanyisaka. Loko wanhwana a hlamula nantsa ehosi ya yena iri, n'winyi wanga, loko wo ya aka a Israel, loko wo ya aka muprofeta u kona inga hola xikan'we kan'we hi ku a lava ku hola ku fana na wena i nga kona i nga yingisela namuntlha kwala. Loyi i swi lavaka i ngo na mina na swi lava ku hola, na mina na swi lava ku hanyisiwa. Xikan'we kan'we a kombela permission aka hosi ya yena ya vaSiriya yi n'wi pfumelela. Kambe a hi voneni xiphiqo lexi se xi hlangana xi fikaku xi hingakanyi loko a yile na makalichena na hinkwavo eka nandza wa Xikwembu kumbe eka muprofeta ririto ra Xikwembu. Loko a fika a rhumela vanhu ka leswaku u fikile, hi ta tshika switori leswo tala, kambe mhaka ya nkoka hi le ya ku ri loko se a fikile a fane a ya hlangana na nandza wa Xikwembu na muprofeta wa Xikwembu loyi a fanele a n'wi pfuna. Rito ra Xikwembu riri a ku ka yena muprofeta n'wi byeleni leswaku ri a fambi a ya nambyeni wa Yordani a ya hlamba kona ka nkombo. Marito lama a ma tweke a ya n'wi khomangi kahle, haleluya, a ya n'wi khomangi kahle, ya n'wi vavisile, ya n'wi twise ku vava, ya n'wi tsongahatile hi ku ya hi yena. I twe a ri loyi a nga tsongahatiwa, i twe a ri loyi a nga tekiwangiki a ri munhu wa nchumu, kambe a ku ri marito ya nkoka hikuva hi laha vutomi bya yena a byi ri kona. A hlundzuka swinene, a sungula ku hleketa hi milambu ya ka vona, hi mati lama nga kona lomu basa. A sungula ku hleketa ku ri a fane a rhumeriwa ka ndhawu yo antswa ku nga ri a Yordani, hi mhaka ya ku ri Yordani a ri na mati lama ma nga thyaka, i mati lama a va ku i mati ya ridaka, i mati lama a ya nga fanelanga hikuva ku nghena vanhu lava va nga na swiyimo swa le henhla. A twa a tsongahatiwile, kambe kusuka kwalano yi ri bibele a lan'wa a sela na mavoko henhla a haxa mavoko. I nga ku ma n'wi vona munhu loko a kwatile, i nga ku ma n'wi vona munhu loko hinkwaswo swi n'wi nyangatsile, kambe a lan'wa, a lan'wa vutomi bya yena a suka a famba. Loko a kha a lan'wa a ri na nkateko, malandza ya yena ma n'wi khongotela ma ri n'winyi wa hina. Loko ku ri ku muprofeta a lo ku byela ku endla timhaka leto tika a wu ta va u ti endlile, i ku byela mhaka yo olova. Mhaka ya kona yo olova i ya ku ri nghena ematini ka nkombo ntsena kutani i ta basa, i ta horisiwa, i ta hanya. I nchumu wo olova lowu i byeriwaka wona, i nchumu wo olova lowu endlekaka, a wu tiki, a wu lavi mali ya wena, a wu lavi vutomi bya wena, a wu lavi i ya sacrifice hi swilo swin'wanyani, a wu lavi i ya nyikela swifuwo swa wena, a wu lavi i ya teka rifuwo ra wena. Mara leswi wu lavaka swona ntsena i ku famba u ya nghena ka nkombo andzeni ka mati hi laha a vuleke hi kona, kutani u ta hanya, kutani u ta basisiwa. Rito ra Xikwembu ri ri mhaka leyi a yi twa a sungula ku jika a vhela a ya a ya nghena ematini ka nkombo a hanya, a vona a basile, a vona a ri kahle. Vana va Xikwembu, namuntlha hi na vanhu emisaveni, hi na vanhu atikweni, tiko ra hina leri ri nga taleriwa hi ku vavisiwa, hi ku vaviseka, hi ku kayakaya, hi swilo leswo tala. I kona wa kha wa ni yingisa kwala i nga kona, i vabyile nkarhi wo leha, i xanisiwile hi mavabyi yo tala nkarhi wo leha, a wa ha swi tivi na leswaku i ta endla yini. I twile ku vavisiwa, i twile ku rejectiwa, itwa ilava kulahangwa vutomi bya wena ni vulavula sweswi i kona loyi i khale i karhi i lava ku hola kambe swi tikomba ku nga ri na ndlela hi mhaka ku ri i fana na munhu loyi a nge emunyameni i kona a kwala i nga kona mara i lava ku tshunxiwa mara ku na xiphiqo xin'we lexi nga va ka xi ri ka wena na namuntlha xiphiqo lexi nga kona i mhaka ya ku kanakana i mhaka ya ku chava i mhaka ya ku ka i nga pfumeli ku endla swilo leswo olova rito ra Xikwembu eka buku ya Hosea ri dyondzisa leswaku ri lava va tshovekeke timbilu lava va nga na timbanga ta le ndzeni timbanga ta le mbilwini timbanga leti nga enta ti nga voniweki hi maxaka ya wena Xikwembu xa horisa xa hanyisa vanhu vo va lava mara nchumu lowu wu lavekaka eka wena i ku va i pfumela aka swilo leswintsongo hi mhaka ku ri eka Xikwembu lexi i nikiwaka xona i nchumu wo olova e nchumu wa ku pfumela e nchumu wa ku yingisela e nchumu wa ku endla hi laha u lerisiweke hi kona i nga va i nga tivi Xikwembu i nga xi tivi kahle hi mhaka ku vanhu vo tala va vulavula hi Xikwembu va vulavula hi Yesu kambe a va n'wi tivi hi yo mhaka a va kumi ku tshunxiwa a va kumi ku kutsuriwa mara woni ku byela hungu lerinene na loko u nga xi tivi Xikwembu lexiwani na loko i nga xi tivi kahle na loko u xi kanakana na ku rhamba emadyambini ya namuntlha ku ri na loko u xi kanakana Xikwembu lexiwani xi kona ku ku horisa xi kona ku ku hanyisa xi kona eku ku basisa xi kona ku ku endlela leswikulukumba xi kona ku endla leswaku ri timbanga leti nga na tona ti hola ntsena loko u yingisa i endla hi laha rito ri ku byelaka hi kona i endla hi laha Xikwembu xi ku byelaka hi kona aka buku ya Ezekiel 37 rito ra Xikwembu ri byela Ezekiel ri ka yena profetela rito leri lavaka ku mi tshahela rona ri nga byeriwa Ezekiel rito ra Xikwembu Xikwembu xi ku ka yena profetela eka marhambu lamawani i vula leswi swi landzelaka i ku n'wina n'wi marhambu yingisani rito ra hosi n'wina marhambu yingisani rito ra Xikwembu hi leswi a fane a vula swona a fane a vula ku ri xivavi ku n'wina marhambu lama nga oma yingisani rito ra hosi hikuva hosi Xikwembu xi vula sweswo xi ku ri n'wina marhambu hi kunenenene mi ta hanya ni ta chela moya wa mina eka n'wina kutani mi ta hanya na namuntlha ni tshamile kwala vana va Xikwembu ni ri ka n'wina yingiselani rito ra Xikwembu ringiselani rito leri ni ri vulavulaka yingiselani rito leri vulavuliwaka hi n'winyi wa tilo ni misava yingisela rito leri humaka eka Xikwembu xi ri xona xi ri xoxe ringiselani rito ra Xikwembu lexi xi nga phikizaniki na munhu yingiselani rito ra Xikwembu lexi xi nga hembiki yingiselani rito ra Xikwembu lexi nga byela tiko ra xona siku rin'wana xi ku ri a ni nga ta va vitana va ka Yakobo ni ku n'wina va ka Yakobo tanani mi ta aka mina ni vulavula mavunwa a ni ta nga ta va vitana ni nga va vitaneli nchumu Xikwembu xi nge ku vitani xi nga ku vitaneli nchumu kwala masangwini nga kona Xikwembu xi nge ku vitani xi ku vitanela mahala kwala ku xaniseke ni nga kona Xikwembu xi nge ku vitani xi nga ku vitaneli nchumu kwala mbedweni nga kona exibedhlele Xikwembu xi nge ku vitani xi ku tana ka mina xi nga ku vitaneli nchumu kwala ndzeni ka xinyami lexi i nga ka xona kwala ku xanisekeni kwale nga kona kwala ku vavisekeni kwale nga kona Xikwembu xi nge ku vitani xi nga ku vitaneli nchumu, hikuva i xikwembu xa tintswalo, i xikwembu xa rirhandzu, i xikwembu xa ku hanyisa, i xikwembu xa Musa, i xikwembu lexi loko xi vurile, rito ra xikwembu ra hanya, wo ni ku byela n'wana wa xikwembu leswaku ri a ku hanyeni. Avuton'wini ku na nkarhi wa tinguva, hi na nguva ya xixika, nguva leyi nga nguva ya ku oma, nguva leyi nga nguva leyi mabyasi ya nga ha vonakeki hikuva ya

0: omile aya fianariwa na hi ku dyiwa hi swifuwo ku na nkarhi lowu na mabyasi i nga ha ma voneki ku ri ripala i ku na nkarhi lowu hi nkarhi wolowo misava yi omile a yi na mati mara woni ku byela nguva ya ximun'wana ya ta na loko xixika xi ve kona nguva ya ximun'wana ya ta laha mpfula yi nga tana laha mberha yi nga ta va yi nga ta wela ehenhla ka misava yi pfuxa misava yi pfuxa misava leyi a yi languteka kayi omile yi tlhela yi hanya mati mikova leyi a yi kombeka yi nga ha ri na nchumu yi tlhela yi khuluka nakambe na wena ni ku tshembisa ni tshame kwalawani leswaku ri vutomi bya wena byi nga tlhela byi pfuxeleleka vutomi bya wena byi nga tlhela byi vonakala vutomi bya wena byi nga tlhela byi kuma ku hanya ku tshemba lokuntshwa vutomi bya wena byi nga tlhela byi kuma eku vonakala ka Xikwembu vutomi bya wena byi nga tlhela byi vuyelelana ku hanya ku kona Xikwembu xi kona ku hanyisiwa ku kona i nga vikhe tivutisa nkarhi wun'wanyana i ku mfundhisi xana leswi swi ta endlekisa ku yini hikuva wena i le kule wo vulavula ntsena wo ni ku byela loko ni vula rito ra Xikwembu leri ni ri vulaka ri ku fikelela kwala i nga kona moya wa Xikwembu hi wona lowu nga ta ku khumba hi wona lowu nga ta ku funengeta masingita ya Xikwembu ya sungula ku endleka kwala i nga kona wena ntsena pfula mbilu ya wena u pfula mbilu ya wena i pfula mbilu ya wena i amukela rito hikuva hi rona ri nga ni matimba hi rona leri hanyisaka a ku na shit a ku na distance eka rona a ku na mpfhuka aka rona a ku na khumbi leri nga ri sivelaka ri fika hinkwako ri fika ni le makurhweni ya mbilu ya wena kwala xilondzo xa wena lexo enta xi nga kona rito leri ra fikelela siku rin'wanyana Maria abutisa aku we Xikwembu we ntsumi ya Yehova xana leswi u swi vulaka i masingita aka mina swi ta endleka njhani yi ku ka yena moya wa Xikwembu hi wona lowu nga ta ku funengeta hi wona lowu nga ta ku khubumeta kutani ku sungula ku endleka masingita avuton'wini bya wena eka xilo lexi i xi lavaka aka leswi i swi lavaka vuton'wini bya wena i nga swi kumi pfumela ntsena tshunxa mbilu ya wena i yi pfulela Xikwembu i pfulekela Yehovha i amukela na loko ku kanakana ku ri kona ni ri ka wena ringeta ku pfumela ringeta Xikwembu lexiwani i ri karhi i kanakana ku fana na Naman loyi a nga pfumeli kahle mara a kala a ya kona ni pfumela ku andzeni ka mbilu ya yena a kha a ku ri muprofeta loyi wa ni tolovela muprofeta loyi a nga ni tekeli nhlokweni mara hi ku a va karhi va n'wi susumeta a tshika ku kariha ka yena a tshika ku lan'wa a ku na nghena ni vona ku ri himpela ni nge holi na no ni nghena matini mo ni nghena matini a nghena ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu ra vuntlhanu ra vumune a nghena ra vu tsevu a nghena ra vunkombo loko a heta ra vunkombo a vona miri wa yena wu cincile masingita ni le ka wena ya kona masingita na le ka wena ya ta humelela masingita na le ka wena ya ta endlekala mara pfula mbilu ya wena wo ni ku byela loko i nga xi tivi kahle Xikwembu lexi na loko i xikanakana Xikwembu lexiwani na loko i nge se va na mhaka yo khomeka hi Xikwembu lexiwani mara pfula mbilu ya wena xiringeti xiringeti xiringeti makwerhu wa mina xiringeti mhani wa mina xiringeti tatana wa mina xiringeti boti wa mina xiringeti sesi wa mina xiringeti xiringeti xi nge ku khomisi tingana xiringeti hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta onge tintswalo ta Xikwembu ti nga hi endla hi tintswalo hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta tshunxeka n'wana wa Xikwembu ha Yesu Kreste amen
1: hi kansile mfundhisi himpela va ri xiringeti loko hi ringeta Xikwembu lexiwani xona xi kota ku endla vayingiseri va Jesu FM hi ritwile rito ra Xikwembu a hi yeneni hi ya ringeta Xikwembu loko ku ri na nchumu lowu hi nga wu endlaka hi ti endlela favor i ku va hi ringeta Xikwembu mfundhisi ku na leswi mi nga swi vula mi ku ho yingisa wena wu endla mi ri hi yingisa leswi Xikwembu xi hi byelaka swona hina hi endla swilo swi ta endleka vuton'wini bya hina
0: amen amen mfundhisi.
1: 060-8875-942. Mfundisi ba kona ku ta vulavula na vutomi bya hina. Loko mi ri kwalaho mi nga kona mi lava xikhongelo, namuntlha ni madyambu mfundhisi va kona va ta mi endlela xikhongelo. Loko mi ri laha mi nga kona mi karhi mi kateka, hi byeleni ku mi kateka mi ri kwini. Muyingiseri wa Jesus FM. Ahe.
2: Ahe.
1: Minjhani?
2: Epokele minjhani wena?
1: Hayi, hlayisekile.
2: Manitwa ni kubeka kumbexani amenithi.
1: Hi mi twa kahle.
2: Na khesa, ni khesa, nhlavutelo ya n'wina malandzu ya Xikwembu.
1: Amen.
2: Xikwembu i Xikwembu. Loko ku zela ku tsandzeka evanegazinesara va na mani i va mani ya so ta khensa hi yona prophecy ya yona kuri leswi ni swi vulavulaka ne sen apply hi fanele ka mina leswi vula ku ri loko munhu a khongela behold ku khongela swi endla leswaku leswi mi swi vulavulaka swi endleka ya ebe va butisa swendlise ku yini i xikhongelo.
1: Amen.
2: Yes, ya se xikhongelo xi endla swilo swi endleka ya ku tsale mani a ni tibutisa masiku hinkwawo na sweswiwani va kona va makwenu va ri ku tsale mani swi tele valungu a ni khoni milungu mani ni vule khale dyondzisani ndzi yingiserile ende ndzi ponile i masiku ndzi ponile ndzi karhi ndzi yimela marito mo fana na lava.
1: Amen.
2: So malandza Maxikwembu behold yes ya ku twa lava nga ta risa tinyiku leti hi ku lulama va ta khetisa ku vula nkuvuri wa n'wina a ni mi tshemendhela se van'wana va ku mi nga yi tshemendheli na n'wina na ta ni mi rhandza ngopfu mara a ni hayi holovi no vula leswaku ri loko munhu a vulavule swinene wa khetsiwa.
1: Amen.
2: Ta va khensa lava endlaka sweswo swa ku fana na n'wina ta khensa namuta sweswi thank you
1: hi swona mfundhisi va le ku mitweni
2: mi khensa swinene mi khensile
3: Inkomo nandza wa hosi khense swinene Xikwembu a xi mahlweni xi mi katekisa.
1: A hi send voice note ta hina 060-8875-942 kumbe hi fowuna kunene hi nomboro yeleyo 060-8875-942 inge hi tlanga voice note ya muyingiseri hi leyi.
4: Ri perini vafundhisi va mino mpfukile na hina hi pfukile. A hina hi lava ku khensa rito ra Xikwembu hi nga ka hi nga ri hlavuteli hi ku hinkwawo marito lama va nga ma dyondzisa hi twe ya ri kahle va hi dyondzise ku ri tidyondzo ta kahle se ha khensa hina ho khensa ku va hi nyikiwe timbuva ha huma tikerekeni ta hina leti khongelaka tona ha khensa hi khensa timbuva ta na madyambu leti va hi lunghisaka xo tona ku Xikwembu xi hi hlayisa loko ha ya vuteleni ha ni khensa vafundhisi mi nga heli matimba yi khongeleleni ku ya mahlweni i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomo vafundhisi
1: mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani i khensile mfundhisi mi ri rito loko hi ri yingisela hi kota ku twa rito leriwani hi kota ku endla hi rito rero Xikwembu leri
3: hi kota ku ri ku endla muhaxi wa mina rito hi rona vutomi bibele yi ri rito ra Xikwembu a ri bohiwangi rito ra Xikwembu ra hanya ri na matimba ra faya ku fana na hamele se ri fikelela swiyimo hinkwaswo leswi hina hi nga swi voneki swa ximoya swa mimoya leyi taka hi nga yi voni ra fayelela. Amen.
1: 060 va ri ra fayelela 060-8875-942 mfundisi mite rito leriwani ri lo vulavuriwa marhambu lama ma omile mara rito ra Xikwembu ri kota ku hlanganisa marhambu ku va na vutomi nakambe.
3: Amen. Hiswo sweswo mfundhisi wa mina
1: 060-8875-942 ICN ti voice call I send the voice note kumbe hi tirhisa voice call foina hi nomboro yaleyo kuna mingiseri wa Jesus FM inge hi teka mingiseri mingiseri wa Jesus FM ya amukela ka Jesus yari
5: ahe vafundhisi njhani
3: hi pfukile hi pfukile hi ngo vona mana mina
5: hi hlayisekile mani rito ra Xikwembu ra fayelela swilo hinkwaswo
1: amen
5: dyondzisa ka vuna ku hi endla ku hi hanya hi kha hi va kahle ra fayelela rito ra Xikwembu hinkwaswo ku nghena kurhula
3: amen
5: i mana Lucas
1: mana Lucas va ri himpela rito ra Xikwembu ra fayelela a ku na
5: a ra swi fayelela
1: amen
5: ku nghena kurhula
1: amen hi khensile mana Lucas hi khensile himpela a ri fayeleli rito ra Xikwembu na le vuton'wini bya n'wina va ri rito ra Xikwembu ra fayelela mfundhisi
3: amen
1: hayi
3: mara
1: ra hlamarisa 060-8875-942 inge hi teka mingiseri wa Jesus FM mingiseri wa Jesus FM
6: kapitavile vafundhisi
3: aye aye mani njani
6: pfukile njhani
3: amen
6: hayi kateke ku kateka
3: amen
6: na leswa hi tsandzekini ku ya tikerekeni swin'wana na swin'wana swa misava hi katekile xema
3: hayi
6: kotha rito ra Xikwembu kotha ri lava ku i ringeta
3: yes
6: kotha ringeta
3: ringetani ringetani
6: ringeta u ta hola
3: amen
6: a ringeta a hola
3: ya
6: kotha a hlayelela ka 1 ku ya fika ka 7 a ringeta a hola
3: amen
6: kotha ringeta hi ta hola
3: impela impela mtaho
6: hi tshika swa misava hi ringeta rito ra Xikwembu hi ya mahlweni na ku tiphina hi rito ra Xikwembu hi karhi hi dzunisa mile ku hi byeli mile ku hi dyondziseni mile ku hi katekiseni
3: amen
6: hi kateka ya kwala ka makoxa i kokwani gaveni la
1: kokwani gaveni kwala ka makoxa hi khensile a hi loku katekeni kwala ka makoxa mfundhisi
3: amen
1: na makoxa hi n'witsongo
3: hayi a ku dzunisiwe hosi
1: amen
3: amen
1: va ri rito leriwani a swi na mhaka ku va n'wi byele ka ngani mara the fact ya ku loko a heta ku hlamba ka nkombo a basa ku na meseji lowu sukaka muyingiseri a ve ni ni karhi hi siya ti-voice note ta hina 060-8875-942 hi va hi karhi hi fowuna hi nomboro yeleyo 060-8875-942 va ri ku na meseji wa muyingiseri la yi ri minjhani muhaxi ni mi yingisela ni ri lagiyani ti-f na rito ra matimba ri nyika matimba ya ku ya emahlweni na cancer mfundhisi va ri va cancer rito leri ri va hlohlotelaka ku ya mahlweni leswaku va nga heli matimba
3: amen
1: rito ra Xikwembu ra fayelela va rito lemona
3: amen amen
1: loko va rito ro zo ri fayelela swi vula ku na khumbi leri tikisaka mara rona ra fayelela a ku na nchumu leri ri tsandzaka rito ra Xikwembu Xikwembu xi fikelela hinkwako na le swibedhlele vanhu lava nga tlela mfundhisa swibedhlele xa va fikelela na rito leri nga chumayelona na mutaka
3: Jesusvayingiseri
1: va Jesus FM a yi ngheneni ka nomboro yeleyo 060-8875-942 mfundhisi va kona ku ta vulavula na n'wina na xikhongelo va ta mi endlela loko mi nghena mi ri na ku tikeriwa kwihi kumbe kwihi a swi bohi ku mi tivula vito mo vula hi ku tikeriwa ka n'wina mi va te rito ra Xikwembu ra fikelela a yi nghena ni vayingiseri va Jesus FM mi vulavula na mfundhisi lava nga ta kota ku endla xikhongelo ehenhla ka vutomi bya n'wina va ri hinkwako rito ra Xikwembu ra fikelela ni le ka vutomi bya n'wina ingaku namuntlha ri nga mi fikelela mi karhi mi yingisela GCR hi ku rito leriwani a ri tsandzi hi nchumu hi leswi mfundhisi va vulaka swona ku a ri tsandziwi hi nchumu rito leri ra Xikwembu a ku na nchumu leri swi tsandzaka rito ra Xikwembu i nge hi hindza hi lawani hi xavisanyana i nge hi hindza hi lawani
7: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke hi Bafana Bafana Complex ku langutana na Tapaway. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku bayita e Giyani ita xavisa matende na ti mobile freezer. Skytel.
8: Hope Forward Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shirumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi 19 December 2026 nkarhi e 6 o'clock ni madambu laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combine of Xitsonga Legacy. Twana line up ya ha ri ndleleni, tshame rindzeleni. Leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Seselamani Stadium. Kasi mathikithi general 100 rand, golden circle 250, VIP 800, cooler box 50 rand ntsena. Mathikithi makumeka kahle a compete ki kama mama beans ra vela bagu seketela ntiro lowu vanga ti hlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 0712068804 a hlanganeni kona ya tlangela vunanga bya Xitsonga.
1: Bye sir, watch us at FM 060 8875 942. Ilo ngiseri inge iteka mingiseri mingiseri watch us at FM amamkela.
9: Hello.
1: Aye.
9: Njani?
1: Ikona mjani?
9: Ikona ke sakikwembu na montha lesi nga hitisa ndiri ka masimo xa kutika.
1: Voisa unga yasi unga tlakusanyana. Mara va loko mtweni mfundisi.
9: Ndiri ni kecha sikwembu na montha lesi nga hitisa iri tira xana na montha.
3: Amen.
9: Uambe nire andeni ka xiyimo xo tika. Mara manetisa ku impela xikwembu xa fayelela swilo hinkwaswo.
3: Amen.
9: Eya ni kombela ku khongeleriwa nhloko ya mina yi le ku pandzeni swinene.
3: Amen.
9: Amen.
3: I xikwembu a xi ve na n'wina hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. N'wina mimoya leyo biha, mimoya leyi vangaka ku pandza ka nhloko na mitshinya sweswi hi vito ra Yesu Kreste.
1: Ku horisiwa ku le ka n'wina mhani hi ku pfumela 060 8875 942. Hi ya nomboro yaleyo mfundhisi va kona loko ri na leswi mi lava ku va mi khongelela hi swona va kona ku ta mi khongelela eka madyambu ya siku ra namuntlha. A yi nghene ni nomboro yaleyo hi siya ti voice note hi nomboro yaleyo. Ni lava ku tlanga voice note ya mingiseri hi leyiwani voice note ya mingiseri. Mingiseri wa Jesus FM u siye voice note hi lava ku yi tlanga hi nkarhi loko a nga heteki mbilu hi twa ku mingiseri u ri yini. Xikombu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa hi loyi mingiseri.
10: Amukeleni mafundhisi, amukelisa hi risonto ya kahle. Hayi mina ni khensa swinene marito ma ta ka hele ka mfundhisi wa hi dyondzisa wa hi aka ma hi tiyisa marito lawa ma hi koka ku kota ku fikelela endzeni ya xikwembu hi xi dzunisa hi xi tiva ku xikwembu xi kona. Hi khensile swinene. Ni ni vulavulaka ni nga tihlayahlaya mara a mi nge ni tivi swona. Ni kumeka a 14C ka Majeke ni wa Mathusi. And then xa vumbirhi lani ni mpundu wa manayini ni twile mhani un'wani u te kaya wa le ka Siyandhani a na ha tsundzuki kahle ni rivele. Na ni muto a vulavula hi ku i lava munhu wo tiya se ku kumeka a ni khomeki ngopfu swinene a ni va ni ri busy a ni zanga ni kota ku mu yingisela. Ni loko a va a hlaye tinambara ta yena a ni va ni ri busy swin'wana na swin'wana. Se a ni kombela leswaku vayingiseti vahaxi ni nga ni tekela tinambara leti mi va mi va nyika loko ku ni ku tinambara ta vona mi ha ri na tona ku va va ve va ni foyinela or a moon in Catagora, from Gavanova Lava Lava, white, Tavala Wood. I mean, Minor Colon Lentery. Maracuna says, so I mean, I love a canter on my walk. Sitting to the Arico Rilango for Mondianaco. I rely on dear. Then Angala Muno Colel. You go electronic. Say hi.

0: Hi kansile mingiseri vadatla hlanganisa na nwina xikwembu a xi hipuneni ximikatekisa xoko vadatla hlanganisa na nwina a swivetana ngo itlanga voice note inwayani ya mingiseri le
1: arperile bafundisi ba hina hi vito ra Yeso Kriste wa Nazareta xo sungula moni vula ku ri khensa dyondzo ya n'wina moni vula ku madyondzisa swo va ka hina ku ha teka kumbe ha tshika na swo va ka hina ku swi nghena hi le ka ndleve leyin'wani kumbe loko swi nghene hi le ka yona swi ya huma hi le ka leyin'wani na moni vula ku swi le mavokweni ya hina lexi ni nga dyondza xona aka rito ra n'wina namuntlha i ku ayeni ni ya ringa swikwembu hi swikhongele xikhongele xi na matimba a ku na lexi tsandzaka xikhongele aka misava leyi hanyaka yona xin'wana na xin'wana lexi hi xi lavaka hi vutomi bya hina leswi hi swi kombelaka ve ri ayeni ni ya ringa xikwembu ingaku loko munhu un'wana na un'wana namuntlha a lo swi twa ku mara loko swa yena swi tshika swi nga ndli swona ni ri ayeni ni ya ringa xikwembu mpelampela hi ta hi ya ringa na no pfumela ku namuntlha loko ri xibambu xa manyimbani hinkwenu hi xi twini ku loko hi lava swa hina swi tikuma swi karhi swi famba ndleleni kumbe loko hi karhi hi fanele ku n'wi dzunisa ayeni ni ya n'wi ringa i pointi leyi namuntlha ni nga yi twa mi karhi mi yi tshikelela moni vulaku hi sweswo ve ri ayeni ni ya ringa xikwembu no pfumela munhu un'wana na un'wana namuntlha i swi twini ku loko i lava ku ringa xikwembu i xi ringa hi tindlela ta njhani va ri xikwembu ayeni ni ya xi ringa hi xikhongelo munhu vula ku vafundhisi va hina loko a ri mina ni mi bela mavoko na milenge riti ra n'wina hi ri twini swilo sala ka hina ku ri hi rindlisa ku yini xikwembu a xi pfuni xi mi katekisa ni hi dyondzisa hi masiku na minkarhi
0: hi khensile va ri rito ra xikwembu hi ri twile mfundhisi ku na lava va nga ku yingiseleni ka rito va ri twa rito ra xikwembu ri karhi chumayeriwa va ri teka va hanya hi rona
2: amen
0: va ri hi ri twile rito ra xikwembu ri le ku cinceka swin'wana henhla ka vutomi bya vona vayingiseri va Jesus FM mfundhisi va ha ri kona hi na timinetse leti ri nga na ku khume leyi va nga kota ku vulavula na vutomi bya n'wina hi byeleni ku mi kateka mi ri kwini hi byeleni ku mfundhisi hi lava mi yi khongelela ku na leswi swi mi karhataka hambi mi nga vuli vito ra n'wina mara va kona namuntlha ku ta vulavula xikhongelo ehenhla ka vutomi bya n'wina va tshame kwala ku ta vulavula na vutomi bya n'wina va rhumiwe hi xikwembu ku ta adiresa swi swa vutomi bya n'wina namuntlha ni madyambu xikwembu ingaku xi nga hi pfuna xi hi katekisa 060-8875-942 hi nomboro yaleyo a yi ve ni nikari yi fowuna hi ta va hi karhi hi tala tifoni ta n'wina hi ta va hi karhi hi tala ti-voice note ta n'wina hi ndlela yaleyo hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo xikwembu xa hina a xi hi katekiseni ni vona voice note ya mingiseri i nge yi tlanga voice note ya mingiseri hi leyiwani mingiseri u sende voice note i nge yi tlanga hi twa ku u ri yini u lava ku vulavula yini na mfundhisi hi leyi voice note ya kona
3: ri ni mafundhisi a ni kombela vhese leyi nga pfuriwa ni kombela vhese kwa ku ri mani ni kombela vhese vafundhisi
0: mfundhisi va phindeni tivhese leti mi nga hlaya tona
2: tihosi ta vumbirhi chapter 5 verse 1 to 14 mi nga hlaya na Hosea chapter 6 verse 1 to 3 na leyi ni nga yi khota ya Ezekiel 37
0: tlhanani mi tiphinda kambe ku va yingiseri va kota ku tsala loko ri va tsala hi ku nonoka
2: leyi hi nga yi hlaya hi vutalo tihosi ta vumbirhi chapter 5 verse 1 to 14 leya vumbirhi Hosea chapter 6 verse 1 to 3 and then hi khota na Ezekiel 37
0: 060-8875-942 a hi ngheneni hi salenyana hi swiminetana swintsongo mfundhisi va nga silela mara na chance yo mi nga nghena mi valana na mfundhisi va kona rito ra xikwembu ri hlayiwini namuntlha leswi ni nga swi khoma i ku loko hi yingisa hi endla ku hava lexi hi nga tsandzekaka xona mfundhisi timhaka ti le ku yingiseni loko hi heta ku yingisela hi endla xikwembu xa swi kota so kwalaya mi nga vulavula kona ka buku ya Ezekiel mi ku xikwembu xi vulavula na Hezekiya xi ku vulavula u profeta la marhambu loko a heta ku vulavula u lo yingisela a vulavula swi endleka vayingiseri va GCR FM na namuntlha ni madyambu mfundhisi va ha ri kona ku ta vulavula ehenhla ka vutomi bya n'wina aka xiyimo xihi kumbe xihi lexi n'wi nga langutana na xona rito ra xikwembu va tirha swi kota ku fayelela amen i nge hi ndlelawani hi xavisanyana swintsongo
4: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ko langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tipresto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko reka

0: Lovely Hit Wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Tekelenhlo kwenye shaku. Hibu isaba ranzo wangwina kusuka e Johnny. Hibu wise limpopo mahala. Harma Ravela Funeral Services. I take the chance.
1: Yes, mpulisi. Lava ni endes kongelo. Niende lava inseri mkwavo. Lava nga kusimo kusotika. Vangon vele sbedlele. Vangon vele kutikeruweni. Batlele. Vele kutweni kakubaba. Nilava mea endes kongelo. Nivu kongele lava inseri mkwavo. Lava nga tante kakungena. Vangon vele tante kakungena imagaya tu voucher. Kume titititi. Bari titata. Inkwa suseso. Ilava kumbia bakongelela. Viva Lash Congelo and Tagabona, Lasago Squembu Shiba Funa, Shiba Kateki Savalabanga Kona, Labangawa Zen Bagarova, Patsantegano in Samaboko, Mitoritra Squembu Artans in Chum, Labami and Lash Congelo and Tagabang Ser.
2: Ingom, I Congelin. Eka Squembu Shamina, Squembu Leshingalan, Satilwain, Squembu Shadin Chalo, Squembu Shadar Ranzo, when Allah Wanaka, Memoya. Wena la bona ka timbilu wa bona bana ba wena la ba swisi banga etlela la banga kurileni ka mihloti la ba barilaha ka mihloti yangati andzeni ka timbilu ta bona wa ba bona la ba xikwembu banga ku xanisekeni hinkwako la banga kona hi vito leri hanyaka ra Yesu Christ wa Nazareta babani lerisa swiyimo hinkwaso leswi vanga hlangana na swona swisi imavabyi ikupfumala ikutikeriwa ka ku hambana hambana na swilerisa hi vito ra hosi xikwembu hinkati ya Yesu Christ wa Nazareta leyi nga hala ka xihambanweni hi mipfimbeti ni timbanga ta Yesu Christ ni vulavula ku horisiwa ni vulavula ku hanya sweswi ni profetela vutomi eka munhu un'wana na un'wana ni profetela ku hanya aka vanhu hinkwavo hi vito ra Yesu Christ a va hanyi a va vuyiseriwi timbanga ta vona leti va nga na tona a ti horisiwe sweswi hi vito ra Yesu Christ n'winyi wanga xikwembu voko ra wena a ri ve na vona a ri ve henhla ka vona hi vito ra Yesu xikwembu ni khongela hikuva na pfumela swi endlekile sweswi ha Yesu Christ wa Nazareta amen
1: hi kansile mfundhisi marito ya n'wini yo hetelela milela vayingiseri
2: amen hi khensile eka muhaxi wa hina hi khensile eka vayingiseri vanhu hinkwavo lava nga kota ku va na hina aka awara leyi ya ntshunxeko ku pfumela ka mina hileswaku ri xikwembu xi mi hanyisile xi mi endle tintswalo ni ri bayete xikwembu a xi ve na mina na n'wina xi mi hlayisa
1: hi khensile mfundhisi ni le ka nkarhi wo taku hi oloveleni loko hi mi vitana xikwembu xa hina a xi mi endle hi tintswalo hi huma hi ndlela yeleyo hi huma hi risimu ra Worship House leri nge Azulazula xikwembu a xi mi pfune xi mi katekisa

0: na mixaweta vayingiseri va Chisa FM. Risimu lero a hi nghena hi rona i ra Go Explore leri va nge the enemy shall not prevail against me. So i risimu ra Go Explore ri nghenaka hi rona namuntlha ni madyambu eka wara aka nongonoko wa Reasoning from the Scriptures. Hi mahlweni kumbe hi sungula topic leyintshwa. Vafundhisi va kona exikarhini ka hina malandza ya hosi lava hi fambaka swin'we, xipano xa hina namuntlha xi nga va xi tshovekini mara hayi loko hi khome strike ra swimbirhi la hi nga kota ku famba hi yisa mahlweni. Na mixaweta vayingiseri va Jesus FM ni rhandza ku vula ku na namuntlha ni madyambu hi kona kwala ka Reasoning from the Scriptures. Vafundhisi va kona evokweni ra mina ra xinene na evokweni ra mina ra ximatsi valandza ya hosi ma kona. Before hi va tivisa hi nge ni introduce kumbe ku tivisa topic leyi namuntlha hi nga ta famba hi yona. Topic leyi nga ta famba hi yona namuntlha ni madyambu yi ri xana ku vilela i yini i xivutiso xo sungula lexi fanele xi hlamuriwa. Xivutiso xo sungula lexi xi fanele xi hlamuriwa i ku ya hi Bibele xana ku vilela i yini. Xivutiso xa vumbirhi yi ri xana vanhu va vilela hi yini, i ncini lexi endlaka ku vanhu va vilela i xivutiso xa vumbirhi. Xivutiso xa vunharhu yi ri xana xi ri yini or xi ri yini Xikwembu hi ku vilela kumbe Bibele yi ri yini hi ku vilela, xana Xikwembu xi ri yini hi ku vilela. Ntshawo wa hina lowu hi nga kuma nhlokomhaka wa hina namuntlha ni madyambu yi le ka Matewu 6 hi hlaya kusuka ka 25 ku ya fika aka 34. En'wentlheni phinda kambe thopiki ya hina namuntlha ni madyambu. Yo sungula xivutiso lexi fanele xi hlamuriwa yi ri xana ku vilela i yini. Xo sungula xi ri xana ku vilela i yini. Xa vumbirhi yi ri xana vanhu va vilela hi yini. Xa vumune yi ri xana Xikwembu xi ri yini hi ku vilela kusuka eka rito ra xona. Lawani ti-topic teto kumbexani tinhlokomhaka teto hi tikuma aka Matewu 6 verse 25 ku ya fika aka 34. Hi nga zi hi heta nkarhi i nge ni teka nkarhi lowani ni xavisanyana. Loko hi heta ku xavisa hi ta vuya hi ta nghena xikan'wekan'we eka nhlokomhaka ya hina namuntlha ni madyambu. I nge hi nghena hi xavisanyana hi cheka hi vamabindzu ku va ri yini va hi khomela yini namuntlha na madyambu hi va lava.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
2: Hope Forward Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shirimani and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi ti 19 ta December 2026 nkarhi i 6 o'clock ni madyambu laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combine of Xitsonga Legacy. Twana line up ya ha ri ndleleni, tshame ri ndleleni. Leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Sesolamani Stadium. Kasi mathikithi general i 100 rand, golden circle 250, VIP 800, cooler box i 50 rand ntsena. Mathikithi ma kumeka kahle a compete. Kama wama bins rava lava ku seketela ntirho lowu vanga ti hlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 071 206 8804. A hi hlanganeni kona ya tlangela vunanga bya Xitsonga.
0: Yes, na mamukela vayingiseri va Chisa FM eka nongonoko wa hina namuntlha wa Reasoning from the Scriptures. Hina vafundhisi exikarhini ka hina handle ku heta nkarhi n'we hi teka nkarhi lowuwani hi sungula kwala ximatsini. Ni xeweta mfundhisi va ta ti tivisa hi ku hi vona mani va yimela yini riperini
3: perisa n'wina mfundhisi dingana
0: voko ra ximatsi mi nge ri sukele loko mo ze mi tshama ximatsini swi tiveni ku ni ya sungula hi n'wina
3: kahle kahle ni va ni ri xikarhi lava le ximatsini vo ka va nga ri kona
0: namuntlha va le ximatsini lava kumekaka ximatsini ku na ti-seat ta vanhu laha xitixini ku na ti-seat leyi hi swi tivaka leyi ya professor namuta professor a ina bona mara a hi tekeni nkarhi lowani hi tixawe ta vayingiseri vayingiseri va GCR FM va lava mfundhisi
3: riperile aka vayingiseri va GCR FM ngopfungopfu vayingiseri va minongonoko hinkwayo leyi ku twarisaka rito ra Xikwembu ku katsana walowu hi nga ka wona wa Reasoning from Scriptures i maluleke kusuka laha ka Malamulele ka Mavambe ni nge ri a hi veni swin'we ku fana na masiku hi vulavula hi Reasoner matsalweni mpfunisi dingani ni nga namba ni katsa na ku xikongomelonkulu loko mo hlaya kwala ka buku ya Timothy wo sungula chapter 2 yi nga ku verse 4 leyi kombaka ku navela ka Xikwembu yi ri xi na ku navela leswaku vanhu hinkwavo va ponisiwa ivi va tlhela va fika aku tiveni ka ntiyiso se Reasoning from Scriptures hi vulavula hi vanhu lava matsalwa ma nga tsaleriwa vona mara yi lava va tiva ntiyiso hi ndlela yin'wani la ku vula ku a hi yingiseni hi kha hi ku hi lava ku tiva ntiyiso hi xiyimo lexi hi nga ta valula hi xona namuntlha mi teke thopiki ya kahle ya ku vilela i yini ku vilela Xikwembu xi ri yini ka xiyimo xexo i munhu a suka a dyondzile a hi humeni ka ku ni na tin'wana ta tihoxa kumbe ni na ku kamba swihoxo ni ta kota ku nghena ka swona a hi ngheni ku tiveni ka ntiyiso hi nhlokomhaka ya namuntlha ni khensile
0: ene mfundhisi nhlokomhaka leyi ya namuntlha a yi yimeli ngopfu ku ta kaneta ngopfu vanhu kumbe yini yi tisa ngopfu ku dyondza ku na vanhu lava va nga ku vileleni hi swilo swo tala
3: ene a yi na ku mi le ka kereke yi bibele yi tsaliwe vapfumeri hinkwenu yi hava age yi hava tlhelo yi hava rimbewu yi komba timhaka leti Xikwembu xi ti lavaka ka hina hinkwerhu
0: ahe mfundhisi
4: ahe pastor Dingani
0: matamunhu wa voice le henhla ni tsakisa ngopfu because a swi vula ku a hi mina ni ri nexe ni nga na voice le henhla hi tele hi tlele ku na mfundhisi Hlantswani sweswi ku na n'wina to hambana nga ku ya mihi le ka xikarhinyana leyi nga le henhla ngopfu nga ku ya n'wina nga ku yi ta khoma nomboro mpfukile vase
4: hi pfukile hi ngo vona pastor Dingani
0: vayingiseri va lava
4: a ni khense swinene ya mina voice number 3 ku rhanga ya mfundhisi Hlantswani ku ta ya n'wina se ku tela mina ku landzela van'wana vayingiseri va xitichi xa hina xa ku rhandzeka GCR ka 106 hamixeweta eka nkarhi lowu wa Reasoning from the Scriptures hi ri vamakwerhu wa hina a ho tiva ngopfu mara ho pfunana hi rito ra Xikwembu na n'wina kweleyo mihleketo ya n'wina ha yi lava ntsena lexi hi nga xi laviku i ku huma eritweni kwalano hi nge miyeli se ha mi rhamba ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha a hi tekeni tibibele hi teka tibuku na mina ni tshame na buku kwala loko va ri karhi va khota tindzimana na mina ni le ku tsaleni le ku dyondzeni se na n'wina dyondzani kwele kaya lo a mi xewetaka imfundhisi Mabasa kusuka aka Mavambe ni ri vamakwerhu lava rhandzekaka a hi vulavuleni rito ra Xikwembu vanhu va lova hi ku pfumala vutivi bya rito ra Xikwembu a hi vulavuleni ntiyiso wa rito Xikwembu a xi mi katekiseni inkomba
0: hi khensile mfundhisi nhlokomhaka ya hina hi yeleyo hi nge ni tlhela ni phinda kambe ka vayingiseri lava va nga nghena semanjheni hi vurini namuntlha hi ya vavula henhla ka nhlokomhaka leyi nge xana ku vilela i yini ya vumbirhi yi ku xana vanhu va vilela hi yini xa vunharhu yi ri xana Xikwembu xi ri yini hi ku vilela le ntshawa ya hina u le ka Matewu 6:25-34 handle ko heta nkarhi yin'we hi teka nkarhi lowani ni ka mfundhisi Maluleke lava va nga ta introduce topic ya hina kumbexani va nga ta hi sungulela foundation va laya foundation ya masungulo ya hina ya topic ya siku ra namuntlha mfundhisi hi va lava yingiseri xivutiso xexo xi ri xo sungula xi ri xana ku vilela i yini
3: no na khensa mfundhisi Dingani hikokwala ka thopiki ku na verse kumbe chapter na verse yi nga vekiwa ku ri yona yi nga ta hi komba ndlela hi famba hi yona kumbexani hi ze hi kamba ku vilela encini swi yo khumbiwa na a ritweni ku ku na ku vilelaka ene mi nga rivali Yesu Kreste i vulavula na vanhu lava va n'wi yingisaka van'wana ka yena mara a byelaka vona ku ri mi nga pfumela eka Xikwembu lexi hanyaka mi nga vi na ku vilela hi ndlela yin'wana swa koteka munhu a ponisiwile a tlhela a va na nyiko ya ku vulwa lowu lulama mara a va na ku vilela swi normal sweswo ku hava leswi ya mfunisi Dingani swa ku ni poni ni gina a na ha twi nchumu a ni vileli a ni na matravuli na nchumu a swi koteki loko mo ka mi nga ri na swona swi vula ku hamutirheli Kreste loyi vulavula ku yena mintlhotlho yi ta va kona, mara u ri loko yi ri kona twanani u ri yini ka verse 25 loko mi suka mi mana yona. Mi nga tshuki mi vile laha hi swa vutomi bya n'wina leswaku mi ta dya yini kumbe mi ta nwa yini, hambi ku ri ku vilela hi swa miri wa n'wina leswaku mi ta ambala yini. Xana vutomi a byi tluri swakudya ke? Naswona miri a wu tluri swiambalo ke? Langutani tinyenyana leti haka empfhukeni, a ti byali, a ti tshoveli, a ti hlengeleti nchumu eswitatini, hikuva tata wa n'wina wa le tilweni wa ti fihluta. Xana n'wina a mi ti tluri, a mi ti tluli ngopfu ke? Xana i mani eka n'wina la nga engetelelaka nkarhinyana wu ri wun'we eka ntsengo wa malembe ya yena hi ku vilela ka yena? Xana ni loko swi ri swimbalo mi vilela ha yini ke? Xiyani mukhuva lowu swiluva swa le nhoveni leswi va nge i makhon'wa swi kulaka ha kona, a swi tirhi, a swi suri, kambe ndza mi byela leswaku hambi a ri Solomon evukosi bya yena hinkwabyo a nga ambalanga tanihi xin'wana xa swona. Kutani leswi Xikwembu xi ambexaka hi ndlela leyi, byanyi bya nhova lebyi nga kona namuntlha kasi munduku byi ta hoxiwa endilweni, xana a xi nga mi ambexi ku tlurisa sweswo n'wina vanhu va ku pfumela lokutsongo ke? Hikwalaho ke mi nga vileri mi ku xana hi ta dya yini kumbe hi ta nwa yini kumbe hi ta ambala yini, hikuva swilo sweswo hinkwaswo swi laviwa hi vamatiko. Kutani tata wa n'wina wa le tilweni wa swi tiva leswaku swilo leswi hinkwaswo ma swi pfumala. Rhangani mi ti lavela mfumo wa yena ni ku lulama ka yena, kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteriwa swona. Hikwalaho ke mi nga tshuki mi vilela hi swa munduku, hikuva munduku u ta ti karhatela swa wona. Ku karhateka ka siku rin'wana na rin'wana ku ringene rona. Se la mfundhisi na vayingiseri, hi kuma Kreste a kha a vulavula na vanhu lava nga na ripfumelo a ka yena, mara u ri lexi mi fanele mi xi rhangisa ngopfu i ku lava mfumo wa matilo na ku lulama ka wona. I ri leswin'wana swi tota mi nga vileli hi swona, swi tshikeleni mina, hi ku hambi swi ri swinyanyana kumbe byasi lebyi swi tivaka byi ta hisiwa siku rin'wana na rin'wana kumbe mundzuku byi ta hisiwa, xa swi kota ku byi khavisa xi byi sasekisa ku ri ku byi ya ku tshweni, mara u ri n'wina mi na nkoka ku tlula swinyanyani, mi tlula na makhon'wa byasi bya le nhoveni, xi nge mi tshiki xi kha xi kota ku ambexa leswi swi nga le hansi ka n'wina hi nkoka emahlweni ka xona. Se a ku ri leyi guidaku, mara hi tlhelela kwalaho ka ku loko a za a swi vula leswi ku vilela hi loko munhu a kha a endla yini i yini ku vilela. Se ni ta pfa ni shiftele hala xinene
0: mfundhisi Mabasa, xivutiso hi xexo, xana ku vilela i ncini ku vilela?
4: Ni khensile Pastor Dingani. Ku vilela munhu vula leswaku ku vilela kahle kahle i xidyoho na le mahlweni ka Xikwembu, munhu yi vekisa sweswo xidyoho mopfa mi ni pfulela
0: i xidyoho
4: hayi ni la ku khe ni yi seketela.
0: Okay.
4: Va Filipiya chapter 4 verse number 6.
0: Tana ni mpinda verse leyi mi nga yi hlaya
4: nikume
0: Philippians 4 verse 6.
4: Ni la ku kombisa leswaku ku vilela i xidyoho. Why ni ku vilela i xidyoho loko no za ni sungula ku vilela?

0: Swiri ni suse ku tshemba ka mina aka Xikwembu. Ni anakanya leswaku hi ku hleketa ka mina ni nga swi kota ku solve problem leyi ni nga langutana na yona. That's why ni ku vilela hi xidyoho a swi tsakisi Xikwembu. Vanhu hinkwavo lava nga rhanga Pastor Dingani va fika laha va tekaka ntambu a ya tiboha kumbe van'wani vanhu va ti-poison van'wani moni ku lava nga ti dlaya. Nchumu wo sungula wu nga rhanga wu va koho ku vilela. That's why ni ku vilela hi xidyoho mi yi kumi ni mpfunisa ni kombela ku hlayeriwa yona.
1: Va Filipiya 4:6 mi nga vileli ha nchumu kambe etimhakeni hinkwato khongelani ni kombela ku laka ku mi tivisa Xikwembu hi lunghisa ni twa nga vuhunguduxi lebyi a hi byone ku loko ho tlhelela ka leya Mateo 26 yi ri Xikwembu xi tiva hinkwaswo leswi mi swi pfumelaka se a hi xi tivisi ku ri hi kayivela yini se a yi fanele ku khongelani mi kombela eka Xikwembu leswi mi swi pfumalaka ya mahlweni mi kombela mi ri karhi mi khensa
0: matitwa timhaka leti etimhakeni hinkwato
1: mi nga vileli ha nchumu kambe etimhakeni hinkwato khongelani
2: mara swa koteka ku munhu a hanya a nga ri ku vileleni a nga vileli hi nchumu
0: ku vilela loko hi vulavulaka hi kona laha hi loku ya ku susaka ku tshemba ka munhu aka Xikwembu ku vilela ni swo komba ku ehleketa no problem ni na leswi ni lavaka ku swi fikelela mara Xikwembu xi na matimba hinkwawo yi ri hi ta va hi ri na swona mara a hi endla yini hi khongela lero hi teka ripfumelo ra hina aka ti-problem hinkwato ni ha titangu ni ha vana ni ha sati ni ha nuna hinkwaswo leswi ku vilela loku ya sweswi wun'wana hi vulavurisa leswi nkarhi wun'wana wun'wana wu hlongoriwe vukatini wun'wana wu hlongoriwile kaya u le ku vileleni ene ku vilela loku ka endla that's why nte vanhu hinkwavo lava nga teka vutomi bya vona na lawo sungula va rhangi va vilela that's why ni ku vilela i xidyoho
2: mvulis maleke question ya mina ni a yi si yi hlamula ku xa yini ya xana loko mi yingisela lo tshama a karhi a lava ku tiva kahlekahle ku vilela loko i yini hi fane hi kuma kwalani ku kahlekahle ku vilela i yini definition kumbe xa ni hlamusele ya ku vilela i yini ku vilela
1: a hi tlheleleni kwala ka Mateo chapter 6 ka chapkaka Xikwembu xi komba leswi vanhu va vilelaka hi swona ta namba hi tivaka yini aka verse 25 yi ri hikokwalaho ndzi nge ka n'wina mi nga tshuki mi vilela hi swa vutomi bya n'wina xo sungula leswaku mi ta dya yini loko ho yima kwalano mpfunisi Dingani hi kumaka hi loyi munhu a ku na swakudya kaya i ri mindzuku loko ri xa hambi ku ta dyiwa yini lamutini kumbe loko n'hweti leyi hela hi ku a ni na mali swi ta ya kwihi hi ta endlisa ku yi na vana i swivilelo swi taka na sweswo van'wani va nga va vilela hi sweswi va swi vulaka mpfundhisi mavasa ku ri ni nhlongo lowu avukatini ni ya swi hanyisa ku yini le kaya ku na vamakwava va nga teka ni ya tshamisa ku yini i ku tikeriwa swi va nga ku munhu a vilela van'wani va na mapapila wa ku loko n'hweti leyi hela wo yi hela ntirho swi endla ku munhu yaloye a tshama a ri ku vileleni van'wani i swiyimo swa ku wa swi tiva ku loko hi ze hi ya ku tsaleni ka swikambelo mina swa boha ni va na mavabyi mo karhi ivi na vatswari va tiva sweswo ku loyi wa hluleka lembe na lembe u tshama kha a vilela van'wani loko mi ya leyiwani yi vulavula hi timhaka ta ku mi ta dya yini loko yi ya mahlweni yi ri na ku mi ta nwa yini na ku mi ta ambala yini leswin'wana ho nghenisa ku vilela loko taka hinkwako hi mhaka leyi ya va Filipiya chapter 4 yi nge a timhakeni hinkwato se laha Yeso Kreste u kombisa swinharhu i ri loko mi lava ku pima ku vilela ka n'wina kambani ka leswi nga swa ntumbuluko ku nga swinyenyani swa dya ene a swi na laha swi veka kona swakudya se i ri loko Xikwembu tata wa n'wilanga matilweni a kota ku swi nyika swakudya n'wina i mi ta tsandzeka yini se ku vilela mpfundhisi Dingani hi ku kongomisa i ku va munhu a languta mahlweni a vona xiyimo xi pfalekile

0: ivi a ku ni ya swi endlisa ku yini se swi vuya laha ka mfundhisi mavasa va nga vula ku swi vula ku u ri mina ni ya swi endlisa ku ni u swise xikwembu kusuhana i languta yena ku ni nga endla yini ene swi vangela maqhinga mo tala ene swa koka vudyongo se ku vilela i ku kanakana hi swa munduku kumbe ku va mi nga muni swi vekisa sweswo i timhaka ta ku ni ya yi huma njhani ku ya mahlweni ka swiyimo hinkwaswo leswi munhu a nga hlanganaka na swona swi vanga ku munhu a tshama kha a vilela hikuva a nga tivi ku munduku n'wi khomele yini
1: mara swa koteka ku loko munhu a hlangana na swiphiqo swa vutomi emfundhisi mavasa ku a nga hleketi ku ni ya huma njhani swi possible ku loko sweswo ni hlangane na tinqinga a swa koteka ku munhu a nga tshama a ku a langutana solution kumbe hinkwaswo swa misava leswi hi hlanganaka na swona yo fanele hi swi teka hi swi fika ka xikwembu
2: mo ni vula leswaku Pastor Dingani a swi endleki mi nga hleketi hi swona a ni mi kwala misaveni mi hanya kwala a ni ri karhi ni byela van'wana ku ha munhu laha nga ha problem kwala ni nga kona ni na problem na n'wina mina swona leswi ngo loko mi ri n'wexe swi nga e challenge ka n'wina ku hava munhu loyi a nga ha xiphiqo ene nkarhi wun'wani loko mina ni ri na swona ni twa ingaku ko va mina ni ri nexe ene ku na van'wana va nga na swo tika swo tlula swa mina se ku vilela ku kona mara ku nga fiki laha ku susaka ku tshemba ka n'wina aka xikwembu u ri Yesu a ri karhi a byela vadyondzisiwa va yena ka Luka chapter 17 laha ka verse 1 a ku la misaveni mi ta hlangana na maxangu na mahlomulo hi le misaveni kusukela loko ku ve na xidyoho Adamu na Eva va dyohile swiphiqo hi mhaka ya xidyoho lexiya loko mo yi hlaya kahle Geneza hi la se ku nga sungula ku mila na mimitwa a swi nga ri kona swi leswiya before ku va na xidyoho xidyoho xo xi nga hi tisela hinkwaswo hi laha na munhu na vhese liya hi yi tirhisaka ingaku xikwembu a xi vulavula xi ri masirheni liya ya ku hi ku tshuri u ta tlhelela tshurini hi laha ku a ku nyikiwa swigwevo a ndhaka loko munhu a dyohile mara Pastor Dingani ni lava ku tlhela ni ngetela leswi mfundhisi Maluleke va nga swi vula ku ku vilela incini i ku karhateka hi swa vutomi i ku karhateka hi swa vutomi twanani la ka First Peter ya 5 verse number 7 First Peter chapter 5 twanani yi ri yini ni rhandza hi leya 1989 yi ri rhulani ku karhateka hinkwako ka n'wina eka xona mani xikwembu ku tsala mani la ku tsala mu apostol Paul u tsalela vanhu a u tsalela Petro murhangeri wa kereke timhaka leti ti na nkoka loko yi ya mahlweni yi ku hikuva xi ti karhatela n'wina xikwembu lexi xi ti karhatela hina hi minkarhi hinkwayo ku karhateka loko hi nga na kona a hi dyondzeni ku va hi teka leswi hi nga na swona hi swi byela xikwembu xikwembu xa hina xa hlamula xikwembu xa hina xa vulavula xikwembu xa hina xa tiyisa ku hava munhu wo pfumala problem ka misava leyi ku hava munhu wo pfumala nchumu lowu a lavaka ku wu fikelela sweswo i vusiku wun'wana na wun'wana u ri mundzuku loko rixa mundzuku loko rixa ni ta endla van'wani va le ku vileleni ku vula ka mfundhisi Maluleke ku machonisi u te wata mundzuku manimani u te wata a swi saseki van'wani va tsutsuma na le mintirhweni hi ku swilo a swi tshamisekangi a hi ku rhandza ka xikwembu ku munhu a vilela za a fika laha a susaka ku tshemba ka yena aka xikwembu swo onhaka kwalano ntsena
1: okay ku vilela swi va kona leswi mi vulaka swona mi vulaka ku vilela swi va kona aka munhu un'wana na un'wanyana
2: un'wana na un'wana
1: mara mhaka i ku hi react-sa ku yini aka ku vilela ka
2: yena.

0: leswi kahle ku swiveka kahle xo vilerisa munhu ka un'wana na un'wana xikolo
1: xikolo
0: se mara kuna ku loko swi ta ku endleka yini van'wani vana va va nghena ku vileleni va gungula hi swa vutomi i va endla vudyoho lebyi vuliwaka hi bibele hi ku komba ka mfundhisi Mavaso mara laha ku ta xitshunxo xa ku loko hi swi ku tela khongela
2: n'wana wa xikwembu
0: tanihi n'wana wa xikwembu khongela ivi u kombela etimhakeni hinkwato yi ri sweswi u swi pfumalaka swi kombela hayi ku tivisa xikwembu mataka ku xihoxo xi le ku emfundhisi Dingana vanhu va khinsa mahansi va ku va khongela va la kombela ka xikwembu mara ematshan'wini vo ya ku gunguleni xikwembu wa swi tiva ku mi ni kayivela yini xi ka xi ku na swi tiva wa swi tiva ku ni kayivela yini vana mi va kayivela yini xi ri na swi tiva sweswo hinkwaswo mara u lava yini ivi u hela u nga vulangi ku amen u famba ivi u suka u ya blema xikwembu ku a xi ni hlamulanga xi ku hlamulanga u kombele yini hi ku rito ka va Efesians chapter 4 yi ri atimhakeni hinkwato khongela u kombela eka xikwembu hayi ku ni tivisi xi tiva hinkwaswo
1: swivulavulawani xikwembu xi nyika mupfumeri un'wana na un'wanyana mpfumelelo ya ku ataka xona hi nga zangi hi yimela n'wina vafundhisi ku hi sungula hi le ka n'wina
0: that's why xi ku ka Varoma chapter 10 yi nge loko mpfumela mi vuliwa lowo lulama ni kwa nyiko ya ku lulama mi lulama ku swi vula yini swi vula ku mi lulameriwe hi ku twiwa na ku endliwa leswa kahle mi lulama mahlweni ka mani ka mina kumbe ka xikwembu mi ya swi boyi mi ta byela mina timhaka ta n'wina namuntlha hi dyondza hi yo kerekeni kahlekahle Yesu Kreste hi yexe kwala va nga vula kona ka Petro wo sungula chapter 5 a ni ri rhulelana ku vilela ka n'wina kumbe ku tikela ka n'wina eka xona hikuva xi ti karhatela n'wina ka leya khale yi ri timhaka ta n'wina ti na yena swi vula ku hlamuli ya n'wina yi na Kreste yi rhwaleni mi yi tisa ka mina mi vona ku ni ta mi hlamula yini
1: so swi lava loko
2: yi
1: karhi yi kakaya lokowani yi karhi hi pfumela ku ku na malandza lama xikwembu ma nga totiwa va totiwa va nga khoma tinhlamulo ta vanhu hi va yi karhi hi endla yini mara
2: Eish ya va ya le Pastor Dinga. I ku vanhu vele ku xanisekile. Vanhu vele ku dhisiweni ka swilo, vanhu va boyiwa swilo, vanhu yesiwa swilo. Hi timhaka teto vilela. Ku susa focus aka xikwembu u twa inga ku munhu u na hlamulo ya wena. Mina hina hi kona tani hi vafundisi. Mara a hi nga swikoti leswi. Rito ra xikwembu ri hi languta aka Yesu yena musunguri na muhetsi wa ripfumelo ra hina twanani laka Yohana chapter 15 verse number 7 yiri loko mi tshama eka mina aku vula Yesu loko mi tshama eka mina ni loko marito ya mina ma tshama eka n'wina maswitwa leswi mbirhi ne ku laveka munhu a tshama hi loro u rhanga u ponisiwa a hi un'wana na un'wani hi nga ta ku loko a vulavula na xikwembu u ta twala muni hi hetisa loko mi tshama eka mina ni loko marito ya mina ma tshama eka n'wina kombelani xin'wana ni xin'wana lexi mi xi rhandzaka kutani mi ta endleriwa xona Pastor Dingani swi lava munhu a rhanga a amukela Yesu tanihi hosi na muponisi hi vulavule hi yona timhaka leti a hi ku un'wana na un'wana ta ku hayi ni le ku vileleni a kha a endla swa munyama a ku loko ni rhulela swi swa mi mahlweni ka xikwembu xi ta ni twa ka John chapter 9 verse 31 yi ri xikwembu a xi yingisi xikhongelo xa mudyoho u fanele u rhanga u endla yini u hundzuka you ten that's why lanala yiku loko mitshama kulaveka vanhu lavanga ta tshama aka rito ra xikwembu na marito ya xikwembu matshama eka vona hiko munhu a kombela mikarhi yo tala vanhu va za va dhisiwa swilo va boyiwa swilo vanhu wa swilo hi mhaka ya ku a va tshamange a ritweni a va ri tivi rito ra xikwembu va famba va kayakayisiwa a ku ha mina leswi a ni swi voni mina leswi na swi kota leswi vanhu va ka hina ve le ku hluphekeni sweswi van'wani va tekeriwa na timali tivhilopo ti thiwa na mavito ku leyi i prosperity leyi ini vanhu ve le ku kayakayeni a teka mali leyi a fane a pfuna ndyangu wa yena hi yona a yi tisa ka mhe mfundhisi Mavaso
1: Swendwa hi kubilela.
2: I kubilela. U susi focus ka Xikwembu. Se u teki focus ya wena u yive ka mfundisi mani Mabasa. U yifake ka the prophet. Kuna vanhu vo tala vanga ku xanisekeni. Va dheriwa timali n'hweti yin'wana na yin'wana. U le ku humeseni ka mali a yisa ka munhu a ya hlayisa ndyangu wa yena. I nsele wu kulukumba na vusathani ku vula ka mfundhisi ka byona.
1: Mfundhisi, xana vanhu va vilerisa yini aka masiku lama hi hanyaka hi wona?
0: Ya hileswaku ya mi endla kahle loko mi hi hlota hi nghena hi nga humi ka yona. Munhu un'wana na un'wana ku na leswi a swi lavaka. Van'wani va nga va swi lava hi ku tipima hi van'wani, van'wani va swi lava hi ku va vona va swi kayivela. Obviously va mi vone un'wana a ri na swona ivi mi swi lava, ivi mi twa mi xota, mi twa mi hluleka ku swi kuma, ivi mi pfumala ndlela yo swi kuma hi mhaka ya ku vuxaka byi tshamisekanga na Xikwembu. Hi ku loko a byi tshamisekile a mi ta twa ku xi ri yini. Se loko byi nga tshamisekanga ma swi tiva ku mi nge swi kumi ivi swi vanga ku vilela. Munhu u vilela hi leswi a nga ri ku na swona, i vilela hi leswi a nga swi koti ku swi lawula. Van'wani ma swi tiva ku va vilelela na ku mun'wana a fi va ta sala va ri voxe.
1: Swa koteka sweswo.
0: Loko mo kamba ka Solomon loko a ta va a kombele vutlhari ka Xikwembu, yi ri xikombelo xa yena xi tsakise Xikwembu. Ku fika laha Xikwembu xi nga vula marito ma ku a wu kombelangi ku hanya masiku mo tala, a wu kombelangi na ku valala va wena va herisiwa. Swi vula ku swi kona ku kombela ku ri ku tsandzeka ka mina i mhaka ya mani. Hi laha ku nghena ku va profeta.
1: Munhu a ti teka a ti rhwala ku ni ya ntshaveni na ku khongelela ku maluleke a fambi.
0: And van'wani vo rhumiwa. Hi laha vaprofeta va nghena kona vana va va mi komba ku xiyimo xexo xi vangiwa hi munhu un'wana. Mara yi ri yini John 9:31 leyi va nga yi hlaya? Yi ri loko u ri mudyohi a wu twiwa. Yi tlhela yi ya mahlweni yi ku kambe lava va hlayisaka milawu ya xona xa va yingisi. Swi vula ku u mudyohi a wu twiwi na loko u kha u nga ri mudyohi loko u nga hlayisi milawu ya xona a xi kuti. Se swi boha hi ku wa swi tiva ku vuxaka byi kahle i ya lava munhu un'wana i byela yena ku u ta ku vulavulela i va ku komba un'wana a ri nari. Se yi ri loko swi fika ka xiyimo lexi mi pfumalaka mi lavaka swilo mi nga ze mi vilela hinkwaswo hinkwaswo khongelani ku ya hi va Philippia chapter 4. Mara twanani Matthew chapter 11 yi vulavulaka hi xiyimo lexi na yona ni ta hlaya kumbe ti-vest mbirhi nyana. Matthew chapter 11 a hi hlayini aka 20. Okay, mo ni sungula la ka verse 27 u ri i Yeso Kreste a vulaka la u ri tatana u veke swilo hinkwaswo emavokweni ya mina, kutani a ku na loyi a tivaka n'wana loko a nga ri tatana, naswona a ku na loyi a tivaka tatana loko a nga ri n'wana, ni loyi n'wana a lavaka ku tihlawutela eka yena. Hi lava va nga pfumela. Se i ri hinkwaswo swi le mavokweni ma mina, swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi mi xi kombelaka hi vito ra mina ta mi nyika ku swi veke mavokweni ma mina. Mara i ya mahlweni i ri tanani ka mina. Se u endla xirhambo la eka lava va nga na swilo swi tikaka swi va vilerisaka. I ri tanani ka mina n'wina hinkwenu lava mi karhaleke. Swa karhalisa mpfunisi dingani ku tshama na timhaka a wu tleli van'wani va vulavula va ri voxe, van'wani va hlekelela. Mi nga zemi ku u na lexiya xa Bluetooth endleveni u byeliwa mahungu, a hlekelela ri ya xa ka tifambela ti va ti ri ku dumeni la nhlokweni na. Se yi ri n'wina mi nga karhala na n'wina mi tikeriwaka mi ta mi wisisa. Tanani ka mina i ya mahlweni rhwalani joko ra mina mi dyondza ka mina hikuva ndzi ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo. Kutani mimoya ya n'wina yi ta kuma ku wisa. Mi wisisiwa ka yini? Aka swivilelo swa misava. Mara hi loyi u ri tanani ka mina swilo hinkwaswo swi nga vekiwa ka mina. A hi kona. Hi famba hi landza munhu ene ntirho wa munhu i ku rhwala timhaka ti n'wi tsakisa ku hayi loko a kha a hlupheka swi kahle ngopfu. Swa tsakisa munhu u tsakisiwa hi sweswo ku hlupheka ka un'wana. Swi nga khataleki ku le ka xiyimo xa njhani swa naveta ku tsaka ku ri i tshembe mina. Mara ku tshemba munhu i nandzu.
1: Ene swandla van'wanyani hi ku tikeriwa ka wona va vona advantage ya ku va nga ti fumisa hi kona.
0: I ntiyiso va ta mi xavisela swilo ku ha loko u teka leswi swi ta famba swa wena.
1: Already munhu u na ti-problem.
0: Mi nga tsakisa hi ku bohiwa xilo xisutini va ku a wu nga fi ku ri ku hi hela mi bohaku na yo loko feliweni va ka vona. Ni lava ku ku boha lexi ku va yi va nge ngheni why a nga bohi jarata ra yena ku nga ngheni munhu. Ivi mi hakerisiwa mi xaviseriwa oyili ya leyi nga 40 rand ka Shoprite mi ta yi xa hi ma 1000 yi fika yi nga tirhi nchumu. Swi sukela ka ku ina swo tala i vilelaka hi swona i na nchavo ivi u twa nga ku xitshuxo ku va u nga tivi ku xikwembu xi ri yini i swi landzaka munhu ene munhu yaloye a nga ku kombi yona vafilipini a nga ku kombi yona Petro wo sungula a nga ku kombi yona Mateo 11 i ku byela ku mina ni ta ku vulavulela na xikwembu xi ri ni ku nyika leswi mara tisa mali munhu a swi nga yini
1: so musa i problem yin'wanyana sesi ya sungula ku vilela hi ku i ya yi kuma kwini mali se i problem yin'wana henhla ka yin'wanyana funisi mavasa ku vilela lokuwani kulekule ku affecteni ka vanhu na makhongelelo ya vanhu a ma ha ri wona lama a ma ri kona because vanhu va le ku vileleni va le ku langutaneni na ti-solution ehenhla ka vutomi bya vona mara a va le ku tikumeni a kumbe a va yi kona la ti-solution ti nga kona va le ku yeni ka vanhu
2: loko hi hlaya aka buku ya Mateyu chapter 6 ka verse 33 leyi va yi tiva ngopfu na vayingiserile leyi nge rhangani mi ti lavela mfumo wa yena ni ku lulama ka yena kutani sweswo hinkwaswo mi ta engeteleriwa swona ku vilela hi na kona mara nchumu wo sungula lowu munhu a fanelaka ku vilela hi wona i ku tiva xikwembu that is number one a ni nga suki ka leyo yi lava focus hi tshemba xikwembu aka hinkwaswo rhangani mi lava mfumo wa xikwembu ku sungula rhangani mi lava Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ku sungula loko ho rhanga kwalano ku hava na munhu na wun'we loyi ni nga ta n'wi tshemba ku tlula xikwembu ku hava na wun'we loyi a nga ta replace xikwembu aka vutomi bya mina that's why rito ra xikwembu ri ku xikwembu xa hina i xikwembu xa ri laveta is a jealous god a xi swi lavi hi tshemba wun'wana a ku ngheni munhu la ku fanela ku tshama xikwembu aka hinkwaswo leswi hi nga na swona na leswi hi nga ri ku na swona hi fane hi rhanga hi lava yini mfumo wa xikwembu a hi laveni swa xikwembu hi twa ku rito ra xikwembu ri lava yini hi le ku tshikeleleni sweswi ku rito ra xikwembu ri u ri Yesu u lava hi tshama eka yena na marito ya yena ma tshama eka hina hi kona hi nga ta kota ku kombela xin'wana na xin'wana lexi hi xi lavaka hi ta endleriwa xona mara lavani mfumo wa xikwembu ku sungula
1: ni believe ku vele ku hlamuleni okay mfundisi a mi lava ku vula
0: swona a ni lava ku tatisa ku ri na ku ka Exodus chapter 2 vana va Israyele va ri Egipta se va kha va ngeteliwi mintirho va tikeriwa 400 years kumbe 450 loko mi ngeterini va ri ka xiyimo lexi mara ku fiki kun'wana va swi vona ku mpfuno a wu humi ka munhu ene ku vilela ka vona a swi va pfuni nchumu ivi yi ku verse 23 ku hundza malembe kutani hosi ya le Egipta yi fa vanhu va Israyele vona a va konya hikwalaho ka mitirho ya vona leyo tika swi vula ku a va ri ku rileni mara twana yi ri yini ivi va rilela ku lamuleriwa kutani xirilo xa vona xi fika etindleveni ta xikwembu loko ho va na swiproblem hi nga swi yisi ka xikwembu hi laha hi vitaniwaka hi kona a xi nga hi twi a xi nga hi languti a xi nga tsundzuki hambi ku ri ntwanano lowu xi nga wu endla na Abraham leswaku matiko ma ta katekisiwa hikwalaho ka wena yana ni ka vakorinto vo sungula chapter 10 Paulo u komba rixaka kumbe kereke ya Korinto ku ri mi le ka xiyimo xa tintswalo mi le ka xiyimo xa ku vulavula vo lulama mi ponisiwile ku fana na vaIsrayele loko va huma atikweni ra Egipta mara va vi na nandzu mahlweni ka xikwembu wun'wana wa kona i ku n'wurhuteka ku gungula ku vilela ku ri hina hi ti hi ta dlawa endlela lama nango wa yi nga hi tshika ngwele Egipta hi ti hanyela kona mara hi twa muxa a ya ka xikwembu a ya hlamusela xikwembu swirilo swa vanhu ivi xikwembu xi va tisela swakudya ku nga mana a xi tshiki ku phamela vana va xona xi va nyika mati a xi tshiki ku va nyika mati vana va xona xi va nyika swimbalo swi nga hlakali ku ri xikwembu mara nandzu wa ku vilela a xi wu susangi aka vona hi ku a va xi tshembangi a va pfumelanga xo daswa yi ku vo tala va file amananga hi mhaka gungula van'wani hi mhaka ya tinyoka va susa ripfumelo ka xikwembu a va xi tsakisangi i nandzu aka xikwembu ku vilela swi komba ku miri a wu swi koti wena loko no kova ko ninge koti ku hatla ni fika ka yona mara a mi ta twa marito lama nga ma vula va byela muxa bangu byela hi maka ya mana veri hina hi karhi leswa ku dyale swa wena swo nyenyetsa kuri swa ku dyale swi ta ku leka xikwembu yiri swa ku dya swi dywa ka tintsumi mara veri swa nyenyetsa va rukana xikwembu va vina nandu mahlweni ka xikwembu gungula mara xi tshikangu va phamela tani hi vana va xona sena hina hi tivoneleni ku loko hi pfumala swilo ama tshanguni ya ku hlanukela xikwembu kumbe hi gungula xi ri tanani mi ta ni byela tanani mi ta khongela mi kombela ivi mina ni ta mi nyika loko moya ka yona leya va Filipiya chapter 4 yi ri xa mi hlamula leswaku mi va na kurhula loku tsandzaka na mihleketo ya munhu ku ku twisisa ivi mbilu ya n'wina na mihleketo ya n'wina swi hlayiseka njhani mi tlela byi hola a ma ha gunguli a mi endli ngangu mo penga van'wani mi nwa tiphilisi mi nga ri ku vabyini hi mhaka ya swiyimo mara ku na xisunso xikwembu xi nga xi veka
1: so mfundhisi Maluleke leswi mi vulaka swona ku munhu a nga va a nga teki mikwana a tlhava munhu a nga va a nga fayi ndyangu wa munhu mara munhu a nga dyohela xikwembu hi ku vilela
2: hileswo
0: ku pfumala ntshembo ka xikwembu hi ndlela yin'wani miri leswi xi nga swi tshembisa xi nge swi koti a xi tshembekanga se mi lava alternative and satana nge mi tshiki Genesis chapter 4 yi vulavula hi Kayini loko a visingalisa xikandza xikwembu xi ya ka yena u visingalela hini xikwembu xana loko a wu endla leswinene a wu nga ta tsakeriwa na swi vula ku a nge le ku tsakeliweni ivi swi n'wi vavisa mara nandzu yini a nge le ku endleni leswinene na hina kun'wani yi ri n'wina mi tshama mi ri na tinyimpi kumbe tinyimpi ti vangiwa hi yini ti vangiwa hi ku ri yi ri mi lava swilo a mi swi kumi ene a mi swi kumi hikuva a mi kombeli ene na loko mi kombela ma hoxisa leswo mi lava hi ku ya hi leswi hi swikongomelo swo huma ndleleni ivi xikwembu xi nga mi nyiki sweswo swi mi mangisa tinyimpi
1: so xikongomelo xa makombelelo xi na nkoka because a ni un'wanyani u ri ni kombela hi mhaka ku ni lava ku twisa loyi ku vava i khalaka na nixanisa
0: ni dyondzi na hi xikolo se i na movha i na yindlu mi ni hava xikwembu na mi ni nyiki movha futhi munhu a tlhava u vula ku ni lava bendzu ya ti-airbag tingani ni nga ku tomaku wa matilweni yi ri xikongomelo xexo leswi u swi lavelaka swona swi hoxekile hi leswi a wu swi nida wo lava ku tlula wun'wana xikwembu a xi leka competition
1: mfundhisi mavasa xikwembu xi ri yini hi ku vilela a ritini ra xona
2: a ni la ku tshikelela liya hi mfundhisi Maluleke va nga heta hi yona sweswi va kombisa ka timhaka ta vanhu lava nga hanya khale ni lava hi ya hlayala ka papila ro sungula ra Vakorinto chapter 10 verse 1 ma ni rhandza ngopfu laha ka verse 5 yi ri vamakwerhu ndzi lava leswaku mi twisisa leswi humeleleke eka vatata wa hina hinkwavo a va sirheleriwa hi papa xikwembu a xi famba na vona va Israyeli a ku va papa na nhlekani papa leri ya ri yimela yini hi lero hambi ku hisa ku na ndzhuti aka vona ku na ku hlayiseka aka vona hinkwavo va perile lwandle ro tshuka vanhu lava va vone na masingita lama xikwembu xi nga ma endla ku pfuleka ndlela aka lwandle ro tshuka epapeni ni le lwandle va khuvuriwile hinkwavo exinakulobyeni xa muxe hinkwavo va dyile swakudya swo fana swo huma tilweni hi vulavula hi mana na switsana i vanhu lava nga vona matimba ya xikwembu mara twanani loko ya mahlweni hinkwavo va nwile swakunwa swo fana swo huma tilweni hikuva a va hamba va nwa eribyeni ro huma tilweni leri a ri va landza ribye leri ribye ra kona a ri mani a ri Kreste swi ribye leriya a ri yimela yini Kreste a va kuma ti-provision hinkwato kumbe ku eneteka a va kuma ku eneteka na hina hi lava wu nghenisa ngo xilungu va ta ku yini provision va a va kuma ku eneteka kusuka aka xikwembu aka hi swilaveko swa vona hinkwaswo kusukela khale swi ri kona mara swi leswi hi dyondzisa ku yini ku veka ku tshemba ka hina ka xikwembu and nothing else verse number 5 twanani hi leyi va nga yi vula mfundhisi Maluleke va ku hambi swi ri tano ku endleke masingita hinkwa hambi swi ri tano lavo tala exikarhi ka vona a va tsakisanga xikwembu hikokwalaho va file emananga a va fikangi aka tiko ra xitshembiso hina vanhu vo tala a tikerekeni ta hina va endleriwe na masingiti munhu a khongela vukati a byi kuma loko a ku byi ketle a ku na mali leyi wanuna lowu yime kahle a nga ha endli swa xikwembu vanhu va vone masingita mo tala van'wani va lava mitirho van'wani va lava munhu wa cinca vanhu lava a va famba na xikwembu mara hinkwavo hi mhaka ya ku susa ku tshemba ka vona eka xikwembu va fele ku hi amananga a va nga qualify ni lava ku kombisa yini na ku hava munhu loyi a nga hlanganiki na ku tikeriwa mara leswi xikwembu xi nga hi nyika swona i ku Kreste a nga suki evuton'wini bya hina hi nga fiki laha hi fularhelaka rito ra xikwembu hi nga fiki laha hi tshikaka vanhu va le ku cinceni ka tikereke hi nga ku yi pahla masiku wana loko ni swi lani ngo tshika sweswi ni ta nghena ya n'wina Pastor Dingana
1: ku vilela
2: ni vilela hi leswi a le kerekeni ya hina ku hava kereke leyi nga ha swiphiqo hikwala ka GCR na mina ximatsi xa mina ximatsi xi komba yini swi ri na ku tsandzeka kun'wana evuton'wini mara a swi vuli leswaku na ku tsandzeka ka mina ni hambana na vamakwavo wa mina kumbe vamakwerhu wa mina Pastor Dingana hi ku komisa ni lava ku vula leswaku tanihi kereke a hi hanyeni hi teka ku tshemba ka hina hi ku veka eka xikwembu hayi eka vanhu xa kwata xikwembu loko mi teka ku tshemba ka n'wina mi ku veka ka swilo swo karhi hi lava va tsandzekile ku ya fika kanani a va tsakisanga xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka a hi rilele nchumu wun'we hambi mo ka mi nga tsakisi mina tanihi mfundhisi wa n'wina mara loko mo tsakisa xikwembu mi ta vona tiko amen
1: hey mfundhisi
0: a va yi hasinyana ka vhesi leyi a va yi hlaya
2: yi
0: tlhela yi komba I'm sure verse 9 le ku ri why swi tsariwile swilo leswiya yi ri swi tsaleliwi ku mi dyondzisa
2: ka vhesi 6 ni ya hansi ne swilo leswi swi hundzukile xitsundzuxo kumbe nhlaya liya yi right leyine eka hina ku hi chavisa leswaku hi nga naveli leswo biha ku fana ni leswi vona va nga endlisa swona hi nga tshuki hi ringa hosi ku fana ni leswi van'wana va vona va endliseke swona kutani va herisiwile hi tinyoka 10 mi nga ngureni ku fana ni leswi van'wana va vona va endliseke swona kutani va herisiwile hi tsumi leyi dlayaka
0: ku ngurangura hi ku vilela ku gungula ka 11
2: swilo leswi swi va humelerile ku endla xitsundzuxo naswona swi tsariwile leswaku na hina hi tsundzuxiwa ha swona hina lava hi nga emasikwini ya ku hetelela ka minkarhi
0: se munhu laha mfundhisi Dingana a nga tshami a ku mina xikwembu xi tshami xi ni rhandza ni ponisiwile ivi a huma a ku pfumeleni a nghena ku gunguleni vaisrayele a va ri vanhu va lava va ri mbile yi ri mativu lama mina yi va komba matimba lamo talo va tlurisiwa lwandzi ro tshuka va sirheleliwa va nyikiwa swakudya mara va endla nandzu mahlweni ka xikwembu un'wana wa kona ku gungula ivi va hela mananga se yi ri hi tsalile swona ku na hina a hi dyondzeni ku i nandzu emahlweni ka xikwembu loko munhu a gungula hi ku u susa ripfumelo i ri a wa ha swi koti kun'wani va ri yini vana va Israyele loko va ri mananga ve ri wena muxa na xikwembu xa wena mo tsandzeka na ku hi nyika mati manene lama na swi vula ku le Egipta va swi kota ku hi nyika mati wena na xikwembu xa wena ma tsandzeka i nhlamba yeleyo
1: swi vula ku vilela ku nga tswala na ku dawuta kumbe ku kanakana
0: hi sweswo a ni nhlokomhaka na kwalaya ka matewu leyi hi nga yi hlaya yi ri ku vilela kumbe ku kanakana hileswo swi endla ku na loko u ya ku khongeleni langutani ka buku ya James chapter 1 yi ri loko munhu a khongela mara a ri na ku kanakana a rivali ku ta swi kuma a nge swi kumi se hi ndlela yin'wana i ri no khongela mara xikwembu lexi swi nga endleka xi swi kota loko xi nga swi koti na plan B yi ri yini kwala ka Mark ni nga ni rivele chapter ya kona laha ka n'wana loyi a ri na demon leri a ri n'wi endla a wela ri ta n'wi yisela ni mindilweni a yisiwa a ka vadyondzisiwa va Yeso Kreste va tsandzeka ku ri humesa loko se Yeso Kreste a fikile twanani papa luya i ri yini ka Yeso Kreste mi ni nga yi khotanga i hlamusela xitori mara i byela Yeso u ri loko u swi kota ni pfuna ivi Yeso Kreste a ku xana u ri loko ni swi kota na ku hava na xin'we xi tsandzaka hosi Xikwembu se u ri yini ni pfune eku pfumaleni ka ripfumelo ka mina kumbe eku tsaneni ka ripfumelo ra mina help me on my unbelief swi vula ku swa tsandza swilo ku pfuneka hikuva munhu a ri hava ripfumelo and munhu wa tsandza Yeso Kreste hi yexe a nge swi koti no mi pfuna loko n'wi mi ri ha ripfumelo ka yena
1: so mara mfundhisi Mabasa swi vula ku kahlekahle ku na xichumu un'wanyana wo ka u nga ri kahle hi munhu loyi a nga ku kanakaneni a sukaku a landza nandzo sa ku ni khongeleli
2: a karayaaa
1: i landza already u le ku kanakaneni mara ku na loyi a nga ku vitaneni a ku mina swi kota ande wa swi kota swilo leswiwani ku ri na munhu loyi a taka ka wena a karhi a kanakana ande Xikwembu xi ri mina munhu loyi a kanakanaka a nge kumi nchumu ka mina swi va swi ka swi vula yini sweswo
2: kahlekahle swo vula ku u tsandzeki u nge se sungula u tsandzeki u nge se sungula hi ku i Pastor Dingane a ku na kun'wana laha hi fanela ku ya la ku hlaya Psalema 55 la verse 22 yi ri andlala timhaka ta wena emahlweni ka hosi Xikwembu hayi emahlweni ka munhu hi nga vuli ku hina vafundhisi loko munhu a lava ku khongela a lava swo karhi emahlweni ka Xikwembu hi nge swi koti ku n'wi pfuna maendlelo a hi vuli yona a va yi khomi kahle ho vula ku munhu a nga fiki la se a tekaku munhu i nga ku munhu o va Xikwembu i nga ku na swo karhi leswi a nga ta a nga swi kumi loko munhu loyi a nga ri kona a swi kona sweswo yi ri andlala timhaka ta wena emahlweni ka hosi Xikwembu kutani xona xi ta ku seketela twanani loko yi ya mahlweni xi nga ka xi nga pfumeli leswaku lowo lulama hi wihi wo lulama hi loyi a nga amukela Yeso tanihi hosi na mponisi a hi munhu un'wana na un'wana na engeta Xikwembu a xi nga yingisi xikhongelo xa mudyoho u rhanga a hunduka a teka focus ya yena a yisa ka Xikwembu yi ri xi nga ka xi nga pfumeli leswaku lowo lulama a tsekatsekisiwa ni siku na rin na siku na rin Xikwembu xi nge pfumeli loko wo za u tsekatsekisiwa languta focus ya wena u langute ka mani u tshembela ka mani ku tshemba Xikwembu i number one a hi humeni vafundhisi va hina ka ku dyondzisa timembara ku ti tshemba mina ti tshika ku tshemba Xikwembu van'wani sweswi va khidzameriwa van'wani va endleriwa e-e ku hlonipha hi kona sati wa munhu a ta khidzamela mfana wo fana na mina i nhlampfu
1: mitshama mikhidzameriwa mfundhisi
2: hayi va ta swi endla ku
1: mara mitshame mi vona va nga lovaka va khidzameriwa
2: na va vona van'wana
1: a kusuhana n'wini
2: hayi kusuhani a kwalomu ku fambeni a ni lomu ku fambeni ku na swo tala
0: na vona vo mhamufundhisi nga ku a va kahle ngohlokweni i nga tsakisiwa hi ku va n'wansati un'wana a kha a khidzamela nuna wa wena ku ri ntirho wa wena mi lava ku tshama tafuleni na nuna na n'wi mi ta mi ta tirheliwa tlakukani mi endlela nuna wa n'wina ivi na vo mhani lavo kereka mo ni kombisa hi le nkosini a mi sori ku vula leswi Pastor Dingane i nkarhi wa ku ku ya ku dyiweni nuna wa yena i le layinini na swihlangi yena wa hala ku ri kamba nuna wa wun'wana ku nga mi fundhisi ku u dya yini wa ku nga rhanga u tlhogomela nuna wawe loyi a nga nuna wa wena mfundhisi na nsati wa yena i ta tlhogomeliwa hi ngamu loko ku ri ku sati a nga kona a nga swi ngheni mfundhisi va ti folela yini mi lexi ni tsakisaka swinene ni to kombisa hi vo mfundhisi hlabyana mi nge vileni i munhu wo tiyela layinini lavaya a va lavi swo leswo mi tata mi ku he mfundhisi mi va khidzamela hayi
1: mara mfundhisi mi le ku yi onheleli kwalaka
2: mfundhisi Maluleke a va vuli swo ku vafundhisi va nga hlayisiwi mara a swi vi na order nando wa hosi
1: mara plate ma yi tiva plate yo ku tela lo tshama mara
0: yaleyhayi loko yi tile kahle mara no yinya leswiya swa ku ina no wena ari ha nchumu wo wa tlokomela wan'wana a tshame na nsati wa yena hayi ina no wena ari ha nchumu wo wa tlokomela wan'wana a tshame na nsati wa yena
1: hayi
0: va ndzi se va jisela swi endla ku vafundhi va vanhu va nga tikerekeni

0: xikombelo lexi ni xikombelaka na namuntlha loko hi nghena hi nga ngheni hi karhi hi nga lava ku faka ti-input kusuka eritweni ra Xikwembu loko hi nghena a hi ngheneni hi karhi hi contributa kusuka eritweni ra Xikwembu hi karhi hi reasona kusuka matsalweni hi nga ngheni hi karhi hi lava ku sola hi karhi hi nga ri na matsalwa ya ku seketela leswi hi solaka swona na ku themendela a hi themendeleni hi karhi hi hoxa na tsalwa andthen ka ku themendela koloko hi vavulaka hi kona swi vulaka ku hi ri kilaka mara u karhi u nghenisa tsalwa leri ri seketelaka leswi swi vulaka ku na voice note ya mingiseri i khale yi ri kona yin'we hi sungula hi tlanga yona hi twa ku mingiseri u ri yini
1: avuxeni vanhu va ka GSR FM mina ni ya Galaxy kusuka ka Bode around Giyani ni yimbelela tinghoma ta xigaza
0: laha a nghene swona va ri yimbelela tingoma ta xigaza a hi nkarhi wa swona i n'we hi teka mingiseri mingiseri wa GSR FM
2: ahe minjhani atendeni ra resident from the scripture
0: ahe baba i khensile n'wina minjhani
2: na mina ni hlayisiwile
0: hey.
2: A ni ri loko hi khongela hi ri a nga yisi miringwini no hi ponisa ka leswo biha i xikhongelo xa hosi hinkwaswo ka swona ku ya fika matsungulweni and loko hi karhi hi khongela leswiya Jesu a hlamusela ku ri hi fanele hi nga lalazi too much a hi nyika short nyana yo hi ta hatlisa hi twisisa ku ri no hi nga tati ngopfu swivilelo leswiwena fane swivilelo leswiwa swi tele ngopfu laha hansi ka dyambu leswi munhu a hlanganaka na swona ko tshuka na mpundzu ku ya fika na madyambu swin'wanyana i ku nwa no dya no mbala ende i swilo leswinene hinkwaswo leswi laviwaka hi munhu un'wana na un'wanyana a swi lavi hi mudyohi ntsena na lava ka va nga ri ku vadyohi exikhongelweni xivilelo hi swona swi nga swi vulaka ku i munhu se hi nga rivali ku khongela ende loko kombela hi kombela ka Xikwembu ku va ku se majeni a ni ri ku kombela loko hi kombela ka Xikwembu hi swo swi nga ri ku na formula ya kahle hi ku a ni ri loko a ho tiva formula yo ya kahle leyi ku kombela ka Xikwembu a hi ta hatlisa hi hlamuriwa naswona bibele hi yoxe ku va kombela mara a va kombele kahle naswona hi nga hlamuriwa hi ku a ni ri hi le ku vileleni ende ku vilela loko ku vava ngopfu ende a ku heli ta ha to vileriwa na van'wanyana a va karhi va vilela va ri mananga va ku hayi loko a hi ri egibita a ri gibita a hi tiphina vona laliwani manje ya so ku vilela i xikhongelo kumbe ku vilela i xikhongelo lexi munhu a nga twisisi ku ri i le ku khongeleni kaile ku khongeleni kahle na hi leswi mi nga ku ni swi vonisa swona a hi ve na madyambu lamanene
0: mi ri ku khongela loko a ku na formula
2: a hi vulavula hi swivilelo ni nge ku la swivilelweni leswiwani a ni ri xikwembu Jesu u nyike formula ya tata wa hina la nga matilweni ku ya fika ka amen se manjheni ku va ku loko a karhi a vula laya hina hi nga ku vileleni a hi tivi ku hi fanele hi vilela njhani naswona ku ri hi hunguta ku vilela and then a ku na formula yo munhu a nga kota ku hunguta ku vilela a ni ri swilo leswiwani swi longolokile
0: mara formula hi leyi vafundhisa va ka va nyika yona musi ya ku munhu a nga hunguta njhani ku vilela hi yona ni believaku a hi yona formula leyi a va ka va hi nyika yona
2: kun'wana va ku ri ku yingisele vanhu vanharhu la misaveni ende lavo tala a va le ku yingiseleni ma yi vona va le ku dlitadliteni ka ku fana na xikepe loko xi karhi xi ba hi moya xihisa hala na hala naswaku ku ri na problem leyikulukumba la ka ku khongela na ku ka i nga khongeleki se

0: lavana kongeleku bangwayan bavine la bangwayan abavine lava kongela ku bangwayan bavine la bama abavine and enkwene valavurisa hi vamhaka yini yo dya no nwa no mbala no na swilo sweswo ntsena kwalano kun'wana kun'wana sweswiwani i lava swin'wanyana i lava mali sweswiwani ende a ni na yona ende hambi no khongela vusiku hinkwabyo ni nge pfuki na mpundzu ni kuma leswaku ni thekele mali a ni lava ku ndla pulani yin'wana
1: ikensile vafundhisi mina ku na leswi mi lava ku va hlamula swona kumbe ku vutisa
2: ya mo ni lunghisa swilo swimbirhi va nga swi vula lana va ri Yesu Kreste laha ka Mateo chapter 6 loko a vulavula hi xikhongelo a komisa ku ri mi nga hoxi swivilelo swo tala swi hoxekile sweswo hi ku loko mo kamba ya va Filipiya chapter 4 yi ri mi nga vileli hi nchumu kambe etimhakeni hinkwato a yi pima loko mi ta ka Petro wo sungula chapter 5 yi rhula no karhateka ka n'wina hinkwako a ku pima nchumu lexi va hupaku xona mfundhisi Dingana loko mo lava ku katsa ku vadyohi va vilela na lavo pfumela va vilela reasoning from scriptures a ya vadyohi i ya vanhu lava nga pfumela va lava ku twisisa matsalwa ku ma ri yini mudyohi hi ku ya hila mfundhisi mavasa va nga vuya ka vula hi kona ka John 9 verse 31 a tshame a kha a swi tiva ku ri
0: ande loko mi vulavula tani Jesu u te ka xifaniso xin'wana ku ku lahleke nyimpfu yin'we a tshika letiya to tala Jesu a tele vanhu vo fana na mina va nga va vadyohi a nga telangi lavanene Jesu
1: so leswi hi fanele ku avanyisa ni xoku va ringeta ku va loko mi byeleni ku sweswiwani nongonoko lowuwani
0: a ni ku vele ku ni chayele a ni ku va khome ximoko a ni ku va khome ximoko se va sungula kuntrama
1: a ximoko
3: va tshikeni va vula ku va nga fika makumu
0: ta vatwisi va fane va landla hina vo
2: sweswi ya mi swi vulaka swa ku ri Yesu u tele vadyohi a ngo tela ku endla vunghana na vona u tela ku ta va tivisa timhaka ta ku hundzuka ivi va va vanhu vo pfumela se a kusuka kona hi ku ya hi Timotiya wo sungula kwala ka chapter 2 verse 4 yi ri va fanele vanhu lava kumbe lava nga ponisiwa va fika ku tiveni ka ntiyiso se sweswi hi nga ku vulavule ka reasoning hi humesa ntiyiso lowu nga ri tweni ku lava va tiva yini vanhu va lava hinkwavo loko
0: swi ri munhu a nga dyondzisiwa ku pfumela ku sunguleni
2: a ni vatwanga va ri
1: va ri munhu a nga dyondzisiwa ku pfumela ku sunguleni na
2: ku sunguliwa kona ku sunguliwa hi mahungu lamanene ivi lava pfumelaka ka voka ka wona yi ri va khuvuleni va vadyondzisiwa va mina ivi mi vadyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi mi lerisaka swona se swileriso munhu a nga swi teki ka loyi a nga pfumeli ka yena i rhanga a pfumela ka yena i va twa ku u lerisa yini hi leswi hi nga vulavulaka swona
0: loko hi karhi hi pfumela hi dyondza ku hunguta ku vilela
2: hayi hi dyondza ku ri loko swi ta swo vilerisa hi endla yini
0: loko hi pfumela hi dyondza ku loko swi ta leswo swo karhata swi nga hi karhati ngopfu
2: swi nga hi karhati
3: ku hi karhata swi fanele swi hi karhata mara hi languta ka mani
0: no ni mi khensile malandza ya Xikwembu a ni komberile lava ku ni khe ni yimanyana kumbe a mi se kolwa Dingana
3: a na hala ku mi byela liya mi nga yi khota ya ku Yesu u te mi tshika leta 90 mi landza yin'we liya laya rito ra Xikwembu ri kombisa leswaku leta 99 already ti le tshangeni ti tshamisekile a kombisa leswaku na munhu loko a ri wun'we loko a ri mudyohi a swi tsakisi Xikwembu hi ku rhandza ka Xikwembu i ku vanhu hinkwavo va tiva Xikwembu a swi ngo komba ingaku lava 99 a va pfuni nchumu ve le tshangeni already kasi yin'wana mi nga yi vulavula yi ni khoma kahle hileswaku vanhu va tsakela ngopfu ku tshama eka leswiya swo biha loko mikhota leya ya vaisrael loko va gungulela mixo va ku muxe va ku a swi antswa kwale Egypt ku na vanhu van'wani va tsakisiwa hi ku tshama vuhlongeni muhaxi va tshama aka vuhlonga va hlupheka hi ri karhi

0: vula ntiyiso leswaku ku na ku tshuxeka loyi hi nga nikiwa yena ku vandlela na ntiyiso na vutomi i Yesu Kriste ntsena. A ku na munhu un'wana a nga nikiwa matimba a hansi ka misava leyi. Vanhu a va humi evuhlongeni hi valava va gungulela muxo va ku a ku antswa leyi a ku ngo antswa nchumu i ku vilela
1: va va nga lava ku ya ku tshunxekeni
0: ma swi vona. That's why ku ku vilela i xidyoho ene swi kwatise xikwembu van'wani va vona va nga fiki tikweni ra Kanana.
2: I can see the papa. I can see the, I hope mihlamulekini.
1: Ah, ni binda swin'wana ya siku rin'wana na rin'wana.
2: Amen, I can see. I can see the papa. Va yingiseriwa Jesus FM a ngheneni 060-8875 loko ri na leswi mi lava ku swi tatisaka mapfumeleriwa mi swi tatisaka kusuka ematsalweni. Hi nga yi teka mingiseriwa Jesus FM hi loyiwani. Mingiseriwa Jesus FM.
3: Afundisi mpfukile
2: hi kona mijani line ya n'wina yi le hansinyana mara mi nga yi tlakusanyana voice
3: sweswa manikumu
2: mo tshunelanyana kusuhana xipikara xa foni mana mito
3: hayi tinitshunerini afundisa tlakusana
2: swokwata yes
3: vafundhisi mo rhangani lava ku khensa mfundhisi ta byane ku ve na nkarhi wun'wana wana ku loyi a va ta ku khansela va fambisiwa GTR va cinca oxa wun'wana ivi mfundhisi va ala va ku nolo nongono vona va yingiseri ko tala akombela un'we tikiwa mi ni twa hi ri vudyondzeni swinene no vafundhisi ku na yin'wana mi nga hetelela yo biko mi teka vayingiseri mi nge teni munhu a khizamela minhoa yehe ya ri kona a fundze mavoko leswi nga ri ki kahle ekerekini ni twa nga ku dyondzelo loko vo tala a vo hi khoma ni ku ri un'wana na un'wana a khizameli wa yehe ni wona hi fika ku hlanisa vana va vanhu laha layinini mi ti nga ku dyondzo ya yo hetelela liyani hamba mi lo dyondzisa hi ntsena namuntlha a hi ta va hi ku pfini mafundhisi na ku cheka laha mitile umu ku loko hi khongela xikwembu a xolerisiwa ho kombela kunene yi ni wupile ya ngo khongele leyiwani ma ri vo tala hala sele ku ri kasa teka xikwembu a hi xi byeli ku ma fita ku hlota yini a vula ku hi kombela yini hi swi vula hi yini.
4: Ya eva Filipiya chapter 4 aka verse 6. Sorry. Yona ba Filipiya chapter 4 hi hlaya verse 6. Yiri mingavileli hanchumu kambe etimakeni hinkwato. Khongelani loko moya mahlweni yiri mitivisa mara loko moyi kamba ka xilungu yiri mikombela petition. Se hindlela yin'wana a yi fanele ku khongelani mi kombela xikwembu leswi mi swi pfumalaka ivi ya mahlweni yi ku mi kombela mi kha mi khensa. Se a hi khinsami hi ya hi ya tivisa xikwembu ku hi xota yini na yini hi ku yi ri xikwembu xi tiva hinkwaswo leswi hina hi pfumalaka.
3: Okay,
4: okay. We can't cancel the tree. I'm not sure. He can't cancel
3: the tree.
2: I'm not sure. A swi hoxekangi ku vutisa mara swi hoxekini loko munhu a nghena sola a nga ri na leswi a seketelaka hi swona. 060-8875-942 mfundhisi ile ole mingiseri na ala ku vutisa mingiseri u nghena hi loyi mingiseri wa Jesus FM
5: nkomo minjhani
2: u na minjhani kombela mi tlakusanyana rito ra n'wina ri yanyana henhla.
5: Okay, a loko mpfukela
4: mpfukela hinkwan'we
5: mpfukela na nhlokomhaka ya kahle so munhu yi nghena so ku ku un'wana hi munhu a vilela swi vanga hi ku va byongo byi karhi byi ti prepare ka swilo swa mundzuku leswi swi nga kotiki ku control-eka swa negative. So munhu un'wana na un'wanyana i na swiyimo xa ku a nga fikaka ku vilela. So, Yesu

0: byela vadyondzi va yena, wa swi tiva ku ri ve le ku vileleni kumbe ku na ku vilela loko swi nga ta va kona, ku va nyika solution leri ni nga vileli hi swa mindzuku. Kambe lexi nga kona, sungulani hi ku ti lavela mfumo wa matilo na ku lulamaka kona, kutani leswin'wana swi ta mi landzela. Leswi vulaka leswaku before i vilela a hi nge ti lava ku kuma grant ya South Africa, u fanele u va muakatiko wa South Africa. Leswiwani swi ta ku endla ku ri i qualify ku kuma grant. So loko hi ri vanhu, loko hi karhi hi nga ri na vuxaka na Xikwembu, ha boheka ku vilela. Mara loko ri na vuxaka na Xikwembu, ha swi tiva ku Xikwembu xi le ka vulawuri ka swilo hinkwaswo leswi hi vaka ka. Leswi vulaka leswaku ku hava nchumu lowu nga ta endleka Xikwembu xi nga wu pfumelelanga. So swi hi endla ku ri hi kumeka hi va hi tshunxekile hi nga eleni. Mara munhu loyi a nga ri ku na vuxaka na Xikwembu ku hava choice, i boheka ku vilela hikuva a nga koti ku control xiyimo lexi xi nga ta kumeka xi humelela aka mundzuku. Hi leswi mina ni kumaka swona hi leswi swi endlekaka vanhu lava nge le ku vileleni. Inkomu
1: hi khensile, khensile, khensile mingiseri, mi langutasa swin'wanyana.
2: Ha, va yi vekile, va yi vekile. That's why hi kombile ku sunguleni ku ri ku va munhu va ku u ponisiwile a swi vuli ku swo tika, swo vilerisa, ku pfumala, mavabyi a swa ha vi kona ka yena. Swa va kona, mara yi ri loko swi ta hi leyi ndlela. Loko mo ka mi nga tivi ndlela ya Xikwembu, mi ya nyikiwa ndlela yin'wana hi Sathana ku yimeli sweswo, ku mi komba ku leswi u nga pfumalaku leswi wa tshembi Xikwembu xa xawe xixiya. Hi leyi ndlela yo olova and yi mi yisa ku ti heleni. Se Xikwembu xi hi nyika ndlela ka xiyimo xin'wana na xin'wana and hi fanele hi tirhisa yona.
1: Mpfunisi Mavasa, ku na leswi mi lava ku swi tatisaka before ni ya ka n'wina i n'wi yi sungula hi ta ka mingiseri ta vuya ka n'wina. Mingiseri wa Jesus FM, mingiseri wa Jesus FM, khana ni mbuya kahle a hi mitwangi. Yes, ama lava ku vula tatisa swin'wana mfundhisi.
3: Lexi a ni lava ku vula xona ko va ku i ndzimana ya loko Petro a vona Yesu andhaku ka loko Yesu a byeli vadyondzisiwa a ku tlutani mi famba, yena a ha tlherisa mitshungu. Se loko a va ri karhi va famba va ri byatsweni ku pfuka mheho, loko ku pfuka mheho a va ri kona laha xikepeni vadyondzisiwa va ri kona, mara loko Yesu a ta va n'wi vona a ri karhi a kha a famba ehenhla ka yini ka mati. Swilo leswi a swi ri mati lama ka vadyondzisiwa ma endla ku xikepe xi nga, Yesu u vonaka a kha a famba henhla ka wona a ku aka vona mi nga chavi hi mina. Mbara vonani ka vadyondzisiwa lavo tala va nga xikepeni, hi twa wun'we wa vadyondzisiwa lo a nge Petro la a nge loko ku ri wena ndi vitane ndi famba kwini kwala henhla ka mati. Rito ra Xikwembu ri ri Yesu a ku tani. Na yena Petro a sungula ku endla yini? Ku famba henhla ka mati. Swi hi dyondzisa yini na loko hi huwelela aka Yesu hi kuma ku tshunxeka? Mara yi ri xikan'wekan'we loko Petro a susa mahlo ya yena a ka ku tshemba Xikwembu, a ni swi tivi ku yo nghena ku vilela, mara a sungula ku mbombomela and then a matini lama a ri ku fambeni henhla ka wona.
1: Mara u vilerisa yini ku already u le ku fambeni henhla ka mati?
3: Hi lero u hlamala leswi a nga swi kuma. Mavona loko Xikwembu xi mi hlamala leswi Xikwembu xi nga mi endlela swona, a ku hi mina na a twa a nga tshembi ku leswi ni swi endlaka, ivi a sungula ku mbombomela. Mara lexi ni tsakisaka hi yena loko a mbombomela u tlhela a huwelela aka Yesu. A nga huweleli vadyondzisiwa lavaya, u huwelela aka mani? Aka rito ra Xikwembu ri ri Yesu a n'wi endla njhani? A n'wi khoma hi vona. Se swi hi dyondzisa yini leswi? A ku na kun'wani laha hi fanelaka ku teka timhaka ta hina hi tiyisa kona handle ka le ka Yesu Kreste, handle ka le ka Xikwembu. A hi dyondzeni timhaka.

0: tsaleriwa leswaku na hina lava henga kona I don't need ene Yeso a hi kombisa leswaku karhi unwani ku vilela hi ta hlangana na kona mahlomulo hi ta hlangana na wona mara a hi tivini ku hi vitana ka mani loko hi hlangana na swona ni khensi
1: 060-8875-942 060-8875-942 I send the voice note a phone any vafundisi va kona loko mina ti question leti loko ku ri na leswi milawu ku statisaku ku suka a matsalweni mapfumeleriwa ku tatisa ku suka ematsalweni loko ku ri na leswi mi nga kota ku kaneta ku ya hi matsalwa kumbe mi nghena mi hi nyika matsalwa mu ku swa hambana na leswi hi vulavulaka hi swona a hi nandzu swa pfumeleriwa mfundhisi Maluleke ku vilela loko vanhu vo tala a va ku tekeli ngopfu enhlokweni mara namuntlha loko mi karhi mi vulavula ni kota ku twisisa ntiko ya ku vilela ku swi onha ku fika kwini evuton'wini bya mupfumeri
2: ya mfundhisi Dingani xo sungula hikwalaho va nga vula kona mfundhisi Mavasa i vudyoho ku vilela mara a swi heleli kwalaho swa endla munhu a lahlekeriwa hi vuxaka na Xikwembu hikuva loko a swi hlayisa ngopfu ku vilela u hela a fika laha nga ha kholwiki ku Xikwembu lexi xi nga tshembisa xi tshembeka ku fika laha xi nga fika kona na i xi languta xi nga ha tshembekanga ene mhaka yikulu i ku nyika Sathani nkarhi ku Sathani veri u tshama kha a rhendeleka ene u kamba sweswo ku loyi i na ripfumelo na a kuma ku eyi hambile ku tshembeni ivi a tikhomela yena ku a ta ni ta ku nyika leswinene hi maku munhu u lovele makumu mhaka yikulu leyi vanhu va fanele va tiva yona Sathani u hava vuxaka u n'wayitela a mi teka yi ri xikongomelo xa yena i ku mi lovisa kumbe ku mi dlaya i to tsandzeka kun'wana ku hatla mi dlaya mara u va ri ku swi laveni siku leri mi n'wi nyikaka chansi u lava ku dlaya swo tsandza se hi nga n'wi nyiki hi ku pfumala ripfumela ka Xikwembu hi nga ti vangeli mavabyi hi ku vilela tinhlamulo ti kona ene hi kombiwa ka Kreste yi ri atimhakeni hinkwato khongelani mi kombela ka Xikwembu rhulani ku karhateka ka n'wina hinkwako aka Xikwembu yi ri tinhlamulo kumbe timhaka ta n'wina ti na yena swi vula ku xiyimo xin'wana na xin'wana a hi humeni ku xi entertain leswi va nga swi vula mfundhisi Mavasa la loko va kombisa hi timhaka ta Petro ku na magandlati ku hala nga swi tivi ku magandlati i ku tsekatseka kumbe ku ninginika ka mati ene ma komba ku endla nkarhi wun'wani makulele ma wona ene munhu wa swi tiva ku loko no wela ntafa mara hi loyi Petro a vonaka Yesu a kha a famba Xikwembu xa matimba hinkwayo u ri loko ku ri wena lerisa leswaku ni ta ivi a famba yi ri mara a jika mihleketo kumbe mahlo ma yena ma vuya ka magandlati kambe leswi swa dlaya u susi mahlo ka mani ka Xikwembu ka muponisi ivi a sungula ku nwela wa tlhe a huwelela futhi ivi Yeso Kreste a n'wi khoma hi voko a n'wi humesa u ri yini hi yena i vulavula hi ripfumelo ka yena i fanele a va na ripfumelo a nga kanakana na nchumu loko mi ze mi ku ri ni hava mali ya ku yisa n'wana xikolweni mara Xikwembu xi ta swi vona mi nga vi na plan B swi tshikeleni Xikwembu ku swi vona swi vuli ku vula ka mukhulu lava nga i tatani Sithole lava nga fona ni va ku nge khongeli i kuma u khigeli mali i ntiyiso a swi nge vi hi ndlela yaleyo loko a swi va sweswo swi vula ku timirakeli mani leti a hi fanele ku ta endleka mara mi nga khongela mi ku ni pfuni ivi Xikwembu xi mi nyika ntirho lowu nga ta mi
1: pfuna a hi fanele ku hi ku ta endleka timirakeli a ti endleki to timirakeli mani
2: a ku ha swi sweswo
1: leswi vanhu va nyika vumbhoni va nge va kume timali ta va nga tiveki ti huma kwini
2: loko no tshama ni ku tisani swikweleti swa n'wina ka mina i mi ni tsalela na ku swi le kwihi ivi ni mi hakelela i mirakile swi sweswo mfundhisi Dingani
1: u kuma ku a ku lo deposit yona le ku swi rhobeke njhani va ri hava swi tivi
2: hayi mo ni nga yi ngheni ngopfu mara ku hava swi sweswo munhu ku ya hi Xikwembu xi ri a tirhi kusukela ku ya ka Genesa loko xi byela Adamu na le kwahala ka timhaka ta vaapostola Paulo vulavula hi sweswo na le ka buku hinkwato ta vakorinto yi ri munhu a tirhi a tshika vulolo leswiya swa ku ni ta khongela ku xixevo xi nga heli frijini ni ta va na mali ka akhawunti ni ta kuma suti a wadropeni hayi vutsotswi leswiya
0: Xikwembu xa yiva phe ku yiva sweswo xi ya yiva suti ya vanhu ka makhawunti ta chela odropeni ya mali ya leyi mi nge mi yi kumini yi sayine hi mani hi ku ku na laha sayinaku
1: emponisi loko muku yiva
0: xi tluli protocol
1: a ku ri na tihlampfi na swinkwa loko hi la ku tlhela kwala swi huma kwini swinkwa leswi a ni n'wimi ri ku yiva suti yaleyo.

0: yani sho kongelela ku bona duplicate ya yeso ti nwana ingakwa
1: phela xikwembu twanani bibele a yiri ku vena ti hlapfe ti nwana swikwa swinwana sweswi ya vanga vana swona va de swona swiva enela xikwembu xa endla ku leswi tsongo ninga na swona ni enela ha swona mara ntsena loko ni tshemba eka xona ni nikela hinkwaswo
2: loko va ha lava moni ni vula leswi loko mo kamba loko hina hi twa mavarivari sweswi ve nge timirakile mani loko mi heta ku nyikiwa mi tlhe mi byeriwa ku swi lava mi ya ti nikela ka xikwembu u yi lava bag mali ya yena
0: njhani mfundhisi hlamusetani mi ni swi twisisa
2: kahle ni ri mavarivari vutimoni matshika ni nga ta pfumala vhesi yo seketela
1: kasi xin'wani i muhaxi i pastor Dingani loko mi yi languta mali ya kona a yi hi maxakeni a nga pfuni va ka vona mara u kota ku ta nyika n'wina wo ka a nga mi tivi mi ta yi vona ku mali leyi a yi basangi a swi sasekanga wa a nga rhanga a pfuna swisiwana swa maxaka ya yena tindzisani ta yena tiyinini va ka vona a va na nchumu marhawula ku ta giyana a ta phaka n'wina ma moni hlalalaka
0: loko ri tikola timireka mi no kombela a tisungule hi mina lava va swi ndliwaka to a tisungule hi mina ti nghena ka foni ya mina mina ni nga pfumela ku tikola because ku hava munhu loyi a nga yi laveki mali mara hi nge yi vule mirekele mani yo vula ku nghena mali ka akhawunti
1: madambi
2: mara loko mo kamba a ma ha pfula yin'wana yi ri a ku na munhu a nga tirhelaku tihosi timbirhi hi tihi tihosi leti timbirhi yi ri i xikwembu na rifuwo ra misava leswi a swo hlongorisa na timali emfundhisi
0: loko ma yi khoma kona i n'we yi teka leyi kona GCR FM
3: vafundhisi
0: aye
3: a handle ka ku mali leyi a yi nava ka hina hi n'wi vonjhani ku munhu leswi swa nga na swoho a swi ta nge hi tindlela a yo fundhisa
0: aye
1: ngetani nyana
3: a ni ku a hi ngoni na mali sweswiwani
0: mina mali sweswiwani
3: leyi nga ta hi mi xikaxika ka mina a handle ka ku a nginava ka hina hi swihi swin'wana swihlawulekisi swo kombisa ku hayi mesendoveraniwa va jampe ti-protocol
2: ya mina na xitwa no va ha hlamulo a ritweni mara yin'wana ndlela ya kwala misaveni hi ta mi vona khoto loko se va swi kumile swa tikomba mara a ni la ku a ni na vhese ya ku ni nga kamba munhu ku mali leyi u yi kuma kwihi vanhu va na tindlela to yi kuma tin'wani to tumbela mara xikwembu lexi nga henhlahenhla yi ri hi xi vona na leswi endliwaka xihundleni a xinyamini mina ni munhu ni pimiwile swo tala ni nge swi voni mara xikwembu xi nge tumbeli loyi nchumu
1: a xi ku yini xivutiso xa vona
2: a xi ku handle ka ku mi kota ku tiva munhu loyi a nga na mali hi ku va nga niki maxaka xana ku handlela yin'wana mi nga swi vonaka hi kona ku mali leyi a yi tshamisekangi na leyi a nga na yoho munhu yaloye a nga yi kumangi kahle a ku na tindlela tin'wani to swi vona na
1: ya yaleyo ya tika yaleyo hikuva ni ya fana na mali ya leyin'wani
2: yo
1: hambana hi ku liya yi na mimoya ene mi nge swi koti
0: unless mi n'wi voni a karhi a yi teka kun'wanyana mi nge vuli ku yi kuma kwini
2: a da swa hi ku nkarhi wun'wani swi nga tikomba hi loko a khomiwini
1: Pastor Dingani a ni lava ku hlava Hebrew chapter 11 hi tshikelela timhaka ta ku pfumela la ka verse 6 leya yi nge kutani ehandle ka ku pfumela a swi endleki ku tsakisa xikwembu un'wana ni un'wana loyi a lavaka ku tshinelela xikwembu u fanele ku pfumela leswaku xikwembu xi kona ni leswaku xi hakela lava va xi lavaka
0: mfundhisi mawasi ni lava mi ni hlamula la why vanhu va ri na ku pfumela eka munhu loyi a nga rhumiwaka hi xikwembu kumbe eka nandza wa hosi mara va tsandzeka ku pfumela eka xikwembu lexi nga rhuma munhu for instance munhu sweswi wa suka u hindza vafundhisi lava chumayelaka rito ra ntiyiso kwalaho hi nga kona a suka ku ni rhumiwe no nyike example a ku ni rhumiwe a Lesotho kumbexana ni ya Lesotho ku na mfundhisi loyi a nga ku chumayeleni na matimba mara u chumayela rito leri lo u suka kona ri fana kuna rona xendliwa yini
1: nkarhi wun'wani hi sweswiya hi vulaku swoho swa ku vanhu va ka hina va hlongorisa swo khomeka kumbe swa madanga antini ta swi vekisa ku yini mani vanhu va lava ku vona loko mi ku Xikwembu xa horisa va lava ku vona munhu a horisiweni se va va vona van'wani va kona van'wani va khongelelaka mara leswi va swi tirhisaka a hi rito ra Xikwembu se vanhu va hlongorisa masingita ene singita lerikulu kahle kahle hi ku pfumela aka rito ra Xikwembu mina ni pfumela ku hambi ku ri n'wina Pastor Dingani mi nga khongela munhu a hanya loko munhu a pfumelini rito ra Xikwembu ni ri pfumelo hikokwalaho ni nge ku hava munhu loyi a nga tsakisaka Xikwembu loko a ri hava ripfumelo vanhu vo tala lava Yesu van'wana a nga va khongelela va hanya u ri ripfumelo ra wena ri endle njhani ri ku hanyisile ripfumelo na rona ra tirha ra contributa kumbe ra nghenelela aka ku va munhu a kuma masingita ya yena loko hi khongela emahlweni ka Xikwembu hi nga ringeti ku xi pfuna hi swin'wana loko hi za hi xi pfuna hi humini aka rito ra Xikwembu
0: so mara hi mpfunisi maleke ni twa vafundhisi vo tala kumbe malandza ya hosi yo tala va ku mina Xikwembu xi ni tirhisa ngopfu aka deliverance xi ni tirhisa ngopfu aka prophetic swi possible swi kosa koteka ku munhu a nga Xikwembu xi ku la ni wena ni no ku tirhisa ku u ta horisa ntsena
2: ani loko mo kamba ka tinyiko leta 7 kumbe leswi yi nge ti 7-fold ministries mi kuma ku timhaka ta ku profeta i nyiko timhaka ta ku dyondzisa i nyiko apostola i nyiko ivi na loko mo nghena ka tinyiko tin'wani ku hanyisa i nyiko yi humaka Xikwembu mara tinyiko leti hinkwato yi ri ti tirhela ku pfuna ti vuya ku tirhela ku pfuna vanhu ku fana a swi lavi munhu a za a ti nhunduzela hi yona ku mina ni na nyiko yi kulu ku tlala van'wana a swi lavi swona mara yi ri a ti lava ku tirhisana ti kurisa yindlu ya Kreste hi yoxe se mina twa swi nga pfuni nchumu loko u niku nyiko yo profeta mara i ri hava marito ya ku munhu a ponisiwa i ku ni na nyiko ya ku hanyisa mara munhu a nga ponisiwa a yi tshamisekanga da swa ti fanele ti tirhisana tinyiko leti
0: se swi vula ku munhu un'wana na un'wanyana laya tirhelaka Xikwembu mara ku fika hi matsalwa lama nga khota kona hi vula ku un'wana na un'wana loko a ya mahlweni ka Xikwembu ku a nga yi hi ku vilela mara a ya hi ku khensa xo sungula a tata ku khensa and then xin'wanyana mi alalela rito leriya ra ku kombela mi te Xikwembu xi ndla yini xa swi tiva
2: hi nga xi tivisi
0: mara hi ya hi ku kombe hi ku khensa
2: leswo hi ya ku kombeleni aka Xikwembu kala xikhongelo i ku kombela hi ku khensa a hi tivisi Xikwembu leswi hi pfumelaka ku xi tiva hinkwaswo xi tiva leswi mi swi kayivelaka mpfunisi Dingani na leswi mi nga ta swi kayivela ka malembe lama taka mara xi ri sweswi u taka ka mina u ta ku kombeleni i kombela yini na swi tiva ku wa kayivela hinkwaswo na swi tiva ku lava swo tala ngopfu mara xi ri kumbe loko ma ha ku tshana ka Matewu chapter 6 yi vulavula hi ku ri hi nghena ndlwini hi khongela ivi hi kombela ka Xikwembu xa hina lexi tivaka hinkwaswo xa swi tiva xi ri leswin'wana leswi mbilelaka hi swona futhi na loko ni nga ka Matewu chapter 6 kwalaho ka leyi hi kha hi hlaya ya ku vilela yi ri leswin'wana na vamatiko va lava swona mara tata wa n'wina wa swi tiva leswi mi swi pfumalaka se a hi khinsami hi n'wi tivisa hi ku bibele yi ri wa swi tiva mara hi khinsama hi kombela ku ri hi lava yini siku rero swa endleka penkanxota swa 10 mara siku rero ni lava xin'we ivi ni fika ni kombela xexo xin'we ntsena i ta ni nyika xona mara loko no ya ku gunguleni ni ya ku xi tiviseni ni kayivela yini na yini xi ta ku na swi tiva sweswo hinkwaswo mara u lava yini wena muhla a wu heli u vula nchumu wo hela ku amen u famba loko Xikwembu lexi xa hlwela van'wani va xi lumbeta va ku xi na layini xa ha pfuna van'wana ku ri ku a wu kombela nchumu
0: Mpfunisi Mabaso swi vula ku loko hi kombela hi tlhe hi khensa i ndlela leyi hi susaka ku vilela ka hina aka hina hi ku yisa ka Xikwembu
2: ya
1: hi ri Xikwembu ni rhwalele swona leyi seni hi tshikela xikwembu leswi va vulaka swo mfundhisi Maluleke i ku loko seni kombela hayi ku xikwembu a xi swi tivi mara ku kombela loko ya ku humesa yini ka mina ka xikwembu ku humesa ku tshemba hi lero a ni tshembangi kun'wani ni tshembe xikwembu swi khumba xikwembu leswiya ripfumelo ku kombisa ripfumelo aka xikwembu swi khumba xikwembu ku na vanhu vo tala va nga hanyisiwa hi mhaka ya yini ya ripfumelo nte Yesu a ku ripfumelo ra wena ri endle njhani ri ku hanyisile ripfumelo ra khumba xikwembu loko munhu a tshemba xikwembu a susa hinkwaswo a ku ni la ku tshika hinkwaswo a na ha la ku teka ripfumelo ra mina ni ri veka ka swilo ni la ku ri veka aka xikwembu ntsena ripfumelo ra khumba xikwembu ene xikwembu xa eka
0: ni nge hina hi le mavhengeleni hinda lantsongo hi le mavhengeleni
4: Rula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ebutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku

0: Lovely Hit Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekile nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I take the chance.
1: Hope Forward Africa Foundation, you could tell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Nkari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakar Kutangelo was 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarinzelin, Samirinzelin, Leshunkwasu, Tabaskarso Mela, Assassalamani Stadium, Kasmatikiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani and 10, Matikiti, Makumekaka. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba la bagu sa getaran tiro low. Mama de slangan is anwa Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. Ay slangan de nikoda. Kia tlangela bunanga Josh Shitonga.
2: Kabuya akanungu noko wa reason from the scriptures. Iwea itame na mafundisi. Na monta kutunzisha wa ingi serba ina. Topiki le ay komi na monta. Yerishana kumilela iyini. La tinhlamulo tinga va kona loko hi recap box ka le ndhako hi kari hi ri kusu sinene no fika makomo hi hlamurini bafundisi vanga tlhe va pinda kambe tinhlamulo ka vayingiseri lava vanga nghena se va kume ku tinhlamulo tengikini mfundisi a hi tlhelele ndhako hi te xana ku vilela yini yo recap ni kombela hi tlhe hi recap hi valavulanyana kantsongo ita kota ku ya aka le inwanyana ya vumbiri ama hetelelweni ku vilela inchumuwi lo inga vulaku hiku loko hiku ku vilela hi yini mfundisi mabasa
3: ku mena ngangena
2: mengena
3: eh ni bona ba
2: ya
3: me ba juni
2: ya
3: ya ku vilela e mfundisi dingani la inga vula hi kona hiku komisa iku karateka hi swa vutomi eh leswi munhu anga ri ku na swona kumbe anga voni ku ndlela mahlweni ivi swin'wi karhata aze a fika laha se masiku hinkwawo swi tshama kha swi vuya i nga ku ri i record ya scratch aka yena i ku vilela ku ni ta dya yini ni ta mbala yini ni ta swi huma njhani swa vutomi na pfumala ni ta swi kuma kwihi i ku karhateka hi swa vutomi hi leyi nga yi boxa laha mara rito ra Xikwembu ri komba ku ri swi sweswa ta ka vanhu va kombisi xikombiso kwala ka buku leyi nga khotiwa ya Mateo kuri timhaka ta swakudya swimbalo swa kunwa nkarhi wun'wani na ku hlayiseka nkarhi wun'wani ku tlela nkarhi wun'wani vukati nkarhi wun'wani i timhaka ta vana va ta pasaki nkarhi wun'wani u ta wu kuma ntirho hikuva ta tekiwa swi tele swi nga mbilerisaka mara yi ri ematshan'wini ya ku tshama mi vilela hi swona swi tiseni swi rhuleli ka Kreste aka Mateo chapter 11 yi komba na ku joko ra mina ra vevuka hileswo tekani ra mina a hi cincani tisa hinkwaswo leswi ku karhataka mini ku nika swa mina i ncini swa Yesu Kreste i ku rhula i ku tsaka i ku lulama i ri ni ku nika sweswo ivi leswi a fa swi ku tikela hinkwaswo mina ni ta vona ni ta swi huma njhani swi tisi ka mina mara yi ya mahlweni hi ku vanhu lava vilelaka kumbe va nga va tshama kha va vilela mahlweni ka Xikwembu va endla vudyoho hi ku va komba ku Xikwembu a xi tshembekanga hi ku ya hi vona i mahungu lama ma humeselaka ka vanhu ku Xikwembu lexi a xi tshembekanga that's why mina ni tshama ni vilela ku ni ya swi huma njhani xi kha xi ku tana ni mi ta byela mina swi chululeleni ka mina ni ti karhatela n'wina mikarhi hinkwayo ivi munhu a ti karhata hi yexe swi vula ku u ri a wu tshembekangi a ni nge ku niki i na ri hlevahleva wa tsandzeka hi leswi vanhu va vulaka swona se hi nge ri vanhu a hi tshembeni Xikwembu ku ringana ivi hinkwaswo leswi hi hluphaka hi swi yisa ka Xikwembu hi nga swi niki munhu munhu u fana na n'wina munhu wa hluleka ehama nhlamulo aka leya Petro ro sungula chapter 5 va nga hi hlayala le ka verse 20 nga ku verse 26 ka leya khale yi ri timhaka hinkwato ta nhlamulo hinkwato swi na yena se swi rhuleleni ka yena i ta mi lunghisela swona se hi tlhe hi kombisa hi vana va Israyele kwala a va pfuneka Xikwembu xi va hlawurile va ri ma xi kha xi ku i mativu lama mina i rixaka ro hlawuleka mara hikwalaho ka ku vilela na milandzu yin'wana va file amananga i vakorinto vo sungula chapter 10 yi komba ku sweswo va file mananga swi vula ku hambi mo va ka xiyimo lexi mi nge ri ni n'wana wa Xikwembu Xikwembu xi ni hlawurile loko mo susa ku pfumela i mi ya ku vileleni mina nandzu ene yi ri swi leswi swi tsariwile hi leswi va vulavulaka swona swi va xitsundzuxi na ku hi chavisa ku hi nga fiki laha hi tshamaka hi ri ku vileleni. Ivi ka Yakoba aka chapter 1 yi komba ku munhu un'wana na un'wana laha lavaka vutlhari, vutlhari leswi swi nga kombela hi Solomon a byi kombeli. Yi ri a kombele mara a kombela a nga ri ku kanakaneni hi ku yi ri munhu laha kanakanaka a rivala a nge kumi nchumu. Se hi swona swi endlaka munhu a khinsama mahlweni ka Xikwembu, a matshan'wini ya ku kombela o gungula mahlweni ka Xikwembu. Nkarhi wun'wani a kombela mara swikongomelo swi nga tshamisekanga. Yi ri a ni n'wi nyiki munhu yaloye ene sweswo swi ta endla ngaku Xikwembu a xi koti nchumu i munhu a namba a humela a vuxakeni na Xikwembu. Se ku na risk handle ka ku dyona kumbe nga lahlekeriwa hi vuxaka na Xikwembu ku ri n'wina mi ngo suka ka Xikwembu mi kha mi xi henhla ku a xi hlamula a xi koti nchumu. Mara mo ni heta ni tlhela ni tiyisisa hambi ni nga soliwa John 9 verse 31 yi ri loko u ri hava ripfumelo ka Xikwembu u ri mudyohi rivala a xi ku twi no ku twa. Na loko wo gungula ku ma xi ni hlamulanga a xi ku hlamulanga a wun'wana wa xona a xi ku twanga. Ivi na n'wi mi nga na vuxaka na Xikwembu xi ri loko mi nga hlayisi milawu ya xona mi landzelela swileriso na n'wina xi nga mi hlamula. Xi ri
4: so mfundisi loko u ri mudyohi u khongela a xi ku twi Xikwembu.
3: Hi leswo mudyohi i na tata wa wena se wa yi kombela ka tata wa van'wana.
4: Mingiseri wa Jesus FM
5: emadyambu ramanene wafundisi wa mina.
4: Ahee,
5: mpfukile.
6: Hi pfukile hi ngo vona
5: hi hlayisile swinene. Masiva ni la ku twisisa la ka John la ka Matthew 11 na laya ka verse 6 ni na lihlaya mara a ni twisisi se no kombela ku mi ta mi xavutela yona ni kota ku yi khoma kahle yi komba leswaku ri ku ta ku tani yi ri ku tani ku kapetile

0: la oka mina anti sifika singabukisa kasho ikona munhu la fumala ka khongo vanyeka na nakona loko ku khongo vanyeka loko yani ikwala oka yika ka yena si la ku tshamusela yini no la ku tshamseliwa yona ni kota ku khoma kasho anti ngune ya tokala na
1: eh mi te Mateo 11 verse man
0: eh Mateo 11 verse 2
1: okay
2: ya ni kombela ku hi hlaya hi vuhundzuluxele ka amplified ivi ni ta ya aka New Living Translation ani ho kamba vuhundzuluxele lebyin'wana hi ta kota ku twisisa ku yi vula yini hi ku ya xichangana xa 1929 yi ri ku khunguvanyeka na xichangana xa 1989 yi ri i ku khunguvanyeka na yona mara a hi tweni mo ni ta ka leyi va nge i easy version yi ri if anyone believes in me and does not take away he will be really happy mara mo ni ya ka amplified blessed is he who does not take offense at me and ibiyiko accepting me as a messiah and trusting confidently in my message of salvation ingateka na King James blessed is he whoever shall not be offended in me eh leso ungati urukaniwa imhaka ya mina ungati ni ku nyumisa unga ti urhukaneka unga vaviseki hikwalaho ka mina loko u nga ni nyumi i ni amukela ni ri mesiya i tlhela yi ti nyungubyisa hi swona u katekile
1: ya ya va yi veke kahle mfundhisela
3: 0608875942 ni bilivaku muyingiseri va ta va va yi twisisini loko mi nga yi twisisanga ma pfumeleriwa ku ta vuya kambe mi ta vutisa kumbe ku kuma ku basisiwa mfundhisi Mabasa nchumu lowu ku vilela vanhu vo tala a va wu tekela enhlokweni hi xitalo hi tekela enhlokweni swi leswi swidyoho leswi munhu un'wana na un'wana a kota ku swi vona mara ku na swidyoho leswi swi nga tumbela munhu a karhi a vilela a ri yexe mara a hi karhi hi nga swi tivi ku loku vileleni hi tsandzeka no n'wi khongelela swi vula ku swi leswiwani hi swi hlula njhani ku vilela lokuwa
1: ya kahle kahle i Pastor Dingane ku hava ndlela ya ku hlula ku vilela handle ka ku tirhisa ripfumelo a ni swi tivi ku ni nga yi vekisa ku yini mara a hi tweni la ka yo John chapter 14 verse 1 leyi nga thiwa na khavichi va yi teka verse ya kahle so va ya thamroho va ku khavichi i Johana 14 uri Yesu la timbilu ta n'wina ti nga kanakani pfumelani eka Xikwembu ni ka mina mi endla njhani mi pfumela a ku byi tele endlwini ya tatana loko ngi swi nga ri tano ngendze mi byerile ndzi ya mi lunghisela kona hi lero vanhu hi vilela hi swihi swo tala tanihiloko va vurile mfundisi Maluleke
3: yikhomi kona ni n'wi yi teka mingisela Jisar FM
0: mina ni nga vuya nakamba ni mativa lexi swi ni tsakisaku na hala kuna ku kula eximoyeni ni navela ku kula eximoyeni ku na loko van'wani va tshika ni hlangana vona vanhu vutisa na mina ni kota ku kuma nhlamuselo ya kahle se lexi na ha ri kokwalaya i timhaka ta vutiya ku ta cheka futhi la xana ku khunguvanyeka na ku vilela ku nga va ku ri na ku hambana kumbe swi famba swin'we ku mariki lava fambaka swin'we xana ke i swivutiso kwala
2: loko mi yi kamba le ka xilungu laha hi hlaya kona yi vulavuliwa hi ku mi twa mi khomiwa hi tingana hikwalaho ka Yesu Kreste vanhu loko mi pfumele ka Yesu Kreste mi nga vi na ku tinyungubyisela sweswo a ku ri ni le hansi ka hosi ya tihosi mara mi twa swimi nyumisa swimi khomisa tingana swimi vavisa swimi isa hansi se ni nga swi hamayisa na ku vilela hi ndlela yaleyo a swi fani loko ni swikambile mina mara mi nga tshiki ku hlaya mi kambana ti-version letin'wani i reasoning from scriptures mara ntiyiso hi walowo ku ri ku khunguvanyeka loko xi ku vulaka i ku you mustn't be offended
3: mhlamulekile
2: va dropin
3: va dropin va fambini va va ri kona okay ku na kholo ku na mingiseri un'wana n'we hi teka mingiseri un'wanyana mingiseri wa Jesus FM ahee
4: ahee Pastor Dingane
3: ahee mfundisi
4: ahee Pastor Dingane
3: hi loko mtweni mfundisi
4: a mi nga twali fonini no nghenela ku xeweta voice ya mina yi pfumelangi namuntlha ku va ni va phati ya reasoning
3: ya
4: a ni nga ta kota ku kumeka ni kha ni yina na kahle mara se hi twala hi recoverini xirhangi nkarhi lowu taku loko se swirhangi mara va niki dyondzo yikulu vafundhisi loko tindleve ti ri kona ka mina na vayingiseri kulorha hi ta va hi dyondzele hi mhaka leya nkoka ya ku vilela no lava ku hlamula xivutiso xa ku munhu a nga hlula njhani ku vilela tanihi munhu loyi a nga na vuxaka na Xikwembu ni nga tivi mi nga mi yi khumbile hi ku ni mi kumise ni mi sungurile mara aka Swivuriso chapter 12 loko vo kota ku yi pfula hi ku hatlisa va nga yi hlaya kumbe ni yi hlaya mina munhu yi pfula ku yi pfula hi ku hatlisa kwala fonini ni yi hlaya ya kombeta ku yi nga hlula njhani ku vilela tanihi vanhu lava hi nga na vuxaka na Xikwembu la ka chapter 12 verse leyi ya 25 ni kumile na mina yi ri ku vilela ku heta munhu matimba kambe marito lamanene ma n'wi tiyisa se vese leyi yi nyika xihundla xa ku munhu a nga kota njhani ku hlula ku vilela evuton'wini bya yena yi ri ku vilela ntirho wa ku vilela loko munhu a ri ku ku endleni swi n'wi heta matimba dasiwa yi munhu loyi a tinyiketelaka ku vilela o gina a wa ripfumelweni a nga ha yi mahlweni aka vuxaka na Xikwembu u hela matimba mara yi ri i marito lamanene lama kotaka ku tiyisa munhu loyi swi ri ku twa na ku twa na ku twa marito lamanene ku hava marito lamanene handle ka marito va vulaka hi Xikwembu swi ri i ku tinyiketela ku twa hi ku hlaya ivi na ku yingisela munhu a twa marito lamanene ma vulaka hi Xikwembu hi hosi Yesu hi vaapostola loko munhu a endla tano ku vilela ku n'oka wonge i ice cream hi mumu wa September ri kha ri ba 38 loko mo yi khoma yo n'oka na yi hundzuka mati swi tani na ku vilela swa koteka ku va ni nga hlula ku vilela na muyingiseri a hlula ku vilela mara munhu loyi a nga ri ku ku tweni na ku twa marito lama vulaka hi Xikwembu u hava ripfumelo munhu yaloye ri ta hi ku twa na ku twa rito ra Xikwembu ripfumelo hi ku ya va Roma 10:17 se loyi a nga ri ku ku tweni ka rito hambiloko a pfumerile a ka hosi Yesu Kreste munhu yaloye u ta hanya vutomi bya ku vilela a twa wonge a swi koteki tanihi munhu ku hlula ku vilela vo tala va twa wonge i phati ya vutomi bya munhu un'wana na un'wana i vunhu va kona vanhu va nyama na ngati lava nga na vuxaka na Xikwembu a va vileli ematshan'wini yo vilela ku hlaka va Filipiya mina yi tlwini mi yi khomba chapter 4 verse ya 6 yi ri u nga vileli a nchumu ematshan'wini ya ku vilela khongela i kombela leswi u swi pfumelaka aka Xikwembu u ri karhi u xi khesa se vapfumeri va ntiyiso vana va Xikwembu va ntiyiso va ku yingisa a va vileli vo khongela mara vadyohi tata wa vona hambi va khongela ka yena a nga vati dasiwayi va lava ku fositela ku khongela ka tata wa van'wana ivi va hlayeriwa Yohana 9:31 hi mfundhisi Maluleka ku a swi tiva ku a xi twi xikhongelo xa mudyohi se a xito kunene wa ti tsona u bona milomo ingati unganwi iku khongela lembe so helela moyeni xisiti loko uri mu join case swinene dyondzo ya kahle swinene
3: ikensile mfundisi
4: dake
3: isona ulela akaba ingiseri mfundisi maleke the second thing that we're gonna teach minga kuyini
2: mina la ku vula swinwana mfundisi minga swi vula ku vanwana mavakhongela vanga holi swisuka ku vile lenda swayi lavanga pfula kona ka swivuriso chapter 12 loko moya ka 14 yiri mbilu leyi tsakeke yi horisa miri kambe ku vilela swifani vadzoborisa marhambu se mita khongela munhu ku a hola khati vavisa a hola khati vavisa manta ku a hi ruleleni ku tikeriwa ka hina hinkwako eka xikwembu kutani hi ta kuma kurhula hi ta tsaka hi ta hlayiseriwa timbilu na mihleketo ya hina hi xikwembu ivi hi suka ku vilela
3: mfundhisi mavasa timinister the second that it
1: va yingiseri hi khense swinene mi va na vusiku lebyinene hi ketsa contribution ya n'wina na muhaxi hi khense ku fambisiwa
3: loko a ri mina Pastor Dingane hi rhandza ku khensa ku va mi yingisela xitichi xa GCRFM a hi ri ni mahlweni hi yingiselela na minongonoko leyin'wana leyi landzelaka xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa hi huma erisimu ra keke hi yaloye a famba endlela yaleyo.